0: ano ang mga tuig nga wala ma-liquidate sang saan o siya nagpungko bilang isa ka barangay kapitan? Ano nga mga unliquidated documents ang wala ma-liquidate sang iya sini nga treasurer? Kakay 5 Jenny kayo na sa report, go ahead.
1: Yes, KK5 Reynos, so bali dito sa may Don Esteban Lapus with punong barangay Efren Sinayo. 2020 ni siya KK5 Ray nagpungko bilang punong barangay hasta Subong incumbent siya. Kag ang wala nila na liquidate KK5 Ray nga budget is hali 2019. As to the liquidation KK5 Ray kung ano nga mga budget abi ang wala na liquidate, wala naman KK5 Ray no gin-reiterate ni punong barangay Sinayo.
0: O si Saon, tana ka K5 Jenny, balikan mo si Kapitan dito, no? Importante na, kag hindi na pwede, hindi pagpabalo sa ito ni Kapitan. O si Saon mo na dapat, sa nagkanto ka dito, gingimay-himay mo na dito ang tanan-tanan, kay tigin imbestigaran mo mo. Ikaw to ang nag-imbestigar to, ikaw to nag-interview to, himay-himayon mo to mga dokumento pang picturan mo if kinanglan pa picturan. E para mabalaan ta, kung ano ni nga mga unliquidated documents. Ano bla ni parte bla ni sa project, parte ni bla sa mga ginpang release, ginpang disburse ng mga pundo sang barangay, sa mga ayuda, sa mga assistance, aning mga budget kani halin bla ni sa city government nga gin na atanyag sa barangay nga unliquidated. Tanan-tanan na KK5 Jenny o si Saon mo ina, no? Ilang taon ta kay para makita ta kung ano na sang mga dokumento. Para mabalaan ta kung ano nakabudlay ang dokument ka na nga hindi ma-liquidate sa barangay. KK5 Jenny?
1: Actually, KK5 Ray, ginpakita iya sa aton ang files, no? Nag-disensya kita kung pwede naton mabuksan o kung pwede mapicturan. Pero wala nila ginalaw KK5 Ray, no? Kay basi balakasuhan man sila due to personal o kung privacy.
0: That is a public document! Paano kaya kasuhan sina? Paano na sila magkaso? Ay, kita mo lang ginamon ang galingin ang ulo tani sa mga barangay kapitan nga na. Paano mo na makabig? You are in a public office, you are a public official, and that is a public document. Sa barangay, gani may aran ang transparency board. Kamalo ka ko ng transparency board?
1: Yes, yes.
0: Sa mga barangay, nagabutang na sila sa transparency board, kagina paskil nila da, ang ila sining liquidated nga mga document para makita sa mga pumuluyo kundi nagkadto ang pundo sang barangay. Ano nga mambal nga private documents na? Ilampos ko na karon ang dokumento na nga karon makigidakpan ko na karon kung kay kakapot kag kauyat sa ilampos ko na karon sa lamisa ni kapitan.
1: Di ang pathag ni
0: sigurado ka nga nagamba si Kap hindi sa magpabukas sa dokumenta?
1: May picture kita dere kay K5 Ray, no? Ang files lang actually ang naka-pile up pala 2019, nakita nato nito 2019, 2023, 2024. Naglisensya kita kay K5 Ray kung pwede.
0: Balikan mo dito kagambalo mo si Kapitan. Di ikaw reporter ka, balaan mo na, di ba? Public document na nga hindi ipagpakita si mo. Paano tayo mabalaan nga base ang inog-liquidate na to, game pang grocery, malang to sa ngayuda. Resibo malang na kinanglan mo. Ang pamangkot ka, hindi ma-liquidate. Sa itong sinong mga kakipipe, amo na da ang dapat ng usisaon. Usisaon, pagid na ha. Hindi na pwede nga, hindi nila pagpakita na. Kay obligasyon na isang barangay kapitan nga ipakita na kung mga pumuluyo na mag-demand ka ron sa barangay Don Esteban.
1: Pero KK5 Ray, no, ang kumbaga ang explanation ni punong barangay Efren Sinayo nga ang wala sila naka-liquidate sang ilang budget biharin 2020 sa nagpungko siya until subong KK5 Ray, di ang iyang rason to nga nagsalig sila upod sa iyang mga konsehal bala o kung mga barangay kagawad.
0: 2020 sa nagpungko, 2019 ang unliquidated. Sa 2019 siya na ang kapitan, hindi pa.
1: Hindi pa, KK5 Ray.
0: So, dali ikaw, ang 2019 to, unliquidated, mangyapunta sa Subong?
1: Yes, KK5 Ray, no. Nakita nato dito sa picture, nga gin-picture nato. Nga may file
0: picture
1: sila.
0: Ba? Pakita, bide?
1: Isa dito, KK5 Ray, no, ang picture.
0: Sige.
1: Di ang rason to ka kay Favrain ni punong barangay Sinayo nga wala sila nakaliquidate kay ginsalig nila ka kay Favrain sa ilang barangay treasurer, kumbaga ang ilang liquidation. Kay since barangay treasurer na ka kay Favrain mo ang nagaprepare sa ilang mga budget, abi ang ilang disbursement, ang ilang payroll, as well as man kung ano ang ilang liquidation, ilang monthly report. Di since sambalya, ginako yung man actually ka Kay Favre no nga siya as punong barangay do wala naman siya ka Kay Favre nag double check kag pasalig sang ilang nga barangay
0: Dahil lang
1: treasurer.
0: ikaw, sang 2019 unliquidated. 2020 may budget pag sila nga unliquidated.
1: 2020 ka Kay Favre, 2019 to 2020 that siya actually as
0: so,
1: subong
0: lang
1: ka Kay Favre.
0: Duha ka tuig.
1: Ini asa subong ka Kay Favre. 2026 ongoing ang ilang liquidation sa karon sa ilang mga budget.
0: Hindi pa siya din sila nagkakuha sa budget. Nila nga may mga budget, sila kag mga pundo, sila nga ginagamit. Nga wala pa nila maliquidate itong 2019 kag 2020. Gani?
1: Reenacted ka Kay Favre. When we say reenacted, kung ano ang budget nanda sa previous year, amo lang na ang ginagamit nila ka Kay Favre, pero limited lang na ang pwede mo magamitan sa iyong mga budget.
0: For example, kung, may budget sila nga 500,000, nagamit nila 300,000, pagka next year may 200,000 sila bilin, amo lang na yapon magamit nila.
1: Yes, amo lang ang ilang budget, reenacted lang, pero limited lang na siya ka Kay Favre. Ang budget nga, kung reenacted ang budget sa barangay, ang magamit lang na nila is para sweldo. Sweldo nila nga mga barangay officials kag mga office supplies nila ka Kay Favre.
0: Hindi nang sila ikaw, ka Kay Favre, Jenny, ko yun. Reluctant na imo budget, but silingon, hindi na yakon, nga dudamo, ged, kung ano lang tong bilin nga budget, amo tong imo i-maximize. Tama? Yung punto ko, sa mga previous sila nga gipanggasto, wala pag nila ito maliquidate?
1: Wala sila ka Kay Favre. Actually, ang hambal niya nga wala sila nakabalo ka Kay Favre, no? Nga wala gali na liquidate. Kaya nagsalig sila sa ilang nga barangay treasurer.
0: Di sino mabing nga tampurano kag maayo nga kapitan nga masalig ka lang imo sa treasurer. Way kay imo gausisa. Da! Hindi ka kabalo mag ano? Hindi ka kabalo mag-check sa gina-liquidate sa imo treasurera? Ikaw ka Kay Favre, Jenny, ko ikaw kapitan. Isalig mo lang tanan sa treasurera mo. Way mo gina-check ko ikaw kapitan, now? Apa mangkot di pamangkot mo si Kapo kabalo sa mag-liquidate?
1: Di ang hambal niya, ang liquidation kay Favre, it is obras ang treasurer mo, ang
0: ano
1: iya sa barangay.
0: Obras ang treasurer, pero with the supervision of the barangay captain. Because number one, ang mga treasurer nga ni, they are an appointed official sa itong sining nga mga ka-K5. Kung korenta sila, dapat i-appoint sila sa kapitan, aprobahan sa isang guniang barangay sa mga barangay kagawad. K5 Jeneco Yunan, si kapitan mismo ang nag-appoint siya. Si kapitan mismo ang nagpapungko si Yadira. Oh, but it doesn't mean nga pabayaan mo dang imo nga tresurera. Karon ko nagapangawat na sa isang kwarta, be. Wati mo gali kapalo ka nagapangawat na sa isang kwarta kay wati mo ga supervise ta. Wa mo ginamonitor ang disbursement kag expenses sa inyo barangay. Kag kung may mga supported documents ina o kung wala. Basic ina ka kay 5 Jericho Yunan. Bisan sa sulod sang classroom sang high school ikaw may presidente kamo kag vice president tama? May treasurer kamo. Ang treasurer niya mo nagapanukot sa mga babaan kag mga magahod sa sulod sang classroom. Tapos ginasupot yun ang kwarta. Oh, di ba lagi na sukot ginanantaw niyo na kung din ginagastos yo kung ginagastos yo na sa inyo nga Christmas party sa inyo sining alamutan nga mga ano da sa inyo sining nga classroom bakal nyo da floor wax. Bakal nyo da sang kortina sa inyong classroom. O, di ba lagi daw sisa nyo na nga mga mag-classmate, tina pilabilin tara sa budget tara Madam Treasurer, na kay Pa Jenny Coyunan?
1: Di amo na gali ka kay Febre, no? Ginako yan man actually, no? Ni punong barangay Sinayo, nga may lapses man siya, nga wala siya.
0: Kaya ang nagapirma sang document, ka kay Pa Jenny, Treasurer, ka kapitan sa disbursement. Paano yan hindi yan mabalaan? Nadulipong siya nga aloy da nga yung sa kabalo? Ano ko man imo, kapitan Sinayo man? Hindi na pwede nga yambal mo nga way ka kabalukap. Hindi na pwede yambal mo nga ginasalig mo lang sa treasurer. O te kay Komo, nag-resign ko ng treasurer, Raya?
1: Yes, yes. Sang,
0: sino nga lang sa treasurer, Raya, nga nag-resign?
1: Si Miss Dolly Padilla ka K5 Reyno nagresign sa June subong langit nga tuig kag dito na nila na discover ang mga unliquidated nga mga budget sa barangay.
0: Ikaw pa lang resign ang treasurer mo duli pungoy gitimo ka. Pasinsa ka pa pero alipungoy kag gidimo ya kap. Lipong kag gidya. Kapitan punong barangay, Prince Inayo Cup. Kapitan, Lipong kagid. Ginambal niya ginaka kay 5 Jenny, nga kung why nag-resign ng tesorero, waya para mabalaan nga, amo nag-lechura sa ilang nga liquidation?
1: Yes, sa K5 Ray, no, sa aton nga interview sa iya, kag actually kay K5 Ray, 2025, ginako iya man, no, nga wala sila nakabalo, nga ginpapanaugan man gali sila sa notice of disallowance sa Commission on Audit. Igo nila na-discover sa nag-resign na kay Gintago sa ilang
0: tungod
1: ko
0: nga why nagpabalo ang treasurer.
1: Yes.
0: Hindi naka-address ang notice of disallowance.
1: Sa punong barangay na, Kakefebre.
0: Oh, tingaaway siya kabalo nga din ginpadala ang Office of the Notice of Office of Disallowance sa balay ni Treasurer Rahaw. Sino nag-receive sang copy?
1: Wala na naton, Kakefebre, no? Kay nalipat man sa actually nga
0: original. Style! Style! Kaki 5 Jenny, kung mag-issue kaya notice of disallowance, pamungkuta tong DILG kung kay sino nakadress sa kapitan ginayan, di kayo mong pwede ka-address sa tesurira kaysa sa sekretary ko sa kagawad.
1: Exactly, kaki 5 Ray naka-address.
0: Kano ginobra ni kapitan das barangay? Nga ni mga simple nga mga bagay, mamislok ya, hindi ya makita. Na ano man naman, sa tong sining nga mga kaki 5, sige, go ahead, ano pagid? 2019-2020. Ang next mo nga target, hibaloon mo gito. Nimo ka public official na siguro, public documents na siguro may kinamatarong kita na nga mausisa kag makita na kung anong unod sa mga unliquidated ninyo nga mga documents. Kakipa dyan eh.
1: Assignment
0: ko na, special mission mo na. Okay, kabalo ko, sagad ka dira eh. Oh. Sa aton sini nga mga kakipa eh. Kagkabalogin ko nga sa next mo nga report sa akon, ano mo na, makuha mo na dito ang mga documents. Kaya para mabalaan, tabla? Masibla nagbakalan sila to sa nga malay mo timo budget to nga gimbakal nila to ging pamahaw nila nga mga kagawad kag ba kapitan sa ila meeting ti pamahaw lang wa timot liquidation. Kaki 5 Jenny.
1: I will check with punong barangay Sinayo kay K5 Ray, no? Pero amo man na siya sa interview naton kay kahapon sa iyang ginako yaman kay K5 Ray nga may lapses siya as punong barangay nga wala niya na double check. Wala ya gid sigurado ang ilang pondo sa barangay kay dako ang iya pagsalig sa ilang treasurer. Only to find out nga sang June kay K5 Ray gin ano na siya nagresign siya due to health reason kag didto na nila na discover ang mga kakulangan nga dokumento. Kag amo ni ang notice of disallowance from the Commission on Audit kay Febreo. Yari bala, pamatayin nato na lang ang nanghinapayag ni punong barangay Efren Senayo sang Don Esteban Lapuz.
2: Ako lang di amambal, hindi ko man na pwedeng i-deny. Siyempre, DILG na natin ang kuha, accounting, alaga, plastar. Butigun man ko nga, hindi ko mag-ako nga, amo na ang natabo. Pero, ang kuha na daya, amo na sila yung lang ang subga natin kapag saling. Kaya disan kami nga, hindi lang ako, bilang nga council. Since nag-take over ako 2020, 2019 palang galiya mo na na, kada sukmaan ko sa kunsang council, okay na to. Kaya salig man kami, kaya sige, release ya. How come nga naka-release ako wala sang kwan? May ginapadala, may nakita ako na nga notice of disallowance, pero nga nakapa-release ha. Kaga hindi ko na mag-deny, ito mo dabato mga kabitanan. Hindi kasi din nga ako na nakapantahan.
3: So niya ito mo talikap ang previous na kapitan?
2: Treasurer.
3: Treasurer.
2: Mo nagane nga po niya kung kaysa ang tamaan mga pagsalig lang. Siyempre, dugay na sa mo. Anong mahimo ko kaya mo na yung natabo? So subong yan nga mo, titigaan kami pila kamulan to comply. Pagsabulig man sa mga konsiyal ko subong, makita nyo na ang file. Gin-file, ginatanan ng nga mo na financial statement.
3: So from 2019, kap na recover na to, ng mga documents from 2019 up to present. Kap, you've mentioned, napapanawagan ka mo notice of disallowance sa COA sa San Unruni, Kap.
2: Eh, kung may maabot, hindi natago eman mo.
3: Okay.
2: Tapos, ang tingala ko nga, kung may notice of disallowance, nga makapagwasa.
3: Pero, hold ko lang, Kap, sa San Unruni nga tuig ka maging papanawagan sa notice of disallowance sa COA?
2: Eh siguro, sang umpisa sa 2019 yun naan, wala na sang financial statement ko siya.
3: Subong lang ni ang notice of disallowance so kung saan previous
2: years. Siya nagligad pa eh.
3: Nagligad pa tuig. Pero subong nga tuig, mapanawa kami ni notice of disallowance, wala man.
2: Kaya yeah, Ratman Guru, eh siyempre, eh, pag-resign niya, dito na naman na balan.
3: So pila ka notice ang inyo na button cup? Na nakita niyo siya?
2: Sa akong pagkabaton ko sa notice of disallowance, ang kagto kami to. Sa kuha.
3: 2020 ni Cap? Ano nga
2: to? Hindi ka tuig lang.
3: 2025.
2: Mm-hmm. Di, abi ko okay na. Mm-hmm. Ako ni kadua, na makadto ko to niya, hindi na Cap. Ako na lang makadto to.
3: Mm-hmm.
2: Ay, napulungkwan.
3: Mm-hmm.
2: Wala kong kaisa, wala kong tama nung mapagsali.
3: Mm-hmm. Alright. Saan na rin nag-resign ang pressure? Saan o lang siya nag-resign?
2: Nag-session pa kami isang Monday, June 1, mga June 3. June 3.
3: Mm-hmm.
2: Kay ginpamangkot sa isang isa ko kakagawad kung kamusta na.
3: Mm-hmm.
2: Ang balya niya, atutukap sa kwan, sa city council. Kay ikwan sa city council, itawag niya.
3: Pasar.
2: Mako sa iya, sa diin nga committee ng tupa, kung sino ang committee chairman. Ngambalya, okay na ito ka pa sa Biyernes, makuha nga ito nga allowance sa April. Pagka Monday, makuha nga ito ni Jer. Pagka Tuesday, makuha nga May. Natabo. Pagka Wednesday, resign siya.
3: Wait, saan ka rin? Bukap June or?
2: June.
3: Mm-hmm. After that, ano na tabo ka pa?
2: Why? Paralyzed tanan, wala allowance, wala kwan.
3: May is na, pero ang sweldo nyo, kapya, sige. Asa sa bong, wala ka mo sweldo?
2: Why, asta sa bong.
3: Ati, paano na ba ikap?
2: Servisyo lang eh. Da mo makita ang mga tao kung wala sila allowance ang ginabato, doon tayo servisyo nila. Pero there is doon, Esteban, isang pistami na tayo, pwede ako niya nga barangay hood.
3: So, ba-
4: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
0: K5 Jenny, doon ka namin, tanik pamatian itong ambal ni Kapla, nga bisan way kami na baton nga allowance, sweldo, in short, sa mga barangay officials, para yun nga po ng ila sininga serbisyo. Do ka nami pamatian man tani no kagati well with all fairness no sa bahin sa mga barangay officials especially sa kagawad ya sa mga barangay kagawad masubo gi matuod gaway ka may ginabaton nga sweldo pero kung sige-sige pag serbisyo nila ti ginadayaw ta sila sina nga aspeto no sa aton sininga mga ka K5 but wala na siya nagaka-excuse ang imo kapaltahan nga ginobra. It doesn't mean nga, why kagabaton sildo, sige mo servisyo mo, wala ka na sa liability sa mga unliquidated expenses ka K5 Jenny ko yunan. It doesn't mean nga, why ko binabaton sildo, pero sige servisyo ko, tapapayaan ko lang ang unliquidated nga mga expenses namon. No? Hindi na yan, muna ya. At the end of the day, may ara kagyapon nga sa labton kag liability as di punong barangay sang inyo sining barangay no pero yang pagi-serbisyo mo recap sa barangay nyo bisaway kada baton sweldo na dayaw ta kadaya okay ginaya wala ginaya problema pero hindi mo pagkalimtan nga bilang isa ka kapitan hindi mo pwede pirme i-point finger ang imo treasurer nga siya lang dapat ang may sala because number one, as a head of the barangay ikaw ang may supervisory command sa imo sini nga treasurer secretary kag mga barangay kagawad kag K5 Jenny ko yunan di ba magambal kita notice of disallowance this is a official document submitted through the office of the or from the office of the commission on audit through the barangay officials or office kag K5 Jenny anong unod sang notice of disallowance ang notice of the of disallowance this is a letter nga nagahambal, nga gina-reject, ka gina-disallowed, sang COA or sang Commission on Audit, ang inyo barangay, nga mag-release sang anuman nga pondo, kwarta, or payments, bangod nga may ara ka mo, nga financial rules, nga ging violate, ka K5 Jenny Koyunan. Amo na siya ang buot silingon sang notice of disallowance. Now, kay tungod nga waay makabalo si kapitan, nga may mga letter na galis ang notice of disallowance, kag nagatingala siya, nga bisan nga nabisan na served ang notice of disallowance, sige gapon galiya pagwa kwarta ni at Tresurera. Tiyang pamangkot subong, ka K5 Jenny, bilang isa ka kapitan, nag-resign ang Tresurera, and you are claiming nga waay siya nagapabalo, nag-coordinate sa imo, and waay ka mo kabalo, nga damo siya sa mga unliquidated documents. Anong ginubras ang kapitan? Did he ever, tawag ni, ang sue sa Tresurera? Ging pailan ba nila criminal charges, criminal cases, ang Tresurera ka K5 Jenny?
1: Wala naman
0: wala,
1: ka K5.
0: Wala, kay K5 Jenny, si kapitan nagapirma man sa mga documents. Oh. Pero kung ang mga may ara lang dira iyang magreklamo, mga ka K5, pwede gid. Kag ang maiguan siniyang Tresurera, kag ang kapitan, ka K5 Jen Jen. So, subong diin ang Tresurera, ara lang das barangay nila.
1: Probably ka K5 Reyno, wala na kita naka-follow up.
0: Sino ang bago nga Tresurera nila?
1: I-check ko ka K5 Ray, kay wala to kahapon ang bago nilang treasurer. Pero ginaamat-amat naman nila ka K5 Ray, no, ang ilang documents kay ginhatagan sila sang anom ka bulan sang city government kay i-comply ang ila ka K5 Ray nga mga unliquidated nga mga budget. So amo to sa picture nato na lang sa nakita naton nga naka-file na siya 2019, 2024, 2023 ka K5 Ray, no, kag iban pa nga mga documents. So gina-prepare na, kaghanda naman nga ipasa sang Don Esteban Lapus. Kag with that, kay February, kung by 2026 according to DILG, kung makapasa naman sila, pwede na sila maka ubra sa ilang annual development plan, kag hindi na re-enacted ang ilang budget for 2027.
0: Ina ko mahingagaw nila, kag ina ko mainog-liquidate sila, kag ina kong kumpleto ang mga documents kag kay Paiba Jenny. Kay after nila na submit, i-re-audit para sa kuha. Lantawon pa na ako mga authentic kag mga insakto ang pagplastar sa kanilang liquidation, dira kag ang mga papeles kay laging preparar. O paano naman kung magbaldabid naman bikaron? Namangkot ako kung sino ang newly appointed treasurer. Kay te, kung i-appoint ka nga treasurer, kag balaan ko nga damo unliquidated, masalo ko na sa obligasyon kag ubramlingin manulo ko. Kag number one, why makura ko akong sweldo? Unless otherwise, kung si Kapitan na sinayo ang mapasweldo sa akon, kaki-five ba ka, Jenny?
1: Exactly, kaki-five.
0: O si Saa, kung sinunang Tresurera nila nga bago. Okay? Bago tanidugangan sa mga punto, kaki-five, Jenny Kuyunan, pabati taman niyang interview mo kay, ano eh, kay Kapitan na...
1: Rinante.
0: Rinante Tubula. Sang Kalaparan, Arribalo. Same scenario. Ano nga year siya ang iya unliquidated?
1: Different kay February nga scenario ni sa Kalaparan, i-compare mo sa Don Esteban. Okay. Kay sa Kalaparan, Alvaro, kay February, 2019 until 2023 ang wala nila na unliquidate nga funds. Sa former kapitan pa to, yeah, si Kapitan Cecilia Nava, kay
0: ano
1: five,
0: year? Ano nga year?
1: 2019 to 2023.
0: 2019 to 2023, wala maliquidate.
1: Wala.
0: Si Kapitan Rinante Tubula sang 2023 lang sa nagpungko.
1: Yes.
0: Bilang kapitan.
1: Mm-mm.
0: So ginsalo yan yung tatlo katuig na unliquidated?
1: Wala ka K5 Array, no? Actually, ang scenario abe dito sa may Kalaparan Alvaro, 2019 to 2023, wala sila nakapasa sang ilang unliquidated, kag wala sang proper endorsement, kag transition ka K5 Array sa mga barangay official. Considering, according to punong barangay Rinante, nga tisikap Nava ka K5 Array, ang former nga kapitan is tigulang na bala. Wala na, kumbaga, hindi naman ka, kumbaga, makasarang na siya ang maproseso ka K5 Ray, kag actually ang ilang barangay treasurer ka K5 Ray, wala ta na naka or wala idea si Cap kung ano na natabo sa iya, pero na stroke siya ka K5 Ray, so wala bala sa may mapagsaseso
0: sa ang barangay treasurer. Si kapitan, previous kapitan Tigulang ron. So wala mahulag ang liquidation.
1: Wala. Kaga, considering nga 2019, 2020, 21, 2021, nag-COVID pandemic ka kay Farvey. That's why, kumbaga, wala na gid na tutukan. Wala sang maayos ang barangay Kalaparan ang ilang liquidation. Pagka 2023, nag-barangay election, nagpungko si punong barangay Rinante, wala sang proper endorsement from the previous officials sa nagbagong official kay Farvey sa Kalaparan.
0: So,
1: that's why nga...
0: Kipa Jenny?
1: Okay, Fabrey, come again.
0: So ano ang natabo?
1: Ang natabo,
0: paano ang transisyon nila?
1: Amo na kay Fabrey, wala na proper endorse ang mga dokumento kag ang mga gamit sa barangay. Amo na ang wala na liquidate nga budget kay Fabrey, no, o kun wala properly na liquidate nga financial report sang Kalaparan Alabalo. Pero sa kay punong barangay Rinante ya kay Fabrey 2024, 2025 kag subong 2026, compliance sila ya sang ilang financial report kay Fabrey, no.
0: Pero relax, ano man ang ilang budget?
1: Hindi, kay Fabre, hindi yan enacted ila budget. May annual budget kid sila ya. Since nagapasa sila ya sa ilang financial report at the end of the year.
0: So may annual budget kid sila ya. Pero ang previous to nga unliquidated, sa previous administration, ano to ya ang kaso ya? Paano to ya, wala to ya nag-reflect sa current administration with the punong barangay Rinante Tubulan? Ano ang pag-take sini sang COA?
1: Amo na kay Fabre, ang mag-explain sina ang previous nga administration, ang anay punong barangay na baka kay Fabre, no, since nga sila ang wala sang liquidation. Ti according to punong barangay Rinante, ma-assist nila kung ano ang kinanglan nila ang i-assist sa previous administration. Ti kay since nga wala sang proper turnover o kung wala sang proper transition, nabudlayan man sila ang i-comply ang mga dokumento kay Fabre since amo na gani na mention nga tigulang na si punong barangay na na stroke pa ang treasurer nila kay Favorito, so wala sang may mahitso kag wala sang kumbaga may maproseso sang ilayang liquidation from 2019 to 2023.
0: Pero wala iya sang notice of disallowance ang
1: current administration,
0: ang barangay Kalaparan Arevalo or Mera?
1: Wala kay Favorito.
0: Sigurado wala sila ya.
1: Wala sila ya sang notice of disallowance.
0: Pero may record lang ang ila barangay ya mismo nga may mga unliquidated because of the previous administration.
1: Yes, yes.
0: Okay. Sa bagay, hindi maniyak sala sang bago pungko nga kapitan kung ang previous administration may mga kapalpakan.
1: Mm-mm.
0: And basically, hindi man nila ito matrace kung ano man itong ginpanggastos unless otherwise, di kung aware man ang mga barangay kagawad, ng mga ibanda, ng mga incumbent, kundi ito nagkalaladto ang kwarta. Kaki-5, Jenny Cuyunan. So, ano na siya ang pag-take sang COA? Basi pwede na ito makakuha kita sa sentiment sila, interview nila, or ang city accounting office bala K5 Jenico Yunan.
1: Actually
0: ano,
1: according
0: ano
1: to
0: po sina maano lang mapundo lang dira anay anong sinada.
1: Actually, according to punong barangay Rinante kay Favreno, ginapa-comply man sa ila ang financial report from 2019 to 2023. That's why nga ma-assist sila sa mga previous nga mga officials
0: sa
1: kay
0: Favreno. Sila ang ma-comply man.
1: Buligan nila kay
0: buliga
1: Fabre. Buligan nila.
0: Because nag-reflect sa ila record sa barangay nga unliquidated, may mga unliquidated sila.
1: Yes, amo na kay Fabre.
0: Pero
1: no?
0: So, amo lang kay wala sila ya, ginpapanaugan notice of disallowance. Nga hindi nila mahulag ang ila budget, ma-freeze ang ila pundo, kag hindi masyulduhan ng ila mga opisyales. K5 Jenny?
1: Wala ya ka kay Fabre since amo na gani may annual budget ya ang Kalaparan Arevalo sang 2024 until now ka kay Fabre kay compliance sila ya, so ang need lang i-comply sa previous administration with the help sang current administration is ang 2019 kag 2023 to 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 amo na ang 5 years sila nga wala sa kapasa sa ilang liquidation. Amo na gaka-coordinate naman ang punong barangay with the previous administration kay punong barangay na baka kay Favreno kasi sa iban pang mga officials nga ma-comply nila ang ilang mga liquidation at para ma-clear man ta kay Favreno kay kung may kasuhan man ang commission ang ombudsman o kung may mag-file man sang reklamo ang maatubang sina iya ang previous administration hindi ang incumbent nga si punong barangay Rinante kay Favreno.
0: Okay, pamatian tabing emotional interview kay Kapitan Rinante Tubula.
5: Ang muna ang 5 years na ay sa previous pa na yan na administrasyon, Kagwais na ka-atag sa transmittal nila sa amin.
3: Pero ano, i-clarify ko lang, Kap, ano ka nga tuig nagpungko as kapitan?
5: Ah, nagpungko ko sa 2023, November.
3: First term mo ni Kap?
5: First term ko pala.
3: Ano ang why ba na proper transmission from, I mean, proper ba na endorse ang previous nga kapitan ang mga dokumento kag iban pa nga mga ano sa barangay? That's why?
5: Why sila maging din na sabon ng mga papilis na damo pa gani ang mga kulang-kulang na ginpan nila sa gamit kasi wala gani hindi kulang-kulang.
3: And since right now nga mayara na being letter from the city accounting nga wala gid ka makapasa, are we complying? Nakita pa musta ang atong compliance sa ni?
5: Mayara di ginpasa sa amon na demand letter 2019 sa 2023. Pero sa 2024 yak sa kabinet niya gitingwan na namon na makapasa sa namon mga papilis.
3: So bali clarify ko lang Kap, 2019, 2020, 2021, 2022 amo nang wala kapasa pag 23, pag 24, 25 nakapasa na kami.
5: Ang 24 nakapasa na kami. Pero ang 25 subong dinobra sa ngapon treasurer pero apan na nang tapos na lupasa na lang ini na September 16.
3: Okay. So ano ang plano naton sa remaining 2019 to 2023 Kap nga wala naton na pasahan? Ano ang advice sa inyo sa DILG, advice ng City Accounting sa inyo since wala sang proper endorsement?
5: Ating ginatingwan man namon sang kan sang nakon treasurer na brown ina ng mga papilis para mabuligan na lang ang previous na brown ang ina ng mga papilis pero sa parte sa mga financial report nila yan sabto ni nila sa kuwa.
3: In terms of budget, yaka pula tayo problema budget sa barangay?
5: Budget sa barangay, wala ng problema. Sige ato niya Pekto, sige ato niya Panwildo, why kami sing nagilip.
3: So, bali 2024, yaka 2025, may aray tayo annual development, may budget tayo, annual budget tayo na napasa.
0: Kay 5 Jenny. Okay. Before sina, tamiwon ko lang sa mayong aga si Madam Eve, no, sa Inohas, nagapamati gid sa imo sining report, no, kag interesado gid sa mapamatian ning mga problema sa barangay, no. Good morning gid kay Madam Eve Inohas, nga nagapamati gid sa aton sining pagpangalagad. So, si Kapitan Renante Tubula, in fairness sa ila yang a term, compliant sila ya. No? You cannot, ano man mo, ang, kumbaga, you cannot carry the blame man bala sa previous administration sa imo yung administration because, number one, wala ka man dito, yamo, wala ka man tuya sa may nalungong to sa previous administration kung dito nagkalaladtong ila si Rikwarta kagang mga unliquidated expenses and disbursement nila ka K5, Jenny Cuyunan.
1: Exactly.
0: But, okay, importante, kay Kapitan Renante Tubula nga sa iyaya pagpungko bilang kapitan gintinguan nila ya nga every year makapasa sila liquidations and why sila ya problema sa ila sining annual investment plan o kon AIP kag sa ila sini pundo every year, no, sige ila ya baton project sila ila sige ila ya nga panweldo, so kun silingon why ya problema at all sa ila sini nga current administration, but in as their obligation as a current punong barangay, syempre siya ang ama isang barangay, apisar nga sang previous administration patuya ang unliquidated, may moral obligation siya agod nga i hitsuhon kag i-liquidate atong mga wala maliquidate sang previous administration. K5 Jenny Cuyunan. Tinguan man nila nga mangin malimpyo ang record sa ila barangay. Kay ti bisan tuod nga ti current administration ka, pero ti since ikaw na subong nagapungko bilang barangay kapitan, obligasyon mo man gyapon nga masolusyonan atong problema sang previous administration, no? K5 Jenny Cuyunan, no? Pero ti hindi tayo mabasol si Kapitan Renante Tubula sa kapaltahan kag kapalpakan sang previous administration. Amo ning masubo, no? Sa ton sini nga mga K5, kung ang natabo is siyempre hindi mo man ma nigar nga ang tresurera ti maiging suprehar nga balatian. Ang kapitan, tigulang na pila na edad ni former barangay captain ao?
1: Wala na kita kake February nakapamangkot, pero sa pagkabalakot, tigulang na giniya si punong barangay Cecilia Nava.
0: Ano na gid? Hindi na gid sa able ao? Kamustang iya memory? Makapapanumdom pa man siya? Kake 5 karel? Kake 5 ba, Jenny?
1: Wala naman.
0: Iyo siya sabi kay kapitan, kasi siyempre karoon kong maralipato na to si kapitan ko, diba? Si kagdi na takdumdum to kundin doon na tago itong mga documents to at itong mga resibo kag mga liquidation to. Pakipay ba, Jenny? Pero sumidan taka, ang mga barangay treasurer kag secretary, based on our reliable source, nga, once they are appointed by the barangay captain and ging concured sila sang sangguni ang barangay no mga barangay kagawad naton but silingon because they are co-terminos ni sila tawgon eh kakay 5 Jenny no ining mga appointed officials naton co-terminos ni sila so once gani nga nagpungko na sila bilang treasurer kag secretary saton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramati may mga programs na ang Department of Interior and Local Government. And they are also tapping other sectors to organize a certain activities and programs that can help to enhance sang skills and knowledge sang aton mga barangay treasurers and secretary. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpramati. Kag dira na ginatudlo ang mga kung paano mag-liquidate, kung paano mag-obra sang letter kung ikaw secretary. Paano magtipon sang documents, paano mag-disburse, sino ang mga liable person, pananglitan nga may mga kapalpakan, kagkapaltahan, sa pagpagwa sang pundo ka kay 5 Jenny Kauyunan. O galing, ang problema, kung pananglitan, gani may mga conferences, kag may mga activities para sa ikasangkad, tani isang ikaalam sa mga treasurer, kag sekretarya, kag sa mga barangay officials, ang problema kaki 5 Jenny, opening ceremony lang sila ga-attend. Ang iban, hindi tanan. Balaan mo din ka kadtong iban?
1: Pangapi.
0: Ano pagid?
1: Depende kaki 5 Jenny, basta galagaw man.
0: Binyobe sa... Sa Boracay.
1: Kung venue sa Boracay, ko ako ayar sa Boracay ka kay Favre.
0: Hindi mo pa pagintindi ha. Hindi ikaw ha, hindi ikaw kay karon na padlagan ka karon kagawad sa Duenas. So kuwait mabuto si mo kung ambal nga kung ako ha. Oh, sa imo lang nga paglantaw, okay liwata. Sa akon nga paglantaw,
1: sa akon paglantaw kay Favre no, kung for example ako be yara sa Boracay kag may natinan kita nga seminar kay Favre at kung may tempo ti mo pwede gito ya ka pangapi-ngapi sa tubang sang baybay sa Boracay kay Favre di gani mag
0: swimming swimming pwede ka to ka KTB pwede ka to ka ano nang tawag to nila nga yata disco no to may mga mamo na
1: yacht party pwede ka to ka para sailing.
0: Amo na way may nagasulod. Paano ka maka-enhance ang skills sila na? Kayo, maabayad sila bagamiton pondos ang barangay, ma-attend sila kung ano nga mga seminar, tapos ang ending, no? Masagi sila ka dagyang-dagyang ka maglagaw-lagaw. Oh. Nga tani ito pang pasangkad kag pagdugang to tani sang ihibalo nila nga mas mapanami pagidang ila sining skills. No? Makapadugang sang ilan knowledge sa ila trabaho bilang mga barangay officials, ila binagid ang treasurer kag secretary kag ang mga barangay kagawad kag kapitan naton kag Kipab Jenny. Pero ginasilingta naton not all. Pero iba na mo gina kag Kipab Jenny, no?
1: Unfortunately, kag Kipab Jenny.
0: Pero kalabanan. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo na nga away may naga ang aton gobyerno nagatinguha man tani nagagastos. Diba? Ang kwarta i-register nila, kwarta sang barangay nila, kwarta sang pumuluyo. Para lang tani nga ti may madugang sila, may ma-input nga dugang nga knowledge sila. Pero galing ka ti. Una pa yung dagyang-dagyang sa kadto sa pamati sa seminar. Oh, tapos, just also try to look at it nga ang mga SK officials. Kaka 5 Jenny. No? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang mga SK officials gali naton under Section 7 sang Republic Act 10742 or otherwise known as the Sangguniang Reform Act of 2015.

0: okay, naka-undergo sang training nga kagbalana nila ang ila sinitrabaho bilang treasurer kag secretary. Mayo pa yang sangguni ang kabataan. Mga ka-K5 kay may ara sila sang sangguni ang Reform Act of 2015. Galing ang sa barangay Dabi, it is covered by the local government code, ka-K5 Jenny. So wala pa Dabi na reform na amend, no? Nga dapat ang treasurer kag secretary upon the appointment may certification sila. That's why nga after the appointment, no, with the discretion of the barangay captain and the concurrent of the sangguniang barangay or barangay tanod, no, after na amo pa lang ya pag seminar. Timayo lang ko may mga programa na yearly ang DILG kung ay dabi. Kundi do tawo-tawo kada sa duldol kag nagatulo kada sa kawaan, da ko anong ubrahon mo?
1: Pero sa pagkabalo ko ka K5 Ray, ang mga barangay officials naton, gakandak ni sila lakbay aral mo. Ah, yung mga lakbay aral ni sila.
0: Kaya lakbay aral na depende na kung ginatakol man dira ka K5 Jenny ang paano mag-liquidate. No, depende na sa mga topics eh. Mamo, every year lain-lain man ang mga topiko. Hindi man na pwede na magpaririho every year. Kaya karon ang gwa sina redundant ka K5 na Jenny. Depende na, okay na kung paglakbay aral mo, liquidation ang topic. Pero kung hindi dabi, lain bing atupiko to. Oh, pero may punto ka. Yearly may mga lakbay aral. Pero hindi naton magets nga ang iba naton nga mga barangay officials do wala may nagasulod sa ulo nila. Oh, gastos lang sila, pila ka rin, kundi ito nga mga Benyotos Manila to, kundi ito mga 5-star hotel ang ila sila nga pangtulugan to. Kakita din eh?
1: Actually, kay K5 Ray, idugang ko na lang no, ang City Council sa tinalikdan nga semana kay K5 Ray, may ara ni sila sang ginpasar nga ordinansa sa pagpanguna ni Committee on Blue Ribbon kay Committee on Rules Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia nga ang ining ordinansa kay K5 Ray ang nagatuyo nga buligan pala ang mga barangay officials naton as well as ang mga SK officials nga mabuligan sila nga mag-liquidate sang ilang pondo, mabuligan sila nga magpasar sang ilang annual development plan ka K5 Ray. Actually, aririn may copy kita, ang title sang iyang ordinansa is an ordinance strengthening the timely budgetary compliance and developmental planning of barangays and sangguni ang kabataan councils within the Iloilo City through the establishment of barangay and SK budgetary reform system. Ining barangay SK budgetary reform system. Tuyos ni K5 Ray is buligan bala kay actually aminado man ang iban nga mga barangay officials sa K5 Ray na isa sa mga struggles nila is ang pag-ubra sa ilang annual development plan, ang pag-liquidate sa ilang budget. That's why na create ining ordinansa at least kung ma implement na ini ka K5 Ray, may ma-assist sa aton ng mga barangay officials nga magbulig, kagmangin compliance sila kada tuig ka K5 Ray sa ilang budget, kag liquidation o financial report. Kay amo ni ang kumbaga na discover, bala since kung madumduman akon liga to ka K5 Ray sa 180 barangays, more or less 30%, 50% ang wala pa nakapasa sa ilang annual development plan mo. Di ko wala ka sa annual development plan, wala ka sa budget, imo budget reenacted lang, limited ang magamitan nimo sang pondo. That's why the council decided nga magpasara sa amuning ordinansa ka K5 Ray and hopefully no mabuligan ang mga barangay kapitan, mga SK chairmans naton and SK kagawads and barangay kagawad nga mahabalaan nila kung ano ang proseso sa pagpasara sang budgetary plan or annual development plan ka K5 Ray.
0: Oh, mayo gina kag ko mapasar na mayo gina nga venue para sa ikasangkad sang aton sini nga mga barangay officials kag mga appointees naton sa barangay. Ang lakbay aral tong ambal mo kina, may bago na sa katawag, hindi na lakbay aral, benchmarking na natawag sa mga barangay, no?
1: Okay.
0: Nagambal ka benchmarking, dira na gina tun-an, no? Ang pila ka mga activities nga makabulig benepisyo sa inyo sini nga barangay, no? Ka K5 Jenny, just like for example, lamang ang ambal mo pag-ubra sang liquidation, pag-prepare sang annual budget plan nila, no? Sang mga barangay, and ang pag-observe man kag paglantaw sa mga best practices sang iban nga mga barangay, no? Dira nagakatabo sa benchmarking sa aton sini nga mga K5, no? Kaya gid ko may migo kang MLGOO sa banwam nyo kay nagapamati si mo tapos naga-message dayon ka K5 Jenny, automatic naga-correct dayon sang imo sini nga report. Tatanggap din eh.

0: na ako nung tawagin man is lakbay aral. Pero gin na isla nila na ang tawag na subong benchmarking. Kakipan yan eh.
1: So at least sa Kefa Brain, no, kami mga abuladig ng mga scenarios, diri may mga ordinances kita, may mga ginapatigayon ng mga benchmarking ang mga barangay officials naton. At least sa Kefa Brain, no, actually according to the DILG, the director, si director Oscar Lim, nga sa 2025, may 27 na lang kabarangay ang wala nakapasa sa ilang liquidation kay Kefa Brain. And subong 2026, amat-amat ng compliant ang mga barangay officials. Kagining nabili na lang gito na mention naton, nga apat kabarangay ang dumensyo na budlayan sila since nga more than 5 years nga wala sila nakapasa. Ang importante, na brought up, binika kay February ang issue sang liquidation kag sang annual development plan because nga hindi marilisan sang budget nila nga 200,000 ibala ang bawat barangay makikinabang program ang barangay kung wala sila sang ilang liquidation. At kung wala... Kung wala sila sang liquidation, hindi mahatag ang check nila nga 200,000 ni nga pwede nila 100,000 para ni sa scholarship sang lima ka mga graduating students at another 100,000 sa ilang nga mga selected nga mga proyekto sa barangay. So importante nga dapat mapasa nila by end of 2026 para ma-release man ang ilang nga check nga 200,000 from the national government kay KFB.
0: All right. Sige. So 2 out of 4 ka mga barangay kapitan na labot mo. Pero si Kappa, siya kapitan na sa Don Esteban na Lapo, si kapitan
1: si Kapi Punong Barangay Thomas ani kapitan Punong Barangay Carla Pascua ka kay Favre
0: na si actually na labo Sinayo anay si Don Esteban Lapos bala to si Kapitan Efren Sinayo balikano pa ni
1: Mm-hmm.
0: Si Saon mo gito kay do ano ginisa do Baldavid ginisa no Baldavid ginisa kay ti andi mo si pwede makumpara kay Punong Barangay Rinati Rinanti Tubula si Kapitan Rinanti Tubula ya compliant sila subong sa ilang nga termino oh si Kapitan na Efren Sinayo ya amo ning Baldavid kakipay ba ano kay ba Jenny kay si iya nga termino wise laga ubralik wise sila ya kapasa liquidation oh. Si Kapitan San Pedro Molo, Punong Barangay Carla Pascua, off the record, nagambalin sa simo. Okay, why na kita oras dugay-dugay, i-reserve mo ni sa pila naton ka mga public affairs program, pero kung mapa-interview sa aton, mas marami igid. Pati si Kapitan Tomas Alacre, sang halando ni estate, no? Estate, gin man?
1: Halando ni estate, Lapos.
0: Lapos ba niyo? Duhan na lang sila. So murang imo sining assignment nga malabot man sila ka K5 Jenny Kuyunan kay para makapatag man sila diri sa aton eh sa aton sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos sa program sang K5 News FM Iloilo. Salamat gid ka K5 Jenny Kuyunan.
1: Ini nga balita ang gitulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikan na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kuyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Oras alas 8:51 sa aga sa aton sining pagpangalagad sa aton sining mga barangay officials sa mga kapitan, lesson learned ini and it's also a wake up call sa mga kapitan nga dapat bilang isa ka barangay kapitan kinanglan mo gid nga mag take time nga magtuon kag mag engage mga ka K5 sa mga olubrahon man sang isa ka treasurer kag secretary para at least siya pananglitan niya maka correct ikaw kag makakomentar ikaw sa ginaobra sang imo treasurer kung insakto bala o kung sala ang iya sini nga pagobra. So hindi pwede nga kung kapitan ikaw isalig mo lang tanan-tanan sa imong treasurer then miss no wang ka dayon kay karon kumbayaan ka sang treasurer mo sa aton sini nga mga ka K5 no duga na duga galo tao ikaw nga doon na galo, tao ikaw nga meatballs sang pansit mulo ang imo kalimutaw. No? Sa ton sini nga mga K5, nga why ka bala sang may nalungong? Tilaw ay na sa nga ikaw bilang kapitan sa isa ka barangay, why ka gidya kabalo sa kung nung ginaubra sa imo nga barangay treasurer, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kung gusto pa balang ginaubra ya, kung ang kwarta nyo intact pa, kag kung ang gina-release ya, gina-disburse ya, nagakadtugid man sa insakto. No? So hindi niya pwede nga irason mo kap, kapitan na sinayo, nga i-blame mo lang ang imo sining treasurer, no? Kag mangin luwas ikaw. That is a friendly advice sa imo kap kapitan, no? Friendly advice ta sa imo. Nga tani mangin leksyon ni sa imo nga bilang isa ka kapitan nag-take time ka man nga makagain sang additional nga knowledge kag ginatawag nga common sense sa aton sini nga mga ka-K5. Actually, common sense why ni ginatudlo sa eskwelahan, no? Why kaya sang subject ka common sense? Kaya mo nga ginatawag nga common sense sa aton sini nga mga ka-K5 kundi sa imo ini bilang isa ka kapitan nga balaan mong imo trabaho bilang isa ka may isang barangay, kag bilang isa ka head sang inyo sini nga barangay officials, sa mga barangay officials, may supervisory responsibility ikaw over sa imo sini nga mga appointed officials, kag sa imo sini nga mga barangay kagawad. So hindi pwede nga once gani may obligasyon ng isa, isalig mo lang sa iya tanan-tanan. Di karon kay ginresignan ka sang treasurer mo, kundi ngangakaw. Nano ka man imo yakap e friend na sinayo man sa tonsini nga mga ka-K5. Dugangan tapani sa pila na tonsini ka mga public affairs program, kanami patani mag-extend sa aton oras, pero kulabos naging kita mga ka-K5. Kita ay na lang kita sa Boss Ngadlaw, same time, same station, diri sa kampiyon ng estasyon ng K5 News FM Iloilo. Bantayan ang dugang ang mga retaliate, kag-report na lang sa aton sining mga Unit 12 reporters, especially sa patrol, no? Sa mga development reports sa aton sining mga police reports, karon sa 11 Mbps program, upod kay ka-K5, Enrico Sorita Jr. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Maraming salamat sa pag-upod ninyo sa aton sinipalatuntunan, Poro de los Pueblos. Kita'y kita, boss, same time, same station. Nagapabilin sa mga tirgaan ng gaysiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Dore.
2: Sige, mukhang okay nga doon.
3: Hep, alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
1: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
3: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
2: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
1: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
2: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
1: Correct, Mare!
3: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
4: For Biotics! Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics! Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
0: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Oh. Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Kabuya na ako mag-atubo bang sa mga customers. Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
14: Hindi

0: Childhood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman,
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
4: Bigay ang pugi, makinis, kag mahamot pirmi, na? Of course, upod man naton si Sir Boy. Mayong aga mga partner, Sir Kevin, mayong aga sa imo.
5: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy, kag saton yung mga suki nga tigpalamati, no? Gatutok gid saton, no? Maski sa subong nga maulanon. Nga chimpo, kag syempre para may proteksyon to sa maulanon nga chimpo, engineer, kag tugnaw nga chimpo, dapat naka DTX 500 kita. No, para hubin aton silula, hubin aton ni tsura, naka Mighty C Alkaline Vitamin C ang nagapabakod sang aton resistensya. Kag kung gusto mo dasig ka mag-ayo kag protektado batok mikrobyo, mag D3 Bio.
4: Nag-rhyme gid, kanami.
5: Siyempre, kag ang ginpabaskog naton nga probiotic food supplement, ang Clinicas 4 Biotics.
4: Sige, mayong aga sa imo, Sir Boy. Ano ang mga first move mo sining aga kay matulutog na o kag maulan-ulan?
6: Kadamo sa mga positive adjective mo kay Kevin, sa ako ni isa, wala gid.
4: Ay, di!
6: Wala gid. Mayong aga, engineer, mayong aga man, Sir Kevin, mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Slow Rabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas, ha, kay naka DTX 500 your cell protector, no? Amo ni ang iprotekta sa aton silula against premature aging brought about by bisyo mo, ang imo da pulaw permi, ang permi ka stress ini tanan-tanan, aga gatingob ni para magnubo ang pang kabuhi sang imo cells, no? So kung gusto mo kampyon ang pang health sang pundasyon sang lawas mo, ang which is your cells, mag DTX 500 ang paaman, may ampalaya extract gapanubo sang blood sugar. So ideal gini nga food supplement sa mga diabetic kag mga tawag ni nato ni nga gusto magnubo ang ila blood sugar. And of course, kung gusto mo ya i-boost ang imo immune system, kiga ulan subong, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makabato sa mga mikrobyo nga dalas ang tugnaw nga panahon. So ang tang nami ni, kinabusin ng imo immune system, kung boosted ng imo immune system, di ka madali-dali. Hindi ka madali-dali magmasakit. No? Ang paaman sa Mighty C, kampyon ng skin, ha? Gamat-amat ka puti, kaya kapataas sa glutathione level, no? And of course, for your eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, kampiyon giniya king eye care gold, has vitamin C, vitamin E, and bilberry extract nga gapanami isang health sang imo mata. So if you want to maintain that 20/20 vision of yours, mag-eye care gold ka every day. And of course, to relieve your eyes from a tiring day, aling ka sa pisina, tubang mo permi ang imo computer, ang imo telepono, kailan i-spa mo man ang imo mata. Mag eye care eye drops, no, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And of course, kitag ululan liwat, damo mikrobyo, ha, nga kadalasan tangkaso ubo sipon kagilanat. Kag gusto mo hindi ka magmasakit, kag dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
4: Okay, Sir Kevin, ang imo nga role subong, magatag sa mga informasyon. Anong mga benefits nga mahatag sang DTX 500?
5: Well, syempre engineer, no, mayong aga liwat sa tanan, no, kag sa mga nagapamati sa aton nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert subong aga, aton pag-istoryahan, no, ang ginakabig sang mga researcher as type 3 diabetes, no. So disclaimer lang, no, ang type 3 diabetes is not yet recognize, no? Pero
4: hasta sa type 2 pa lang.
5: Hasta pa lang kita sa type 2 amo nang mga gina-recognize nga cases of diabetes. But ang type 3 diabetes, no, gina-coin ni sa mga researchers nga nag-iimbestigar sa paano maapektuhan sang sugar ang aton nga brain, no? So ang mas tawgon ta na lang ni siya nga as diabetes of the brain, engineer, no?
4: Uh-huh.
5: Or ang ginatawag naton nga Alzheimer's disease, no, engineer. So balaan ta naman ang mga duwa ka klase sang kwan sang diabetes. We have the type 1, type 2 diabetes. Pero ang ining Alzheimer's disease, no, so no, sa mga pagtuon coin na nila ang word nga type 3 diabetes, no, ang aton nga Alzheimer's disease, no. So ano blang ginaobra sang diabetes sa aton nga brain, engineer? So butang tataas na nga dani mo blood sugar level.
4: Okay.
5: Plus hindi mo pa ma-manage mayo imo nga blood sugar, no? Kay palakaon ka Japon tamis. Kabalo ka na nga taas nga may ara ka diabetes. Pero sige ka Japon kaon tamis. So paano ta siya anong butsilingon sini para sa aton nga brain, no? So hambako gani ang mga researchers gina-term ni nilang Alzheimer's as brain insulin resistance. So kung may diabetes ka, engineer, may insulin resistance ka. But silingon, ang insulin hindi na makilala sang imo nga selula sa lawas.
4: Uh-huh.
5: Especially ang aton nga mga different organs nga made up of cells. So even ang aton nga brain, no, is also made up of cells. That's why kinanglan niya man ang insulin para makakuha sang glucose to make it as energy. So ang diabetes of the brain, no, is we are talking about the insulin resistance. So what, anong ginobras ang insulin sa aton nga brain, engineer? So ang insulin, no, ga act as hormone, no, nga gina pasulod ang glucose halin sa aton blood
4: pagadto sa brain,
5: pagadto sa aton nga brain. Pero luwas dira, engineer, ang insulin may important function sa aton nga brain, no? Ang brain nagagamit sang glucose as the major energy, no? The term major. So kung available ang glucose, no, regardless may ketones kada, may carbohydrates kada, okay, may fats kada, basta available ang glucose, usaron na iya unahon na usar sang brain, amo na iya priority.
4: Ang brain blood circuit, benti decision making na mo. Kung medyo ang desisyon niya, taas na yung blood sugar, sige ka gapong texting blood sugar, ti siguro nagminango ng imong brain, Sir Kevin?
5: Yes, engineer, no? So anong role sang insulin? So ang insulin may aras ang ginatawag ni insulin signaling sa aton nga brain, no? Nga related sa aton nga learning.
4: Okay.
5: Sa aton memory, sa survival sang aton nga mga nerve cells, kag syempre sa energy regulation, kag communication between brain cells, or ginatawag natin nga synaptic function, engineer, no? So ano ang brain insulin resistance, engineer, no? Ang insulin resistance means wala nag-respond ang aton nga selula sa brain sa insulin, hindi yan na makilala. So sa type 2 diabetes, amo man ni siya ang mechanism, hindi makilala sa imo selula ang insulin. That's why hindi makasulod ang glucose sa sulod sa selula, kag nagaresulta sa pagtaas sa blood sugar level, no? Kay ang imo nga blood sugar ara lang sa imo nga blood circulation, nagalibot-libot lang. That's why kung i-test ikaw sa laboratory, makita gid nga taas ang imo nga blood sugar level.
4: Kag kung gutom ka, gutom imo nga selula, Sir Kevin, ti of course, hindi siya makafunction, eh.
5: Kaya kung hindi ni makasulod, engineer, ang glucose sa aton selula, wala energy aton selula.
4: Wala energy.
5: So kung wala energy ang selula, hindi mag-function. Kung hindi mag-function or magakadulaan function ng imo selula, gakapatay imo na selula.
4: Okay.
5: So, sa dalayon nga sige-sige pagkadula sa function sang imo selula, dira na nagatuhaw ang ginatawag naton nga mga metabolic disorders, kaangay sang diabetes.
4: Okay.
5: No? Even ang hypertension, engineer, pwede na siya, or even ang mutation, no? Kay permi na lang gakapatay imo selula, which means, no, in order to survive, rebuild imo selula.
7: Nag-adjust siya.
5: Nag-adjust, no?
7: Mm-hmm. Para mabuhi siya. Mm-hmm.
5: So nag-ano siya, nag-mutate. Naging cancer cell.
4: Naging nagsariling kayod sa Sir Kevin.
5: So ina mga scenario nga possibility engineer kung ang imo selula always na lang wala pa gakapatay kagakadula ang function. So mga suno sa mga pagtuon nakakita sila sang ebidensya engineer nga kung may pigaw ang imo nga insulin signaling sa imo nga brain dira nagaamat-amat develop ang Alzheimer's disease.
4: I see.
5: That's why daw gin-consider sa mga researchers ang Alzheimer's disease as the diabetes of the brain or type 3 diabetes, no?
4: Amo ni sa nga ang size ng imo nga brain nagagamay Sir Kevin,
7: the
4: shrink.
5: So kung amo na engineer ang problema sa brain, may problema sa insulin signaling.
4: Uh-huh.
5: So may problema na sa energy production, no? Wala mayo energy source ang imo nga brain. Pigaw ang synaptic function, no?
4: Uh-huh.
5: May inflammation kagapigaw ang imo nga memory. So ano bala ang matabo engineer sa aton nga brain kung hindi makagamit sang energy, no? Syempre ang aton nga brain daw high performance computer ni engineer.
4: Uh-huh.
5: Kinanglan innermost amount of energy. Kinanglan dako nga energy ang yatag mo sa iya. Steady nga power source kay para mag function ini para masignalan niya ang imo nga brain mag ang imo nga heart mag pump ang imo nga stomach mag digest pagkaon kung may unod na nga pagkaon kag syempre siya man masignal kung saan umuntat ang imo nga stomach engineer sa pag digest
4: ang brain amuno sang nagakontrol sang bugos nga parte sa imo lawas.
5: Yes, a central processing unit na sa naton engineer amo ginang nagakomand sang bilog tanga lawas no every selula sa aton nga lawas.
4: Dun magtulog ka Sir Kevin, ang brain nag-function
7: ng never sleep.
5: Why ginaya guntat?
4: Wala guntat.
7: Just like your heart. Guntat. Kung maguntat ang heart mo, patay ka your brain. Maguntat na patay ka man.
5: Ina sila mga engineer ginatawag ang mga cardinal organs. Hindi mabuhi ang tao kung wala na sila.
4: Correct, correct.
5: No? So, gapigaw ang processing informations, nagamalipaton ikaw, kag syempre, imagine bala engineer kung ang imo brain no ga-respond sa insulin kag ga-regulate sang energy diba daw kanami sang imo pamatsyagan
4: okay.
5: Uptick imo memory
4: okay.
5: Maski nat, ang natabo 20 years ago no madumduman mo Japon
4: mga trahedya dapat yung lipatan na yes Sir Kevin ha? Gusto ko yung lipatan ng mga trahedya na katabo sa kabuhi ko
5: pero I mean engineer kung mayo imo memory no so ma-recall mo na ang mga importante or ang mga even gani ang wala mo balagin fokusan nga mga
4: correct.
5: Memories no madumduman mo na sa kung okay ang imo nga brain no ang imo nga brain insulin sensitivity but sa kaso sang Alzheimer's no may ara ka insulin resistance so ang gakatabo pag it engineer luwas sa may ara ka insulin resistance may inflammation no kay may ara ka na ginatawag nga metabolic dysfunction kay hindi na makagani maka kuha sang energy source ang imo nga brain. That's why nagakadula iya function. That's why ginatawag na siya nga metabolic dysfunction and associated niya sa low grade inflammation. Magambal ta low grade gagmay lang inflammation nga hindi mo mabatsyagan. But pag sige-sige no makibot ka na lang nga ulihin na ang tanan engineer.
4: Pag nagasakit ang ulo mga simptoma mo na sa no?
5: Kag may aragali immune cells ang aton nga brain engineer nga ginatawag microglia.
4: Mm-hmm.
5: No, kung sa aton yang blood circulation may white blood cells kita, sa aton nga brain may microglia kita no. Nga kung may ara inflammation no, gina-regulate ini sa microglia. But ang gakatabo kung may insulin sensitivity ka ining mga microglia ni naga mango kag nagapigaw.
4: Aha, aha.
5: Kagakapatay na sila engineer. So amo nang gakatabo. So na balanta na kung anong ginahimo sang sugar or glucose sa aton nga brain engineer. Paano ya ang oxidative stress?
4: Mm-hmm.
5: No, ang oxidative stress syempre hambal gani ni Sir Boy, ang brain naton ang pinakadalok-dalok sa sugar
4: sa
5: kag
4: oxygen.
5: Kaya nga, engineer, kung gakaon ka sugar, to convert it into energy, you need also oxygen.
4: Correct.
5: kag ini nga proseso ginatawag ni sa nga normal ni siya nga function sang aton lawas or nga proseso, metabolic process ni sa. And ang produkto sina is free radicals engineer, no? So kung gagamit ka oxygen kag sugar, syempre ga-produce ka free radicals engineer. Amo nang mathematics ang aton nga oxidative stress.
4: Correct, correct.
5: So ang gakatabo engineer, gadamo imo free radicals and later on nagahulog ini sa oxidative stress. Ina, kung wala ka enough nga antioxidant nga nagaprotekta sa imong brain. That's why importante gid mga suki naton nga tigpalamati ang pagkaon sang mga antioxidant rich nga mga pagkaon. Kasi syempre mga antioxidant habits naton. Ang syempre sa pagkaon ni engineer aton prutas, aton utan, while sa aton habits, no, ang pagkuha sang maayong kumpleto nga tulog, pag-exercise,
4: uh-huh,
5: no, kagang syempre ang
4: rest,
5: nga pag-distress, oh, no, pag-distress mo gid engineer. So amo na mga antioxidant habits naton. Kag syempre ang DTX 500 engineer, no, ang DTX 500 partneran mo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kampiyon sa pag-neutralize sang ginatawag naton nga free radicals nga pwede makaguba sa aton brain cells nga pwede mag-develop sa uli into Alzheimer's disease. Kasi syempre, ang DTX 500 na engineer, hindi lang good for free radicals. Remember, ang aton nga klinika DTX 500, may arasang ampalaya leaf extract nga bugana sa charantin nga nagapanubo sang aton blood sugar level kag ginabalik ang insulin sensitivity sang aton nga mga cellula sa lawas. So duwa ang double action ang ginahimo sang DTX 500 sa aton engineer to protect our brain. Ginapanubo aton blood sugar level.
4: Uh-huh.
5: By increasing our insulin sensitivity, kag syempre gina proteksyonan ini against free radicals engineer. Kag syempre kung kulang niya sa energy imo brain, may D3 bio kita engineer nga naga-provide sang ketones as alternative source sa aton nga brain. Hindi pa ma-stress aton brain kay ketones, no, ang aton nga energy source halin sa D3 bio.
4: Salamat Sir Kevente, happy gid ang aton mga tagpalamati sa pagbatin niya sa mga benefits matag sang D3 bio, labi na gid sa mga malipaton, may mga tigulang kita Sir Boy, Sir Kevin, na pirmi lang gakalipat tigi ang ilang kanya niya forgive and forget. Mm-hmm. So, gina-forget na nilang mga past na mga malain.
7: Pagigit, gusto mo ikalimtan mga tragedya sa kaimo life. Tapos may may pahirit ka pa mga forgive and
5: may
7: forget
5: ka na, may hugot ka. Ang ginagawa ko konting tulog na.
4: Kaya mo gani kinanglan niya kalipatan ta. Kamulo ka ma-stress na may ara nga oxidative stress. Kung pirmi kita kuan inang pangasubo bala pirmi.
7: Sino gusto mo kalimtan, si Judith?
4: Judith. Ang Judith na pirmi na iyakay nga, may balaydan ka pirmi. Sige, pusid na kita sa mga benefits nga mahatag na ihatag ni Sir Boy. Benefits nga mahatag sang D3 Bio. Sir Boy, ano ang mga topic na subong about sa D3 Bio benefits?
7: Okay, sa talk ni Doc, subong adlaw na itong anta kung ano pala mabulig man ni D3 Bio. Chugunta na ni. When it comes to your brain, to your diabetic brain, kita mo naman advantage ng DTX 500, no? If you have a diabetic brain, ang term ganin ni Sir Kevin, ginasatong, gina-coin ni subong sa mga research ka community, no? Ang ginatawag nga type 3 diabetes, no? So, subong ito, besides protecting your body, no, naturally against viruses and bacteria and fungi and parasites, ano pagid bala mabulig ni D3 Bio when it comes to your brain? Let's have a context kung ano ka complex ang aton brain. Our brain has 85 billion of neurons.
4: Uh-huh.
7: 85 billion. Another 85 billion of glial cells. So 170 na.
4: No? Uh-huh.
7: This form trillions of connections in your brain in order for you to process all the information ngalin sa imo mata, kaya mo ning gatherer, alin sa imo dlunggan, alin sa imo pag-smell. So all the senses in your body, these are ang gagawin mo, nagkakuha ni information sa outside world for your brain to learn, no?
4: Okay.
7: So imagine mo trillions of connections formed by 170 brain cells composed of neurons and glial cells. Ano ba lang neurons? Amo gini yang kumbaga ga-process ang mga chemical responses, no? Tang ginatawag ng mga inputs ng information sa atong brain. Example, kung ga-learn ka, neurons na.
4: Mhm.
7: Nga, example, may ay na pamati ka kay engineer, ga-lecture bis engineer kung sa structural integrity sang iya structure do engineering. Ha? Ha? Ga-pamati ka. While you're learning, it's your neurons that works for you. No?
4: Okay.
7: Amo gini siya kumbaga is the basic unit when it comes in for your memories, for learning, for sa tanan nga bagay nga mga bodily processes, it's your neuron that does that. Ano naman ang ubra ni ang other 85 billion ang glial cells, kung hindi ka mo familiar sa glial cells ni ano naman niya ang ubra niya? These are the repair crew of your brain.
4: Okay.
7: Immune cells.
4: May repair and maintenance nun siya.
7: Amo ni sila. So equal value na sila. Equal value na sila. But
4: okay,
7: both of them needs glucose and oxygen to survive. So meaning to say, dependent pa ni sila gyapon sa imo basic source of energy, which is glucose. Pero isulod na tong sitwasyon ni Sir Kevin. Uy, gulpi lang, naging diabetic ang brain mo.
4: Okay.
7: Diabetic, of course. Kung diabetic, it doesn't mean nga diabetic lang lawas mo, brain mo hindi. No, it follows. No, also, your brain is also diabetic. So what happens? If your brain could not use glucose as your primary source of energy, then, siyempre, magutuman, mapatay.
4: Correct,
7: mapatay
4: correct.
7: Mapatay si dad. Gadyutay, amo man itong ginmundo mo gina. Siyempre, kung damo ka na brain cells, mga neurons or glial cells nga napatay, siyempre, ganubo man ang mass ang brain mo, gagamay, may shrinkage nga daw.
4: Correct.
7: So that is an evidence that your brain is really getting small because your brain cells are dying. Kay, hindi na siya kausa sa ginatawag nga glucose as a source of energy.
4: Grabe galing tasking sa brain, no? Importante, gid. Hindi dapat na ito nibaliw
7: lang. Hindi lang brain.
4: Oo.
7: Because your brain could basically help your body recover.
4: Correct.
7: But, pero kung brain dead ka na, then wala na.
4: Wala na.
7: Your body could not function.
4: Pag wala na oxygen, for 5 minutes, brain dead ka na.
7: Five to six, no?
4: Oh.
7: Iba, no? Iba, may merakulo. Pero danger zone na ng 5 minutes.
4: Okay.
7: That's very, very critical na. May mga percentage na sa ganing compute. Kung 5 minutes ka na, amuna ni madulasi mo nga brain function.
4: Okay.
7: But going back to the topic.
4: Okay. Balik ta.
7: Ang brain ta, it basically needs an alternate energy. Nagasulod ang D3 bio. D3 bio, through its medium chain fatty acids that already provides energy to your body, will be turned into ketones. Ketones does not only gives your brain energy, it also gives your skeletal muscles energy. So ang permitted again, but ketones para sa brain nang no. It also provides energy to your skeletal muscles. Pero ang nami isang ketones engineer, kung biskan diabetic ang imo brain, o sabon man niya gapon sa imo brain as a source of energy. So anong buot silingon sina? Even though you're diabetic, nag-inom ka D3 bio, you still have fuel for your brain. Kung may energy, kag magpagkaon ang mga brain cells, ang imo neurons, kag inyong mga glial cells, hindi sila mapatay. Kung hindi sila mapatay, ang imo brain function, at least ma-maintain mo. No? Hindi ka maglipaton. You could still remember your memories, you could still function well, no? Because hindi tani pagsumulon ang mga Alzheimer's na kagdemensya ni, no? Balo ka ng end stage ang dementia, engineer? Yung end stage ang dementia or ang Alzheimer's, hindi ka na ganing alipat ka na kanong paano ka mag-usas ang kutsara.
4: Correct. Hindi ka na ang body functions mo, kalipatan mo na.
7: Mga activity of daily living, like simple, like eating, hindi ka na kabalo magkaon.
4: Uh-huh.
7: Hindi ka na kabalo kung anhon mo ang magpupo ka, anhon mo ang iyong pupo. Ang muna is
4: anong diferensya sa dementia kag Alzheimer?
7: Ang dementia and Alzheimer's are really close, no? Close nisa, no? Alzheimer's could bring you to dementia. But ang dementia niya, amog niya ang ang man kaning term gani isang end state global aphasia. Amo nang term sina no. So ang punto din no before we go to the sa papanaog ta sa Alzheimer's kag dementia, it's D3 bio and its ketones that protect people with diabetes from ginatawag nato loss of brain function. Kay it basically serves as a fuel. May question da. Ang oxygen needs ang glucose needs oxygen to be turned to energy.
4: Correct.
7: Does ketones need oxygen? Yes. It also needs oxygen to be turned into energy. No? But less ang ginatawag nga oxidative stress nga makwa no our free radicals once it is converted into energy sa imo brain. So meaning to say mas tinlo na ang fuel nga ginkwa mo sa D3 bio, mas mausal pa sa mga diabetic ang fuel nga ang makwa mo sa D3 bio for their brain health. Ano pagid protektado pa ang bulog nga lawas including your brain from those microbes, no, those viruses and bacteria that could also harm your brain. So when it comes to brain health, no, na migid kombinasyon ang DTX 500 kag ang D3 bio, no, kay in this lab they work hand in hand in enhancing your brain health, a super antioxidant on this other side, a superb natural antimicrobial in the other side. Basically this team up, this tandem could basically give you the optimum care when it comes to your brain health.
4: May pamangkot din sir Boy. Mm-hmm. Inibala ang brain insulin resistance. Ha? Ang pamangkot, amo niyo, kung may ketones, actually iti mga pagkaon, mga ginadala man ni isang aton nga mga insulin sa aton nga brain, through sa aton nga mga blood, no? Sa aton nga blood. Ano ni sila kung may ketones ka? Source of energy nimo, ah, do pagkaon man isang aton nga brain. Ini sugar, glucose,
7: pagkaon man.
4: Man. Mm. So, mas madali ya i-adapt sang aton nga brain kun ang aton brain abi may ara na nga insulin resistance.
7: Paunahon ko sa bat si Sir Kevin ah.
4: Okay.
7: Sir Kevin.
5: Well, engineer no, ang ketones does not need insulin. It goes directly sa imong cells din, engineer.
4: Okay.
5: Kailain naman na yan pa to isang ketones no, sa pag-utilize sa ato nga body.
4: Okay. So, hindi kinanglan insulin?
7: Yes.
4: Kung pagkaon ni tanan sila?
7: Ang glucose needs oxygen, needs insulin para masulod si imosilyula.
4: Para madala, masulod to?
7: Masulod kag mausar. Kung natin makasulod. Ang ketones does not need insulin.
4: Okay.
7: So even though if you're diabetic, may insulin resistance ka, your cells could still avail the energy coming from ketones.
4: Okay. So, klaro. Sige.
7: Okay. So kung gusto ka ng kampiyon ng imo brain health, kag gusto mo protektado ka sa against sa mga trangkaso, ubos ipon kagilanat, ay mag D3 bio.
4: Okay. Salamat sa itong mga tips nginatag sa aton mga partner. Pero hindi kita magkalipat ha. Kinanglanta adlaw-adlaw maligo man. Kinanglanta maging presentable man sa aton mga kilala. Dapat mayo ang skin ta, Sir Kevin, Sir Boy. Magagamit kita sang DTX Beauty Soap. Sir Kevin.
5: Yes, engineer, no? Para ina maproteksyonan ang imong panit, no? Against skin diseases kaangay sang punggod, no, mga alap-up, bun-i, no, mga katol-katol na tugas ang mga kagaw, engineer, kaangay sang fungi kag bakterya,
4: uh-huh,
5: even viruses. Ina sila sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap, kaya nga itong DTX Beauty Soap, engineer, nagapossess sang antimicrobial property halin sa mga highly selected nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, Madre de Cacao extract, kag virgin coconut oil. Kag nami pa diri, engineer, nagahamis, nagaputi, kag nagahubin ang imo panit.
4: Tungod sa may papain
5: ka sang DTX Beauty Soap, bangod sa papain nga ara sa papaya fruit extract. So para hamis ang kutis, kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap na.
4: Okay, speaking naman sa baho, sang aton nga balhas, sang aton nga ilok, may ara man kita dira ining klinika Diofresh Sir Kevin.
5: Yes, engineer, no, kung puti man imo ilok pero asymptomatic, may ara ka ang sedation, no, mag klinika Diofresh, engineer, no. Kaya ang klinika Diofresh ginapatay ang kagaw nga nagakos sang body odor. Pero kung imo kilikili, engineer, medyo galom,
4: okay,
5: no, try nyong Dioglow. Kadto kamo sa Mon Clinic, mangkot kamo abot sa Dioglow. Kaya makapaputi gid sang imo kilikili sa aton nga mag swipe to the right, swipe to the left, klinika Diofresh or Dioglow man na, engineer.
7: Sige, no, klinika Diofresh para layo ka sa Asimkilig. Okay, klinika Diofresh.
4: Pero aga-agaya kinangla niya mga pi kita. Hindi na iya matawaran. Ang kapingin na tayo kuya permi kada aga, ining detox coffee mix. Kaya kita mo ka dyan, nagkapi ka na, nag-detox ka pa. Kung nag-detox, di nami ang kwan eh, ang function man sa mga lawas. Kaya ang mga bad dira, iya dulaon, tinloan niya, Sir Kevin.
7: Ang bad, ha?
4: Ang bad.
5: Ilabi pa subong, engineer.
7: Ba bad? No?
5: Ilabi pa subong nga matugnong chimpo na may magpapainit-init with DTX coffee mix. No? Bugana sa antioxidant, may ara pa chia seeds nga rich in fiber nga nagatinlo sang imo nga colon, no? Or sang imo digestive tract para dalhay ang pag-ariya. Kasi syempre, engineer, kakasad ang mga toxins sa imo nga lawas. No?
4: Amo na pinaka-importante.
5: DTX coffee mix. Pero kung kamo, may problema sa blood sugar level nyo, mag-DTX Premium Coffee kamo kay ang sweetener, stevia, no? Hindi gid kamo maguri nga magsaka ang inyong blood sugar level. Ma-enjoy nyo Japon ang kanamiton sang isa ka kape sa DTX Premium Coffee, no? Nga wala sang pagtaas inyong blood sugar level. Pero kung gusto nyo layo sa stress, mag-prebio coffee na. Ang prebio coffee, may ara sang probiotics nga naga pa-establish ang aton mood, naga-produce ang vitamin B, vitamin B sa aton nga gut para magbulig sa aton nga brain function, engineer, kag sa pagproduce sang happy hormones nga nag-establish ang aton mood kag layo kita sa stress kung naga-prebio coffee. But speaking sa probiotics, engineer, ari ang Clinica Sporebiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, no? Ang mapuslan mo gidya ang probiotics nga ara sa Clinica Sporebiotics kay nga sarang mabuhi sa init, sarang mabuhi sa asido sang aton tiyan, kag makalabot mismo sa aton bituka, kag magahatag sang health benefits sa aton. Kay kung hindi na kung patay na, engineer, ang probiotics, hindi na ni mapuslan sang aton lawas.
4: Uh-huh.
5: No? So dapat siguraduhon nga ang ginatumar mo nga probiotics buhi nga makalabot sa imo bituka. So ina, sarang sa inyo idulong sang Clinica Sporebiotics para may protection ka mo batok diarrhea, amebiasis, constipation, kag syempre even ang colorectal cancer, kag ang problema nyo sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer.
4: Okay, speaking sa patay, Blaser Kevin, may mga kilala ko sa una nga hambal niya tanan madula lang, hindi lang kuno madula ang kapagros niya sang iya nga manoy, bla. Pero aton nga kuana diha para ma-assured nga maging bakod, wala nagalaylay, wala nagadunglay ang manoy, kinanglan niya mag extend food supplement for men.
5: So buhay na buhay ang galupaypay, no?
4: Na,
5: sa extend food supplement, kay ang extend food supplement may makarot kag clavo wasca, mga Peruvian herbs nga puno sang phytonutrients kag amino acid, nagahatag sa inyo sang extra energy para sa extra nga performance.
7: Sige. Love it si engineer. Kita ugit pagambal mo makarot. Pagambal mo engineer. Doon nagsiga. Ginang matayo sa maka. Maka. Root sang maka. Na, hindi niya.
4: Hindi kasi root nga kilala mo.
7: Kaya maharot kaya. Ha? Kung gusto mo namin mo blood flow, pwede ka makapamasahe. Ha? Pwede ka makapamasahe once or twice. Hindi ka nga sunod kay engineer nga 5 times a week. Ang sekreto sa masahe kisa wala man sa masahista, ara sa balan Dios, dapat naka DTX
6: Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod yung ginaatag ni sa imo tired muscles, sa mga nginangin sa kasukasuan mo, and even it relaxes your senses. Kaya ang aromatherapy nga makuha mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon gid, no? Nga ga-relax ang imo brain. So either nga gusto mo lang mag-relax or galingin ang ulo mo sa biyahe hilo, ha, mag-usar, magpabanyos. Sige, tawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
4: Sige, wala ta ka chimpo, Sir Kevin.
5: Yes, Engineer, so tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo available ina sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag available man ina sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics, no? Para sa dugang nga detalye kag address sang amon nga clinics, magbisita lang sa amon Facebook page, no? Klinika de Alternativo. Kaga syempre, salamat gid sa mga nagtutok kag nagpamati sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM, no? Kag ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan, stay healthy and God bless.
6: Okay. We are in the middle of our week. It's a Wednesday. No, kanan lang tapatanan nga mga suporta para matapos ng aton nga tawag nga ang aton week in a good note, no? So dapat naka DTX 500, your cell protector, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, mag Eye Care Gold para kampiyon ang vision, and of course Eye Care Drops para matinuan ang aton mata, and para layo sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan, subong, uso naman ang sipon, kag-ubo, ha, kag gusto mo layo kada, mag D3 Bio. Ako si Boy Salweta, Gabal, good morning and God bless.
4: Okay, salamat sa inyo pag-upod sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Drabla sa amon sa Barangay 35. Basi gusto ka mo mag, medyo, hindi ka mo makabati sa amon informasyon sa ikayong lawas. Kadto lang sa balay, kay may radyo pa ko to. May radyo pa ko to para makatune in ka mo sa mga tips, kag health tips nga ihatag sang aton mga partners dere, no? So in behalf ni Doc Ramil Oy, aton na pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag aton nga Station Manager Sir Rods Palma, nga aton nga mga staff dere, technical staff Sir Reniel kag Sir Ethan. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!

0: Aling burog ha?
1: Dito sa plaza.
0: Nagano ka to?
1: Nagbulubantay sa mga nagkakatabo to
0: ah. Ote, ano na tabo to?
1: Ah, si Chay Marites, nga scammer, na scam.
0: Hala.
1: Imbes ka siya manginto, siya pang naintuan. Huwag mo naman muna.
0: Daw sa hindi man na mapatihan nga maintuan pa si Chay Marites. Amuna sila dang mga hangkilan ng mga manuginto.
1: O gani, madam. Amuna ganing katingalahan ng manuginto. Ha, manuginto ka na pero naintuan ka pa ya.
0: Ay, ati, basi nagabaan siya eh.
1: Pero labay lang akon, bla madam.
0: Ati, sige labay lang. O hinay lang ha. Basi ba, was pasandad ka na o.
1: Ayaw ba? Hindi ah. Ba't ko silingo nagapamangkot sa ako ng mga taga-kalising ko? Kung kanda isin no ang mga nadala sa BBM scholarship katag 20,000.
0: Hala, nagapamangkot sila?
1: Oo, madam.
0: Ay, ti, anong sabat mo?
1: Sabat ko yung wala ko yung makabalo eh, kay hindi naman ay akong trabaho.
0: Very good. Mayo na.
1: Pero sa to ng madam, kanda sino ang nadala sa lima ka estudyante nga para sa BBM ao?
0: Ay, sino pa? Kunding lapit sa luwag eh.
1: Ay, ba? Sino nagpili sina madam?
0: Ay, si kapitan eh.
1: Ay, abaw. Di kamusta man ang pagpili ya?
0: Ah, ihatag ya pa sa iban, kundi siya naman lang pamilya.
1: Ano?
0: Kanugon pa na yung magkaduman lang sa iba niya.
1: Yalag, Rabi ba? Di ka na yung sinong nadala?
0: Duwa ka bata ni Kapitan. Kagang isa kay na blues ya. Samtang ang duwa, ginahatag ya sa mga uyab-uyab ya.
1: Uyab ba? Yalag, Rabi ba?
0: Ay, pagusto lang siya eh kung sinatagan niya. Kahit di siya man yung kapitan.
1: Hala, sadya-sadya gini, no? Wow!

0: Boss Rocket, maseryoso na ko.
1: Maayo kon magsubong sina eh.
0: Hmm. Kabalo ka bala, boss? Damo ang nabisto nga may mga ukon ang mga barangay officials?
1: Nabisto mga barangay officials sa ano? Blood control man?
0: Ha? Ay, hindi, boss, ah.
1: Sano man gali?
0: Naging pangdala nilang ilang kabataan sa BBM scholarship na tag 20 mil.
1: Ati, kanugun pa man guro kung magkanto sa iban?
0: Ati, amo man ang gurong rason nila, boss?
1: O, tenong natawo?
0: Sang nabalaho ba, boss, kag nagwa sang mando ang DILG, ginpanguli nilang kwarta nga nabaton sang ilang mga kabataan?
1: Ay, agaya.
0: Oo. Ang iban nga nagasto na nila, boss, ginripan, gid? Oo, ang nagasto bala?
1: Mm.
0: Ginripan na nila, boss. Ang iba naman, gastuhon pa ng tani, pero wala na nila gintandog.
1: Iban ba si style nila na nga wala gintandog kay bistado na mo?
0: Ati, daw amo amo ginaguro, boss eh.
1: O, ti ano dayon, Boy Ramon?
0: Amo ni boss, oh.
1: Mm.
0: Sa banta mo, ano ayan ang rason nga ginbalik nilang kwarta?
1: Natural patay, huya, ka nagidya kung hindi mo payapag ibalik ang kwarta. Gapakita ka na gina iya nga damol ka na wong kagswapang ka kung hindi mo pagidya pagiuli.
0: Pero boss, may ara gidya wala naguli sang 20 mil nga bata sang barangay opisyal bisan ginamulay na sang tawo.
1: Ati basi ka bala na gina siya.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Kay kung maayo ka lang yung tao,
0: oh,
1: kag may huya, kag may delikadisa ka,
0: oh,
1: hindi mo gidya pagdalon sa listahan ng imo bata. Ila binagin kong kapitan ka.
0: Mm.
1: Kabalan ka na giniya klase, kapitan.
0: Ati sadya-sadya eh, no? Kawatra, gigawat, senador, congressman, election.

0: Bo, grabe galingin. Dala ni Kapitan Magdalena ba?
1: Oo eh, siya pa ya.
0: Grabe no? Grabe si Kapitan ba?
1: Siya pa ya eh.
0: Grabe no?
2: Ako ba lang ang ginaistoryahan ninyo?
0: Ay, demonyo! Kap?
2: Ano ang ginaistoryahan ninyo, Gadwa?
0: Nakabugtaw ka na, liwat, Kapitan Hugakom?
2: Ano mo, o kung anong paglantaw mo sa akong subonghaw, gagatulog ba? Burog,
0: Kap?
2: Ang mga pamangkot mo bala, do binurugin.
1: Ay, Kap! Oh? Maayo kayo nakabugtaw ka na, Kap ba?
2: Oo. Eh nga, aman, ano ang problema?
0: Ha? Eh, Kap, gakumod ang taga Kalising ko parte sa BBM scholarship.
2: Gakumod sila?
0: Oo, Kap.
2: Tinulabot ko kung gakumod sila. Pagkumura lang da sila. Wala, mas lagyapon may mo kati. Ako man ang kapitan. Hasta ba na sila sa kumod, ah. Wala, mas lagyapon may mahimo kati. Ako yung hari sa barangay ga ini.
0: Lah, sadya-sadyain, ho.

0: si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamig ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na! na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Durtes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino na dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligat,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masalika,
13: epektibo.
14: DTX 500
1: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
1: Ang PCO
7: yung may D3
1: matatas mga butika.
7: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
1: Ang PCO
7: yung may D3
1: matatas mga butika.

0: Budot?
1: Ano man ta, bagob?
0: Damo ka pagkanto pa kari, diri sa barangay, no?
1: Oo man.
0: Kabalo ka kung ano nang ilang atuyo?
1: Oo, agad mga sisa sa barangay kung kanday sinong nadala sa BBM scholarship.
0: Ay, galik ka?
1: Oo.
0: Nga mamangkot pa sila, wala naging pabalong.
1: Basi ginatago-tago nila.
0: Ay,
1: Matiyagan ko ginasikrito lang para maambal sila nga sikrito para bibo.
0: Ay, Animal!
1: Pero pabayilang ga katabo sa barangay. Ang importante ya subong ang gakatabo kay Nuli.
0: Ay nga man, anong nagakatabo kay Nuli ang?
1: Gakalipay siya magistorya sa mga shells nga gabuka-buka. Huh? Labi na ginang taong nga ganganga.
0: Aya!
1: Oo, nabugok. Angin masadyag ni si Nuli ya. Kaya sige siya istorya sa mga taong.
0: Aya!
1: Kaya ikaw man tabugok para mangin masadya ka. Istorya, walang taong ko.
0: Ala! Aya!
1: Pag tumaganaan ka, talahan na lang sang mga kamot mo.
0: Aya! Kalain! Ay, sadya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya

0: Sure nga, bakod ka na?
1: Aho, oa. Bisan, tilawan ta na subong.
0: Ano ang tilawan mo?
1: Ang rinuto mo,
0: Ano nga linuto na?
1: Ang pinamalhan mo nga may sabaw-sabaw.
0: Hala, ara ka naman, Norbing di Malunhaw, ha? Ikaw naman ang nag-umpisa, ha? Basi kun mabalda ka naman.
1: No! Never again!
0: Abaw. Basi pasalig lang na balahaw.
1: Ah. Ilaw agod, mapamatudan mo.
0: Nabaw.
1: Pero antes sina, pasudla ko daanay sa karinderya mo kay makaon ako sang imo pinamalhan.
0: sige ah. Apang bayran mo na iya, ha? Kay wala na ko diya bala nagapautang subong.
1: Natural! Natural. Sang-san o lang ko di nagkaon nga librihaw?
0: Rabaw.
1: basi kon ikaw guguro ya ang kanon ko libre, Gabe.
0: Agoy. Hey! Kalain.
1: Kalain ka pa. Gusto mo gid lang na, bro.
0: Abaw.
1: Hindi bala kayot my ex-girlfriend?
0: No! Sa gusto, medyo gusto, pero may kulba nga samo. Kay basi bala, magkalaula ka naman.
1: Ay singganan na ganing pag-una kagpag-ros na kuya. Nagbalik na ang Bertod, siyang akon pulitas.
0: Abaw, ati, sadya-sadya tani.

0: Ano? Nano ka dyan, guwar?
1: Are, daw mapatay na ko sa pagpangasubo, di.
0: Ay, salamat!
1: Nga nagpasalamat kay Payahaw.
0: Ay, may nalang galing nga mapatay ka, kaya wala na kuya balantayan. Kagtaway na ko, kag isa pa, makabayad ka na sang bill mo diri sa ospital.
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo.
0: Ay, wala man gani. Pero papulawan, kaya namon sang duha ka bulan, igo ilubong.
1: Kag nga man.
0: Ako dako-dako ang daguro kag tung namon, kung lawig ang pinulaway. Para pala makabayad ka man diri sa ospital, tapos ang imulungon, baraton lang, lawanit lang, guro, eh, hindi gani, ang nipis lang malang plywood.
1: Bo, pero di makatipid ba?
0: Oo, kaya ang lungon iatag sa imo, paulian na mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sada sa jagin in, ho?
0: Ay,

Sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: That song was brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Oy, Dai! Good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon!
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Dai.
3: At ano ang akong role, Dai?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: K-5 Galingawan Time!
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mapagat, sumangabot ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mabot ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500
9: garantisado
5: epektibo
9: aramis
5: wow. DTX 500
9: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
9: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
5: garantisado.
9: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula. Ano
5: tayo
12: ng ako
5: niya,
12: allergy?
5: Mighty
7: C! Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
14: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Extend Hood Superman for Man.
14: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura up gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
19: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM 88.7.
5: Kampiyon
6: D3 Bio Health News, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
6: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
8: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
9: sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio at adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
10: Oh.
9: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Dok.
9: Oh, import siya.
10: Mami import kaya.
9: Your second immune system.
12: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
9: mga trained gipang train
12: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
9: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
9: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
12: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, mm-hmm. no? Arig na sila.
9: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
12: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
9: paborito gid sa kagaw.
12: Oh, paborito
9: dapat labi na kung plakaong katamis.
12: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
9: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod-sulawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!

0: isa ka mananaya nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa ato mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa lubutan sang ato nga pagwaragwag sa mga nagatutok sila tag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga real stations nato sa may Banwa sang Leganes, Ciudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa aton sa ninga K5 News FM Sara. Kita man nagabi-abi sa aton mga K5 sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas, kag sa aton sa mga Ilonggo, mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, nga nagamonitor, pinagi sa aton sa nga Facebook Live. Mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maayong oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope, yal lang ka mo sa maayos sa nga kahimtangan. I-like na, kag-share, ato sa nga pagpangalagad. Dari sa programa 11 Mbps. Alas 11.08 sa ato sa nga pagpangalagad. Welcome sa saning Miyerkules edition sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Dili kita sa adlaw sini pizza 9 sa bulan sang Setyembre. Ikaduha ini nga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2023.
1: 11 Mbps.
0: Sa kinandan ako naman ninyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sang programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, dugay-dugay ka check naton connection naton sa ato sa nga local pag-asa. Kay may na monitor kita nga isa sa nga tropical depression. Pero sa gwa pa ni sang aton sa nga par, pero mapahimo, mapa-enhance ni kung mapabaskog ang hangin habagat. Ilabing gito sa may area sa nga Luzon. May mga lugar sa Gihapon dito sa may area sang Luzon nga ginabaha-baha mga ka-K5. Pero dito sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo, umpisa sa nagligad nga adlaw kag sa sining matinion, nangin manenaya na ang ato sa ning tiyempo.
1: 11 Mbps.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, makaupon man natin karon ang ato sa mga K5 News Patrol Reporters. Direkta sa tag sa kama area of assignment. Makaupod na karon direkta sa ibayin sang Police Regional Office 6. Si K5 Karen Badilla kag si K5 Elmer Sable kay subong adlaw yari diri. No nga aton sining secretary sang Department of the Interior and Local Government si Secretary John Vic Rimulya.
1: 11 Mbps.
0: May magid pangatag dito nga mga motorsiklo nga pagagamiton sa aton sining nga mga otoridad sa aton mga kapulisan. Pero i-check pagin naton kung ano pagin ang mga prior commitment, mga tinutuyo sa ato sa DILG sa pagpadulong diri sa may bayan sang Police Regional Office 6.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni kasako si DILG Secretary John Vic Rimulya. Kahapon nag-attender pa ni sa Sininga Sambit sa warrant of arrest batok sa kay Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: 11 Mbps.
0: Kay nagahingyo subong ang kampo na sa ni Anay House Speaker Martin Romualdez nga ipabili niya sa hospital o kon na ipaidalom sa hospital arrest. Pero ito dipindi ni kayong dapat sa atos ng Philippine National Police luyag dyan ni na nga dito sa ibain sa Camp Krami sa hospital dito lang i-confine kung laing iba pamatsyag sa aton siya ni nga Anay House Speaker.
1: 11 Mbps.
0: Tagi-check na itong report ni K5 Kim Kaluyo kay dili sa may Western Visayas nagbubuya na ang unemployment rate. Pero sa kabiluban sini sa records ng Philippine Statistics Authority nagapakita nga halos masobra na ato nga sa milyon ka mga kababayan naton ang nagdugang nga wala sang trabaho sang bulan sang Agosto.
1: 11 Mbps.
0: Kung ikomparar ta o kung ipaanggit sa naglegal sa bulan sang Hulyo, nagtaas mga ka-K5, no? Or I mean sang bulan sang Hulyo, sumaka ini sang halos 550,000 ka mga Pinoy nga wala sang trabaho. Kung naglabot kita sa 6% nga unemployment rate sa bilog sini nga pungsod Pilipinas. Alas 11:12 sa atos nga pagpangalagad. Sa piyak nga linya, makaupo naton no, si Engineer Jeff Makiling. Nasang pag-asa, Engineer Makiling, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sa mga latest weather update sa Subo ng Antaw. Wednesday, September 9, 2026. Southwest Monsoon ang ga-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, and Visayas. Ang trough naman nga sa Tropical Depression, or si nga si Crovan, muna ang ga-apekto sa Northern Luzon. Meanwhile, para sa province ng Aklan, Kagantig, magalumon nga kalangitan, may dala si scatter na pag-ulan, pangilat kag panag-uugtuga sa Southwest Monsoon. Kag para naman na yun sa ilang gamay sa Western Visayas, magalugal umtob-tob, magalumon nga kalangitan, ang dala sa isolated nga pag-alaan, pangilat kag panag-uugtuga sa Southwest Monsoon ng Yapon. Kasarangan tub-tub mabas kung sa direksyon nga nabagatan na patundan para sa hangin diri sa Western Visayas. Kasarangan tub-tub mabalat na din para sa mga panundan diri sa kadagatan. Forecast temperature 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak, 5:40 a.m. sa aga. Magato na din siya 5:54 p.m. karon sa gabi. Ang mga latest weather update na din sa Iloilo na Radio Station of Jeff Makiling. Salamat.
0: Engineer Makiling?
2: Yes, sir.
0: Oh, sir, ining mga Google Omo niya tiyempo naton na apektado kita sang hangin habagat?
2: Yes, sir. Sako, sir. Ang dalasang pagkandong direct sa Western Visayas, isa mo ni atong hangin nga habagat, sir.
0: So anytime mapwede kita maka-experience sa mga pagtupa sa ulan.
2: Yes sir, sa sir, ang mga ginaan sa kanya na lang na ito, ang expect na ito, sir, is at anytime today, maka-experience kita ka mga pagtupa sa ulan, or if not, nga wala din sa ulan, magagalong magyapon nga kalangitan.
0: Okay, sir, may ginamonitor kita nga tropical depression outside sang par naton na ano ang chance sa ning magasulod sa par naton?
2: Yes sir, bali ang ini nga tropical depression na ginabantay natin sir. Actually, I want to say formally known nga si Philandok sir.
0: Ah, okay.
2: Yes sir, bali so doon ara siya sa tagwasang par natin dito sa may Japan nga area sir. Pero ang iyang trough or ang ikong yan nga tawag natin, bali ang ga-apekto sa may Northern Luzon. Ang mga isa pa reason why ga-apekto ang Southwest Luzon sa atin since ang pinamuto niya sir.
0: Oo, daw medyo mahinay ang dalagan o kanang ang kwansin ng pagpalayo ni formerly Bagyo Philandok sa aton daw mga sobra na isang semana. Sin nga, may mga portion dito sa may Northern Luzon na apektado gyapon sa nga iyas nga epekto sa pagpainhan sa angin habagat si Engineer Makiling.
2: Yes, sir. Thank you, sir. Ang mga isang factor ngayon na dalaga, sir. That is why, gudala sa mga pagdalo na palagi naman ito o pagdalo sa wala sa ilan sa Northern Luzon, sir.
0: Okay, pero dahil sa aton, sir, it's only hangin na bagat, no? Hindi naman kita ni apektado kung napainhance si Bagyo Philandok.
2: Yes, sir. As of now, sir, hangin na bagat ang Japan ang ga-apekto sa aton. So, expect naman ka po nga ang condition natin na muna, cloudy nga condition, and then may araman nga possible na pagdrupa sa ulan.
0: Sige. This information, Engineer Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Salamat kay Gilwat, mayong aga. God bless you sa Pag-asa Iloilo.
2: Yes, sir. Salamat kay Mayo Atis.
1: 11 Mbps.
0: Sa Gyapon, apektado kita sang hangin na bagat, pero hindi kaya apektado sa pagpa-enhance ni formerly Bagyo Philandok. Amo to ang balaton sa may Northern Luzon, pila sila ka mga lugar, ang padayon dito nga ginaba tungod nga maulanon dito ang ilang sininga tiyempo. Pero di may mga tiniyon Gyapon, maka-experience kita sa mga pagtupa sang ulan. That's why nga dapat mangin alerto kita, no? Balon kita sa proteksyon sa aton lawas, magbalon sa mga kalo, kaputi, da, raincoat, payong, kag of course, pabasgugon tatos yung immune system. Dapat mag-inom kita, no? Sanya, the power trio. Combination ni isang klinika, Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na mga tikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itangui sa klinika, the alternative medicine and wellness center. Mabakalis mga klinika outlet, no? Sa inyo lugar. Diri sa may surad sang Iloilo, klinika outlet na Tundalan I. Lopez. Sa tupad sang St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang klinika outlet nato niya sa may barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may isurad sang Pasay, barangay Poblasyon Ilabod, sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog, ang aton sini nga klinika outlet. Kagdira sa may bayan sang Banwa sang Sara, yara ang klinika outlet nato sa RGM Building, sa may barangay Apulista, sa may Banwa sang Sara, kag sa mga klinika naton o kon mga klinika outlet naton may mga free consultation diri na sa inyo sa ning lugar. Ining mga klinika products pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kamabakal man sa gapanguna, available sa mga butika, ka mga pharmacy sa inyo sa ning lugar.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:17 sa atong sa ning pagpangalagad, ginakabig si Anay House Speaker Martin Romualdez ng flight risk. Amo ni ambal ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Kumagambal kita nga flight risk, no? Mga ka-K5, isa ini ka legal term, no? Nga para sa defendant nga ginakusar ni, no? Sang crime kag ginakonsider nga mahimo magpalagyo agud, no? Makalikaw sa trial ukon pagka-preso.
1: 11 Mbps.
0: That's why nga subong bantay sirado dito sa Baybayin sa hospital sa may San Juan City si Anay House Speaker Martin Romualdez. Pero ti kon mag-okay ng iya sa sitwasyon, ang iya sa batsagan na no, mahimo iga-silo ini sa PNP General Hospital dito sa Baybayin sa Camp Krami sa may Quezon City.
1: 11 Mbps.
0: Kon lang tawon ta lang sa mga litrato bisan sa magshot na no, ni Anay House Speaker Martin Romualdez daw makaluluoy mang sitwasyon niya, no? Daw ambot lang ko may iba sa may kabatsag paska luoy sa saring binilyon ka pesos nga na kuha sini. Pero tiniya sa kampo yan ni Anay House Speaker Martin Romualdez sinapanginwala ang ining nasambit sa ning mga allegation sa paggasamsam, no, sa pag-angkon sa sining mga binilyon niya kickback or basi labot pagani trilyon sa sining mga proyekto ilabi na gid ang flood control project.
1: 11 Mbps.
0: Kaya ginakusar man siya, no, sang tariho yaman nga ginakusan si Anay Acobicol Party List Representative na no, Zaldico. Taglakip man, no, ara man si Anay DPL Board Secretary Manuel Bunuan.
1: 11 Mbps.
0: Ikon isa-isahon mang masakit ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Ilan na kabilog masakit niya daw? Anong kabilog na batsyag niya? Pero sang una, sang wainis ang warrant of arrest kag pagadakpon tungod sa kaso nga plandal. Daw mayo man ni pang singkay-singkay ha? Daw mayo man ni ang pamatsaga niya, no? Daw may kata-report nga dumay ginabatsag, no? Nga to si Anay House Speaker Martin Romualdez. Pero pagwa sang warrant of arrest, kibota dito niya sa ospital, gin-issue o kung gin-serve ang nasambit sa ni nga mandamiento di aristo.
1: 11 Mbps.
0: Ang masakit-sakit na dali kaining kaso nga plunder, siling naton, wala sang piyansa o kon non-bailable offense ni mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 sa atong siling pagpangalagad sa piyak nga bayin, na gina-check naton kay magapadayon subong ang impeachment or subong kansilado. Wala no sang impeachment trial tungod nga taga ni sang kagayunan nga markahan ng masubra sini asin o kon na masubra isa kagatos nga mga dokumento sa Gyapon angot ini no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Kaya masunod na sini nga topic amo ang unexplained wealth. No, hindi mapatag nga manggati, that's why ini nga madokumento halin nga record sa bangko sa BIR, no, amo ning markahan nila kag medyo malawig-lawig ang ining nasambit sa ni no, nga article of impeachment ang ining unexplained wealth, no, sa kaso para tubang ni Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Pero kahapon sa gipatigayo sing impeachment trial, isa diri sa mga ginaistoryahan, no? Ang ining pagpanubok sang threshold para sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Kay tingong basihan naton ang ginapatuman o kon ang ato sing kasuguan kon ma-impeach mo ang isa sa nika public officials, dapat nga ang makuha sa ning boto nga pabor nga ma-impeach ang nasabi sing official, dapat 2/3 sang miyembro sang Senado. kati ang two-third, kati 24 ang miyembro sang Senado, dapat makakuha ini sang 16 kabuto para makuha ang two-third sa pag-impeach pareho sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Pero may nag-question abi subong kay ang aton sa nga Senado ginabugusan ni sang 24 tanan ka mga senador. Ang naga-function lang gid subong kag nagahimo sang ilas nga mandate is only a 21 or 20 na lang. No? May apat ka mga senador nga hindi makahimo sang ilas ni fully, no? Ang mandato bilang miyembro sang aton sang Senado. Ang ginatumod na diri is Senador Rodante Marcoleta na karon na preso, si Senador Jinggoy Estrada na subong preso man, si Senador Lauren Ligarda na sa luwa subong sang pungsod. Kag may base information, may ginabatsyag ining masakit. That's why nga pagpadulong sa luwa sang pungsod, no? Amo ang pagpabulong. Pero dito man ang iyasan nga bata nga si Congressman Leveste. May iba nga igambal kung base kung mangayo na nato sang political asylum sa ibang nga lugar.
1: 11 Mbps.
0: Ako makabalik pa kay timbalaan nato ni Mag-Iloy. Nagapangatubang manisang kaso mga kaka-K5 angot sa saring ginsudlan nga kontrata na usang iyasan nga bata angot sa saring programa ang solar. O galing kay tiyan nasaad sa kontrata na wala matuman, wala ma-implement, na wala masunod. That's why ngati mayara sa silingaton nga mga wala masunod sa ginpirmahan niya ng agreement na sa tunga sa saning kumpanya na ni Congressman Leveste kagsang ato siya ni nga gobyerno. Tambal lambot lang kumabalik pa rin sa may pungsod Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Itatlo na, Congress, Senador Rodante, Senador Estrada, Senador Ligarda. Ang isaya ti tub-tub subong hindi na makita. No? Ining si Senador Bato de la Rosa ay matapos ka nagwa ang ining warrant of arrest halin sa International Criminal Court. Nagulpi lang ng indulaan si Bato de la Rosa matapos nga maghalin dira sa may Senado. No? Sang kaagahon na the time. Ha? Kay T.Y. Malang kung sa diin siya. Pero suno sa kay Secretary John Vicrimulya na ibuuanan nila kuno kung sa diin nagapanago ining si Senador Bato de la Rosa ara kuno sa idalom sang proteksyon sang isa sa ka-impluensyado nga tawo.
1: 11 Mbps.
0: Ipadayon subong ang negosasyon na para nga mag-surrender abi si Senador Bato de la Rosa kay hindi man luyag kuno sang ato sa ring katiglikom sang DILG nga may matabo bla na nga may mga dalahig kag may mahimo madula nga mga kabuhi. Kaya diba si Con mag-resist na si Senador Bato de la Rosa. Kaya hindi malikawan mga supporter siya kung sino mo na nag-protect siya subong. Kung saniin mo siya kapanago subong nga base kung may matabo sa niya mga engagement sa tunga sang mga tropa sang gobyerno kag sa mga supporters kag mismo sa kay Senador Bato de la Rosa.
1: 11 Mbps.
0: Kaya ang bal nila natumod na kunokon sa diin subong lugar si Senador Bato de la Rosa mga kakifay. Kaya mo nang ginaistoryahan sa Senado kaya ang nag-function na lang subong nga mga senador is 20 Senate member. Di ayan mapiktuhan diri ang ginapangayo sini nga dapat two-third o kung 16 ang botogin o kung ang two-third gagdabasiyan naton ang present no, nga subong functioning sa baybayin sang Senado.
1: 11 Mbps.
0: Tikon 20 subong ang two-third sang 20 no? 40 divided by 3 daw mga ara lang gid sa 14 13 no? 13 o kung 14 dira ang two-third sini mga kakifay. Insakto man ang math ko kay ti two-third times sa 20, 40 divided by 3. 40 divided by 3 pila mag 12. 11, 33 mag 12, 36 mag 13, 39. At yung mga aragid sa 14, ang kinanglan niya nga boto, mga kaki 5. Independent kasi mabot siya ng 23. may oral arguments, no? Sa magtimbang sini sa defense kag sa prosecution, kagadong panindugan, no? Sang tagsa ka mga senador, angot sa sining pag-vote nila sa sining threshold, kung bala 16 gidman o kung mahimo ini maga-nubo.
1: 11 Mbps.
0: Kay at the end of the day, 92 dias ang inigintigana na impeachment trial. Now, paghatag sa mga ebidensya, pagpamati sa mga witnesses, mabatian tamay kuno ang nanging depensa sa defense counsel. Pero at the end of the day, ang mga resulta sa ni, kag nakasalalay ang kapalaran ni Vice President Sara Duterte sa mga indesisyon sang miyembro sang aton sa impeachment court, nga mo ang aton sa miyembro sang Senado.
1: 11 Mbps.
0: Dira nakasalalay kung ano ang mga indesisyon nila mga kakifay. That's why nga tidepende ini ang ginabutuhan ang numero kay kung taon natong kung 2/3 mong kung pangasundo naton kinanglan 16 git. No? Ang magic number nga 16 git dapat ang malabot para ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Botsalingon sa ni madugo ini. No? Sa mabotsing nga pizza 23 sa bulan sa Setyembre kay at the end sa sining mga pag-plastar nila. Now, sang sining argumento at the end of the day, dire, pag-abot sa September 23, mahimo may pagbutuhay on the part sang Senado. Pero laban-laban ang inasambit sa pagpanubo sa threshold, no? Sa bayin sa pag-impeach sa isa sa public officials, mahimo basi kon magalabot ini sa Korte Suprema.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik ta, iga-check na itong report. O pwede kay 5 Karen Badilla. Kumusta dira ang sitwasyon sa may bayan sang Police Regional Office 6? Ano nakatag na sang statement si Secretary John Vic Rimulya? Pinamagid ka mga isyo, no? Ang may mo nga masamat ni Secretary John Vic Rimulya, no? Amot subong ka sako dito, subong ari naman siya di. No? Kaganong tinutuyo dire, but initial, amo ang paghatag sang mga motorsiklo sa ato sa nga kapulisan. Kaya balan mo ang PNP, ang Philippine National Police, under sa pagdumala sang Department of the Interior and Local Government. Bali, under sa DILG, amoning Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, kag ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP.
1: 11 Mbps.
0: Amo na nga base, matigala ka mo nga ang DILG, hindi lang handol, hindi lang uyat sini. Now, ang mga local government unit, alam mo natin, Department of the Interior and Local Government. Hindi lang ning mga, kwa natin, mga kabanwanan, no, ang isa idalom sang LG, sang DILG, kundi ang PNP, ang Bureau for Protection, kag ang BGMP.
1: 11 Mbps.
0: So, standby ka mo sa atos nga pagbalik ka. Kay Sir Edgar Barbadon, may dayagid nga aga, sa sina ang stress kung mental health problem ang balatian sa mga politiko nga kurakot involved stress ginsanday sa pagpaminsar at ilaban-laban gede ah, hindi ka maminsar ko na sang una kanami pasang emotion nga paminsarun no? Kalipay ka pa kay baton kasang minilyon kag binilyon ka peso pero tamo ang bal naton ang tanan-tanan may katapusan waay sang forever. Bisa na pagigugma ni Kaki 5 kisyahan ay say, waay sang forever. Oh, pariho na. Waay sang forever. Tanan-tanan, may katapusan. Kaya kita'y nagapati nga may Diyos ang kalibutan.
1: 11 Mbps.
0: Manukot kag manukot yun ah. No? Tanan-tanan, may katapusan. Asang kalibutan, may katapusan. No? Tanan-tanan, kita waay manggabato sa babaw sa kalibutan. Kita tanan may katapusan man. Kita tanan magkalamatay man. Tidipindi ni kung anong magkapalaran ta sa pihak ng pangabuhi. Why man may nagbalik kalin sa pangabuhi, no? Nagbalik din sa kalibutan. Kaya nagambal, nga nami itong pangabuhi sa pihak ng pagpangabuhi. Tiyang pagpati, tamalangya, either mapalangit ka o kung mapaimpyerno mo. May choice ka o. Basi kung sobrabla kakalain mo, hindi ka man ito kusulod sa impyerno, ha? Mambal to si Satanas, op! Hindi ka di pwede sa siya, kwan, sa impyerno. Sina kay nga, ah, sobra ka pakalain sa akong batasan. Bantay ang report sa aton si Maki 5 Patrol Reporters pagkatapos sa pagkaimportante ng mga pahibalo, palihog, standby.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium. Nationwide.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline?
5: May na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
12: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
13: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maari kang makuryente at mamatay.
12: Mamamatay? Ganun katindi?
13: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGC.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: problema, ganda ko sa akong body odor.
16: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakakiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.

0: mag-isang D3 Bio, ang Pilas ko Dasig na lang bagayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay Dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: 11 Mbps.
8: Pabalik pa K5 sa ato sila nga pagpangalaga diri sa Miyerkules nga edisyon sang 11 Mbps. Nagdo sa aton nga oras alas 11:46 na sa aga, ini nga oras sa dulong susang Tando Ay Light, gaan nang may kasama.
9: This time check is brought to you by Tando Ay Light, gaan nang may kasama.
7: 11 Mbps.
8: Iga check na to report ni K5 Aaron Rifoyo. Kay base ko na biktima ka muda, atensyon! Sa saning isa ka miyembro sang LGBTQ, na nadakpan kay ang mudosin eh, gapamantay to ka mga ginapalabhan sa laundry shop, no? Ginapanguha, gapakuno-kuno ko nung kwaon niyang laundry sang iya sa ning utod, naging palaba, dira, di why man ginasubject for a confirmation nga siya gid. Napakuno-kuno, kagang ining LGBTQ, agi ni, no? Damo ni na pamiktima, naglapta ng iyasing itsura sa social media kay sa grupo ni isang mga taxi. Atensyon da sa mga grupo sang taxi ga monitor sa aton, nagligad, naglapta niya ang itsura ya kay may naskaman ni nga taxi driver. No, nagpaduloong sa may banwada sa nga huyway binay, dano do 2,000 ni blang blay, runs taxi driver. Kaya just imagine na ako'y kampadulong kagbalik sa syudad. Kung pilang gasto na sa imo gasolina kag may bayag pa sa arkila. Pero ang baldaton, amo na, ngang tanan-tanan, may katapusan, gid. madakpan, gid, basta malain ang nabuhat mo. Malabot gid sa punto nga mauntat ina. Tinadakpan siya, no? Gani atensyon, basta na biktima pa kamuda kay pang sampaw-sampaw nga kaso. Ang ipalta sa nang nasambit ni no, nga a suspect na K5. Kibalong tang dugang report ang detalye upod kay K5 Aaron Rifoyo.
10: K5 News FM Kampyon Report.
11: K5 ba Enrico, maayong aga kag maayong aga sa aton nga nagapamati. Mm-hmm. Ining ginatawag ang ining suspect ni nga agi nga tirador sang mga linabhan sang laundry shop ka K5 ni Rico.
8: Hindi lang tirador, damo pagid nga mga yes. Modos kag scam sini. Hambal ko gani kung si ka K5 Paul guro ang mabiktima sini, laban-laban ko aon niya sining brief gini ni K5 Paul.
11: O posible dad ka K5 ni Rico. Pero ang pagpangawat niya ni isang laundry o kung sa mga panapton sa laundry shop ka K5 Enrico.
8: Anong modos niya? Arang itsura ya K5 Aaron? No? Basta familiar sa inyo? Oh. Na magkanto ka mong police station kaya damo ang nabiktima? Ang ining lalaki, mga K5, pang scam ubre, panuntob la. Anong iyas ang budos na sa mga laundry shop ka K5 Aaron?
11: Yes, based investigation ng Police Captain Francis John Layog, ang hepe ni isang Barutac Nuevo Police Station. Ang estilo niya, kundi may ara kung nag-example ka K5 Enrico sa mga laundry shop, ginabantayan o kung natiktikan anay isang suspect ni. Kinalantaw niya kung balan isa lang ang staff or kung ang personnel sa laundry shop. Kung mabanta niya, kag makita niya nag-aisahanon ng ang personnel, diri na siya magpanilag ka K5 Enrico. Gina-timing niya kay kalabanan abi sa mga laundry shop ka K5 Enrico. May isa lang ka staff.
8: O, duwa. Ang mataas, duwa eh.
11: Kung ara lang lokdo na sang tanan yung responsibilidad sa staff ni hindi rin na siya masulod ka K5 Enrico kag timing on niya sini ang masakop lang staff nagabubo abis ng detergent powder naga kung anong mandang rimuon niya makadalingkat kag makatalikod kag
8: kwaon niya kaya makaluluoy sana yung tag iya sang laundry shop ka K5 ba aron kag nagabantay da.
11: Yes, hosto gid ka K5
8: kay tikon ako yung nagpalabada pagkuha kuya sa akong labhan nga way sa may ihatag sa imo.

0: isa labton kay K5 aron eh.
1: Yes, kay K5
0: ini. So amo galing nagda timing niya nga tapos na labat, siyempre balaan naton sa laundry shop na ginabutan sa plastic mo.
1: Yes.
0: Ang ining maging panglaban, ang ibagan na piod pa na kay K5 aron,
1: yes,
0: no? Depende sa gina-offer sang laundry shop, ibanda libre sang pilo, libre sang plancha,
1: yes.
0: No, depende sa balayan mo. Basta kanami, so pagkuha ya sa maging panglabhan, tipiliyon nyo dadong aros-aros ka mapuslan sa ning kaki-five aron. Kaya ano, nabaligya ya?
1: Yes, kaki-five, Enrico. Kanami, isang style ya.
0: Oo, tiba siguro may ari ni kaugalingon nga ukay-ukay?
1: Wala, base kaki-five, Enrico. Do ang estilo ya, mugid. Kaya sa kulang tawon, doon naglibod lang siya sa ukay-ukay, kaki-five, Enrico. Kag ang mas, ano ne, ang sa ibanda base kon may gin pang palondre ka mga brief da base kon pabaligya na to sa ibanda mga persona.
0: Oo, tibud bulay di ko nagida palaba mo mga branded ka K5 aron.
1: Oh, base yes, so stogid nang tagmaralon yung mga brief kag mga underwear black ka K5.
0: Oo, mga pareho kag ginasoksok ni ka K5 Christian John Hagurin. Oo, nga mga branded.
1: Oo, mga
0: baligya yung mahal pa ni.
1: Oo. Postogit. Pero wag lang
0: kumakita. Diba, base yung bayo, yan diba si kon kinawitan pa niyo?
1: Gabi.
0: Oh, doon may ngalan sa niya juice na bla?
1: Oo, oh,
0: ngalan.
1: Pabatanon.
0: Oh, base kung kinawitan pa rin bayo ya? Orang di largo, yung nasuksok nga brief base kon kinawitan pa K5 ba aron?
1: May posibilidad.
0: So, paano siya nadakpan? May nabiktima siya dito sa may barutak nuevo. Kaya kung lang tawon, ining nasambit siya nga suspect is tumandok sang ahoy Iloilo, barangay yes. Pili sa may banwa sang ahoy ka K5 aron.
1: Yes, ka K5 Enrico. Nadakpan ni siya based sa investigation ng day Sir Layog. Nadakpan siya dari sa may isa hospital, dari sa may haro ka K5 Enrico wherein mm-hmm. pinaagi ni siya mga team mga citizen, mga netizen man nga nakasiprat sa iya nga panaagi sa pagpanawagan, pagpost sa social media kay ti na sila natong ka K5 Enrico nga naglaptanan ni Chure tungod sa modus niya. Kag recently may mga tagreklamo man nga halin pa sa banwa sang Barutak Nuevo nga gin kawatan niya sa ining mga panapton sa laundry shop nga amoning accurate reported ni siya kag tigin palapot sa pulis kag nagkasasang hot pursuit operation pinaagi ni kaki Feminico sa mga tigpanamati naton kung pamilyar sila bla sa isa ka sikat nga salon tagiya sang isa ka salon bla.
0: Oo.
1: No.
0: Ano anong si iya tagline? Si Madam?
1: Si Madam Libre Lechon?
0: Ah, Libre Lechon.
1: Ah. Siya mm-hmm. mismo kaki Five Enrico nakatokib sa sining kawatan. Kag siya rin nagmatumato dala to sa may PlayStation 9.
0: Okay. Mm.
1: Ti si Madam nga anti Amazona man to sa pagkadako pero ti kagwapa. Gindalaya to sa may PlayStation rin sa may PlayStation 9 kag dito na ka K5 Enrico nga ti ginarestar siya gin prosesong iyang asang pag-aresto sa iya kag nahibaluan man ining si Madam nga ini kaagi ni ubra sa iya. Kag nakita kag may mga ebidensya nga ginaaligar nga siya ning suspect nga nagpatay man sa mga sapat or mga ido ni Madam kuno kay K5 Enrico. Amo nang reklamo sa side niya.
0: Aside sa kawit ang makawit ang kamot no mapintas pagid.
1: Yes.
0: Ah, kaya makasapatan gali ang mga pet ni Madam da pinang planuhan yung kapatyon.
1: Yes, sa K5 Enrico.
0: Sus Mari Jose po.
1: Okay, siyempre siya ka membro sa LGBTQ ginbuligan ni siya daw ka K5 Enrico. Pero tingin kasubo man to ni Madam nga mo to natabo sa sapat niya. Kag sa sini, sa pagpangawat niya sa banwa sa Barutak Nuevo, na-aresto ni siya sa Gabigid sa Setyembre 7.
0: Mm-hmm.
1: Kag pagkaaga, gin-transfer na to sa Barutak Nuevo Municipal Police Station sa K5 Enrico.
0: Kaya dito ang reklamo eh.
1: Yes,
0: dito may kaso siya. Pero pwede ini, kung mag-file sang kaso, kag kung nabiktima ka mo sa nasambit siyang suspect, pwede gini, na nga magpakingangot ka mo sa Barutak Nuevo to add another case batok sa sinya sambit sa nga yes. Nga suspect iti ko lang taon natong kaso ya available basi ko makagwa naman ni kag mga wait naman ka K5 aron.
1: Yes, sa K5 hindi ko. Kaya sa pagpangusisa tapagin ang suspect ni nagka-board ising kwarto diri sa may distrito sang haro tapos ang mga bayong ginapangkawat niya ginapangbaligya niya diin bala ka K5 Enrico ginapamaligya niya sa may Dumangas sa Ahoy kag sa haro man kag ka K5 Enrico kag may mga record ni siya diri sa may distrito sang La Paz, Ahoy kag sa banwa sang Dumangas bangod sa pagpangawat kag iban na biktima niya na naareglo niya ni kag iban wala ni nagpasaka sang kaso pero sa subong nasugata yagid no ang mga tao nga desidido nga magpasaka sang kaso batok sa iya.
0: Sige, salamat kag K5 aron.
1: Kakay 5 Enrico, ang ining mga balita o kung ang ining balita na donongkit sa kaluan sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si Kakay 5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat kid kay Kakay 5 Aaron Refoyo.
2: 11 Mbps.
0: Eh, basi ko na biktima ka mo di, kadto lang ka mo sa Barutak Nuevo Police Station, coordinate lang ka mo, kay basi na biktima man ka mo sa sinasambit siya nga suspect nga mahilig, no? May kalamsang kamot, pangaw, it obraya, kag pagpanunto. Pagtapos ang Mighty C Network News, kung ano na ito, i-check ang report ng K5 Karin Badilla, direkta sa ibayin sa Police Regional Office 6. Ang report angot sa pagpadulong din ni DILG Secretary Junvic Rimolya. Upod kay K5 Elmer Sablik, ang report man ni K5 Kim Caluyo. Initaran sa itong pagbalik, pagkatapos sa plikiportante mapahibalo, paliog standby.
2: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500, garantisado, epektibo, aramis. TTX 500!
3: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang pagguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
4: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga
5: antioxidant. It's Iloilo Supermart APUM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100076 Series of 2026.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika, Mighty C, ang alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
10: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
11: Hi, ako si Melly, isang housewife. Kapag walang pasok, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
13: M1. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Anti-Marites Ordinance isinusulong sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City. Pangalan ng Chief of Police Aklan na ginamit sa scam at 10,000 pesos load hinihingi sa mga mabibiktima. At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan.
14: YTC Network News. YTC Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, Anti-Marites Ordinance isinusulong sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Kamo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
15: Isang panukalang ordinansa na naglalayong magpataw ng pananagutan sa mga individual na nagpapakalat ng chismis at impormasyong nakakasira sa reputasyon ng kapwa ang kasalukuyang isinusulong sa Barangay San Miguel sa Palawan. Tinaguri ang Anti-Marites Ordinance o Barangay San Miguel. Layunin na naturang panukala na protektahan ang privacy, dignidad at pangkalahatang katahimikan ng mga residente laban sa mga hindi beripikadong balita at usap-usapan. Batay sa draft ordinance, ginamit ang tanyag na terminong marites na nagmula sa katagang mare, anong latest, upang tukuyin ang mga taong may gawiin na magpakalat ng mga kwentong walang sapat na batayan sa pamamagitan man ng personal na pakikipag-usap, pasulat o gamit ang social media. Pangunahing batayan ang panukalang batayan sa mga probisyon sa 1987 Constitution, Local Government Code, Revised Penal Code, ukol sa libel at oral defamation at Cybercrime Prevention Act para sa mga pambabatikos at chismis na kumakalat sa internet. Nilinaw naman sa panukala ang pagkakaiba ng karaniwang pakikipagkwentuhan sa hayagang pagpapakalat ng mapanirang impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa kapwa at sa buong komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belo Strino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Samantala, pangalan ng Chief of Police Aklan ginamit sa scam at 10,000 pesos load na hinihingi sa mga mabibiktima. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
16: Nagbabala ang Tangalan Municipal Police Station sa publiko laban sa isang scam kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang officer in charge o ang hepe na si Police Major Jason M. Mausig upang makahingi ng pera. Sinilabas na impormasyon ng Tangalan PNP na tuklasang humihingi ang mga scammer ng load na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa mga peking operasyon o tulong gamit ang pagkakilanlan ng nasabing opisyal. Agad na nilinaw ng pulisya na hindi humihingi si Major Mausig o konsi numang miyembro ng pulisya ng pera, load o GCash sa pamamagitan ng tawag, text o social media. Dagdag pa nito na hindi nanghihingi ng pera ang PNP kapalit ng anumang tulong o transaksyon. Dahil dito, hinihikayat ng otoridad ang publiko na huwag magpadala ng pera o load at agad na i-block at i-report ang account at balaan ang mga kapamilya, kaibigan, lalo na ang mga senior citizen. Kung may matanggap na katulad na mensahe, agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station para sa nararapat na aksyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan. Balita hatid sa atin, Liga K5, Carol Medino.
17: Nauwi sa batuhan at karambola ng mga upuan ang masayang kompetisyon sa pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar noong nakaraang araw. Mahikita sa viral video ang batuhan ng mga monoblock chairs ng mga kalahok na pawang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa imbestigasyon ng pulisya, nag-ugat umano ang kaguluhan nang i-anunsyo ang kampyon sa nasabing kompetisyon, pero isang estudyante umano ang nambato ng bottled water sa kabilang grupo. Natigil lang ang kaguluhan nang umawat ang kapulisan at mga guro, pero wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ukol sa pangyayari.
15: Para sa MyTC Network News, ito si K5 at Carol Medino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kagayan, SPE imbestigahan ang mga irregularidad sa PBBM scholarship program. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Formal nang inatas ng 12 sangguniang panlalawigan ng Kagayan ang pagsasagawa ng malalim na investigasyon ukol sa mga sumbong at questionable proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sa kanilang 55 regular session, nagpasa ang mga konsehal ng isang resolusyon bunsod ng mga reklamo hinggil sa umano'y kakulangan sa transparency at tamang sistema sa screening ng mga scholar. Mariing ipinahayag ng mga nagre-reklamo na dapat mapunta ang tulong pinansyal sa mga graduating students na tunay na hikaw sa buhay at hindi sa mga kaanak ng mga incumbent barangay at SK officials. Sa ilalim ng programa, nakalaan ang kabuang 100,000 piso kada barangay para sa 5 piling benepisyaryo na tatanggap ng tig 20,000 piso. Matatanda ang naiulat na ang mga kahalintulad na isyu sa pamimili ng mga eskolar sa mga bayan ng Lasam, Maghirig, Solana at San Antonio sa Enrile na nagtulak sa lokal na pamahalaan upang silipin ang implementasyon nito.
19: Para sa MyTC Network News, sa kasi K5, Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: Samantala, Pro 10, nagpapatuloy ang case build-up sa ninakaw na mineral ore sa loob ng DNR 10 compound. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
20: Nagpapatuloy ang case build-up ng Police Regional Office 10 kaugnay sa ninakaw na mineral ores sa loob ng DNR 10 compound sa Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City, katapat lamang ng Puntod Police Station 5. Kinumpirma ni Pro 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. na ang National Bureau of Investigation o NBI na ang nangunguna sa investigasyon. Itinalaga na rin si Engineer Alvin Rickman bilang bagong OIC ng Mines and Geosciences Bureau Region 10 matapos ang insidente. Milyon ang tinatayang halaga ng mineral ores na nakumpiska sa operasyon ng MGB 10 laban sa illegal mining site sa Misamis Oriental. Naniniwala ang may mga kawani ng ahensya ang sangkot sa pagnanakaw dahil walang nakitang force entry sa compound. Bagamat may nakatalagang security personnel sa loob ng DNR 10, nagawa pa rin mailabas at mapalitan ang truck na may kargang mineral ores.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: Gayun din magkasintahan, parehong patay sa isang aksidente sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
22: Pagmamahalan ng magkasintahan na udlota matapos parehong mamatay sa isang aksidente.
23: Wala ng buhay nang dumating sa ospital ang magkasintahang sakay ng isang motorsiklo matapos na maaksidente sa barangay Luok, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang 2 biktima kung saan na ang lalaki ay nasa 23 taong gulang, residente ng Cebulan, na habang ang nobya nito ay mula sa barangay Bunga, bayan ng Dawi, Negros Oriental. Sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na sakay ang magkasintahan sa isang Yamaha Aerox na motorsiklo patungo sa kasulungat na direksyon at nag-overtake ito sa isang sasakyan at nawala ng kontrol na naging sanhi ng kanilang pagkabaga sa kasalubong na Isuzu wing van truck na may mga kargang feeds. Matapos mabangga sa isang truck, nagtamo ang dalawa ng mga malubhang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, kaya agad silang dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad, parehong wala ng buhay ang magkasintahan nang makarating sa hospital. Habang ang driver naman ng truck na mula sa Bacolod City ay nasa kustudiya na ng Sibulan Municipal Police Station para sa tamang proseso at disposisyon.
0: Para sa MyTC Network News, ako si Kaki 5, James Dietri Bayo Paduquillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, Kaki 5 News FM.
1: Network News.
3: MyTC Network News.
13: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, magkapatid na suspect sa pagpatay sa kanilang pinsan sa San Remigio Antique nakalabas na sa kulungan. Balitang hatid sa ate ni K5 Jojet Morillo.
4: Nakalabas na ng kulungan ang magkapatid na nanaksak at nakapatay sa kanilang pinsan bandang alas 10:30 ng gabi noong Setyembre 5 sa sityo Tig Idjok, San Rafael, San Remigio, Antique. Ipinahayag ni Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, na noong Setyembre 7 ay pinalaya na ang mga suspect na si Ronald at Ronel matapos na naglapse ang kanilang reglementary period. Nabatid na hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa magkapatid na suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang magkakapatid kasama ang kanilang pamilya nang dumating ang biktima na nasa impluwensya ng alak at sumigaw sa labas ng bahay. Dagdag pa ng kapulisan na biglang binuksan ang biktima ang pintuan at kinwelyohan si Ronald at nang nakita ni Ronel ay agad ditong sinaksak ng ilang beses at siya na at ibabang kaliwang dibdib habang sinaksak din siyang muli ni Ronald sa kaliwang braso at kaliwang bahagi ng dibdib na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: Samantala, mga residente sa isang bayan sa Negros Occidental na bulabog dahil sa pagpapakita ng di umano'y wakwak. Balitang hatid sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
24: Nabulabog ang maraming residente sa Barangay Robles sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental matapos masaksihan ang pagpapakita ng isang di umano'y wakwak sa kanilang lugar. Sa isang video, maririnig ang iyak at sigawan ng mga residente sa isang sitio dahil sa kanilang nakitang wakwak na hinabol pa ng ilang residente at pinagbabato. Umakyat pa umano sa mataas na puno ng niyog ang naturang elemento na hindi tinantanan ng mga residente hanggang sa makatakas sa lugar. Ayon sa mga residente, isang lalaking may sakit ang posibleng binisita ng wakwak. Kalalabas pa lamang umano ng lalaking mula sa ospital bago nasaksihan ang pagpapakita ng elemento sa kanilang sitio. Ilang kaanak din ng lalaking may sakit ang nagsabing nakita nila ang wakwak sa bubong ng isang bahay bago ito lumipat sa isang bahay kubo. Nanlilisik umano ang mapupulang mata nito ayon sa mga residente. Naganap ang insidente noong Linggo ng madaling araw, Setyembre 6. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Drug de Saroas City Capi, sinalakay ng PIDEA, tatlo arestado. Tabuan detalye ng balita, hatid ka K5 Myla Fuentes.
25: Arestado ang tatlong individual, kabilang ang isang itinuturong maintainer ng isang drug den sa isinagawang joint bypass operation sa sityo Railway, Barangay Nueve Rojas, City Capiz. Kinilala ang mga naaresto na sina Reynaldo Macario alias Junjol, 28 gulang residente ng Barangay Nueve, Kina Amuyan, 26 na taong gulang residente ng Barangay Baybay, at Ace Adudes, 24 na taong gulang at residente naman ng Rizal, Palapala, Iloilo City. Ayon sa PIDEA, itinuturing maintainer ng drug den si Macario kung saan na-recover sa operasyon ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuuang timbang na 18 gramo at may standard drug price na 122,400 pesos, na samsam din ng 2 glass tutor, 2 foil na may residue ng ininalang shabu, 1 bukas na sachet na may residue, 1 improvised straw scope at iba pang non-drug items. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PDEA ang 3 at inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: Mga K5, sa detalye na ating balitang abroad, kinundina ng ilang bansa ang sinasagawang pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Tinarget ng mga missile ang mga oil facilities sa Abha, Najran at Jizan, gayon din ang airbase sa Khamis Mushayt. Umabot naman sa 73 katao, kabilang ang mga bata at kababaihan, ang nasugatan sa insidente. Pinangunahan ng United Nations ang pagkondena sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ang matinding pag-aalala ang Katara sa patuloy na paglalapa ng tensyon.
2: YTC Network News. YTC Network News.
13: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Gene Peligno sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
5: 11 Mbps!
6: Pabalik mga K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Miyerkules edition sa programa 11 Mbps.
5: 11 Mbps.
6: Nagdo sa aton nga oras alas 12:16 na sa udto. Kapanyagan ang tanan. Ati sa akon niya wala pa eh. Mayong udto gig kay Ma'am Laura sa Bagaysay, kay Ma'am Nadlin Siautong sa may syudad sang Pasig, kay Sir Eduardo Ignacio, kay Sir Alan Ortega Tocuyo sa may barangay Giso, sa may Banwasang Kalinog, kay Ma'am Novi Paklibar sa may Abilay Sor, sa may Banwasang Uton, kay Ma'am Anli Bahade, kag sumuman kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers naton. May dayad nga udto, halong gid sa biyahe. Amo na siya ang nag-espiya ang sanghinalay. Amo na yung nagbiktima man to sa taxi driver. Atong ginakuparya, tapos nanaog, balikan lang. Sus, napunan lang, wahid ka balik landong niya. Amo ni ka hangkila ng nasambit siya nga suspect. No? Kay Sir Philip Louis King, taga-kwanda, mga KSS na ito may adayad gid nga udto. Kagso mo man kay Ma'am Betty Dalilia, kumusta ng batsuyan, ma'am? Kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwa sa Kalinog. Kag kay Ma'am Nini Sean Presya, may adayad gid nga udto.
5: 11 Mbps!
6: Hindi malipat! Manibin, mga moy, maligo, gamit kita detect sa beauty soap para sa mahamis, maputi singapanit, kag batok sa maskin diseases. Kaglakip man, Clinica Dio Fresh para sa aton kilikili ha. Para mutamot kita, iwas balas, iwas baho, bayabas. Kag sa mga kalaki nanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban.
5: 11 Mbps.
6: I-check na to report ni KK5 Karen Badilla kay subong ari din rin aton sa ning Tiglicom sang Department of the Interior and Local Government. Nagpanagtagto, nagatag sa motorsiklo sa aton sa ning mga kapulisan. Alang-alang gid si KK5 Karen. Kay subong padayon pa dito ang programa. Kaga of course ang pila sa ning pagid ka mga palamangkutanon, no, national concern naton, ilabi na gid ang ining pagpangita kay Bato de la Rosa. Kay ambalya na monitor na nila kun sa diin nga lugar kag gina transaksyon subong, no, negosasyon ang ining naga proteher o kung nagatago sa kay Senador Bato de la Rosa nga mambal na niya nga isa ka impluensyado nga tawo sin-o ni man. Kag ang ining pagpangita to kay Zaldi Coho. Dito sa mailuwasang pungsod, kag lalakip man ning mag-Iloy. Nang Ligarda kag Leveste, nga dito man sa luwasang pungsod, mga kakifay.
5: 11 Mbps.
6: Alas 12:19 sa atusin nga pagpangalagad, may natabo nga shooting incident dito sa may banwasang Lambunaw. Kunsa din na isa diri ang pilason. Pero isa diri ang ginbawian sa kabuhi. Natabo ining nga shooting incident mga pasado alas 2 kahapon ng adlaw Setyembre 8 dito sa bayan sang barangay Kabatangan sa may banwasang Lambunaw. Mapierte man ning kalahiyong lugar. Nabukid ng lugar ng barangay Kabatangan sa may banwasang Lambunaw. So ang suspect na rin kilala sa kay alias Del, pero patay gidrin isa kamanguma nga si alias Junito. 49 anyos kamay pilason pagin ni si alias June, 44 anyos ang edad. Nga based na rin sa investigasyon, naway na sandamo pa istorya, ginpalapitan sang suspect nga si Junito, kagintero samta nagapaunay-unay, ining nasambi siya nga biktima, kagbinawian sang kabuhi. Tinit mo boyan sa kabuhi kang gamit sang suspect. Homemade nga 12-gauge a shotgun.
5: 11 Mbps.
6: May mga balinis ni, kag masakam-sakam ka ni. At laban-laban, goodbye earth kagid ni. So patay, ining nasambit siya ni nga suspect samtang pirason. Basik una dalahig, panikiti, bala na to, nagalaptaning nga balinis mo. Sang shotgun, kung lepitanay lang ni kamo, laban-laban si isak lupok, duwa ang igo.
5: 11 Mbps.
6: O bisang eh, damo pa kamo, na paglupok ni sang shotgun, basta lapitanay kamo sa target, laban-laban madalasa pa kamo, ilabinagid ko ng antad nyo, timing gid, no, sa sing pagbuka ng lasang bala. Nabal niya, basta didose gani, dodose manika balines. No, kaga kung di 20, pani, pero dumagagmay ng mga klase sang bulitas, mga kifay. Gina-check pa ni karong kay kung ano ginamadalong motibo. Kaya ba nato ning lugar abi tama ni ka layo kada bukid nga lugar dito sa may banwasang Lambunaw.
5: 11 Mbps.
6: Mayara man sang natabo nga paglab anay. Sa tunga sang magulang, no? Kag sang iyasan ni nga manghon. Kaya ang magulang diri pilason matapos mga kakifive nga ginlabo sang iya man sang nga manghon, no? Sang buka nga butilya. Ang motibo mo lang sa'yo, hinubog! Naman ko kaysa kung di ka kakontrol, black, kung ang emotion yung mangin na dalagan sang espiritu na, na paminsaron mo, espiritu na sa makulubog ng ilim nun, why na ginapasin o doon nag-iisugaw? Tingong kaysa, amo na ang bal nila kuno, kung mga utod mo, ang magkadugo mo kuno, mas malapuyot, ina mo. Pero kung kaysa doon mas malapuyot pa ang relasyon sa tunga sa'ng isa kaubog kagsang espiritu sa makulubog ng ilim nun. Kaya nga, kung kaysa daw persado pang espiritu sa'ng makulubog ng ilim nun, ikumpara sa relasyon nyo nga bisan bugto mo, daw patyon mo.
5: 11 Mbps.
6: Tamo niya tabo dito sa may syudad sa'ng Pase, sa may barangay Magdungaw, kagabi. Ang upol may nag-inom-inom hindi pag-insindianay at basta gani hubog na kabudlay kagamayang butang usapay init-init, that's why nga binuno sa'ng sirigaw kong gilabo sa'ng mangod ang magulang kag binuno man ang mangod sa'ng magulang gamit ang buka nga butilya.
5: 11 Mbps.
6: Alas 12:23 sa ato siga pagpangalagad. Sige, sige, K5 Kim na lang. Now, i-check na ito, mga K5. Kaya medyo alang-alang pa ang report niya, K5 Bakaren Badilla. Base kung nag-kwan pa ito, nag-interview, kukon na mabubudlay. Kay basta gani, mga tiglikom ni isang different department. Sako pa ni mo. Pero after sa ato, si karon niya commercial, balikanta. Una na i-check report niya, K5 Bakim Kaluyo. Kaya din sa may Western Visayas, kung basiya na ito ng employment rate, nagnubo ya. No? Unlike sa kabilugan sa ni, nga record sa bilog si nga Pungso Pilipinas, nga ambal na ito nagsaka sa 6% ang ining unemployment rate. But sa lingon, wala sang trabaho nga mga Pinoy din sa may Pungso Pilipinas. Ta?
5: 11 Mbps.
6: Ang wa isang trabaho, minilyon, no? ka mga kauturan naton nga wala sang trabaho. Tiyang ining minilyon nga mga wala sang trabaho kay sang nagligal si nga bulan sang Hulyo nadugangan isa masubra tunga sa milyon ka mga Pinoy nga wala sang trabaho. Ti hindi ayan ining mga wala sang trabaho may kaugalingon man nga pamilya. Di ba mangkot ta paano ta ni buion, no? Kung ang ilas si tagsa sa nika mga pamilya, no? Ang ilas ang ginasaligan na kay nakabig breadwinner sa ila pamilya nga mo nagabuhi sa ila madulaan sang trabaho. No? Pila ka makautura na ton, laban-laban magutman sa ni mga kakifay.
7: 11 Mbps.
6: Mayo din sa may Western Visayas, saka'y nagnubo ang employment rate. Pero ang inflation din sa ton na mataas gyapon. Pangabuhi din sa ton, mas mataas. Tidamo niya oportunidad sa may syudad. Kung nga ang diri sa may bayan sa nga Western Visayas siya manubo na ang kaso sa unemployment. Or base ang ibang isang trabaho, ginutom na kag nagtaliwa na. Amo nang rason base kung gamay na lang. Ibaloon ta ang update kag detalye sa report upod kay K5 Kim Kaluyo.
7: K5 News FM. Kampyon Report.
8: Agnubo ka K5 Enrico ang employment rate dari sa Western Visayas sang April 2026 kung ipanggid o kung i-compare sang January 2026 base din no sa report o kung data sang Philippine Statistics Authority.
6: So April pa ni?
8: Yes.
6: Why lang na-update ang ining quarterly sila
8: nag-update kay K5 Enrico every 3 months.
6: Okay, lately niya sa bulan sang July sa national nga basiya natong ka K5 Kim, nagdamo ang mga wala sang trabaho ikumparar sa bulan sang Hunyo. Kay sang Hunyo mga 4.9% lagid ang unemployment rate. Pag-abot ta sa July, sus nag 6.0% na ang unemployment rate, so nagsaka sang 1.1% ang equivalence ni kung i-convert nato sa kadamuon sang tawo, mga sobra 500,000 ka mga tawo. Just imagine sini ang nadulaan sa trabaho kagway sang obra sa bulan sang Hulyo ka K5 Game.
8: Actually no, kung pagabasihan naton diri ang data, so as of April 2026 siya sa 93.7% no ang employment rate nga manubo no kung i-compare sang January 2026 nga yara sa 94.5% ka K5 Enrico no. So kun iisipon na to nang iyab lang nga agwat ka K5 Rick no mga around yara no sa 8% or 0.8% ang ginubo no sa mga personalidad kon mga tao diri no sa Western Visayas nga mayara no sang trabaho ka K5 Rick. In terms naman sa ginatawag nga unemployment rate kon wala sang trabaho sang January 2026 yara ini no sa 5.5% kag sang April 2026 nagsaka na siya no sa 6.3%.
6: So kung sino nagdamo ang wala sang trabaho?
8: Yes, mga around 0.8%.
6: So kay na yung employment rate is nagnubo, pero ang unemployment rate sumaka automatic.
8: Yes,
6: na yan.
8: Yes.
6: Okay. So anong mga rason kung nga ang nagdamo diri ang nagsaka sa sunod sining nga quarter ang ining mga why sang trabaho ka K5 Game?
8: Actually no, madamo man diri sang factors nga gina-consider no ang aton sring Philippine Statistics Authority kag basically no ang may mandato gid sini no ang Department of Labor and Employment o kon DOLE ka K5 Rick no sa diin. Iba no nag-resign sa trabaho, ang iban ka K5 Enrico no naglain-lain man nga mga factors no kon rason ka K5 Rick. Every quarter no may different changes, may times nga nag ligad taas no ang employment rate o kunubo ang employment rate pagka mo nga quarter nagsaka naman. Casually patuman no balan man naton may mga series of labor fairs o kun mga job fairs no nga ginapatuman ang Philippine Employment Services Office. Pero kung makita naton as per the data kung pila lang bala ang ma-hire ka K5 Rick sa mga job fairs dari sa Western Visayas no and even sa iba nga mga rehiyon sa pungsod, tuman man lang kanubo no mga gaka-hire on the spot bala. For example, tungkol sa 2,000 ka mga nag-apply no, sa inyong mga job fairs, yara lang sa around hindi magsaka gani or hindi magtaas sa isa kagatos ang nagaka-hire ka kay Five Rick. If I'm not mistaken, last nung mga job fairs, yung mga around 50 to 70 lang ang nagaka-hire out of 2,000 to 3,000 nung mga applicants ka kay Five Rick. So matutuod, yun ba lang natin, ang banilang taas gapon ang standards, pero nobo ang sweldo, no mo ni kay Five Enrico, no, ang gakatabo sa aton. Adamo, no, sa mga, kita mo na mga bagong graduate, nga, ginapangitaan man gapon, bala, mag-ubra ka, mag-apply ka sa trabaho, bagong graduate ka, ngitaan ka experience, 1 year or 2 year experience, nga, where in fact, ka kay Five Rick, no, tikalabanan man rin, no, especially sa private sector, minimum wage lang man ang sweldo hanay, ka kay Five Rick, no. Kaya actually, tibala na ito,
9: nga, dugangan pag na siguro sa unemployment rate, ang mga bago nato nga graduar, nga mga manunudlo, kay TY budget ang ato sa DepEd, nga mag-hire sa bagong mga manunudlo, diba, si pagkaligad sa nga tatlo sa nikabulan, quarterly, basi sumaka naman ang ato nga unemployment rate, kaya ti makabing nato sila, graduate na sila, hindi man sila estudyante na. So paano tani matap na ini kay ti kon basiyant ang national nga budget para sa DepEd sa pasunod nga tuig, zero ang pag-hire sa bagong manudlo, pero ti base kon madungdugangan man sa final nga deliberation ka kay Five Kim.
8: Actually ti wala ganiga match no kay base man rin no, sa Department of Education no kon DepEd Western Visayas. Even kita diri sa Western Visayas ginakulang kita sang teachers no kay ang ideal bala kumbaga nga number of students ratio no sang ginatudloan sang isa ka teacher sa number of students nga iya ginahandle, gaka-overwhelm na ang mga teachers naton no diri sa Region 6 and makitaan man naton nga ti arablang damo sila sang low ka kay Five Rick. Unlike before, nga kung for example, ang isa ka classroom sa una, dumang around 30 to 40 ang range ng number of students.
9: Pero usually, dapat na do 30 lang na mo. Every classroom, pero ibang subong kalabutan, 40, 50.
8: May 60, 70
9: may
8: na.
9: May 60, pag 60, sa isang gig ka kwarto.
8: Oh, may araw ganyan. Okay. Hindi sila sa sulod sa kwarto ka kay Five Rick. Ara sila sa gym o kuno open.
9: Ang iban sa una ganis dalom ka puno sang kahoy ga tudlo mo. Daw ka ironic nga kulang kita sang maestra, wag na punduhan. Kulang kita sang classroom, no? Hindi man ba santeng classroom? May mga kada tuig dapat amo ni matapos ta nga hulot klasihan nga maubra. Tiili si pom lang sang ligagay tuig 20 malangat ang targets ni 1,000.
8: Kag subong based man rin no, sa mga initial statements man from our DepEd officials, nga di it seems like, nga dugala pa ngayon, panganay sila tabang sa mga LGU, nga wherein, nga di ang Department of Education, amo na siya ang may dako nga budget ka kay Five Enrico compared sa iba no, nga mga ahensya yasang gobyerno ka kay Five Rick. Di parius na damo, nagreklamo, nagligad. May mga safety drills kita sa mga attacks, bala, no? Kahit since there are serious sa mga pagpang-atake sa mga eskwelahan na ton. Pero for example, ang tudlo nila, saradhan ko ng bintana. Kaya ang balo ko nun ni ma'am to, paano namun saradhan kay guba ni Gani?
9: Ang
8: puntahan, guba man ang doorknob. O, ti kumbaga, kung may attacker, dasig ka man yapon masulod. Kaya in terms of the quality sa mga facilities sa mga schools, so far subong, wala yapon matatapan, especially sa mga far-flung areas kaki Five Enrico.
9: Aman ako nung bala, nung safety first, pero lantawuntang mga kalidad sa pabulutuan ta, kadamo-damo, subong sa mga guba, majilusi, gani, pwede na masudlan ka makawat. mga gabok na. Di, paano pag safety first sa mga estudyante, kung ang sitwasyon sa ato sa nga mabulutuan? Damo, kinsa mga dapat nato nga baguhon na kaki-five game sa bulutuan, kiti ang edukasyon na subong nga gibuhinan ang ilas nga budget. Amo na nga ang para kuntani sa pag-hire sa mga bago manudlo, no? Dira kuntani napain ang pundo pero kay imbuhinan tiway sang hiring sa mga bag-ong maestra ti paano tani bika ka hire kon na mag-amusina nga matudluan kag kinahanglanon sa mga manunod sang ato sin nga mga estudyante ang madamo sin nga manunodlo no kag Amo na bala no natong ka graduate ka na, kapasar ka na sa board, hindi ka magyapong tudlo.
8: Actually, based man diri sa data, damo man sang mismatch sa mga trabaho. Ano ba lang ginagraduatean mo?
9: Tingko mag mismatch naman tawag nga underemployment.
8: Yes. Arab lang nag-graduate ka, kurso mo, kaki 5 ko, amo na just like education kurso mo. O tapos usually subong
9: nag-kwan kaya, nag-call center.
8: Kaya actually nakita andre abis haton, no? Even diri sa Pilipinas, diri sa Iloilo City, dako gin man abi ano ang offer no sa mga BPO since nga ang client nila international kaki 5 rig dako dramo.
9: Pero kun lang tawon ta ang realidad nga ma-call center ka, pwede ka call center nga undergraduate mo.
8: Yes.
9: Ti masubong ang realidad ng eskwela ka 4 ka tuig nga kurso, tapos kun ma call center ikaw ay tagin pa ka nubo ang call center. Kung dira ka lang diretso, di tanawin ka lang ng eskwela.
8: Okay, tamo na,
9: nagwa sang board?
8: Tamo
9: lang diretso mo?
8: May mga nurses na may mga graduates ang nursing dira sa naga-BPO. May mga graduate ka K5 Enrico sa College of Communication. Mga business management ka K5
9: Enrico. Okay lang sa College of Communications kasi doon ka-communicate ka na. No? Pero sa iba niya nga doon hindi related lang sa gin-graduitan mo. No?
8: May mga nurses daw.
9: Di pwede man nag-apply basi nurse con na may magla hindi pa matyaga. Every company may mga nurses man daw masubo abi, no? Ang iban amo na kadto sa luwasang pungsod, no? Una para sa greener pasture eh, dako tong sweldo, pero ang ibang pasimpala to, no? May kilala gani ko nga graduate na sa nakagraduate sa pagkamaistra, no? Nakapasar sa board. Dito sa kadto sa luwasang pungsod nag DH lang ka K5 bakit? Kundiriya, mapatay. Matigulan ka lang, puti lang buhok mo. Ara ka magyapon sa ranking. sa una gani, maluhod-luhod ka pa na sa politiko mo.
8: Pabaker-baker.
9: Pabaker-baker sa una.
8: Isang tingin sa buong obra mo, pabaker-baker ka K5 Enrico.
9: Amo nang masakit nga patura, Andres, ato siya pungso sa Pilipinas. Ang buta kung saan pa ni matadlong. Ay daw, amo ni subong nanda, di ka nangin tradisyon na K5 game.
8: Sa medical field ka K5 Rick, damo man sa mga nag-graduate sang nursing. Nga, timakon mo, dako-dako, gasto mo, tuition mo sang college ka, swelduhan, na mo ka K5 Rick, damo, di ka reklamo, mga minimum. Ang ilang sweldo, but overwork, underpaid.
9: Matraining ka sa hospital nga nursing course ka, ikaw pwede mabayad. nga nag-volunteer, no? Galing kay ti. Amo na niya patakaran sa ato ni K5 game.
8: Do chak to gad K5 Enrico ang kanta na balabalan mo ng kanta na.
9: Ano nga kanta?
8: Sa mga ga-abroad.
9: Ano?
8: Halos lahat ay nagtatanong noon sa aming bayan. Sakit ng kanluran na aking pinagmulan.
9: Aba, doon madamo lang ulan ba? Ayan doon nagtataway. So, amoy man na subo, no?
8: Amo na masubo nga kinanglan mo pa nga magkadto sa iba niya mga pungso just to have the opportunity nga supposedly bala nato ng Pilipinas kun maayo lang ang pag-manage, no? Especially kag maayo lang ang sistema ka K5 Enrico. There are a lot of resources kita diri mo.
9: Tekon ni election to bat iantaman nga kita manghatag sang trabaho. Ang waay sang trabaho, hatagan ta trabaho. Ma-create kita sang more jobs. ang why the sang taytay himo ang taytay. Mayor, why kita suba? Himuan ta suba.
8: So, amo na kaki 5 break amo nang masubo nga tawag na no, hambal nila, the blood we have this senior high school kay to 12 program. Hambal nila.
9: May idol kag si Sir Benny Hermano. Si Sir Benny Hermano, nice voice.
8: Balaan ko na ka K5 Rick, kayo doon naka-vocal training ko. Wow.
9: Oo.
8: Amo na ka K5 Rick, ang tawag na, no? The blah,
9: balala. Ang tingog mo na, gasanto mo na sa emotion nga personalidad, gagtsura mo. Gapati ka man na?
8: Oo, kaya balaan nami ang tingog ko. Tinami man, tsura ko eh.
9: Amo na.
8: Amo na ka K5 Rick, no? The blah, we have this K-12 or senior high school. Ang bali nila, kung graduate ka na sa grade 12, damo ka na sa opportunities.
9: Magkakita ka na, ubra.
8: Oo,
9: pero tapos, apply ka ubra, kinanglan, 4 years, course, graduate.
8: Bisan yun sa fast food. Bisan yun sa fast food ka K5 Rick, maubra ka, mga works na, mga aga-cashier, sa mga nagapaninlo, dara ka K5, mga crew. Kinanglan gani, college graduate ka, may experience ka dara ka K5 Rick.
9: Kinanglan ang 4-year course, graduate ka sa 4-year course, kinanglan pagid ang experience.
8: Amo na ganihing klain kay ito. Siyempre, bagong graduate ka, mga kuton ka, may experience ka mo.
9: Oo. Kambot ako na paano ka ni maka-experience ka kay Five, Kwan Kim.
8: Oh, no? Mayula niya ako. Second year pa lang ko. Gabran ako.
9: Oo. Oh, timayad ka.
8: May experience naman gito.
9: Oo. Oh, tisubong kwan ka na. Very experienced ka na. Kung sa mga kwan, veterana ka na.
8: Pa-retire.
9: Pa-retire. Kaya mo na, dapat ma-address na eh. Ugalin kay ti daw as tamalat sa promisa. Mabatian tama ni mag-abot kag malapit na ng eleksyon sa 2028. Ang problema sa pagkita ay isang trabaho, solusyonan ta.
8: Kag-considering ka kay Five Enrico, ang sweldohan na isubo, wala man bala nag-match sa cost of living na to, no? Kung ang inflation rate, kay actually, based din no, sa latest ng inflation rate sa Western Visayas, nagdasig siya ako nagsaka sang August 2026. As to compare mo, sa sang July 2026, sang August, sinalikdan nga bulan, no, yara sa around 8.4% ang inflation rate wherein sa July, 7.8% lang siya. Pero kung i-compare mo man yang inflation rate sang August 2026 sa August 2025, layo-layo ang agwat kay Five Rick, no? Sang August 2025, negative 0.3% ang inflation rate. Tay subo nga August 2026, 8.4% kay Five Enrico.
9: Tay ano nang nga presyo kag ang bilis sang isa taklibo? Magbakal ka subong sa groceries isa klibo, sali mo, ay, may binaklan pa ko?
8: Ang balyo ka kay Five Rick, bala nga ang isa kalibo, mapaigo-igo mo na sa isa kasimana. But then, sa realidad, sang kabuhi ka kay Five Rick, di alang-alang, gid. Unless na lang kung mangto, antos ka to doy, isa ka lang kakalanan sa isa kadlaw.
9: O, oh, tiyan mo lang na. Sige, do lang ako chimpo. Salamat ka kay Five Game.
8: Report, nagikan sa PSA Western Visayas. By the way, nagapamati dira, no, sa may area sang La Paz, si Mami Immaculate, kag si Sir Cliff Acosta, sa pamilya man na ay Sir Ricky and Ma'am Antonina. And of course, dira, no, sa may Rizal Lapus, sa Dakamay, si Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, kag Ma'am Veronica, kay Five Enrico. Salamat sa kalamayhati kay sa wow. Big Mac.
9: Laban-laban kalamayhati, tunga lang kalamay.
8: Amo na ang ideal para sa mga pariyo sa imo, sa mga diabetic.
9: Oh, may pundo na nga sugar sa labas dapat kanon nyo kalamayhati. Kay tunga lagi ng kalamay.
8: So dapat tunga ay man ka mo.
9: Oo. Sige, salamat ka K5 Kim.
8: Inisi ka K5 Kim, Wantanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: 11 Mbps.
9: Okay, pagbalik ta, no? Makaupo naton si among station manager ka K5 Warren French. Sa mga ulat-ulat na, may napili anak. Sa mga nagpasakop sa ato nga inter-school, high school category, no? Bantay eh! Pagbalik na ito, magkatapos sa pag-importante ng mga pahibalo, mga KK5.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
12: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong.
15: The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Mahigro bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masalika DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
27: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
28: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
27: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
29: Hello po, ako si Linoy.
30: Tama si Nanay.
29: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
27: Aba eh, ayaw.
29: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
31: Isang paalala mula sa NGC.
32: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
32: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.

0: show. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
1: Sforbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: May kumso!
10: 11 Mbps!
11: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalagad dari sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
10: 11 Mbps!
11: Nagdo sa atong nga oras, alas 12:47 na sa udtoy, nga oras sa dulong sa isang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
10: 11 Mbps!
11: Makaupo dato na ato siya station manager ka K5 Warren French kay sa nagahulat-hulat nila na sa mga nagpasakop sa ato siya inter-school live reporting competition na tapos na. Ba, bro pa malhas man kita kapag pili ba? Kabudlay magpili! Kabudlay magdesisyon daw na mamangka ka sa dalawang ilog. Hindi lang dalawang ilog. Subong kay Karbodamo sa pilian mo, 25 gina nagpasakop. Kakipag Warren, mayong udto?
12: Mayong udto, K5 Enrico, no? Kagag sumasato sa inyong mga tagpalamati. This is not yet an announcement, no? Kung sanday sino, kagag pila ang aton subong finalist. Pero ang aton lang ginapahibalo sa tanan nga sa Biyernes, aton nas ni iga lawag ang finalist na gid kay 5 Rick, no, kay sa karon may mga ginahulat pa kita nga ang kahapon bala kay may 2 days pa sila ano na nga
11: sa social media. Yes, no, oh. Sa reaksyon kag sa mga kuana mga supporters dira, no, kay no. Isa sa mga criteria naton sa social media Sir Warren.
12: Yes, oo. So that is why nga ang aton lang subong nga ginapaybalo sa aton sing mga tagplamati nga bantayan, no, sa Biyernes sa Foro de los Pueblos na programa naton, aton sing galawag na, no, kun pila kag sanday sino, no, ang mga ma-include sa as finalists ang aton sing live reporting competition. Now, na mention aton diri kay Five Brick, no, nga kun pila. Although atin may na-mention, nalawag, may napulo ang ato sing pagkakuwaon. But out of 25, kadamo, no, sa mga potensyal.
11: Oh.
12: Kag may mga abilidad, no, nga mga ano naton, nga mga student reporters naton. Although nga we are not looking, no, sa potential sa subong kiti competition ini. So performance, no, ang ato sing kinabasihan, no. Kung anong performance mo, amoy na siya ang atons ning gina-judge, no, kag ang kun paano mo i-deliver, paano mo i-handle ang sitwasyon. So amo ning mga bagay kag subuman ang kabahin sa atons nga criteria nga ginatan-aw sa ato man sing pagpili. So medyo mabulbudlay ayawan. Ayawag kita sa pagpili, no, ng atos ng mga hurado. So that is why nga medyo we are taking our time, no, nga matigayon naton nga matapos ang tanan kag ma-announce na naton

0: on Sunday Sino. Of course, ang sigurado Drea K. Fabric nga may ara sa mga finalist nagikan sa siyudad sang Iloilo nga mga bulutuan. Although not all, no, nga nag-participate ang makasulod, no, bilang finalist ang Suboman sa Division of Iloilo Province, may ara man, no? Suboman sa bahin sa
1: Gimaras.
0: Gimaras,
1: yes,
0: no? Iloilo lang ani naton wa tagin ang bahin man Iloilo, may province, may Pasig,
1: may city, may Pasig pa.
0: So Iloilo lang. Iloilo lang anay, no? So at least though saturated ang to sa lugar. Timbang si kita Iloilo, may ara sa first district, no? Sa second district daw, why kita, no?
1: Ay, siya may nagpasakop. Ang Pabia, naghingagaw po kung tani na maka-participate o galing kayo ulihina, no? Kay may mga importante, kaga siguro, ti, may hindi man malikawan, no? Kung nga, ang late abi nga naka-reply, ang Pabia National High School, no? Kag sa third district, may ara kita. Sa fourth district, may ara. Kag sa fifth district, sa province of Iloilo, may participants kita, Sir Warren.
0: Yes, oo. No? So, amoy na ang mga composition, no, sa atons ng mga finalist, no. So, tiyang final list ginaton, no, atons ng Iga Palinton. And also, para naman yas, that's true para sa atons ng secondary, sa mga high school, ang atong masing college level, ang may napulo na kita ka mga bulutuan, no, mga universities and colleges diri sa bahin sang Iloilo, no,
1: siyudad kag province man.
0: Yes, oo, siyudad kag Suboman sa probinsya, no. Although ang gin-extend naton ang atos nga deadline para sa mga sa college September 12, no, pero kung hindi pa makahingagaw kay may ara pang mga colleges and universities ang nag-tender man sang ilas ng interest, and we are still waiting, no, tub-tub September 12 kag kon hindi sila maka-signify sang ilas ng intention to participate, so we will be closing our number of official ng mga participating schools sa napulo ka mga colleges and universities nagikan diri sa probinsya sang Iloilo. And we will be holding, no, sang aton man siyang orientation and workshop, no, para sa atons ning mga partisipante, kag of course the upod man dira ang mga coaches man sini nila a good man nga mahatagan man aton sila sang sanggiya, kag Suboman guidance, no, kag some tips kay Fabric, no, kung paano i-deliver kag paano i-compose ang ilamans ning mga tagsa-tagsa yaka mga piece o kung ilas ning mga balita nga iga perform, no, although nga ang atons ning finals competition will be on September 27. That will be mga 3 Sundays from now, no? Sa sini nga Domingo ti 13, sunod 20, kag index sina amo ang 27, no, nga pagiwaton dito sa bahin sang Robinson's main dito sa bahin sang
1: city proper,
0: siyudad sang Iloilo city proper, K5 break, no. So sa liwat, no, ginapalinto naton sa mga estudyante, sa mga manunudlo, sa mga ginikanan dira, no, sa mga tagpalamati sini naton nga atons ning i-announce ang atons ning kon pila ka bilog ano na suspense pa, no. Kay may mga ginpang consider kita, no, sa atons ng criteria nga kusulin nga ang the best among the best. Actually, halos tanan sila mayo, no? Kung pila na papiliyon, kung pasudlo na to, tanan, pasudlo na to, no? Pero we can only accommodate this much, no, sa atons ng mga participante to be our finalist nga kusulin nga ating pagkatapos ni ay isang buwan man na to, no, sa ibang pag-iiyang mga probinsya diri sa bahin sa Western Visayas sa K5 break.
1: Sige. Salamat, SM Warren.
0: So, sa liwat, sa Biyernes ha, aton sning gina-remind ang aton sing mga taga-palabati. Para sa kampiyon nga balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo kag serbisyo publiko, K5 News FM Iloilo.
2: 11 Mbps.
1: Salamat kid sa ato nga station manager ka K5 Warren French. Bantayan ha, markahin yung kalendaryo nyo sa mabot sining Biyernes nga daw sa programa nga Foro de los Pueblos. Lawagon kag may buluan na naton, no? Ang madala sa aton sini nga finals para sa aton nga inter-school live reporting competition. Ambal naton mga judge, grabe ang pagpili. Budlay, budlay sila makadesisyon mga kakifa. So bantaya man ang dalaog kag mga finalist sa paabot sini nga September 27 dira sa Robinson's Place sa Maya City proper. Para sa mga kalakinan, extend food supplement for men. Kag mayong untogik ma'am Bing PSG, kay Sir Benny Hermano, kay ma'am Laura sa Magaysay, kay ma'am Erlina Telra Magoles, kay Sir Noel Goles sa Maya Telecom Compound, Barangay Quintin Salazar, gabi turgid sa atsinga pagpangalagad. Ang iba sa mga balita, kami informasyon, mabati ang kurs pagpangalagad sa El Castigador, alas 4 sa hapon, tuntum alas 5 imidya sa aga. Kita na'y kita buwas sa balitang K5 sa umaga, alas 4 imidya, tob-tob alas 6 sa aga. Nagsumuman sa alas 11 sa aga, tob-tob ala 1 sa 11 Mbps. Wala tiyempo sa atos nga pagpangalagad. Salamat kayo sa mga nag-upod sa atos nga pagpangalagad. At sa pagpangalagad na dulong sa usang The Power Trio Clinical Detox 500, The Superior Antioxidant, kagsumuman ng Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral kag Antibacterial Specialist. Sa ngalan lang, sa bilog siya nga puwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amon siya nga Station Manager kag K5 Warren French, ako ang inyong lagad, ang inyong kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalang durong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 10 impunto.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance.
9: Enhance. Alagang di magkukulang.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
4: Mag iCare Gold Capsule ka.
5: Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata.
4: iCare Gold Capsule
5: may aras ang lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc kag bilberry extract
4: para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health.
5: Mag-inom sang iCare Gold.
4: Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
10: Premium
9: Nationwide.
10: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
10: Yung may D3.
12: Mabakat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung may Visio.
10: Ang Visio
12: nga may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
14: Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho,
15: kag stress adlaw-adlaw.
14: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdibulat. Kalaman ang kabiyan.
15: Mag DTX 500 ka.
14: Kaysa DTX 500.
15: Ang stress, malikawan.
14: Pagkaburigod, malimta.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka, magabuti ka.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! My puso!
19: Your official news and music station. 88.7 K5 News FM. Saray Iloilo.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
25: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
24: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
26: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
24: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo makaupod sa subong ng Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manila. Today is Wednesday, September 9, 2026. Uy! 99 sale? May mabudol ay han? Today is your lucky day ha? And syempre, 107 days to go na lang kag Christmas na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Sa pagkadasig sang inadlaw, sa pagkadasig sang panahon, September 9 na, aray na kita sa ikaduha nga simana sa bulan sang Setyembre. Hindi ta mapaktan dugay-dugay, baw, matakop naman niya second week of the month ho. Nagadasigay lang ah, may makitaan kay kita gina kaya nga mga post nga, uy, September 9 na, dasigay ko no ba? Pero ti syempre, amugin ng panahon ah. Nagahilapit na gid ang Pasko ah. Kamusta dirang akon nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang akon nga mga kumare kumpare? Kamusta ang mga nakatutok subong dira sa ilatag sa kamang radyo naka-tune in sa 88.7. Maayong hapon gid dira sa may Iloilo City, sa mga nagaupo dira sa aton sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa tagsaka relay stations. Maayong hapon gid dira sa may K5 News FM Pasig, K3 FM Kalino, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man dira sa may bahin sang K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag syempre sa Short FM Dumangas. And diri sa Quinto Distrito sa mga nagkatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. And hindi makumpleto ang aton nga hapon kung wala ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang aton official Facebook page. Hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa akon dira nga mga kumari abroad. Ma'am Anneli Bahade, maayong hapon gid. Ma'am Bings, good afternoon. Mga suki gid naton, mga wala gid nagauntat sa pagpamati kag pagsuporta sa aton. Maayong hapon man sa kay Ma'am Nen Shan Presya. Kay Mami Azun, kamusta ka na Mami Azun? Kay Maninay Rose Vic, maayong hapon man. Kag sa iban pa naton nga mga kumare abroad. And syempre, sa mga suki naton diri, kay Ma'am Rosemi Bagaforo Bailaran, ba may utang ko ni kahapon kay Ma'am Rosemi ho? Nag-PM gid ni siya sa aton. Galing bangod nga sa kasakuon mong kahapon, nalimtan ta ba? Mayang hapon ha kay Ma'am Rosemi Bagaforo Bailaran. Ma'am Sherlene Espartero, maayong hapon man. Maayad-ayad nga hapon man dira kay Ping Ping, BG Venus, ba mamati na kita ko nuhuas ang pinanid sang gugma. Ma'am Lynn Suwaan Duseho, maayong hapon. Chini Lianyo Jimenez, good afternoon. Maninay, shout out ko lang akon pa kaisa, si Ana Leia Bongji. Happy, happy birthday. God bless. Kag sa iya nanay, si Lucila Laksaw Palomo, ready na kami magpamati, pinanid sang gugma. Nagainom na kami DTX Coffee Mix, samtang nagaduyan-duyan. Baaw mo na yung kampiyon. Samtang kapatuyom-tuyom, dira pamati sang aton istorya. Matiga relax-relax a. Paagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano, good afternoon. Uy, nalimtan ta ba? Ginagreet agad ha, sang happy happy birthday si Ma'am Ana Leia Bongji kag sa tanan-a nga naga-celebrate dira sang ila kadlawan. Happy happy birthday sa inyo.

0: happy birthday! Happy, happy 77th birthday kay Nanay Celsa Fernandez sang Mangurukuro Ahoy from 419. Happy birthday man kay Manong Celso Palek dila sa May Dawis, Pototan, Iloilo. And sa mga nag-celebrate ha, sang ila dila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet dili sa ato. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Sali what? 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon man kay Ma'am Colleen May Funas ang Mangurukuro Ahoy. Mayang hapon man sa kay sa baby sang apo ko, paayo ka Cairo sa May Hospital from Nanay Lucy. Maninay, tamyaw ko lang bata ko, Jisan Borio, sang si Jisan sa May Barrio Obrero Zone 3 ang nagapanamyaw Papa Jesse. Shoutout lang maninay sa mga kay Nanay Celsa, kay Colleen May Funa, kay Tatay nga nagatulog-tulog. PNJV, maayong hapon dira sa May Concepcion, Iloilo. Maayong hapon man kay Justine Kim Abunyawan. Shoutout lang maninay kay Nugnog. Mamaramia Panes, maayong hapon. Sir John Kevin Medina, maayong hapon gid dira sa mga taga Dafa Goods, Pasig. Sigurly Joy Paliel, Leia Mutya, April Gotsky, Sordivilla, Jaliza Aguilar, Ben Palma, Lawrence, Kagmaymay Gustilo, Kag Sinangche. At sa mga gwapuhon, ang security guard, Padura, Kasipe, Kag Nunoy Palomar. Maayong hapon kayo. Matamyaw lang maninay kay Marilu, kag kay Ma Mulong, sang Sityo Sapa, Zone 1, Balantangha. Sir Onyok, maayong hapon. Maninay, shout out lang. Ah, ari kami ga pahuway-huway, pangani sa May Talamnan. Uy, maghalong kita ha, Sir Onyok. Kay mainit kita ng tiyempo. Ah, magpahuway gid kondo, medyo kapoy-kapoy na. Kag hindi gid magpadula sang tubig. Kag syempre, aton Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may ara ha, sang pambato ang lawas ta, batok sa aton dira mga balatian. Glory Blanco, Sedo Nagalio, good afternoon. Maninay patamyaw lang ah, sa mga taga Miag-aw. DTX Coffee Mix available sa Bonds and Glory Store. Nagapatimplaman ah. Ay, dira sa May Tinda sa Miag-aw. Maayong hapon dira ha, sa Bonds and Glory Store. Sir Edgar Badbadon, Sir Benny Hermano, maayong hapon gin. LG Kyle Labus Arellano sa May Bakuranan, Pasay City, maayong hapon gidira sa inyo. Sir B-Boy Bakason, maayong hapon man. Sir Arnold Alagos, maayong hapon gid. Sige, para ng mga kumare ko ah. Duro na sila ho. I-share niyo Facebook Live ta ha, para mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. Ang atong istorya, subong hapon, ginpadala ini ni Oji. Si Oji, soltero kag tanan niya nga oras, ginubos niya sa obra tungod wala na siya gana magsulod sa isa ka relasyon. Ini matapos nasakitan gid siya, sang ginbiyaan siya sang iyang nga nobya sang una. Makalipas ang panahon, nagbalik ang iyang nga nobya tungod nga nakigbulag ini sa iya nga bana. Bangod palangga gihapon ni Oji, kinbaton niya ini sa gihapon. May happy ending bala sila? Ukon, nagsulod naman si Oji sa panibag-o nga problema. Ano bala ang mangin ending sang kasaysayan ni Oji? Aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nagkaupod ka. Imagine me with the

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay OJ kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

0: O Jay, anak. Kaina ka pa man nga nagatambod sa laptop mo? Kaon o?
1: Tapuson ko lang ni Ma. Kay kun bosan ko pa ni. Amo mag-iapon. Wala man sang iban nga mag-ubra sini kundi ako lang eh.
0: Kaon sa bagay. Pero hindi man pagpatyang lawas mo sa ubra eh.
1: Ma?
0: Kaon o?
1: Para man ni sa future tamay.
0: Ate, sige, sige. Huo man gani, kainsindi ako sina. Pero obra lang na iya to.
1: Ma, candidate for promotion na ako. Gani, ginapakita ko gidang best ko.
0: Ay, sus, naintindihan ko man ina anak. Pero namag-uhan lang ako sa imo eh. Kino, isa na kabulan nga, nag-aamo ka sina. Isang una, do, wala ka man nag-aamo sina nga daw, ukot kagi sa trabaho. Sa una, kung halin ka sa ulubrahan, pagpauli mo, diretso ka man lang tulog. Pero subong niya, paghalin niyo sa opisina mo, tapos pag abot mo, dibukad ka naman sa laptop mo. Doon ka nagagakaon-kaon. Tanawa bala, doon nagniwang ka bala na.
1: Ma?

0: Tol, nanong ka? Nga daw kayo na pang hikap-hikap mo sa hulong, wow.
1: Ano abi kay Katalaka, Tol eh.
0: Katalaka, ha? Anong Katalaka, Tol, wow?
1: Lantawa ba na, Tol, oh?
0: Be? Ay, susa! Abi ko, anay, kumasarangan mo na.
1: Amo na gani, Tol eh. Sarangon na lang. Wala naman ako sa may mimo eh.
0: Hindi magpa-stress, Tol, ha? Tulo ka, blay, tsura mo. Doon nalaya kaya mo ya, Tol.
1: Ha?
0: Oo, bala, Tol. Doon tisoy ka man sa una, pero nga subong daw. Laya ka na, ho. Ano ka nagasuyap?
1: Tol?

walang natapos sa akon man. Nga nga daw hindi ako makatulog. Lapyo naman ko sang sigi hakwat sang barbel diri sa balay. Pero amo man kihapon, daw feeling ko, nami na lang pulaw hasta magaga. Ah, ang bayo pa, manghimos-himos na lang ko di sa kwarto ko. Para kung kapuyon ko kag tuyhon, tulog na lang ko dayon. Ari ang bayo ko. Pioron ko ni kaga ibutang sa drawer. Ari na. Ibutang ko ini sa drawer. Ang daan ko nga cellphone. Ang kwan ko. Abe, i-on ko liwat be. Grabe ba? Bakod pag-iapon ah. Ang wallpaper. Ang wallpaper sa cellphone ko. Kami gihapon ni China. Oh. Kamusta na siya? Kamusta na yan siya subong? Wala na gina ko sang balita sa halin sa iya, halin sa pagbulagay namon. Oh, China. Tubtob subong, ikaw man gihapon ng palangga ko. Ikaw gihapon ng aras sa pinsar ko. Nagbahayo pa. Maayo pa kung tani kung wala ko nalang kinabrihan ng drawer. Wala ko pa tani madumduman si China.

Nami lakat-lakat kun aga, pakadto sa ulubrahan. Ugaling, basa naman isang balhas ang likod ko. Ah, pasakay na lang ko gani sa taksi ah. Katalaka man bisigi motor, kamahal pangadaan sang gasolina. Nagkapamahulay na ako. Mabantay na lang ako sang taksi. Pwede gani, sa jeep na lang ah. May nagdulog na salakyan sa kilid ko. Sino pala ni Man? Ah, kinabrihan ang windshield ng salakyan? Oh, hindi. Ikaw?

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sport Biotics! Makabulik sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sport Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Nagautas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig na pagtingula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. DTX 500, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika.
2: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Sport Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
14: K5 News FM. Sa Iloilo.

0: Gina? Ikaw, gali?
1: OJ, dali na. Magsunod ka.
0: Kwan. Hindi na lang. Pataksi na lang ako.
1: Ay, tub-tub subong kataas. Gigyapon sang pride mo. Abi, dali na.
0: Okay. Sige.

0: tol.
1: Ah.
0: Ano ka na naman, man? Duwinik na blamang, pan. Basib lang nga naga.
1: Tol, ang lain-lain, ang mugidya blamang ara sa pinsar mo, perme.
0: Abi, tol, magsugod ka ganit sa matuod, ha? Tugirin ko, eh.
1: Tol, ang matuod, ikaw lang niya sugiran ko, ha? Bisan si mama, wala ni makaibalo, eh.
0: Di daw!
1: Kun nga ang nagamo ako sine.
0: Siling ko, gid, eh. Tol, halong ka, ha? May utod ko lang ang pulis.
1: Tol?

0: Hindi ako magka-focus sa obra ko. Tungod si... May nagapanugtok. Ma? Paliyog na lang ko gani bukas ang puwertahan. May ginaobra ako eh.
1: Oo, anak! Ako lang, Ma Brina! May lang!
0: Sige, Ma.
1: Uy, nak! Nak, may bisita ka. Dali na, Nay!
0: Okay, Ma. Ara na.
1: Ay, dali din. Sulod lang yun. Ara na sa magwa na sa...

0: Aari ka man.
1: OJ, ang matuod, gusto ko tani ihambal si mo. Kagapon pa eh. Ugaling daw wala ako sang kaisog nga ihambal.
0: China?
1: Sorry, git sa tanan nga nabuhat ko, OJ.
0: Oh.
1: Ginihimo ko lang ato, tungod. Abi ko makaya kung nga wala ka. Pero napamatudan ko sa kagalingon ko nga, na importante kagali ka tama sa akon. OJ, I realized nga palangga tagid ka katama.
0: China, tapos na to. Tapos na! May bana ka na! Hindi mo na dapat ihambal ina sa akon.
1: Nakinulsol ako, Jay, nga siya ginpili ko.
0: Amugin man na eh! Ulihi ang pag-inulsol. Akuhon ko. Palanggata ka. Pero hindi na pwede. Kasado ka na eh.
1: Wala na kami. Nakigbulag siya sa akon.
0: Kuna mo, nagbalik ka sa akon tungod. Tungod wala na ka mo? Amo bala?
1: Hindi sa amo si na, Jay. Isa nag-aupod na kami sa bana ko, pero... Pero ikaw gihapon ang ari sa dughan ko!
0: Kabutigan, ina! Pinutig, ina. China, please. Hindi na pagsakit ang balatyagon ko. Nabaton ko na eh. Nabaton ko na nga hindi kita para sa isa kag isa.

bila nakabulan nga, nga wala kami nagkitay ni China. Ay, nakamove on na ako. Nakamove on na ako sa iya. Pero, sa nag-istorya kami santo, kagusto niya nga makiguli sa ako. Daw gusto ko man, ugaling, hindi naging pwede. Tungod bisang bulagay sila, kasal gihapon sila. Ay, sana lang yung kaya ko ngayon mo. Ang kalimtan

0: tumigil lang siya. Amo na lang, ina.
1: Oh.
0: Okay. Eh, China? Anong ginabuhat mo, Diri? Abi ko, anay, nagbalik ka na sa Manila. Pagkatapos ang aton pag-istoryahan, ay.
2: Oo. Pero hindi git kumpletong kabuhi ko, OJ.
0: Intim pa lang ang naghambal na ako. Naghambal na ako sa imuwi nga hindi na pwede. Tungod kasado ka.
2: Anag na ako, OJ.
0: Sina?
2: Please. Patawad mo pa bala ako. OJ, magpamati ka. Palanggata ka.
0: Sina?
2: Ikaw ang lalaki na gusto ko makaupo-tup-tupuhi ako.
0: Sina? Oh.

kasiling ako nga daw, ako pa ang babayi. Oo, ako onko, gusto ko gid nga si China ang mapangasawa ko. Naguli ay kami, kag nagpakasal sa judge. Daw sa hindi mapatihan nga kami ang magdayunay, bisan pa may nauna siya nga bana. Sa subuhang malipayon kami nga nagaupod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, OJ.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro Ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga doon hindi maayong.
2: Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga HIV, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Luksan. Ha?
2: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
4: Oh, well,
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid jang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang I Care Drops. Adlaw-adlaw, I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
10: Sakay ka kidiya!
11: Siyempre! Naka-extend ko ya!
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
13: Extend Supplement for Men.
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas,
12: hindi na magkabalaka.
13: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho,
13: kag-stress adlaw-adlaw,
12: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan.
13: DTX 500 E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3
12: gumay Physio,
13: ang Physio
12: gumay D3.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
13: may Visio.
12: Ang Visio.
13: Yung may D3.
12: Mga butika.

0: Reklamo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Lindis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabuti ka.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa tunsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo, especially kung may ara kita dira sa mga ginabatsyag nga mga balatian. Inom kita Klinika D3 Bio, himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagasuporta gid sa foundation sa nga aton dira nga ikaayong lawas. Nagapromote sang muscle and overall structural integrity kag syempre ginapaayo gid ang aton nga mga cellula. Ngani para sa aton overall well-being magtumar kita Klinika D3 Bio. And hindi makita magkalipat ha, mag-inom sang Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe iniim nun, bisan wala kita sang kinanaan. Kay bangod nga alkaline-based ini siya. Mas nagka-absorb sang tiyan naton, kaga mas nagahatag sang proteksyon sa aton nga lawas. Sa mga pirmi, bala naga palang luya dira, ukon madasig makapoy. Pirmi may mga lagob-lagob dira, ukon pirmi lang naga palang lapsi. Permi lang nagamasakit base may ara ka sang vitamin C deficiency. Batuan ta ang kulang sa vitamin C. Inom kita Mighty C adlaw-adlaw kay naghatag ini sang bastante nga level sang vitamin C sa lawas naton para mapabaskog kag mapanami pagid ang aton resistensya batok sa balatian kag pagpalangluya sang aton nga lawas. Inom kita ha Mighty C alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi makita magkalipat, magtumara sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. May ara inis ang Ampelia leaves with the sugared sugarcane extract. Nagabulig ini naman sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara kasang diabetes, may arthritis, may mga paghupag-hupag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Kung gusto mo mabuhi sang malawig, mag-DTX 500 kita adlaw-adlaw. Kaya ang super antioxidant combination nga nagapahuben sang mga selulata, kaga wala inihan, nagapadali nga magtigulang ang aton nga mga organs. Kinahanglan, gwardyahan tagid ang aton nga selula para sa longer life, mag-inom kita DTX 500. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uing nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch, dira sa RJM's building, sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay sugod sang Sunday, may ara kita sang libreng konsultasyon dira every Sunday from 9 a.m. to 2 p.m. So kit-anay naman kita dira on September 13 sa Klinika Sara Branch. Magluwas sa Sara, may iban pagkikita nga mga product outlet. May Klinika Haro Branch kita, ara dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch man kita, dira sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. And syempre, Klinika Pasay City Branch naton sa Salvation Street. Kagang aton nga Klinika Kalinog Branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pa ang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Wow, kanami, no? Kanami sang istorya ni OJ. Siyempre, kung baga, nagahulat lang sa husto nga tion. Nasakitan man siya sa una, pero kung kamo, kamo ginaya. Bisan pa madamo sang inagyan, madamo pa sang ginagyan nga prosesyon, pero ang ending, kun kamo, kamo gid na yang nakatadhana sa isa kag isa. Kung si Ma'am Bangs pa, amo na kun kamo, kamo gid ya. Happy ending, happy together, God bless you both. From Ma'am Bangs PSJ.
Kung si Ma'am Annalie Baha din naman, wow, do nakilig man ako ba? Kamugidya ang gintadhana, kahit ibisan sa umpisa, ginpasakitan ka, Sander, pero nangin kamo sa gihapon. Pangabuhi ka mo sang malipayon, kanami isang story mo, Sander. Happy ending, God bless you. Correct, good ah. Kumbaga, nagkantuman ang babae sa iban nga partner abi sa una, pero ti siyempre, may alagi niya ginhimo nga paagi ang Ginoo nga magbalik ini siya sa kay OJ. Shoutout lang manina kay Nika Joyce and Niagan Bornia, kay Evelyn Sumbingo, Erekre, kag sa mga upod nila from Kailin sa Niagan. Maninay, maayong hapon. Shoutout lang sa bana ko, Noel Goles. Ready na. From Ma'am Erlina Tilarma Goles. Maayong hapon man kay Ma'am Nene Shan Presha. Sir George Tanggayan, maayong hapon. Shoutout lang maninay sa mang tinapay. Kay Boss Felix Ngabert.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag- from Kailin.
0: Tell you fresh. Para sa
1: Sige. Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni OJ?
3: Mami sa imo. Magyan. Okay. At umiro kasakit sa uwi kalipay na ang mogin di na pasulabi ang inuupra at ang magagamit ang ino siya masakit niya sa ino blakyago ng blagan ka at nagpamana na lang ino siya sa ibang lalaki. Yung bato naman ang pamatawaran na hindi ko na sa isa, kag-isa, sa primero. Isa uli, okay, yung swerte ka man sa kapalaran na niya ang noon, nobya, ito talaga ang pamilya, bana. Ay, bigan sila nag-kuyo ay, kawin ang binapalangga sa inyo, nobya. Hindi siya ba na kung mga nagpulagay sila. Kung di man siyang kapalaran na kung di man madayon na eh, okay. Sa kalamatan niya sa Ginoo na manilayo sa mga doha na kung di man nagbalikay. Kung wala nga sila nga basta nakasusisyon mabalik sila mga kasimbahan. Hindi nga nang ang kaunay na pagpanabuhi. Sa sinihan ko lang sa inyo, Oje, magpanabuhi ang tamating sakto kay wala naman nagpapahilan o ang banat at ang Panginoon Nubya. Ay, siyempre, kawin ang pinapalangga sa inyo, Nubya. Kay ikaw, kay kawin ang pinabalik-lado si Taimo. Pag magpanggaan ay lang ka mo magpanabuhi sa simtabata ng ka mo. Sa pinangalaan na ano ka mo ah, na tukingan pa. Anak mo din kasalan pa sa matagyan. Ano na ang pagpanabuhi sa inyong aduha o di. Malama ba ito maninay?
1: Sige. Thank you, guys, Sir Leo, sa imong mahambal sa istorya ni OJ. May gusto ka tamyawon, Sir Leo?
3: Salamat, guys. Ninay, ngayong hapon sa kanya na kapagamat, eh. Ngayong hapon sa imo, OJ, sa imo, partner. Sabungan sa Onyablo, si Ivan, si Angelo. Sabungan si Arlindy Guzman, si Ella, sa Pati City, si Tulsan, si Berdan, si Day Marino, sa Rego da Paz, si Monina, si Marlene, si Marne, si Kanan-Tanyo na Dapramate, si Dragon Sister, may salamat kita Teknisyan, at kay Dr. Ramil Oy. Salamat yung Ninay, Leo, ang Kontero Kasi.
1: Sige, thank you so much, Sir Leo. Oras na to, alas 2:20 na. So may mga advice pa nila or mga naka-relate, may arasang mga insights sa istorya ni OJ, pwede gan kitawag ha. Sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment diri sa akin Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sir Dante Toquero, good afternoon. Mayong hapon man kay Ma'am Arlene de Guzman. Good PM, Maninay. Ang mahambal ko lang sa imo sender, amo na ina ang blessing sa imo. Ah. Magpakabakod ka mo kag magpangabuhi isang matawhay. God bless you, sender. Kahit may bana na siya, ikaw pa rin ang palangga niya. At kag ginbalikan kanya. Amo na ang blessing nga nag-abot sa imo kabuhi. Shout out lang kay Leo watching from Balasan, Iloilo. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon.

0: Kaibigan. Grabe, no? So, makuhaan tagad sang leksyon ng istorya ni OJ. Bisan pa nga ginbulag kamo sang panahon, ginbulag kamo sang sirkumstansya, kag syempre sang mga sitwasyon, sang imo nga kahagugma. Mag-aabot ig mag-aabot ang tion, ang right time, nga magabalik ini siya sa imo. Kung sa diin, pareho ka mo preparado, pareho ka mo nga sigurado na, kag pareho ka mo nga wala sa pagpangduwa-duwa. So, subong ma-confuse ka pa, nga natabuin na sa imo, pero kung padayon ka lang sa pagsalig, kag wala nagauntat ang paghigugma mo. Wala ka man nadulaan sang paglao. Kag syempre, wala uman ginabasod ang Ginoo kung nga natabu ka na sa imo nga may heartache gid ikaw. Ihatag kag ihatag niya gina ang desire sang imo nga tagipusuon. So sa right time, nagbalik liwat ang kahagugma ni OJ. And subong, amo na ini ang husto nga tion man para sa ila nga duha. So kabay pa no OJ nga magpangabuhi ka mo nga kumbaga ang inyo bala nga sentro sang relasyon amo ang aton mahal nga makaangko. Para nga mas maglawig pagid ang inyong relasyon kag makatukod ka mo sang kaugalingon nyo nga pamilya nga puno sang pagpalangga. So, muna na ang makuha naton sa istorya ni OJ and kabay nga ang mga arasubong sa amo nga sitwasyon, ma-realize nila nga sa ulihi kung siya ganayang para sa imo, magabalik kag magabalik din na siya. Hindi natong kinahanglan pag-ipilit. Hindi natong kinahanglan nga dalianggit ang mga bagay-bagay. Isilingani, when the time is right, the Lord will make it happen. Padayon lang as sa pagsalig, padayon lang sa pagpangamuno. Sige, mo grabe ba? Nga, gimbiyaan ka man. Basi magbalik mo siya sa imo. Sige, may nakita sang oras, mga ihado kag ihada. Kit-anay naman kita. Sa puwas, sa masunod nga edisyon, sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: sabat mo kung may maghambal sa imo nga.
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
0: Hey, hi! Kalingawan ta!
2: Kampiyon!
3: D3 Bio!
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika!
6: Para sa matilo nga dugo!
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tay!
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay!
6: Basta tilo nga tay!
7: Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sama-sami,
7: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: DTX-500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Salit si Jade. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
6: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
15: Tama.
2: Red Horse Beer. Nabit!

0: Virgin Coconut Oil DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Centrum Advance.
8: Alagang di magkukulang.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
5: Happy kalunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Masalikan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
12: K5 News FM.
13: Kampyon.

0: May music na, may balita pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
3: Manok!
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
3: Manok!
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
3: Alam ko na!
2: Ano?
3: Lechon manok!
1: K-5

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Kampyon!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
5: sa Star Canal.

0: exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So, una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
15: Yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
12: D3 Bio.
18: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
12: Yung may D3.
15: Mabakas mga butika.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift.
20: OT.
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
7: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX 500!
0: Masalikan! DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
22: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.

0: VTC. Alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
11: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
11: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend!
4: Supplement for men!
5: Durtes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas na antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mabagat sa mga butika.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Matatas mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: epektibo.
4: Aramis
5: mo. DTX 500
4: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiyak ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagababaskog sa
3: ang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
3: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
23: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
24: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. E3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
25: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio,
25: ang Physio
1: yung may D3.
25: D3 Bio.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30.
18: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Panayuro naton sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa katong drama sa kahinan. Educate makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit!

0: talaga, kaulo.
1: Pinapaiskwilan, biga-biga mong imo. Ginahambalan ka na, kid, nga hindi ka magsalig sa army nga to. Kaya nga, alam mo na sila uyab. Pero ba, anong hambal mo?
2: Lailaya si Karina.
1: Te, lain? Lain sa kahangag mo. Ah, may pusa mata mo ay.
3: Dahil naligid lang malanay. Uyate malanay si baby kay itawagan ko si Carlo.
1: Aray, may motor nga nakabot. Siya na kuro?
3: Nay, si Carlo, para siya. Animal ya, animal. Ari mo ay.
1: Hoy, Alma! Alma, maano ka sa kusina?
4: Ang kagaya mo? Ako bala ko magkuasang kutsilyo kang magpinatsyanay sila dire. Sundon ko siya.
1: Alma! Alma! Hoy, maano ka? Ha?
4: Patsun ko na lang siya!
1: Ang kagaya! Hoy, ay! Pag-ilugay ah! Gusto mo magkriminal? Ha? Paunong-tumon mo! Perde kagad! Ginugay ka hinangag, ha? Kanamo sang lalaki? Hindi lang siya! At to ba nga? Istoryahang bana mo? Nugay ka mo ginamo dari sa panimalay ko, ha? Hindi ka nagit ka palapit-lapit diliwat, pro! Sige, bala! Istoryasa! Nakato! Aray! Gapanuktok na! Abrihito sa rusuha na yun!

0: Ni Morgan, ni Morgan. Ni kena kali, ni kena kali, ni kena kali, ni kena kali.
1: Bet, tama na. Tama na. Kasakit, ha? Uy, okay pala. Istorya ng tabala. Wala lang sakit, ay. Eh, possible na malipat ko, Cornau. Isa ko lang ang lubang kamot mo.
0: Butigod ka! Oh. Abal mo, may operation ka mo? Dito ko halin sa kampo ninyo. Oh. Ano itong mga upod mo sa batalyon? Walang ka sa kuya. Sila po nag-abutawat para sa bulong sa mga bata mo. Sila pa, sila pa, sila pa.
1: Aray ka pala. Nagkanto ka sa kampo? Eh nga, nagkanto ka tuyaw? Ha? Nalo ka man inuman?
2: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Buisit sa inyo.
1: Nay! Nay! Nay!
2: Carlo! Oh. Tra ko, anay, ha? Oh. Ang pamangkot, naawala ka tuya sa kampo nyo. Ikaw lang yung isang nag-operasyon? Kaya mga upod mo ato dito? Anong operasyon mo? Bungkag lababo?
1: Nay, hindi na pagdabuking away namo ni Alma. Naglakad kuya kay ginsugo ko sang opisyal namon. Amo niyang hambal ko nga may operasyon kami.
0: Butigod ka! Butigod ka gadya! Hambal mo! Hambal mo! Wala signal! Kaysa bukid ka! Ha? Dakop ka gid! Ha? Butigod ka gadya! Butigod ka gadya! Butigod! Butigod!
1: Nagsala ko sa rason ka. Babe. Kapoy ko pala. Ano, haw? Wala ka na sang salig sa akon? Ha? Abi, pulit na sa balay. Dito tani istoryahan siyang mayo.
0: Ano, atikot siya, kidya. Atikot. May babae ka, kidya. May babae ka, kidya.
1: Himusa ang bata. Mapulit ta. Sige na. Dito tani istoryahan siyang balay. Sige na pala, babe. Please lang. Mamati ka sa akin, hindi? Mapuli tao kung mabiling ka di kay nanay mo. Ha? Kinabalik pa ko sa detachment? Ano? Kung hindi ka, hindi ah! Desisyon niya!

0: 뉴스 FM 깜피온
1: 이틀 봐요 with Vision.
2: 아코 시 아나 이 four problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagto Marcos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vision.
3: Ang Vision.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vision.
3: Ang Vision.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Nagyan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.

0: Babe, ari balaho. Magpamati ka sa akin. Sa mga buhi isang mag-asawa, may mga pagtilaw ginaya. Hindi na malikawan ang mga chicks. Pero ang importante nga, sa imo kaya nagapauli.
1: Ako mo gitgali, ha? Na may babae ka? Sabi mo, hindi sakit, ha? Sabi mo, hindi sakit? Walang gana kaya, Carlo?
0: Alma, ipos na. Palanggata man ka. Aribalaw, ipos pala, Danay. Iibutang tabi nga may chicks ko. Gapuli ko yan sa imo. Naghatag ko yung kwarta. Ikaw ang inpakaslan ko. Ikukun mapatay ko sa serbisyo. Nga may kuhaon sila, ho? Wala, babe. Imo na tanan. Imo.
1: Kwarta lang na iya, Carlo. Ang ako tani nga, ginarespeto ko nung kami ng asawa ko.
0: Babe, ginarespeto ta kaya. Aribalaw. Nga, sino lang lalaki nga nakilala mo nga wala iyaga pang babae, ho? Eh, si tatay mo gani. Ginbayaan gin si nanay mo, eh. Tag nagpuyo sa kiriday, ha? Amo na yung wala respeto? Ang tatay mo? Ako ya, babe. Pugay. Hindi tayo pagibaylo sa iba niya. Bisan sino pa ng babae? Bisan artista pa na?
1: Sinong babae mo, ha? Sugiri ko.
0: Ba?
1: Sugiri ko, magahan!
0: Kukon, hindi rin importante, babe. Kung hindi mo kuya seryoso siya, eh.
1: Sugiri lang ko para maimos ang pensar, kuya. Dito ka rin sa babae, ay, ha? Siya ang gin-operation mo? Ha, mo pala?
0: Oh, sige. Akoon ko. Oo, dito ko halin, babe. Kag-akoon ko. Kipalanggat ka. Kamulo ko yung plano nga bayaan ka. Pariyos ang amay mo.
1: Gwapa.
0: Kung naidigid man, laba buhok. Puti. Eh, balbunon bala, babe?
1: Kapila na ka mo matabo. Ha? Kapila na?
0: Ha? Ah, wala. Wala ba yun? May natabo sa amon, ha? Wala ba, babe? Promise. Pero para si mo, babe. Likawan ko na siya. Kung gusto mo, i-block kong number niya. Hindi ganit, ikaw na lang block sa'ya. Para maglinong ka na. Sabi, babe, palanggatak ka tama, baby, ha? Hindi ta kay pag-ipakasal kung hindi labaw ang gugma kong nabatsyagan sa'yo. Sa iba nga babae nga nag-agi sa kabuhi ko.

0: Usul namon. Nadala ko siya sa ulo-ulo ko. Ayos na. Ayos na.
1: Dali ka, dali ka. Dali ka. Sasya, sabi ka.

0: kay, Day? Naano ka? Nga lapigid 1 week ang absent mo ya, Day?
1: Day?
0: Oo?
1: Nainlaing gidyas ng experience kuya kay Carlo ya, Day.
0: Kay Carlo? Kag nga aman, Day?
1: Day, abi, kunamit mag-amuni ho.
0: Ano?
1: Shit, Day, hindi na yung tuo, Day. It's a big, big lie. Diyos ko, sakit-sakit kiti ya, Day.
0: Ano, Day?
1: Kagkabalo ka?
0: Oo?
1: Hoy, na-ER pa ko pala, Day.
0: Ano? Na-ER ka? Oh my God! Yan pa emergency room ka, Get?
1: Yes, Day!
0: Ala?
1: Istoryahan ta ka bala.
0: O, di sige.
1: Para kung ikaw naman mag-tsug-tsug, kabalo ka na.
0: Ay, ala?
2: Ay, ambot, ay! Hindi ko na yung mamati, ah!
1: Ay, Bogmira!
2: Aara, ta si Agi, ay, istorya, ay!
0: Ay, ala?
2: Alam ko yung pagsugiri, ah! Lainan ko mamati, ah, siya! Te, lipa, ikaw nga may asawa, kang may batang ginatabo-tabo mga military, eh!
0: Amo, Get?
2: Basilipat ka, ah! Gusto mo pila kaadlaw. Amo man sino matabo si mo kung mangin asawa ka na? Ha? Amo nang gusto mo?
1: Ay,
2: Deson, mabalaan mo na lang ha. May lain nga babae nga ginabuangan ang bana mo.
0: No!
1: Day, pailtib lang future. Ang subong ng danay, Day, mafocus tayo sa present. Pero basta... Naghambal si Carlo nga sa Deson naman nga mapagkita ay... Hindi yan ako napagulpihon.
0: Ay, hala?
2: Bastos, ah.
0: Ay, ang buhat, Mado.
1: Ay.
0: Buhat, ah.
1: Hula to, ninagid ko no nga, inabalang, ako nagid yung nagapakitloy nga. Oh, sige na, Carlo, please. Sige na, sige na, ah.
0: Ay, ang buto ako yung gabalanin to. Kapag nagigit po ko
1: yan. Gusto ko, kitna iya. Sige pa, Carlo. Sige pa, sige pa.
0: Ay,
2: to si Jenny.
1: Dali lang kita, ha? May nag-chat sa akon. Hindi. Hindi.
2: Yasi? Nano ka?
0: Nano ka, Day?
2: Nga daw galalaw ay ganang tsura mo sa pagbasa mo sa chat message sa imo.
0: Gali mo?
2: Sino ang nag-chat sa imo? Hayasi? Sino?

0: yun.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee.

0: UTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, ang my PC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa my PC.
0: My PC, mabaka mga butika. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang my PC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: My PC, mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
4: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

Sino ang nag-chat kay Yasi? Ano ang dangtan sa pagpakigrelasyon niya sa lalaki nga pamilyado na? Mga abyan, sunagin niyo sa papamati ang makahalawat-hawat nga kasugpon sa aton drama sa kahinan. Inyo gid makuhan sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan namit mi. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Oras ginadulon sa inyo sa Kaluan sa Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number one.
14: Pilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador.
17: El Castigador.
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador.
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador!

Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa platuntunan El Castigador. Adlaw karon mabiyan sa Merkules, petsa 9 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Sa gyapon mabiyan, tub-tub kita alas 5:30 sa buong hapon. Sa pagdulong sa inyo sa labing talulupang doon nga mga balita kag mga impormasyon para gid lamang sa aton mga suki kag mapinalangga nga mga tagpalamati. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., mangin kaupod ninyo, and si K5 Sunny Sarabia Punay. Sa gihapon mabiyan, ginaabi-abi nato na aton sininga mga pinalangga nga mga tagpalamati no, sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa tanan-tanan nato nga mga suki nga mga taxi drivers, tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, sa mga drivers ang modernized buses, kag sumuman sa mga nagpamati sa ilang tagsa-tagsa kamapuloyan, sa ilang tagsa ka transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kaga siyempre, hindi man aton paglipatan sa pag-abi-abi ang aton sining mga suki, nga mga followers, kaga viewers. Sa aton sining mga social media platforms sa Facebook, YouTube, kag bisan sa TikTok. Kumusta ka mo dira mga biyan ha? Bisan din ka man ka mga bayan sa kalibutan. Basta may Ilonggo, feel at home ka mo. Dari sa K5 News FM, Iloilo. Manaya-naya na ang aton sining tiyempo mga biyan. Tapos nga ginigo kita sa mga pagudan-ulan kag pagbaha-baha sa mga pila ka semana ang nakaligad. Subong nagnami na ang aton sining tiyempo. So, nakapahunay-hunay kita no, nakapropahuway kita sa epekto mabiyan sang habagat. Unsa din nagadala ini mabiyan sa mga pag-ulan kag pagbaha-baha diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero sa iba niyang bahin sang pungsod mabiyan, especially dito sa area sang Luzon, sa Metro Manila, may mga area pa sa gyapon mabiyan nga ginabha. No, bangod sa aton sini nga hindi mapaktan nga tiyempo. Pero antes na mabiyan sa gihapon, aton sini nga pag-remind sa inyo, no, before kita magpadayon, kag pagdulong sa inyo sang aton sini nga mga dalag ko nga mga balita kag mga developments. Sa aton sinimabiyan nga ginasundan nga mga balita, i-preparar na ang inyo mainit kag manamit nga kapi, Clinica DTX Coffee Mix. Higop na kamumabiyan sa Clinica DTX Coffee Mix, samtang nagpamati sa mga mainit man nga mga balita, diri sa aton sininga pagpangalagad. Clinica DTX Coffee Mix. Para inimabiyan sa may mga diabetes, no, kag kung ara ka na sa borderline sa pagka-diabetic, nga konsidente, bawal na sa aton ang mag-inom sang kapi, no, nga puro kalamay. Kay sigurado nga magpalala ina sang balatian aton nga diabetes. So ang inyo na lang mabiyan nga i-preparar, no, kag imnon amo ang Clinica DTX Coffee Mix. Kay ini siya ang mayar sang ampalaya, the sugar, the sugarcane extract powder, kag chia seeds. So ang chia seeds ni mabiyan amo ini siya ang nagabulig nga magtinlo sa aton sining lawas. Naga-detox no sa aton sininga lawas, nagapagwa sa mga higko sa aton sininga lawas para malayo kita sa mga balatian. So ang Clinical DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton mabiyan mga talalapang doon yung mga balita. Sa aton sinimabiyan, ginasundan nga mga balita sa palibot sang pungsod. Ining pag-aristo kay Anay House Speaker Martin Romualdez na sa karon mabiyan nagapabilin sa may Cardinal Santos Medical Center matapos nga ini siya ang gin-issuehan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division sang nakaligad nga Lunes. Ini siya ang nag-ayo sa Sandigan Bayan mabiyan nga kung pwede magpabilin siya sa bilang naka-confine sa ospital bangon sa iya sining mga underlying conditions. Isa iya sining ikayong lawas, may ara siya mabiyan sang hypertension, no, may ara sang cardiac problem,
At the same time, may anxiety attack. Tuga ini mabiyan sang kwan, no? Laban-laban amuning mga balatian nga na-trigger, no? Bangod sa mga kaso kag pagwa mabiyan sang warrant of arrest. May mga politiko kita nga unway kaso, pagwa isang warrant of arrest, mga mapagsikman, no? May iban mga tigulang na, may edad na, pero mapagsik gyapon. Mga kwan sa gyapon, no? Ning mabakod sa gyapon. Why man sa may ginabatyag. Pero once gani nga maulamid sa pila ka makontrobersiya, kag mapasakaan sang kaso, madagdagan sang warrant of arrest, dira na mabiyan nagagululuwa ang mga balatian. Siguro, normal man lang naguro, no? Kay siyempre, dos ano blang nga. Kung ikaw ang kasuhan, bisan ikaw gani ordinaryo, guro nga tawo, no? Kung kasuhan ka, tapos dagdagan ka sang warrant of arrest, siguro hindi ka man daw hindi mo man mahibaluan kung anong imo sinhimuon. Siguro atakihon ka man sang tanan mo nga mga balatian. Ugaling kiti siyempre, kung ordinaryo ka nga tawo, bisan pang atakihon kada sang high blood, atakihon kada sa mga balatian, kung ikaw ang makasuhan kag madagdagan sang warrant of arrest, why kagid sang mahimo? Arestuhon kagid. Prisuhon kagid. Pero ti kun sa mga kwa naman niya, sa mga politiko, sa mga kilala nga mga tawo, once gani nga may warrant of arrest, kag magwa na ang mga balatian nila mga abyan, at big deal ina, no? Kinanglan na ipa-ospital gid, no? At siyempre, kay kun na hindi mo na pagpa-ospital, kag kun magsigi-sigi ila sini nga balatian, ibasi kun matumba, bala, paano pa na nila tubangon ang mga kaso kun golpe na lang nga matumba nga wa pilas. Kinanglan nga makuan gid, no? Ma-ospital kag nga mapabulong. Galing ti para sa iban, may igahambal nga ti, ari naman kita. Ari naman. No? Aga sa kuan pa sa iban, drama naman. Eh basta gani mga politiko kag makilala nga tawo, once gani nga ma-ospital kag ma-confine bangod nga may aras ang warrant of arrest, ati ako dayon, no? Gadrama dayon. Kaga tapos naga-inarte. Ati amo na ang paglantaw sa publiko. Ati hindi lang na isa, duha ka mga politiko ang nagakatabo ina, no? Daw halos tanan nga mga politiko nga ma-involve sa mga kagarukan, kag makasuhan, kag arestuhon, ati nag-andar dayon ang mga balatian. Di amo ni si speaker or former speaker Martin Romualdez Mabian. Bangod sa isining hingyo sa korte nga ipabilin siya sa hospital confinement, gintalana karon sang Sandigan Bayan ang hearing para sa isining motion. Di buwas nga adlaw gintalana ini kag ginaalungay or gina-require, no, ginamando sang korte si former speaker Romualdez nga magtambong, no, kun kaya. Kung kaya sa isining lawas, kag kung pasugtan sang doktor, so dapat matambong siya. Tapos, ang isining mga doktor, agin na patawag man para mabiyan mabalaan kung anugid ang isining ginabatyag, kung anugid ang status sa isining health condition. E para mabalaan mabiyan kung pilsa sinangapagi, mabalaan kung bala i-grant sang korte ang iya sining hingyo na hospital confinement o kon hindi. Kay once gani nga mapabatudan nga why man siya or why man sang nakugid nga ang akunabi nga epekto sa iya sining ikayong lawas at posible i-kwanigid siya, no? I-dalongid siya sa jail facility sa Payatas, Quezon City. Galing kay may ara naman sang kwano sang motion sa part mabiyan sang DILG. O hambal ni Secretary John Vicrimulya, ilaman ginahingyo sa korte kung pwede pasugtan nga si uh,
Romualdez ang sayluhon sa bahin sang PNP General Hospital. So, ibes nga sa kwan sa Cardinal Santos Medical Center, hindi siya mabiyan ang iga reconfine sa bahin sang PNP General Hospital. So, may inimabiyan ang motion karon sang kampo, sang DILG. Pero sa part naman niya sang ombudsman, maabiyan, ilaman ginapamatuka no ang pagpabilin kay Romualdez sa ospital. Especially kung waay man langgid no sang malain abing epekto sa isininga kung maayo man lang isininga kwan mangin maayo ang isininga health condition. Waay sang rason para nga magpabilin siya sa ospital. Dapat i-kwan gid siya no, i-detain gid siya sa jail facility pareho sa mga ordinaryo nga mga priso, pareho sa mga ordinaryo nga mga nakahimo mabiyan sang krimen. Why dapat sang special treatment nga ihatag mabiyan sa isa ka mataas nga opisyal just like kay former speaker Martin Romualdez.

0: So babala nato na boss Mabian sa pagpadayo na or pagpatigayon sang hearing sa Sandigan Bayan angol sa sining motion ni former speaker Martin Romualdez. Sa piyak na bahin Mabian, update naman niya sa nagapadayon man nga impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Di kahapon ang prosecution panel nag-gindrap na nila, no? Ang pila ka mga witness, but silingon ang mga nakakuan pa, naka-schedule pa kuntani, mga nakalinyada pa ang mga witnesses para sa misuse of confidential funds sa OVP kag sa DepEd. Huwain naging padayon pa sa prosecution. Kay para sa ila, bastante na, no? Ang mga ebidensya gikan sa mga witnesses na ila mabiyan gin presentar sa nasambit nga kaso or sa nasambit nga article nga paggamit sa or misuse use of confidential funds. Gambal ni Kapuna, nambal niya ti kumpleto naman ah, no? Bastante naman ang mga ebidensya kag mga testimonya sa mga witnesses kag hindi na kinanglan pa nga i-present ang iban pa nga mga witness kay ti kun himuon nila ina magadugay lang, no? Kag siyempre masulit-sulit naman na nagyapon kay ti amo na na ang nakuan ang na present kag nahambal sa mga previous nga mga witness ti para nga mag ano na para madasig kag hindi na mabiyan maglawig pa i-drop na nila ang pila ka witnesses kag ma-proceed na sila sa next article sa Lunes. Kag by Monday mabiyan ang masulod ng article nga ila sini iga presentar amo ang article 2 o kun ini may kantanan sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kag of course sa ginaconsider man mabiyan sa prosecution ang pagpatawag mismo sa Vice President o kun sa akusado nga mag-atubang, no? Kag mag-witness mismo, magpungko mismo sa witness stand para nga sabton ang mga palamangkutanon parte sa iya sinimabyan nga unexplained wealth. Pero ti inimabyan nga motion or ini nga plano sa prosecution ang ginapamatukan naman iya sa defense panel. Kay para sa defense panel, nagalapas inamabyan sa constitutional rights ang vice presidente. Kanti siyempre magluwas pa dira sila nga mga abogado nga nagarepresent sa vice president. Subali sila na ang nagakwad eh, no? Ang magarepresent sa vice president mabyan sa pag-sabat kag pag-depensa sa akusado. Ikon kaysa amo ni nga mabudlay, no? Kay lain ang ginahambal pero lain man ang nagakatabo. No, kung nadumduman naton sa mga interviews ni Vice President Sara Duterte, hambal niya maatubang siya sa proper forum, no? Nagpamalibad siya magatubang sa Congress, no? Sa Quadcom, nagpamalibad siya magatubang sa mga investigasyon sa NBI. Kay gusto niya nga sa proper forum. Yang proper forum, amo lang ni ang impeachment court. Kag ginhambal pa niya, once nga magatubang na siya sa kwan sa impeachment court mabyan, nga amo ang proper forum, nga iya sini nga ginakabig, ti mangin, kwan kuno, mangin madugo, no? Bloodbath. Pero ti subong, anay nga nag-abot na ang tion. Ara na, no, na ginagawa na, nagalarga na ang impeachment trial. Isubong daw waay naman sang plano, no, nga magatubang sa impeachment trial ang Vice President. Kagti daw waay na ang ginatawag nga bloodbath. Kaya mo na mabiyan ang hambal sa iban, no? Lain ang ginahambal, lain ang ginahimo. Mas mayo tani kun makwan eh, no? Maatubang niya mismo. At least masabat niya kun ano ang mga ginakusar sa iya. Kasi mo man na ang gustos naton mo, no? Nga mahibaluan ang kamatuoran At the same time, para sa Vice President, kung kuan kun amnablambal naton nga kung matuod nga inosente sa mga akusasyon, ti mas maayo nga mahalin mismo sa iya, no? Kaya siya mismo, siya ang nakabalo mo. Siya ang nakahibalo kung paano gingasto, paano niya ginpatikang ang iya sining opisina, kung paano nga na-acquire niya ang iya sining mabiyan nga mga manggad na gina-question man karon. Si Amunay Subong Mabiyan, no? So daw ang kalabanan sa mga pumuloyo, nag-question diin na ang bloodbath. May bloodbath gin man bilang matabo or hambal ang ina. Okay, iti hambal niya bloodier and bowed mo. But silingon daw, hindi igid siya magpapakwan, no? Hindi siya magpapapirdi. So amuna Mabiyan ang pinaka latest subong. So lantaw naton kung pamatian sa impeachment court kag kun bala ipasab pina Manila si Vice President Sara Duterte Mabiyan nga mag-atubang kag magtambong mismo sa impeachment trial.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera na K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mapakabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbaliks ang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre!
9: Wow! Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
19: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Mga butika.
1: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Mga butika.
1: D3 Bio with PCO.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Mga butika.
1: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
1: Yung may D3.
21: Mga butika.
18: My family history ba na kamuusang diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka.
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Garantisado.
19: Epektibo.
18: Ara mismo.
19: DTX 500.
18: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
19: Magalingin bala ang imo nga ulo?
18: Masami nagapangihi?
19: Masami ginauhaw?
18: Masi may diabetes ka na?
19: Mag-DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang panubos
19: ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
25: K5.
26: K5?
25: News FM.
26: K5.
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.29.
28: El Castigador!
0: Pabalik mabiyan sa itong pagpangalagad sa El Castigador. Ining abayin sa naton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani po'y digid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing aging pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan maedad na hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Standby, dugay-dugay mabiyan, magabatol kita sa mga reports sa aton mga K5 reporters. Pag sa ibang paginaton nga mga talalupang dondre mabiyan nga mga impormasyon sa aton sininga pagpangalagad. Subong adlaw mabiyan, no? Si DILG Secretary John Vic Remolla nagpadulong diri sa siyudad sang Iloilo. Kag iyagin pangunahan ang pag-turnover sang Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6. Pag of course sa iya sinimabyan nga paghambal kaina na mitlang niya no ang party kay anay Mayor Jed Patrick Mabilog no ako sa DNT kun madumduman naton nga si former Mayor Mabilog maabyan no sa tung chimpo sang 2016 nga siya ang alkalde sang siyudad sang Iloilo ang ginatudlo no ni former President Rodrigo Duterte nga isa sa mga protektor sang mga drugista or mga drug lord no ug ginakabig sa to niya nga ang Iloilo siyudad sang Iloilo is shabulized city no or most shabulized city kaga bangod sini maabyan nangin target si former Mayor Mabilog no kaga muto nga sa iya sini maabyan nga pag padulong sa luwas si why na siya nagbalik diri bangod nga sa kahangawa sa iya sining seguridad. So ato na maabyan dugay-dugay nga balikan no ang pahayag sini ni Secretary John Vic Remolla parte diri. Pero antes sa namabiyan, i-check anay natin ang aton sining pinakaulihing lakat sang panahon upon sa aton sining koneksyon sa Pag-asa Iloilo with Engineer Ferds Robin. Pag-asa, mayong hapon. Please come in.
2: Yes, sir. Mayong hapon sa aton mga tukoy na tagpalamati. Amun niya aton latest weather update sa karon na September 9, 2026. Sa karon Southwest Monsoon nag-aapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon, o sa may Visayas. Kagabangon sa inyong sistema, Western Visayas, magalumon ang mga kalangitan. May ara sa mga posibilidad sa mga lakta-lakta ng mga pag-ulan-ulan, pangilas panag-uob sa ibang parte sa aton nga region. Samtang tasarangan, tungkol mabas kong hanginuman, alin sa nabagat na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa dihing kasarangan, tungkol mabalod aton mga kadagatan. Aton nga temperatura yara sa 24 to 32 degrees centigrado. Aton nga adlaw matunod alas 5:54 sang hapon kag mabutlak inibuhat alas 5:40 sang kaagahon. Amo niya aton latest.
0: Hello Sir Perds.
2: Perds Rubin, matamo gid ni sala.
0: Hello Sir Perds.
2: Yes sir.
0: Oo. So sa karon na daw natulopang dala ton do kanami na sang aton sininga chimpo. So ay nakita sang may monitor karon nga LPA sa aton sininga kwan sa guwa sang aton sininga par.
2: Yes sir. So far sir is wala kita may LPA or bagyo na ginamonitor.
0: Oo. So but sa lingon sa mga masulod nga adlaw mangin manaya-naya ang aton sininga chimpo no pero may mga epekto lang sa gihapon ining southwest monsoon.
2: Yes sir, may aragya po sang dalong-galong no. From time to time may mga pag-ulan labi na gid sa western section sang aton nga rehiyon no sa Antique, Aklan kag southern Iloilo kag pati na sa may Guimaras no. Kaya amo ni sa mga usual na ginaulan gid kong southwest monsoon.
0: Sige. Madamong salamat Engineer Ferds Robin sir.
2: Thank you sir and saluwat mayong hapon sana.
4: El Castigador.
0: Nabatian mabiyan ang ato sining koneksyon sa Pag-asa Iloilo si Engineer Ferds Robin. So waay kita sang bagyo no waay sang LPA nga gina-monitor subong ang Pag-asa manayanay ang ato sining tiempo. Ang naga-epekto lang sa gapon sa aton diri amo ang southwest monsoon o kun habagat. Amo na mabiyan nga kun kaysa ma-experience naton ang pag-ulan-ulan, pag-guom-guom sang tiempo. Pero why kita sang kabalak-an no nga may ano abi no nga epekto sang malain nga panahon. Oras naton mabyan Philippine Standard Time alas 4:34.

Sa pihak nga bahin mabiyan, dugay-dugay, batunan nato ng report ni K5 Kim Caloyo parte sa sining reaksyon, no? Sampilan natun ka mga pumuloyo diri sa siyudad sang Iloilo, no? Nga matapos nga ti ginaprobahan na sa third and final reading sang House of Representatives ining pag-extend sang termino sang mga barangay kag iski eleksyon officials, no, from 4 years to 5 years. Di kahapon amo ni mabyan ang na hisugtan kag naaprobahan sa House of Representatives, no, nga from 4 years ipalawigon pa tub-tub 5 katuig ang termino sa aton sining mga barangay kag iski officials. So ano bala ang konsini, ano bala ang reaksyon sa aton sining mga pumuluyo? Dahil kung madumduman aton ining mga barangay officials kag iski officials, mabiyan nagapangalagad lang sang 3 katuig, no? Kag after 3 years ma-eleksyon na naman. After 3 years ma-eleksyon naman. Pero despite sini mabiyan, may mga bangod sa pila ka mga factors, pila nakabisis, no, nga na-postpone ang paghiwat naton sang barangay eleksyon. That is why ang mga barangay kapitan, mga barangay councilors, no, kag mga iski officials naton na extend man ang ila sining termino, no? Imbes nga 3 lang katuig, nag-4 na or nag-5 na katuig. Tapos ang supposed to be nga eleksyon sang nagligad nga 2025. Why naman gindayon? Bangod man sa mga rason maabyan pang ekonomiya. Apektado ang aton sining ekonomiya sa mga nagakatabo ng mga inaway sa Middle East. Kag mas dapat kuno nga tutukan ang aton sining maabyan ng mga pumuluyo pinagi sa paghatag sang ayuda. Imbes nga gamiton ang pundo para sa paghiwat sang barangay election, gamiton na lang sa kwan sa paghatag ayuda sa mga pumuluyo naton nga apektado sang crisis, no, sa aton sining ekonomiya. So ay madayon to ang 2025 kag gin ano ina gin paisol sa 2026, which is subong tani nga tuig. So subong ginaduso na naman mabyan nga hindi naman pagdayonon. Kay imbes nga subong nga tuig is reschedule naman sa 2028, but sa lingon duha naman ka tuig mabyan nga extended ang kwan, no, ang termino sa mga barangay kag iski elections. Ito ay nakatapusan nga extension ang ginahimo, no, from 3 years nag 4 years nag 5 years tapos may 2 years pagid naman nga extension, pila na sila, 7 years na, no, nga nagapungko ang mga konsubong, ang mga barangay officials naton, no. Kung mag-abot ang 2028, walo na sila katuig. Lawig pa sa presidente ang ilisin ni Mabian nga termino. Bo, terrible. Ang nag-akos ni Mabian, ang bintaha diri, nagpamintaha diri, among mga barangay officials, no, mga kalgawad, mga barangay kapitan, na hindi man tanan-tanan, pero may ara na mga barangay kapitan Mabian nga mga salawayon, nga hindi na dapat nga ikuan blang nga ipabilin sa pwesto nga dapat na gitilisan sa ila sini nga mga pumuluyo. Imayon na kun maayo imo sini nga performance kag manami ka nga kapitan, kay ang mga pumuluyo hindi ka gusto nga ilisan, hindi ka gusto nga pag pahalinon, no, nga bisan pa ma-extend imo sini termino, okay lang. Pero para naman niya sa iban nga ti dapat na nga mailisan, gapabilin gyapon sa pwesto ti ang pagpanerbisyo sa barangay, nagapabilin man maabyan nga hindi maayo, eh, no? So antos ang mga pumuluyo, reklamo lang gyapon nga reklamo, pero ti ang pag-abot sa ila sini maabyan nga serbisyo amo na ang problema. Now karon kun ma kun ini ma-extend pagid sa 2028, so amo na maabyan ang kun karon, no, hanggang gina ang gina pamatukan man sa pila naton ka pamuluyo. Kag pinakalites mabyan nga balita, matapos nga kahapon ginaprobahan sang House of Representatives ining extension sang termino sang aton sining mga barangay kag iski officials, subong ang Senado
nag-aprobar man sang ila sining version. Sang hagna nga kun sa diin sa second reading, no? Subong sa Senado, second reading pa lang sa kahapon niya sa House of Representatives, third and final reading na. So sa Senado ya sa ila sining second reading, so approve na mabyan nga i-extend man sa lima katuig ang termino sa aton sining mga barangay kagasangguni ang kabataan na eleksyon. So lauman aton mabyan nga daway na tsansa, no, nga madayon pa ang barangay kag iski elections. So laban-laban na way na sang eleksyon sining nga November 2026. Ulaton na lang naton maabyan ang 2028. Ugaling ti amo na balang hambal naton. Kun gin-extend ini maabyan sang another 2 years. Bangod sa isyu sang krisis sa ekonomiya. Mga problema nga ginatubang sang pungsod sa karon nga pareho man nga ginatubang naton sang nagligad nga tuig nga man ang rason kun nga ini ang ginpaiway te sigurado kita nga by 2027 way na kita sang krisis nga tubangon. Sigurado kita nga by 2027 maayo na aton sining sitwasyon tubtub sa 2028. Sigurado kita nga sa 2028 hindi na kita apektado sang krisis sa Middle East. Hindi na kita apektado sang magluwas ang mga krisis sa ekonomiya. May mga kuan pa kita, may mga krisis pa kita dulot sa mga kalamidad. Kaya adlaw kada tuig nagasulod sa aton diri ang mga bagyo, linog, no? Kaiban pa nga mga kalamidad mga kakifay. Kasi kung magpananglitan abi, naway taman ginapangayo. Nga susunod yung tuig, sige-sige gihapon ang mga baha, sige-sige gihapon ang inaway sa Middle East, sige-sige gihapon ang mga factors nga nag-aapekto sa aton sining ekonomiya. Pagsubong man sa 2028, ano da yun nun naton ang eleksyon sa 2028 sa barangay kag iski elections or base kun iko naman na o i-postpone naman ikon mag-amo man lang sina amo na ganing hambal naton mas maayo nga hindi na lang pag dulaon na lang eleksyon sa barangay why na lang bala barangay eleksyon ano. Anyway, kung na lang, siguro mas may pa kay ginakuan abi mo. Ginalikawan abi naton ang gasto. Muna nga wa ilang anay sa eleksyon. Tekan gasto ang ginalantaw, gasto ang ginaproblema mga abyan. No? Kay siyempre kung eleksyon niya, magasto ka gina. Ang kumilik, magasto gina. Te bilyones na mga abyan ang ginakwanda, ginagasto. Te parang wa ilang lang gasto, ay na lang tabi barangay election or mag-election man hindi na lang bi pareho sang local kag national elections nga kuno nga kwan gid no nga i gamitan gid sang baluta kag sang kwanda mga teachers para wa gasto tipuna na lang da sa kwano no sa assembly sa barangay o kag dira na lang mag buto-buto da ang mga pumuluyo. O, secret baluting man gyapon. O, tapos man bilas sa PTA, bilas sa eskwilahan. Ga buto-buto man, ga secret baluting man. Why man agasto? O, tiyan mo nila na abe. Hindi, blablabla, mas maayo pa na guro, no? Kung sa, kwan, postpone, tapos sa extend. Why man gyapon sang, dawa isang paabuton, kagwa isang pasinadtuan ina mabyan. Kasi sa nasaling na naton, sa subong yung atsimpo daw hindi na sining abing kwan kita no nga kada tuig uay yasang kwan nga maayo ang aton sining ekonomiya maayo sa aton sining atsimpo kahit daw halos kada tuig mabiyan ginasulod kita kaginaagyan kita sang madamo lang ang mga kalamidad madamo lang ang mga krisis isa aton sining mga pumuluyo
O, pabor ka mo nga i-extend ang barangay kag iski elections. Sabagay, kung bisan pa maghambal kita nga hindi kita pabor. Kasi kung ginaprobahan na sang House kag sang Senado, huwag matadagyapon mahimo. Kag kung pirmahan sang presidente, nga isa na inamabian ka layi, paghambal nga postpone, ti postpone. Paghambal nga i-extend ang termino, ti extended eh. So, amo na mabiyan ang pinakaulirihi karon nga balita, no? Sa parts ng Senado, second reading, ti may ara pa sila sa third and final reading. Ti laban-laban, ti daw ko na siya, no? Daw mahambal natin nga okay na siya sa approve. Oras na ito, mga byan, Philippine Standard Time, alas 4.45. Ining bites na ito, sininga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, ang Palaeolives with the sugarcane extract. Kung kamo may diabetes, hindi ba katulog sa tiyon sang kagabihon, mag-klinika DTX 500, no, para mangin mahamuok ang inyo katulogon. Kag ang Klinika DTX 500 mabiya nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer, no? Kay ang Klinika DTX 500 the superior antioxidant. Tumabakal ini mabiyan sa mga butika sa inyo sininga lugar. So pangitaan ninyo ha ang mga produkto ni Dr. Miloy, hindi lamang Klinika DTX 500 kundi ara man da ang Klinika D3 Bio, ang Mighty C. Kagadri sa aton sa siyudad sang Iloilo, pwede nyo man mabakal sa Klinika the Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri sa may distrito sang Haro sa Luyo or sa Kilid sang Robinson sa Haro. Pwede ka mo mabiyan kadto, no? Magbakal sang mga produkto di kalidad ni Doc Ramiloy para malayo kita sa mga balatian, mabakod ang aton sininga immune system.

makasubmit sila sa ilas ning liquidation report. Pero diri sa aton may mga barangay nga waay makasubmit pa, no, because nga may mga problema sila sa mga resibo, mga problema sila sa mga papeles or sa mga dokumento. Pero may ara pagid maabyan, pila pagid ka mga barangay, no, ang mas malala pagid. Kaya ila sini nga liquidation report nga waay mapasa, hindi lang niya sa subong lang yang mga binulan, no, within this 2026. Kundi may iban pa diyan mabiyan nga previous years, no. Iban lang may ara nga lima na katuig sa subong way gapon niya kapasa sang ila sini nga liquidation report. So example diri naton mabiyan, diri sa aton sa siyudad sa Iloy may apat pa, no, nga may almost 5 years nga waay sila kapasa sang liquidation report. Pag isa na dira amo ining sa may barangay Don Esteban Lapos. Di kahapon nalabot naton, no, nalabot ni K5 Genie Kauyunan si punong barangay Efren Sinayo sang Don Esteban Lapos. Di ang hambal ni punong barangay Sinayo nga sang magpungko siya sang 2020, kay 2020 lang siya nagpungko bilang punong barangay. Di 2019 pa lang kuno problema do na ya ang kwan o ang report sang ila sininga barangay, no, especially sa ila sininga barangay treasurer. Kay waay mabiyan naga liquidate sang ila sininga mabiyan nga mga kwanda nga mga finances. Mga financial nila da nga paggasto. Aw karon si punong barangay Sinayo, di gasalig man siya kuno sa ila sininga treasurer, gina-remind man permi parte sa ila sininga liquidation. Gapasalig man lang kuno, no, nga okay na. Waay na problema. Ara na. Na ayos na. Pero ti sa sige-sige maabyan, nalabutan lang lima ka tuig. Waay man gali ayag yapon makuan, no, ma-liquidate. May ara gani sila sang kuan sang ginatawag naton nga notice of disallowance gikan sa Commission on Audit. Magamag kita sang notice of disallowance, amo ini mabiyan ang gina ginapagwa sang kuwa para nga i-disallow na eh, no, ang isa ka opisina or ang isa ka barangay nga maggasto pa sang dugang pagid nga kwarta unless kun ila ina ma-liquidate. Pero tin natingala sa hambal niya, bisan pa nga may notice of disallowance, nakakongyapon ko nun, nakarelease gyapon sang pundo ang kwan, ang treasury ra. At isang hambal natin, hindi man na manigar, kaya kami nag-battle man kami, no, sang gina-disburse o gina-release nga kwarta sang ila sininga treasurer. Kag-abi nila, waaya sang problema. Igo murahon gali ho, problemado sila mabiyan. So, pero despite sila mabiyan, karon kay tin ara na na diskubrihan na nila nga waay gali sang liquidation report since 2020 or 2019. Kaya muna subong mabiyan ang ilang ginakuan, no, ginasulbar. Ginahimo karon sa ila sining bag-o nga treasurer. Kag ginatagan sila sang enough time para makumpleto nila maabyan ang ila sining mga liquidation, kag masubmit ina sa accounting para nga ma-release na ang ila sining mga honorarium at the same time ang ila sining cheque para sa ila sining pundo para sa bawat barangay makikinabang program. Eh nagahulat na ini maabyan ang mga kwan, no, ang mga barangay scholars or ang mga presidential scholars. Lima ina mabiyan kada barangay. Di ang iba niya nga mga nakabato na na-release ng ila sining budget, eti waya sang problema, on time ang ila sining pag-submit sa ila sining liquidation, di na-release ng ila sining pundo na enjoy na sang mga beneficiaries, sa mga recipients ang ila sining mabiyan niyang kwarta. Iban gani guro basi kun nagamit na na nagasto na nila sa ila sining mga kinahanglanon para sa pagtuon, no, sang aton sining mabiyan nga mga recipients, especially ining mga graduating, no, nga mga estudyante. Iti amo ina mabiyan ang gina-prioritize, no, sa sining programa ang mga graduating students para nga waay na sang sablag mabiyan sa ila sining mabiyan nga pagtapos sa ila sining nga kurso na ginakuha mabiyan para masigurado nga makagraduate sila.

0: Omra mabyan. So that is why sa aton sini nga mga tagpalamati, amo pag ini taning isa man kakuan bla, no? Isa man taning kabalasihan sa mga pumuluyo sa pagpili sa mga barangay officials. Dapat kung magpili kita sa barangay officials, no? Inablang naka-insindi man sa pagpalakat sa barangay, no? Sa panggobyerno sa barangay bilang ang ginatawag naton. Hindi lang kay kumo kilala mo, kumo pariente mo, kumo kaya sa bagay sa barangay abi mga pinamilya malanda mo, no? Pero dapat ang ginapakitao naton ining mga kwan man, no? May mga knowledge man, knowledgeable parte sa paghimo mabiyan sang bisan amlong niyo mga pag-liquidate ang iban hindi iya kabalo. So amo na mabiyan ang mga problema sa ulihi kun hindi ka kaintindi, no? Hindi ka kabalo kung paano inahimuon, paano ina-liquidate ang mga nagasto ninyo sa inyo sininga barangay. Sa bagay, hapos malang nakutani mo. No? Inablang sa kada magpagwa ka mo sa kwarta, maggasto ka mo para sa barangay. Kung nagapatuman ka mo sa mga proyekto, may mga balaklon ka mo, ng mga office supplies for example. No? So to, may mga kwalagin na siya, no? May mga resibo na siya. So, dapat, mo malang na, tipuno nyo malang na. So, at the end of the month, i-liquidate nyo dayon para magsanto mabiyan sa inyo sining budget para bala nga every single sintabo counts nga ginatawag bala nga waay isang kapin waay kulang o simpre kung magkulang na nakaroon sang isa ka sintimo at may problema na na, no? So, dapat santo-santo gina siya. So, dapat maitid kagid kung ikaw isa ka barangay official, ikaw isa ka treasurer. So dapat kung anong kwarta nga nagagawa, no? Ma-monitor, no? Kag kun may mga ginabakal, ginagastuhan, dapat nga may mga resibo para nga amo ina ang mga imbalasihan para nga sa pag-liquidate, waay isang diferensya bala, waay isang discrepancy nga ginatawag. So santo gid, sibo-sibo gid. Pagambal nga 500, 500 gid, no? Hindi 499, hindi 470. So, dapat kwan gid, sibo-sibo gid. Para nga waay mabiyan sang problema pag-abot na sang sinuktanay, pag-abot na sang pag-sumahay. So amo na dapat nga kwan, no? Himuon sa aton sini nga mga barangay officials. Oras naton Philippine Standard Time mga byan, alas 4:56. Sa aton nga pagbalik, aton na batunon ang reports ng aton mga K5 reporters, makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
2: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis wow. DDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts. Ay, ang mga lang nga permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to Sir JP, pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka may nom detects, may manad kag maitisim, may balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, Gainom ka na ditik 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP. Mm. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Mm. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Mm. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mm. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes. Mm.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Mm. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Uh-huh. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Mm-hmm. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. Mm-hmm. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras, alas 5.04.
3: El Castigador.
2: Pabalik mga biyan sa tunay pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Sa mga pumuluyo natin ha, ang more power nagapatuman naman sa emergency power interruption bangod sa manual load dropping sang NGCP, no? Humalin kay na sang alauna sang hapon may mga areas nga nag brownout subong man sa alauna imidya, alas 2 imidya, alas 3 imidya kag alas 4 imidya. Now subong 5:30 PM maabyan ang mga areas nga sakop sang diversion feeder 4, Mega World feeder 4 kag lapas feeder 2 amo naman ang maka-experience sang brownout, no? 5:30 onwards. But sidingon halin alas 5:30 sa gabi, no? Kay according sa more mga 2 to 3 hours, no, nga magaluntad maabyan ang brownout sa mga apektado nga mga lugar. Sa alas 6:30 magaluntad man ang brownout sa bahin sa mga areas nga sakop sa Mega World Feeder 1. Kag alas 7:30 ang mga areas nga sakop sang lapas sa Feeder 4. Kag ang alas 8:30 maabyan mga lugar apektado sang nga sakop sang Arevalo Feeder 2, no? So kag iban pagid maabyan, no, nga mga areas nga sakop sang Diversion Feeder 3, Molo Feeder 1 kag Mobile Feeder 3, no? So ini nga mga areas maabyan nga sakop sang sini nga mga feeders sang more power ang maka-experience sang more or less mga 3 ka oras nga brownout. So amo ini ha ang aton sini maabyan nga paalinton sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo ati karon nga matamat na dulom. Ipreparar nyo na ang inyo sining mga kwandra, no, mga emergency lamps, mga solar lamps nyo dra para nga akon magpatay na ang suga, no, madula na ang kuryente ati makondayo, no, magsanag man gyapon inyo sining palibot bangod sa inyo sining mga kwanda, no, mga preparasyon, no, nga emergency lamps mga kaki 5. This time mabiyan pabatian naton si K5 AG Cordova, no, may isa naman ka tagpalamati ang K5 News FM Iloilo nga na dakpan, no, on the spot nga pamati, no, kag nakabaton sang premyo. K5 AG, please comment.
4: Okay, mga ka-K5 sa Subong, no, isa naman diri ka balay ang aton nga nalabayan diri sa Barangay San Isidro sa distrito sang Haro kun sa diin nakatutok ang radyo ni Mamo sa imo gina Ma'am Radyo, no? Dugay ka na nagapamati K5. Oh, pero dugay ka nagapamati.
5: Magluwa pa na K5 mo.
4: Sang Radyo Bandera pa. Oh, ti magluwas mo sini oras, ano ka pagid oras mo sa Mega Pandar?
5: Ako na asa na ako hapon mo.
4: Ah, okay. So bati amo na diray, no? Ako madakpan, ako malabayan ang imong radyo nga nag-andar, mayara ka sang premyo. Nagalaom ka man.
5: Always.
4: So, kay nagalaom ka always, okay ka, may kapi ka sa K5 News FM. Ano man bal mo?
5: Salamat sa K5, kag mga kalapit ko balay, gusto ko man niya imitaron, magpamati para may alam man sila nga makuha nga premium.
4: Oo. At abi, may sense mo na lang kay Dr. Mil, oy?
5: Dok, salamat. Bisang mga little extra sa inyo, mga bulong makabulong sa among sa mga lawas.
4: Ano nga product ni Dok na gamit mo, Dio?
5: Ditex 500.
4: Kag?
5: Kag ang DTX lang nga lang, coffee mix.
4: Ah, DTX coffee mix. Manti, subong maka-less, makatipid ka na kay may isang ka nakabak. Sungod nga, nagapamati ka sa K5 kag nadakpan ko ang imo sining radyo nga nagandar sa K5. Ano pangalan mo gani, ma'am?
5: Joyce Siloriao.
4: Ma'am, pila ka na?
5: 55.
4: Ma'am, thank you so much. Gyan sa padayon nga pagsuporta sa K5 Joseph Emililo. Kag paggamit sa mga produkto ni kalidad ni Dr. Miloy. Mayang unto lang, kag God bless.
5: Thank you, Dad.
3: El Castigador.
2: Madamong salamat ta K5 AG Cordova, no. So amo to mabyan isa naman naton ka tagpalamati, no, sa K5 News FM Iloilo nga nalabayan, no, aktwal nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo, may instant, no, nga regalo DTX coffee mix. So kamo dira no, pa kung nagapamati kamo patunog tugnugan ninyo inyong mga radyo kay basi kun malabayan kit kamo dira sa aton sining secret agent si K5AJ, makabaton man kamo sang regalo. This time abyan check naton ang report ni K5 Kim Kaloyo no, kay ang pila naton diri ka mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, may mga reaction sila no, parte sa sining term extension sang mga barangay officials kag subuman sa sangguniang kabataan. E-check naton ang report ni K5 Kim Kaloyo.
3: K5 News FM Kampyon Report.
6: Nagapamato ka K5 Sun, no? Ang pila ka mga pumuluyo o kon residente diri sa may siyudad sang Iloilo angot diri no sa ginaduso nga 5-year term. Kon ni mo no nga limakatuig ang termino sa mga barangay kag sangguniang kabataan officials na K5 Sunny, no? Kay as you mentioned man kay ina nga there is an update no from the Senate nga tipasado na no sa ikaduhang pagbasa kon second reading sa bahin sang Senado ang ining giraduso no ngay muon yang fix nga liba ka tuig ang ilayang nga termino ka K5 Sun. Kay according diri no sa mga na istorya naton nga mga estudyante nga mga manugbaligya ka K5 Sun no sa mga state vendors naton bala no nga ti dapat hatagan man no sang kahigayunan o kon tsansa ang iba no nga mga luyag magserbisyo o kon magpadalaga no magpapili kay K5 Sun kay magani nila diri no, for example maayo ikaw nga isa ka barangay o kon SK official, the tendency is kon mapadalagan kaliwat nakita niya lang nga may mihura man kag nangin active sa barangay, may mga projects or may mga programs, the probably is piliyon maliwat, no? Kung botohon maliwat sa mga pumuluyo, no? Likewise man, kaki five son, kati ang ibandri, no? Nga nagambal nga, there are a lot of barangay and SK officials nga ineffective. Kumbaga, no, wala man sa lalas na nakita, no? Nga mga in-implement yung mga programa, kaki Felsan. Yeah, actually, there are a lot of issues man, no? Pertaining sa yung mga SK kag barangay officials. Just like man sa mga nagkakatabo diri, no? Sa Iloilo City. Hindi naman sa Iloilo City, no? Kundi pati man, no? Sa pilakabahin sa Iloilo Province, nga may mga barangay officials nga uyaya sa pag-process, no? Sa mga dokumento sa barangay kaki 5 Sunny, no? Kag kumbaga, damo naman, according naman dari sa pila ka mga students, damo naman sa mga SK, kag mga barangay officials, nga may mga issues pertaining sa kwarta, may mga nagpangurakot, may mga nagpangkuha no, sa kwarta, sa kaban, sa ilatagsa, no, ka mga kabarangayan, kaki 5 son. And they hope, no, nga sa masunod nga pinili ay upon election, nga kumbaga no mangin mas maalam ang mga botante sa pag eleher o kun pili no sang ila mga public officials ka K5 Sun.
2: So te amo na no, so daw kalabanan K5 Kim daw hindi gid sila pabor no nga i-extend pa ang termino sang mga barangay kag SK officials.
6: Yes, no, kay as I mentioned, tapo diri nagambal nga it time man para sa iba no nga pag serbisyo no kay abala na to na bago magani din no sang iba nga estudyante according directly alias sa Nonoy ka K5 Sunny do college students man diri sa Iloilo City nga ti tawag na no kalabanan man sa pila ka mga kabarangayan nga ti arab lang political dynasty o kon pinamilya lang man ang nagapungko no kon nagaserbi sa barangay ka K5 Sunny kag ti dapat bala kumbaga nga hatagan man ang iba no kay amo na gani no kun maalam ka may araman sang iban nga pwede makatag no sang improvement sa barangay ka K5 Sunny and they hope nga ti atawag na no mangin maayo bala sa pagpili ang mga botante nga kumbaga mangin mataas no ang ilang standards sa ka K5 Sunny no kay amo na gani damo sa mga at tawag na ng mga public officials natin yati kung kilala lang sa barangay, kung makahatag lang, no? Paham-ham sa tiyon sang eleksyon, amo nang ilagay ng boto, but then, kung ara na ganit sa posisyon, budlay man palapitan, o kung budlay man pangayuan sang bulig, ka K5 Sunny. No? Because there are a lot of barangays, according man rin, no? Sa pila ka mga students and mga butante man, yati tawag na, no? Wala agad bala sang nakita no ang mga infrastructure projects sa ilatag sa ka mga kabarangayan nga wherein damo sa mga problema sa mga street lights sa pinapagib no ka mga kinanglanon sa pagpasemento sa ilang mga barangay sa pag-address no sa mga main concerns ka K5 Sun.
2: Okay. So anyway, ti amo na ano ang pila ka mga reaction K5 Kim ti sa aton siniya nga kuan sa aton parts ng Senado kag sa House of Representatives ti aprobado na ini siya. Hulatulan lang natin kung sa Senado, kung nakapasar naman sa third and final reading, hasta nga makalabot ini sa Malacanang K5 Kim.
6: Among yan ka K5 Son. No? So, nagalaumantari ng pila ka mga botante sa Iloilo City nga as soon as possible, no? May harap na balas ng ilatawag nga desisyon na sa rika gobyerno, whether kung madayon o kung hindi, no? Ang eleksyon, considering nga actually, no, as per the Commission on Elections, so kung COMELEC, nga ang schedule, no, for the filing of Certificate of Candidacy o kung COC, natalana na niya on September, son, September 28, no? So kung for example, kung it's too late, nabalaya nga mag, instruct o kung mag, announce abi, no? At kung madayon, gidman, o kung hindi, so tawag na no that disadvantage for the public o kung sa aton sinino nga mga botante ka K5 Sunny so pero kung makitaan mo no sa pila ka mga sentimiento sa mga public officials naton especially sa mga malapit sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ti ang ilang stance kumbaga tawag na no daara sa tawag na no pagpabor sa any 5-year term kag ang pagsuspend or postponement sang BSKE sa Siringa Tuig ka K5 Sun.
2: Sige. Ti amo na gani K5 Kim samtang wa ipasang desisyon ang preparation niya sang COMELEC naton sige kag samtang naga sige ang preparation sige man ang gasto. That is why nagadako man gyapon ang gasto bisan pa nga ma-suspend man ang eleksyon pero ti ang gasto bala K5 Kim makanugo no nga tapos ni panagali madayon.
6: As per the Commission on Elections, around the dako naman yung amount ang yun gasto. If I'm not mistaken, that's around 8 billion pesos. No? Kaya K5 Sunny ang kumbaga napreparahan na o kung na gasto niya for the equipment. Kagiban pa ang mga kinanglanon para sa election. Kaya usually damo na subong no? So mga luyag bala nga magpadalagan ka K5 Sunny no? Sa pagka barangay kapitan or punong barangay. Sa pagka barangay kagawad nga actually may mga plano naman no subong pag tiban at isamtang wala pa yasang announcement for the postponement sang election naga pangilay-ngilay ko naga amat-amat nang ganay pulo pang amatan niya ka kay son you know diba sa social media ay iban naga libot-libot naga pamarinte na ka kay son you know sa nagkalain-lain yung mga zona sa ilang mga kabarangayan and we hope ka kay son nang ati maka-announce sila no ati ano na daan subong September 9 na o kung kumbaga do ikaduhana no nga semana sang bulan sang Setyembre ka K5 Sunny.
2: Sige. So anyway, ti bantayan natin na K5 Kim no kon bala ano gid man ang mangin desisyon dira kon dayon o kon hindi ang ining barangay kag iski elections no K5 Kim.
6: Balita gikan diri sa Patrol upod kay K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Thank you so much sa K5 Kim Caluyo. Ti amo na mabya no ang sentimento sa aton sining mga pila ka mga pumuluyo no parte sa sining term extension kag kag postponement sang barangay kag SK elections no. Ti amo na gani hambal naton kung gid yakon na pamatian naton ang publiko mas gusto nila nga may eleksyon no. Gusto nila may eleksyon Kay parang kun may ara man niya sa mga maayo nga mga opisyales, ipabilin man niya nila na buto nila liwat. Pero kun may mga salawayon, may mga hindi maanami nga mga barangay official, so at least matagaan naman isang tsansa nga mairisan ina, no? Sang mas arang-arang, no? Kag mas maayo nga barangay official mabiyan sa ila sining tagsa ka mga barangay, no? Te amo na, no? So kabay pa nga hindi na ini maglawig pa mabiyan kay ti ginakuan naton, gina alikawan naton nga magasto sa sining eleksyon kay para nga amo na nga ginaduso nga i-postpone pagkatapos nakagasto na ang kumilig sang dako-dako nga kwarta, no? Umasobra na 8 billion pagkatapos i-postpone mo man lang. Ti do kanugo na nga isa ba, sa ko sa bagay pila na lang ka kuno, pila na lang ka tulog, no? Kun madayon ni tanay wa ina sang problema, no?
3: El Castigador.
2: So anyway, ti that is kwa, no? Amo na ang bantay naton sa bahin sang Senado, no? So, kun matigayon na nga aprobahan sa third and final reading man kag kun magsaka na ini sa Malacañang kun ini mabyan ang pagapirmahan man ka aprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr.
3: El Castigador.
2: So i-check natin man mabiyan ang report ni K5 Reggie Di Mayo kay ang duli nagpanghatag sang mga livelihood assistance sa mga pumuluyo sa banwas ng istansya, no? May mga ginhatag ng livelihood assistance ang Department of Labor and Employment sa mga pumuluyo sang banwas sang istansya. So dako ini mabiyan nga bulig, no, para sa ila dito nga matagaan man sa mga ayuda, no, from duli. K5 Bridge Di Mayo.
3: K5 News FM Kampyon Report.
2: K5 Bridge, please come in.
7: K5 basani, no, nakabaton sang bulig, no, ang pila naton ka mga residente diri sa may istansya Iloilo. Pinaagi, no, sa paghatag sang livelihood assistance sang DOLE o kon ang Department of Integrated or DOLE Integrated Livelihood Program o kon DILP nga ginhatag K5 sani, no, sa may barangay poblasyon zone 1 sa buong Miyerkules kahapon, no, September 8 K5 basani. Nagkabalor ini sang 1.48 million pesos ang kabugusan K5 sani nga assistance, no, nga ginhatag sa mga benepisyaryo nga mahimo nila K5 sani nga gamiton bilang dugang kapital para sa ilayang tagsa ka mga palangabuyan o kun adlaw-adlaw man nga palangitan ang K5 sani. Sa 74 ka mga benepisyaryo K5 sani, kinsiderino ang PCLs, 21 naman ka mga senior citizens, kag 38 ang self-employed individuals nga naka-avail, no, sa among assistance o kon livelihood assistance K5 sani. Lakip, no, sa mga livelihood supply nga nabato nila o kon receive nila K5 sani, amo ang mga sari-sari store, rice retailing, bakery, karinderya, batsuyan, barbecue and dried fish, bugasan, and squid rings, fruit vending, tailoring, frozen foods, kag street foods, K5 sani, nga amunino sa mga livelihood nga naka-avail ni sa mga beneficiaries. And suno padirigani K5 sani sa aton nga LGU istansya, nga dako gid ni nga bulig kag dugang nung oportunidad sa mga pumuluyo agud nga mapauswag K5 sani ang ilang pangabuyan. And kaupod K5 sani, no, sa ginpatigayon o kon pagpatigayon sang programa, upod ri ang aton nga peso istansya kag Dolly Fold Office 6 sa pagpanguna man niya ni Duterte Chavez ang focal person sang DILP. Kaupod ni K5 sani ang kilaman ka mga staff. So paagi sini nga programa K5 sani, ginalauman nga mangindugang nga bulig ang livelihood assistance sa mga benepisyaryo para mapadayon ni ang ilang negosyo kag pangabuyan K5 sani.
2: Mm-hmm. Sige. So anyway, ti isa ini ka maayo man nga lihok K5 Ridge, no? Para at least ang aton sinidra nga mga pumuluyo sa dira naton sa nasamit nga banwa ang madugangan man, no, ang ila sining mga tuwag sini, no, mga palangabuyan, no, para nga makapiyan-piyan man nang bisan paano sa pigado nga sitwasyon K5 Bridge.
7: Yes, K5 sani, no. So amo na ang ginpabutyag man sa aton nga mga beneficiary nga dako man ilang pagpasalamat kay at least bisan pa paano nakabaton ini sila sang bulig halin sa gobyerno K5 San.
2: Sige. Madamo salamat K5 Bridge Banwa sang K5 News FM Sara.
7: Sige K5 San, ino ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mex. Nakakapi ka na nagka-detox ka pa. Balita, nagikan diri sa Quinto Distrito. Ini naman si K5, Reggie Di Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Madamo nga salamat na K5, Reggie Di Mayo. Mabiyan sa K5 News FM, Sara. Sa gindulong report. So, amo to mabiyan ha, may mga beneficiaryo sang livelihood assistance nga ginhatag ang dule para sa mga residente sang banwa sang istansya. So, nagapakita ini mabiyan nga ang paghatag sang ayuda sa aton sining mga pumuluyo, no? Hindi lamang sa kwa, no? Sa mga ang iba na binaghambal nga sa mga kwan lang sa mga sa siyudad, sa mga dalagko nga mga lugar. Pero ti sa mga kwanbla sa mga malayo nga mga areas, malayo nga mga lugar, so at least nagalabot man, no? Ining kasubong sini nga mga programa kag mga proyekto gikan sa aton sini nga mga ahensya sang gobyerno. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:25 oras ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
8: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansyarap.
3: El Castigador.
2: Standby na mabiyan sa masunod nga mga pagbalita sa D3 Bayo afternoon newscast. Magasunod sa diligid lamang madugay kay alang-ala na kita sa atong sining oras sa atong sining pagpangalagad mabiyan diri sa El Castigador. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., sa ngalan sang serbisyo publiko, inisagya po ninyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka, mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una, problema. Gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalib bukid ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: O, si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
7: Mabagats mga buti ka.
16: Para sa matilo nga dugo.
17: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo nga tayo.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
30: Mahigo ba na ang imo dugo?
31: DTX 500.
32: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
33: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
36: Nga sa masami,
37: amo naman
38: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
39: DTX 500.
40: Masaligan.
41: DTX 500.
42: DTX Coffee Mix.
43: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
44: DTX Coffee Mix.
45: Mga butika.
46: DTX Coffee Mix.
47: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
48: DTX Coffee Mix.
49: Mga butika.
50: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
51: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
50: Mighty C.
49: Mabaka.
50: Mighty C.
49: Ang alkaline ng vitamin C.
52: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag sa sakit.
50: Mighty C.
49: Mabaka. Sa mga butika.
53: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
54: Wow! My puso!
50: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
55: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.34. Oras, ginadulong sa inyo sa kalawan sa Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
56: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
50: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
57: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
55: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, Setyembre 9, tuig 2026.
58: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa iyutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
55: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
58: Kaga ko naman si ka-K5, Gasha Marie Catalunya Hanaysay.
55: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Balita lokal, storage room totally damaged matapos masunog sa banwas ang Barotac Nuevo, Iloilo.
58: LTO 6 ginpanaugan sang show cause order ang kumpanya sang taxi driver nga nagpangi sa tunga sang masako nga highway sa Mandurriao.
55: Top 5 provincial most wanted person arestado sa Banwa sang Miag-aw.
58: Pavia BFP nagresponde sa tutoy nga nahulog sa kanal.
55: Balita Nasional, DILG nagalaom nga aprubahan sila sang korte sa hingyo nga saylohon sa PNP General Hospital si Romualdez.
58: Sa balitang international, pila ka oil facility sa Saudi Arabia naigo sang drone kag airstrike halin sa Houthi rebels.
55: Arena Sabalenka kag Jessica Pegula sunod na sa US Open semis.
58: Sa balitang entertainment, Gian Constantino ginklaro ang issue sa Zinzone ni Ryan Bang.
55: Amoy ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.37. Kagkaroon sa detalyo na sa mga balita.
0: Balitang lokal.
55: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian, igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Totally damaged matapos nasunog ang storage room sa Barangay Tinurian, Barotac Nuevo, Iloilo, pasado alas 3 sang hapon sa Timbre 8. Suno kay Arson Investigator Fire Officer 2, Sidrica Sombilla, may mga unod nga kagamitan ang storage room sang ini ang nasunog. Gilay naman nga napalong ang kalayo. Angot sini wala man sa may ginreport nga napilasan sa sunog. Padayon pa nga ginimbestigahan ang gintunaan sang kalayo.
58: Samtang gindagdagan sang show cause order sang Land Transportation Office LTO Region 6 ang kumpanya sang taxi driver nga nagpangi sa tunga sang masako nga dalanon sa Barangay San Rafael Mandurriao, Iloilo City. Angot diri ginhatagan ang kumpanya sang lima ka adlaw agud makasumiter sang paathag. Suno kay LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Gerespan II, ang mga motorista ang dapat mag-observe sang traffic rules amuman professionalism sa dalanon. Dugang pa ginadumilian man ang pag-operate sang salakyan sa akto nga nag-obstruct o nagabalabag sa iban nga nagalabay sa highway. Ginmando sang kumpanya sini nga magsumiter sang photocopy sang official receipt sang certificate of registration kag i-identify ang taxi driver sang among nga unit.
55: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:35. Ang masunod naman nga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing gingin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naaresto sang kapulisan ang top 5 provincial level most wanted person sa isa ka operasyon sa barangay Gibungan, Miag-aw, Iloilo, pasado alas 4 sang hapon sa Timbre 8. Ang arestado amo si alias Brian, 43 anyos, kag pumuluyo sang Igbaras, Iloilo. Ini ang paagi sa ginserbing nga warrant of arrest sa kaso nga rape by carnal knowledge nga ginpapanaog sang 6th Judicial Region Branch 72 sa Banwa sang Gimbal. Sa karon yara na ini sa kustodiya sang Igbaras Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
58: Sa dugang nga balita lokal, natigayon nga masalbar sa mga tapos ang Pavia Fire Station ang isa ka tutoy nga nahulog sa kanal sa Deca Home Subdivision Village 3 sa Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Ginabanta yara sa 3 ka metro ang kataason sang kanal sa di nahulog ang makaluluoy nga fur baby. Wala sang pagduha-duha ini nga ginrespondihan bangod nagapati ang mga katapos ang Pavia BFP nga importante ang kabuhi sang tanan pati na ang kasapatan.

0: Alas 5.41, ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian. Igaduro naman sa Kaluwan sa Clinica DTX 500 ang palaya leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Tuman ang kalipay, ang nabatyagan sang maestra nga taga Sibalo Antique na si Gladys Gaan sa ikaduhang adlaw sang 2026 bar examination. Konsiden isa ka bar ticker ang iya subang anak ka. Suno kay Gladys, ang iya anak nga si AG Patrick, 27 anyos, ang nagraduar sa undergrad sa University of the Philippines, Visayas, kag nagraduar man sa law school sa West Visayas State University. Si Patrick ang isa ka working student sa WVSU. Konsiden siya mismo ang nagagasto para sa iya pag-eskwila, paghatag sa suporta sa iya pamilya kag tatlo sini ka mga utod. Ginpaig man ni Gladys nga iya gid ginapangamuyuan nga makapasar sa bar exam sini nga 2026 ang iya anak. Nahibuluan nga ang Central Philippine University o CPU ang isa sa 15 ka matesting centers sa ginapatigayon subong nga bar exam.
1: Samtang nakaagom sang livelihood assistance ang 74 ka mga pumluyo sang estansya Iloilo paagi sa DOLE Integrated Livelihood Program nga gin-award sa Barangay Poblacion Zone 1 sa Setyembre 8, 2026. Nagabalor sang 1.48 million pesos ang kabugusan nga assistance nga ginhatag sa mga benepisyaryo nga mahimo nila gamiton bilang dugang nga kapital para sa ilatag sa tagsa kapangabuhian. Sa 74 ka benepisyaryo, 15 ang PCLs, 21 ang senior citizens, kag 38 ang self-employed individuals. Lakip sa mga livelihood supplies nga ilan na baton ang para sa sari-sari store, rice retailing, bakery, karinderya, bachoyan, barbecue, dried fish, bugasan, squid rings, fruit vending, tailoring, frozen foods, kag street foods. Ginpahayag man ang suporta sang lokal nga panguluan sang estansya sa pagpanguna ni Mayor Bianca Requinto sa paghatag sang duang oportunidad sa mga pumuluyo, agud mapauswag ang ila pangabuhian. Kaupod sa pagpatigayon sang programa, ang peso estansya, kag Dole Field Office 6 sa pagpanguna ni DILP Focal Person Dedet T. Chavez upod ang iban pang staff. Paagi sa sininga programa, ginalauman nga mangindugan nga bulig ang livelihood assistance sa mga benepisyaryo, agud mapadayon kag mapauswag ang ilang negosyo kag palangabuian.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Alas 5:44 ang aton oras. Ang masunod naman ng mga balita nasyonal nga inyong mabatian, igadulong sa Kalwansong Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX beauty soap na, anti-microbial soap pa. Nagalaom si Interior Secretary John Vicrimulya nga pag-aaprobahan sang sanggunian or sang sandigan bayan ang ilang motion nga isaylo sa Philippine National Police sa General Hospital si Anay Speaker Martin Romualdez. Sano kay Rimulya mayara sang kapasidad ang PNP General Hospital nga mahatag ang parihuman nga serbisyo kag pagatipan nga yara sa pribadong hospital. Mga abogado lamang sini kag ang iya mga immediate family member ang pagapasugtan nga makabisita sa iya. Ginmando man ni Rimulya ang mga opisyal ang New Quezon City Jail sa Payatas Road nga priparahan ang silda ni Romualdez.
1: Sa dugang nga balita national, posible nga magapangatubang sa disciplinary action si Vice President Sara Duterte bangod sa pagpahayag sini sang wala pagsalig sa korte. Suno kay NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang isa ka abogado, ang Vice Presidente mahimo nga ma-cite in contempt, ma-suspend ang iya lisensya o kung ma-disbar bangod sa nasambit nga pahayag. Una na nga ginpahayag sang palasyo nga mahimo maglunsyar sang moto propio nga investigasyon ang Supreme Court angot sa mga pahayag ni Duterte. Samtang ginpahayag ni Matibag nga wala sang may na-monitor nga pagpamahog sa kabuhi sang Vice Presidente ang NBI. Ginhaylo siya nga magpadala sang iya tinawo o konsulat sa NBI kung may pamahog nga nabaton. Ginpanindugan ni Vice President Sara nga wala siya sang pagsalig sa korte sa kapulisan kag mga security personnel nga nagabantay sa iya matapos ginpagwa ang arrest warrant batok sa iya kag nagpiansa siya sa Quezon City Regional Trial Court.
2: Balita International.
0: Diretso na kita banwa sa detalye naman sa balita international, ginadulong sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Klabo Waska. Para sa pirmilang ginakapoy, madal si Gapuyon sa mga mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa tundugo. Nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Gin-atake sa mga Houthi militants sang Yemen, pinagi sa mga missiles kag drone strikes ang pila ka mga oil facilities sa Saudi Arabia. Suno kay Yahya Sani, ang tagpamaba sang Houthi military, na igo nila ang mga pasilidad sang Aramco ngayara sa Abha, Najran kag Jisan. Naigo man sa mga Houthi rebels ang airbase sa Khamis sa Musait. Una na nga ginbasol sa mga Houthi rebels ang Saudi Arabia nga amo ini ang nag-atake sa ila gani nga nagbalos lamang sila. Ginakusara naman sa Houthis ang Saudi Arabia nga naghatag sa mga armas sa mga soldado sang Yemen agud makig-away sa mga rebuilding grupo. Bakod sini, nagbalos ang Saudi Arabia kag ila ginatake ang Al-Juba district Marib or sa Marib, isa ka lugar sa Yemen nga kontrolado sa mga Houthis.
1: Sa dugang nga balita international, ginumpisahan liwat sang Russia ang mga pag-atake halin sa kahuaan batok sa Ukraine. Sa pinakauli nga pag-atake sang Russia sa Kiev, duha ka mga persona ang napatay. Suno sa Ukraine Air Force, ilan na sagang ang 142 ka drones, 31 sa 32 ka cruise missiles kag duha ka ballistic missiles. Madumduman nga nagpatuman ang duha ka pungsod sang tatlo ka adlaw nga ceasefire bangod sa pagbisita sang US envoy nga nagapakignasog nga pagpatuman sa mga kasugtanan parte sa untat lupok.
2: Balitang sports.

0: Igla ang semifinals matapos ilutoson si Ima Navarro sa score nga 3-6, 6-4, 6-3. Makasumpong sang 32 anyos nga two-time defending champion nga si Aryna Sabalenka.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Ginklaro ni singer Yeng Constantino ang una niya nga ginpahayag nga ginsinzon siya ni Ryan Bang sa isa ka interview sang Lunes, Setyembre 8. Ginpahayag ni Yeng nga nagpadala siya sang mensahe kay Ryan pagkatapos ang iya biyaheng 20 concert agud kamustahon ini. Ginpahayag man ni Yeng nga indi husto nga tawgon nga sinzon ang natabo sa ila. Dugang pa ni Yeng, madamos ang mensahe si Ryan sa iya nga nakabulig nga mahangpan ang sitwasyon kagrason angot sa ila nga pagdistansya. Para kay Yeng, importante nga na istoryahan nila ang nagligad, agud madula ang misunderstanding sa tunga nila.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:50. Happy birthday anay kay Mike Junel Catalunya, kag happy viewing sa Catalunya family from Santa Barbara, Iloilo. Kagamay ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, siyutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod na sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5 Gashamari Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DDX 500
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
5: Tama! Red Horse Beer. Damit! Sulit!
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Plus 4 Bio.

0: You're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Gadaragsa nga pungkot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Dala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
15: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo nga tay.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
12: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: DTX 500.
15: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
1: Iyan naman kayo.
2: Malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama.

0: Dalawang taong balita, isang agenda. Maghanap ng kasagutan, ihatid ang katotohanan.
1: Dalawang taong serbisyo, tuloy ang trabaho. Kung may dapat himayin o busisiin, ipaliliwanag namin.
0: Samahan niyo kami sa ilang taon pang balita at talakayan, brave, bold at beyond na pag-usisa sa bawat issue ng bayan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang ikalawang taon ng agenda. Jail warden at doktor ng New Quezon City Jail, pinatatawag na rin ang Sandigan Bayan. Kaugnay sa hirit ni Martin Romualdez na hospital arrest. Dating House Speaker, makakadalo kaya sa pagdinig? Exclusive, malaking bahagi ng tinaguriang Billionaire's Village sa Benguet, Gumuho. Isa pang exclusive, barangay sa Kalumpit, Bulacan, higit isang buwan nang lubog sa baha. Exclusive pa rin, malawakang dredging sa Tila Ghost Town sa Zambales, konektado umano sa Chinese companies. Reklamo ni Attorney Man Scarpio, binasura ng korte. Financial records niya at ni VP Sara gagamitin na ba sa impeachment trial? At kapatid ni Kim Chu na si Lakam, nahaharap sa 124 counts ng qualified theft.

0: ayaw tantana ng Office of the Ombudsman si former House Speaker Martin Romualdez hanggat hindi siya nakukulong sa kasong plunder. Kukontrahin kasi nito sa Sandigan Bayan ang hirit na hospital arrest ng pinsan ng Pangulo. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Bukod sa mga doktor ni former House Speaker Martin Romualdez, inatasan na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang jail warden at doktor ng New Quezon City Jail Male Dormitory na dumalo sa pagdinig bukas kaugnay sa hirit na hospital arrest ng mambabatas. Ito'y sina Jail Superintendent Maria Lourdes Pasyon at Jail Chief Inspector Dr. Henry Fabro. Dito, posibleng matalakay ang kahandaan ng detention facility para ma-accommodate ang mga akusadong may iniintang karamdaman. Pinadadalo rin ang dating speaker mismo kung kakayanin na ito ng kanyang kondisyon. Ipinagutos din ng korte ang pagdalo ni PNP CIDG NCR Chief Colonel John Giyagi. Mariin namang tinutulan ng Office of the Ombudsman ang motion. Hihilingin daw ng mga prosecutor sa korte na hindi lamang isang doktor, kundi grupo ng government doctors ang susuri. Kung ang mga idiniklarang karamdaman ni Romualdez ay nangangailangan ng confinement o maaari itong gamutin sa labas ng ospital. Kung kaya naman daw gamutin sa labas ng ospital, maghahain ng motion ang prosecution na ilipat siya agad sa isang regular detention facility katulad ng iba pang mga nasasakdal sa non-bailable cases. Sa pagdinig bukas, posible ring matalakay ang paglilipat kay Romualdez sa PNP General Hospital mula sa Cardinal Santos Medical Center kung ihihirit man ito ng DILG sa korte. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isa pa ring flight risk si Romualdez. Inaresto ang dating speaker dahil sa kasong plunder. Kapwa akusado niya si fugitive at resigned Congressman Zaldico at dalawa pang individual dahil sa pagkubra umano ng 7.4 billion peso kickbacks sa flood control projects. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinasusuri ng PNP sa independent doctor si former House Speaker Martin Romualdez. Layo nitong makumpirma kung physically fit na siyang humarap sa Sandigan Bayan. Narito ang agenda report ni Laid Cabagan.
2: Nakahanda na ang magiging kwarto ni former House Speaker Martin Romualdez sa PNP General Hospital sakaling katigan ng Sandigang Bayan ang mosyon ng DILG na ilipat doon ng presidential cousin mula sa Cardinal Santos Medical Center.
3: Health service already undertaken the necessary preparations for the possible transfer. Also, our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer whether yung for us to be able to assess if the former speaker will be able to face physically fit to be face yung sa Sandigan Bayan po.
2: Giit ng PNP, walang magiging special treatment para kay Romualdez. Welcome din daw ang independent doctors na suriin ang kalagayan ng mambabatas.
3: To erase any doubts, any suspicion of special treatment, better po, the more the merrier po sa amin yan.
2: Bantay sarado pa rin ng PNP ang dating speaker habang siya ay nasa Cardinal Santos Medical Center.
3: Since he is already under custody, to ensure that he stays there, ang free movement niya lang po is within the hospital grounds, hindi siya pwedeng lumabas. So yun po, up to that point lang po ang sa PNP.
2: Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ng PNP ang dalawa pang co-accused ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico. Wala pa rin natatanggap na surrender feelers ang mga otoridad. Para sa agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
4: Hindi na raw mahalaga ang damdamin ni PBBM sa pag-aresto sa kanyang pinsa na si former House Speaker Martin Romualdez. Mas nangingibabaw daw kasi ang pananagutan sa batas para sa mga sangkot sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
5: Dalawang araw matapos ang pagkakaaresto, walang planong pagdalaw sa ngayon si PBBM sa pinsan niyang si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Bukod sa wala pa raw siyang ipapaabot na mensahe kung ano ang kanya saloobin, hindi naman na raw siguro importante kung ano ang nararamdaman ng Pangulo dahil ang mahalaga raw ay ang mapanagot, ang dapat mapanagot sa flood control scandal.
6: Hindi na po siguro makakaapekto kung ano man ang damdamin ng Pangulo. Masaya, malungkot, anuman. Hindi na po siya importante. Ang importante po dito ay gumagana ang ating hustisya at kung kailangan na siya ay masingil kung mayroon man dahilan at ito ay makikita sa korte, hayaan na po natin ang korte na siyang humusga.
5: Wala rin daw special treatment ang gobyerno sa pinsan ng Pangulo.
6: Hindi naman din maipipilit ng PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa nararapat na tanggalin. Kung nasa ospital naman po yan, hindi naman po siguro yan makakatakas.
5: Bibigyan na lang daw ng benefit of the doubt ng palasyo ang mga doktor na nagpapatunay sa karamdaman ng dating speaker. Hindi ni naman daw kasi mapipigil ang mga eksperto kung talagang may nakikitang sakit sa kongresista. Salungat din sa puna ng mga kritiko, walang nangyayaring laglagan sa pagitan ng magpinsan dahil ang Pangulo sa ebidensya at proseso ng batas tumitingin. At ang kaso raw ni Romualdez ay base naman sa findings ng Office of the Ombudsman. Hindi rin daw natatakot ng Pangulo na maglabas ng pangalan si Romualdez. Ilang buwan kasi matapos dumutang ang pangalan nito, nangako ang kongresista na hindi siya babagsak na mag-isa. Encouraged niya na mailabas ang lahat ng nalalaman ng sinuman para matuntun kung sino ang dapat managot dito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Tikom pa rin ang pamunuan ng Cardinal Santos Medical Center sa latest medical condition ni former House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok sa ospital si Isaiah Mirafuentes para sa kanyang agenda report. Isaiah, kumusta na ang sitwasyon dyan?
7: Marina, ikatlong gabi na ni former House Speaker Martin Romualdez dito sa Cardinal Santos Medical Center. Yan ay simula noong maihain sa kanya yung arrest warrant kaugnay nga sa kasong plunder. Alam mo, Marina, within this whole day, no, wala tayong nakuhang impormasyon kung may mga kaanak o kaibigan ba si Romualdez na nagtungo dito sa ospital. Yan ay dahil na rin sa higpit ng seguridad na ipinatutupad dito na maging kami nga na mga miyembro ng media ay hindi pinapayagang magtagal doon sa main lobby nitong ospital na ito. Katunayan, bantay sarado pa rin ng PNP ang loob at labas ng Cardinal Medical Center. Nakalatag ang mga pulis sa maraming bahagi ng ospital. Sinyalis na may binabantayang individual sa loob. Pero ang mismong pamunuan ng Cardinal Santos ay tahimik sa pagbibigay ng update kaugnay sa kondisyon ng dating House Speaker. Sa naunang assessment ay nilabas patungkol sa sakit ni Romualdez, nakararanas siya ng ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. At ito ang dahilan kaya humihiling ang kanyang kampo ng hospital arrest. Sa unang araw ni Romualdez dito, sinuri rin siya ng mga doktor mula sa PNP General Hospital. At kanila rin daw kinonsidera ang naging findings ng mga doktor ng Cardinal Santos Medical Center. Kung hanggang din sa mga oras na ito, wala pang inilalabas na formal na medical bulletin ng mismong ospital ng Cardinal Santos. No? At bukod dyan, inaabangan din natin kung na bukas kung papayagan ba si former House Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga doktor na makalabas dito sa ospital para nga mag-testify sa Sandigan Bayan kaugnay doon sa kanyang request na magkaroon ng sumailalim sa tinatawag na hospital confinement o hospital arrest. Kurina.
0: Okay, maraming salamat Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Dahil questionable ngayon ang voting threshold to convict an impeachable officer, dudulog na ang Senate Impeachment Court sa legal at constitutional experts. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
8: Pinky, ang pag-iimpita ng legal experts ng Senate Impeachment Court ay para mabigyang linaw daw itong voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ilan doon sa mga posibleng sumulpot ay mga constitutional expert at mga dating justice ng Korte Suprema. Nakakulong si Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. On the run naman si Senator Bato de la Rosa, habang nakalive pa rin si Senator Loren Legarda. Sa gitna ng pagka-no-show nila sa Senado, concern na ngayon kung kasama pa rin ba sila sa botohan para hatulang guilty o not guilty si VP Sara. 16 votes ang kailangan para i-convict ang bise. Two-thirds yan ng buong 24-member Senate, sangayon sa konstitusyon. Habang nasa kustudiya ng Sandigan Bayan sina Marcoleta at Estrada, sabi ni Senate President Win Gatchalian, dapat ang dalawa raw ang humingi ng pahintulot sa korte para makadalo sa Senate proceedings.
9: Hindi sila ng permission sa korte dahil nasa jurisdiction sila ng korte. So, korte ang magde-decide kung merong justification na ipa-attend sila ng even the session. Mag-attend ng session or mag-attend ng impeachment.
8: Sa September 16, target ng korte na makinig sa 3 hanggang 5 amici curiae o friends of the court, posibleng mga dating Chief Justice, Supreme Court Justice at iba pang kilalang constitutional expert ang susulpot para magbahagi ng pagtingin nila tungkol sa voting threshold. By September 23 naman, maglalatag ng legal arguments ang prosecution at defense kaugnay nito. Target din sa parehong araw na pagbutohan kung dapat bang mabago ang threshold. Simple majority lang ang kailangan para rito. Kung ma-overturn ang 16, hindi pa automatic na may bagong number. Ibang usapan pa kasi kung kailangan pa rin sagutin kung sino ang isasama sa bilang. Kahit magdesisyon ang Senado, posibleng hindi roon matapos ang issue. Inaasahan ng merong dudulog sa Korte Suprema kaugnay nito.
10: Pinky, bending the law to the breaking point kung ituring ng PDP laban itong pagtalakay ng Senate Impeachment Court doon sa 16 voting threshold para hatulang guilty ang isang impeachable official. Sabi kasi ng PDP laban, malinaw naman daw sa konstitusyon na 2/3 ang kailangan out of the 24-member Senate. At yung pagbabago raw doon sa threshold ay pagtatangkang iligtas yung umano'y mahinang kaso ng prosekusyon laban kay VP Sara at inakusa rin ni na ang administrasyon daw ang nasa likod ng hakbang na ito. Sa September 23 ay inaasahan natin na posibleng magkaroon nga ng botohan itong mga senator judge pagdating doon sa voting threshold. Balik sa iyo, Pinky.
11: Hana, dahil mainit na usapin ito, may mga senador na ba ang nagpahayag na huwag na lang nilang pagbotohan itong voting threshold at iwan na lamang siguro sa Supreme Court?
10: Pinky, ayon kay Senator J.V. Ejercito, kung siya raw yung tatanungin, mas maigi raw na Korte Suprema na lang yung mag-decide pagdating nga doon sa voting threshold when it comes to the conviction of the Vice President. Kasi raw para maiwasan itong gulo dito sa Senado at kasama niya itong si Senator Raffy Tulfo para raw maiwasan na yung away at confusion among the senator judges pagdating nga doon sa numero when it comes to the voting. Balik sa iyo, Pinky.
11: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
12: Dalawang taon ng agenda, dalawang malaking storya.
11: Mula sa gumuhong alyansa hanggang sa Pilipinas sa ilalim ng baha.
13: Parang fairy tale na nag-umpisa sa Once Upon a Time. Ang unit team ni na PBBM at VP Sara. Pero hindi nauwi sa And They Lived Happily Ever After. Wala pang isang taon matapos magsanib para sa 2022 elections, unti-unting lumabas ang bitak sa political marriage ng dalawang makapangyarihang political dynasty. Isa mula sa norte at isa mula sa katimugan. 2023 nang magbitiw si Duterte sa Lakas CMD na pinamumunuan ng pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez dahil sa anyay political toxicity. May ilan pang hindi pinagkakasundo ang politikal ang lumutang. Pero 2024 nang tila naging personal ang away nang lantarang atakihin ng ama ng bise ang Pangulo.
14: May drug addict tayo na presidente.
13: At marahil, lalong naging mas personal ang hidwaan ng arestuhin ng ICC si FPRRD noong Marso 2025 dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kanyang War on Drugs. Sino rin ang makakalimot sa explosive online press conference ni VP Sara noong November 2024 kung saan pinagbantaan niya umano ang first couple at si Romualdez?
15: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke.
13: At ngayon, impeachment na ang umano'y pagbabanta ng bise, paglustay sa confidential funds at unexplained wealth kabilang sa articles of impeachment. So, ano nga ba talagang dahilan ng kanilang hiwalayan? Ika nga, in politics, there are no permanent friends or enemies, just permanent interests.
16: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.
13: Diyan humantong ang expose ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa bilyong-bilyong budget insertions. Kabilang dito ang naglalakihang alokasyon para sa flood control projects. Ang multi-billion peso scandal unti-unting lumitaw matapos ang mga audit, inspeksyon, whistleblower testimony at congressional insertions. Ang tanong, saan napunta ang pera para sa mga proyektong sasalba sa mga Pilipino sa paulit-ulit na problema sa baha? Mula project proponents at contractors hanggang sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, lahat nakalagkad. Ilan sa key figures ang tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Si resigned Congressman Zaldi Co, na dating chairman ng House Appropriations Committee, bugante. Si Senador Jinggoy Estrada, kulong sa plunder. Si former Senator Bong Revilla, out on bail. At si dating Speaker Martin Romualdez, kamakailan lang ay kinasuhan ng Ombudsman for plunder bilang isa sa mga tinatawag nitong big fish sa flood control scandal. At habang inaanod ng korupsyon ang mga proyekto, taon-taon, lubog pa rin sa matinding baha ang maraming Pilipino.
12: Dalawang taon na rin kaming naghahatid sa inyo ng mga expose at mga exclusive, and today is no different. Naaalala niyo pa ba ang binansagang Billionaire's Village na Alpha Land sa Benguet? Hindi rin ito nakaligtas sa pagguho dahil sa higit isang buwan ng pag-ulan. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman.
17: Wasak ang kalsada at natapyasan ang bundok na pag-aari ng Alpha Land Baguio Mountain Lodges matapos ang pagguho nito lang August 29. Tatlong bahay sa Sitio Tolebeng, Luangca ni Togon ang natabunan. Wasak din ang apat na greenhouse ng mga magsasaka. Limang pamilya ang apektado. Pansamantala silang nakikisilong ngayon sa mga kamag-anak. Si Nerson, napapailing na lang habang tinatanaw mula sa bakuran ng kamag-anak ang kanyang bahay na nilamon ng mga lupa't bato.
18: Hindi maintindihan eh. Lalo na nasa ospital yung anak ko noon. Hindi ko alam yung buwan. Umiyak talaga ako. So, hanggang ngayon hindi ko pa alam kung paano magsimula.
17: Bukod sa bahay, wasak din ang kanilang kabuhayan na taniman ng gulay.
19: Masakit, sir. Hindi ma-accept kasi matagal na kami tumira doon sa bahay, sir.
17: Nagsagawa na ng inspeksyon sa lugar ang mga kinaukulang ahensya. Namigay na rin ng relief packs at sinagot ng DSWD ang renta na mga nawala ng bahay para matukoy ang halaga ng pinsala. Nagsagawa din ng initial assessment ang local government unit ng Itogon.
20: Nakita ko lang mga abot yata ng 6 million. Pero under, review. Kasi pinakita ko lang, kaya pinatawag ko yung engineer para kausapin yung mayari kung talagang yon ang lumabas o hindi.
17: Bukod sa danyos, nais din ng mga residente na maibalik ang kanilang kabuhayan at mahanapan sila ng lugar na mapagtatayuan ng kanilang bagong bahay. Takot na kasi silang bumalik sa lugar, lalo na't kinumpirma ng LGU na hindi ito ligtas na mapatayuan ang bahay.
21: Umaapila ngayon sa pamunuan ng Alpha Land ang mga pamilyang apektado ng pagguho na sana sa lalong madaling panahon ay matugunan ang kanilang mga hinaing.
17: Pagbubunyag ng mga opisyal ng barangay at ayon mismo sa mayor, hindi ito ang unang pagkakataong gumuho ang lugar.
20: Last year pa yan, gumuho. Pero hindi yata naasikaso ng Alphaland kaagad, kaya ngayon na, lumaki na yung damages.
17: Ang Alphaland Baggy Mountain Lodges ay pag-aari ng Alphaland Corporation. Nagtungo ang Bilyodary News Channel sa kanilang tanggapan sa Itogon para makuha ang kanilang panig, pero hindi pinapasok ang news team sa isang pahayag. Sinabing ito ay nakikipag-ugnayan sa LGU para matulungan ang mga apektado at para sa kaligtasan ng lahat. Ang exclusive resort ay pansamantalang isinara sa publiko, empleyado, contractor at maging sa homeowners. Nang pumutok ang flood control scandal, ang Bilyonary News Channel ang nagpaputok sa balitang ilan umano sa mga nadawit, gaya na lamang ni Quezon City Representative Arjo Ataide at Congressman Eric Yap ay may mga mansyon sa nasabing exclusive resort. Madalas din daw pumasyal dati rito si resigned Congressman Zaldico. At dito rin nagdiwang ng wedding anniversary si na Heart Evangelista at Senator Francis Escudero. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Bilyonary News Channel, Benguet.
12: Ilang ospital sa Maynila puno na ng leptospirosis patients. At Congressman Brian Po at DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ikinasal na. Susunod yan sa Agenda.
1: On your anniversary, a more power to you, particularly to your hosts, Ma'am Corina Sanchez, Ms. Pinky Webb, and Willard Cheng. More power in the future. Keep delivering the news to the public and help educate all Filipinos.
3: Happy, happy second anniversary. Congratulations sa buong BNC family. At maraming salamat sa inyong sipag, energy at dedikasyon. Cheers to many more exciting years ahead. Mabuhay kayo.
22: Happy anniversary sa Agenda. Keep up the good work at maraming salamat sa pagbibigay ng information and news sa amin lahat. Happy anniversary.
23: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
24: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong abot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
26: All in one drugstore!
27: We love you, ma!
28: Ginhawang Generica.
29: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonaryo News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders. The latest headlines before you even step out the door.
30: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
29: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
30: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
29: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonaryo News Channel. Before the markets react,
31: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
29: Before the headlines shape the conversation,
31: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
29: Get fresh perspectives on the latest developments,
31: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
29: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
12: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane.

0: Baha pa rin ang ilang bahagi ng kalumpit sa Bulacan. Ang isang barangay doon, higit isang buwan nang lubog sa tubig. Yan ang exclusive agenda report ni Vito Bamba.
1: Kaba at lungkot ang hatid ng ulan sa mga residente ng Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Kada patakasi ay pagtaas ng baha ang kanilang inaasahan. Higit isang dekada na raw silang nakararanas ng pagbaha, pero ito na raw ang pinakamatindi dahil higit isang buwan na silang lubog sa tubig. Imbes na kotse, bangka na raw ang pangunahing mode of transportation.
2: Kapag nagbabangka, tulad ng mga batang pumapasok sa school, hinahatid lang dun sa Metrolay, nakabangka.
1: Kalbaryo rin ang dinaranas ng mga PWD tulad ni Orlando. Pahirap na nga raw ang iniindang karamdaman. Doble dagok pa ang baha.
3: Tanggap ko na ng ganito. Tanggap ko na rin kung palalin ko'y matigok. Papalalin ko'y mabuhay. Nasaan na sa kanya na nun.
1: Ayon sa punong barangay, sanay naman na sila sa ganitong sitwasyon tuwing tag-ulan. Pero tila mas tumindi raw ang kanilang kalagayan nang pumutok ang flood control scandal. Para sa mga residente, hindi dapat inaabuso ng mga nasa pwesto ang nakasanayan na nilang pagbaha dahil tungkulin ng pamahalaan ang iahon sila sa malawater world nilang pamumuhay. Para sa Agenda, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinalalaki ng gobyerno ang pondo para sa flood control projects ng mga LGU. Layon daw nitong masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pampanga. Narito ang agenda report ni Paulo Santos ng CLTV 36 News.
4: Halos isolated pa rin ang ilang komunidad sa Pampanga 4th District matapos ang malawakang pagbaha at pagkasira ng mga flood control infrastructure sa kasagsagan ng habagat. Partikular na naapektuhan ang mga bayan na malapit sa mga pangunahing river system na tumatanggap ng malaking volume ng tubig mula upstream areas. Sa bayan ng Minalin, wasak ang isang check gate at mahigit 200 metrong bahagi ng till dike na nagsisilbi ring alternatibong ruta ng mga residente. Dahil dito, hirap pa rin ang ilang mga pamilya na makapasok at makalabas sa kanilang mga komunidad. Maging ang ilang pampublikong sasakyan ay hindi na makapasok dahil sa mataas na tubig at putol na access road.
5: Pati po dyan sa amin, talagang pong lakpas ng madalum. Madalumdom talaga pong ang mga bahay. O po tsaka yung mga bahay talaga, wala na po silang nasalba. Kaya nagpapasalamat po, pamagalaga kami sa Panginoon na ganun na lang po na walang mga namatay.
4: Sa flood management meeting kasama ang 8 local chief executives ng Pampanga 4th District, sinabi ni DPWH Secretary Vince Leeson na isa sa mga direksyong itinutulak ngayon ng administrasyon ang pagpapalaki ng Local Government Support Fund o LGSF. Layunin itong mapabilis ang pagpopondo sa mga agarang infrastructure requirement ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang rehabilitasyon ng mga nasirang flood control facilities at iba pang flood mitigation project.
6: Meron po financial, magiging financial package po, lead ng ating Pangulo through the Local Government Support Fund, in LGSF, na ibigay po sa Pampanga, sa mga mayors ng Pampanga, at sa provincial government at sa ating mga LGUs sa mga susunod na araw.
4: Kasama rin sa tinalakay ang mas malawak na flood management strategy para sa Pampanga River Basin. Nabuksan ang posibilidad ng paggamit ng mas maraming water impounding at detention facilities para pansamantalang saluhin ang malaking volume ng tubig bago ito dumiretso sa mga downstream communities. Kabilang sa mga lugar na binanggit sa diskusyon, ang Candaba Swamp na matagal nang nagsisilbing natural na catchment area ng tubig mula Pampanga River System.
7: Diba? Pero at sabi naman ng mga consultant natin, kung wala tayo ng bahasin parte, pwede naman maraming maluwiin. Takit, lawag niyang pangkakit tayo ng basin.
4: Bahagi rin ng flood mitigation strategy ng DPWH ang mas malawakang dredging at clearing ng mga pangunahing river channel at waterways. Partikular rin na binabantayan ang daluyan ng tubig na may epekto sa NLEX Corridor matapos ang pagbaha sa San Simon na nagdulot ng matinding trapiko at pagkaantala sa galaw ng mga motorista at economic activity sa Pampanga. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
0: Ramdam ang leptospirosis epidemic sa Maynila. Umabot na kasi sa 39 ang namatay sa sakit. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
8: Umabot na halos 1,100 ang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. matapos maitala ang 43 new cases. 39 na rin ang namatay dahil sa komplikasyon ng sakit. Nitong Lunes, nagdeklara ang LGU ng leptospirosis epidemic. Puno na ang ilang ospital ng mga pasyente tulad ng Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa San Lazaro Hospital, isang infectious disease facility, may emergency room extension na, mga tent sa hospital grounds.
9: Basically, ma'am, kung ano yung gamit natin sa ER, we also put it in our ER tent. So good news that San Lazaro Hospital has its own hemodialysis unit. So we do our own hemodialysis here. We rarely do send out either to, yun, nabanggit mo ma'am, NKTI or to other hemodialysis center.
8: May regular ding dumadating na augmentation doctors and nurses mula sa iba't ibang ospital para tumulong sa San Lazaro. Bilang bahagi ng pagtugon sa sitwasyon ng LGU, namigay ng libreng doxycycline sa 44 health centers at 7 district hospitals sa Maynila para sa mga residenteng nangangailangan ng post-exposure prophylaxis. Inatasan din ang City Health Department at mga barangay official na direktang makipag-ugnayan sa mga residenteng na-expose sa baha para magbigay ng naaangkop na tulong medikal. Paalala ng mga doktor, huwag nang paabuting magka-problema sa kidneys at iba pang organs ang leptospirosis infection. Agad nang magpagamot. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.
10: Kinumpirma ng DOTR na walang privatization na mangyayari sa EDSA Busway anytime soon. Ang hiling ng ahensya 1.7 billion peso funding para sa proyektong ito sa 2027. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
11: Dinasag ng DOTR ang mga usapang isa sa pribado ang EDSA Busway, kaya walang budget allocation para rito sa 2027. Malayo pa raw ito sa realidad, ayon kay Transport Senior Undersecretary Steve Pastor. Sa panayam ng DNC Mobility, inamin niyang nagkaroon ng usapan ukol dito a couple of years back. Bagamat in-entertain ng gobyerno, under study pa rin daw ito sa ngayon ng PPP Center.
12: It's not really within the horizon of the department probably this year and especially even the first half of next year. So kinakailangan po talagang may pondo dito sa EDSA Busway para patuloy po yung improvement ng ating mga bus stations.
11: One with the commuters, civil society organizations, and even lawmakers daw ang DOTR sa pagtulak na magkaroon ng pondo ang busway. Base sa National Expenditure Program ng Department of Budget and Management ang kawalan ng alokasyon para sa proyekto. Wala raw binigay na partikular na rason ang DBM, pero maaaring dahil daw sa limited fiscal space. Kaya naman humingi ang DOTR ng assistance sa mga mambabatas sa naganap na budget hearing last week.
12: Ito pong hinihingi po naming pondo na 1.7 billion ay para po isaayos yung natitirang 12 stations po natin na hindi pa po nare-rehabilitate at gayon din po yung pambayad po natin sa security services at gayon din po sa janitorial. Gagawin nating uniform na yung mga stations. May improve din natin yung accessibility especially for our PWDs na magkaroon po ng elevators and man lifts kung saan po ito pwedeng ilagay at gayon din yung mga pag-improve natin ng stations mismo by putting up yung mga upuan po para sa mga PWD or even yung mga kababayan natin nag-aantay ng biyahe.
11: Kasama rin daw sa mga initiative ang pagpapalawak ng sidewalks sa EDSA kasama na ang bike lanes na mga alternative modes of transportation. Kung maisa sa pribado man ang busway, magkakaroon ng predictability of travel at single point of responsibility sa magiging concessionaire. Isa pang concern sa privatization ay ang inaasahang taas pasahe. Ayon kay Susek Pastor, too early pa raw ito sagutin pero kailangang alalahanin na may regulatory body na LTFRB. Kung sakali man, main focus daw ang cost of operation.
13: Pandemic baby ang EDSA Busway Project na nagsimula noong June 1, 2020. 6 years after, umaabot na raw sa 200,000 passengers ang gumagamit nito araw-araw. Noong 2025, tumalo ng 6% ang ridership nito to 66.67 million mula lamang sa 63 million noong 2024. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
10: Nagbabalik ang sikat na Love Bus, pero ngayon, mas upgraded na. Nakiisa naman si FL Lisa sa pag-inspeksyon sa mga bagong proyekto ng MMDA. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
14: Inilunsad ng MMDA ang tatlo nitong bagong proyekto na Annex Building, Interactive Gallery at ang pagbabalik ng Love Bus na pinuntahan mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama ang mga Metro Manila Mayor. Sumakay ang First Lady sa bus at sinubukan ang 3D features na Interactive Gallery kung saan makikita ang iba't ibang proyekto, pasilidad at serbisyo ng ahensya.
15: I'm a great believer in the importance of museums in teaching our children, lalong-lalo na na ma-appreciate talaga nila yung ginagawa natin sa larangan ng flood control, garbage disposal, garbage management.
14: Mala hotel din daw sa ganda ang annex building ng MMDA.
16: Para raw pong ballroom ng hotel. Ito po ay may basketball court sa taas. Yung redemption po ililipat dito. At yung ibang floors pa po ay may iba't iba pa pong gamit.
14: Environment at PWD friendly rin daw ang comeback ng Love Bus dahil fully electric at may wheelchair friendly features ito.
17: Bukas magsisimula na ang libreng sakay ng MMDA Love Bus. Magsisimula ito sa Robinson's Galleria Ortigas patungong Eastwood Mall sa Pasig City.
14: Kailangan lang daw mag-download ng Love Bus app para makasakay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang biyahe.
16: Yan po ay libreng sakay all throughout. Wala pong sisingiling pamasahe. Ang ruta po ng Love Bus natin ay from Robinson's Galleria, dadaan po dito sa MMDA, Arcobia City, C5, Bridgetown, Eastwood. Then pabalik po may mga stops kasama sa Tendisitas. Since we're offering it for free, kailangan wala po kaming maaagawan na prangkisa ng public transport kasi kawawa naman po yung mga naghahanap buhay doon.
14: Sa ngayon, merong available na 6 na unit ang Love Bus. 4 ay donated ng private sector. Ang 2 naman ay bigay ng Antipolo at Rizal LGU. Bibili rin daw ng 3 pa ang MMDA. Inaasahang magseserbisyo ang Love Bus hanggang matapos ang termino ni PBBM. Para sa agenda, Micah Razon, Billionaire News Channel.
18: Kinasal na sina Congressman Brian Polio Manzares and Justice Undersecretary Margarita Gutierrez. The two tied the knot in a star-studded ceremony at Santuario de San Jose in Mandaluyong. Kabilang sa principal sponsors sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senator Tito Soto, Manila Mayor Isko Moreno, and Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kasama rin sina Lance Gokongwei, Ramon Ang, at Tessie C. Cosot. Spotted din si House Speaker Boji D. Ginanap ang wedding reception sa Foro de Intramuros in Manila. Binati ni F. Eliza ang newlywed couple sa Instagram. Mensahe niya kay Brian and Margarita, may they always be each other's best friend. Formal nang kinasuhan ang older sister ni Kim Chu na sila Kambini dahil ito sa umano'y qualified theft o pagkuha niya ng milyon-milyong piso pondo mula sa kanilang bag business. Ang detalye sa agenda report ni Teen Matro.
19: Nahaharap sa 124 counts ng qualified theft ang nakatatandang kapatid ni Kim Chu na sila Kambini o Lakam Chu. Kaugnay ito ng umano'y pagkawala ng mahigit 44.3 million mula sa corporate funds ng kanilang negosyo. Batay sa 21-page resolution ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City, may sapat umanong basihan para ituloy ang kaso laban kay Lakam matapos suriin ang mga dokumento at salaysay ng magkabilang panig. Base sa resolution, umabot sa 44,396,331.65 ang pondong umano'y kinuha o nailipat sa 124 na magkakahiwalay na transaksyon mula sa bank accounts ng House of Little Bunny Philippines Incorporated. Ayon kay Kim, natuklasan niyang malalaking withdrawals noong 2025 at kalaunay inamin ni Lakam ang paggamit ng pera sa casino-related activities at personal na obligasyon. Pero mariing itinanggi ito ni Lakam, depensa niya, co-owner, incorporator, director, director at shareholder siya ng kumpanya at hindi umano nangangailangan ng hiwalay na authorization ng kanyang mga transaksyon dahil joint accounts ang kanilang ginagamit. Sinubukan ng billionaire news channel na hinga ng pahayag ang kampo ni Kim pero tumanggi itong maglabas ng statement dahil gumugulong na di umano ang kaso. Ibinasura naman ng piskal ang reklamo laban sa accountant ni Kim na si Elena Tayag dahil walang sapat na ebidensyang naguugnay sa kanya sa umano'y pagkawala ng pondo. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
10: PBBM biyahing India para sa BRICS Summit. At reklamo ni Attorney Mance Carpio kaugnay sa bank records disclosure, ibinasura ng korte. Susunod yan sa Agenda.
20: Sa lahat po ng bumubuo ng programang Agenda sa Billionaire News Channel, happy second anniversary po sa inyong lahat. 2 years na pala kayo nagbibigay ng hindi lang ho napapanahon, pero totoong balita. Lalo na po sa hanay ng transportasyon. Napakalaking tulong po ninyo sa ating mga commuters. At ang kagandahan po dito, and what makes you really special, is that your broadcasters have credibility, integrity, and reputation po. Panalangin po namin na sana'y pagpatuloy nyo at pangalagaan nyo po ang inyong kredibilidad, integridad, at reputasyon. Kina Ma'am Corina, Ma'am Pinky, Ma'am Erica, bukod po sa napakaganda ninyo, pati na rin po kay Sir Willard at kay Sir Raymond, pogi na rin po kayo. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa suporta po ninyo sa Department of Transportation. Again, happy second anniversary po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.
21: Hello sa buong Agenda family. Congratulations on your second anniversary. 2 years may seem short, pero sa panahon ngayon, every year that an organization continues to grow, serve, and stay true to its purpose is already something worth celebrating. Sana patuloy kayong maging boses ng makabuluhang usapan, magagandang mga idea, at mga kwentong nakakatulong sa ating mga kababayan. Again, happy second anniversary Agenda!
22: Happy second anniversary Agenda and love to all the Billionaire families, Politico, Abante, sa mga idol ko, si Ray, tsaka si Hill, at sa lahat po ng Billionaire and Politico staff. Happy, happy anniversary po. Happy anniversary Agenda. Pasensya na po, minsan hindi ko kayo nasasagot, pero anytime po, nandito naman po ako para sa inyo pagdating ng informasyon. Thank you. God bless po sa ka. Thank you.
23: Bahagi ng Tayamo ay para sa bayan.
24: Magkakauwi ka na!
23: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
25: From diapers and first steps to graduation and work, grandparents have witnessed it all. Remember to spend time with the people who will always remain dear to you. Grandparents Day.
26: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
27: Because the story doesn't pause when the work week ends.
28: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
27: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
10: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate naman ang northbound lane. Tumaas ang ranking ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA 2025. Pero sapat ba ang achievement na ito para dinggin ang Kongreso ang hiling na dagdag pondo ng DepEd para sa 2027? Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
29: Sa lahat ng domain, science, reading, and math, tumaas po tayo. So ito na po ang pinakamataas na performance ng Pilipinas as mentioned.
30: Sa resulta ng PISA 2025, pang 77 ng Pilipinas sa 91 countries pagdating sa science, pang 74 naman tayo sa mathematics at 72 sa reading out of 90 countries. Isa itong malaking tagumpay para sa DepEd dahil noong 2018, literal na pangalawa sa huli ang Pilipinas sa tatlong larangan. Isa rin tayo sa nasa dulo ng listahan noong 2022.
31: Little reforms like making sure na

0: malaki pa rin yung issue natin sa yung problema natin sa education system, no? At hindi rin naman natin to pwedeng ipagdiwang na ito ay representation ng buong system ng ating public education, no? Specifically dahil maliit na representation lang itong mga nag-take ng PISA.
1: Panawagan ng DepEd sa Kongreso ay kusidera ang naging improvement sa PISA results ng bansa sa hiling itong dagdag budget para mapondohan ang aral program o learning recovery program at iba pang unfunded mga proyekto ng ahensya.
2: Sa proposed 2027 budget ng DepEd, walang nakalaan para sa pag-hire ng mga bagong guro at walang budget din para sa aral programa. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchaliana, magiging gabay ang PISA 2025 results sa deliberasyon nila sa 2027 budget para sa isang estudyante na nag-take ng PISA. Naging susi raw ang pagtulong ng mga guro sa kanilang tagumpay.
3: During preparation po kasi, marami pong tumulong sa amin na teachers, na parents po, and ini-integrate po nila yung PISA-like questions sa mga exams po namin. So, medyo hindi na din po kinabahan.
2: Kada 3 taon ginagawa ang PISA at mga 15-year-old student na kumukuha ng assessment exam. Kinilala naman ni PBBM ang pagtasang ranking ng bansa sa PISA at nangakong ipagpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon. Para sa Agenda, Chad Gatchalian, Billionaire News Channel.
4: Hinimok ng ilang senador si VP Sara na humarap sa kanyang impeachment trial. Mas magiging mabilis at malinaw daw ang paglilitis kung ang bise mismo ang sasagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Makakasagot daw ng tama si VP Sara sa mga alegasyon kaya maiging sumipot siya sa sarili niyang impeachment trial. Para yan kay Senator Raffy Tulfo.
6: Ideally, yes, mas maganda para from the horse's mouth, masasabi niya lahat ng mga katulungan namin, hindi masagot-sagot ng mga tao niya.
5: Inihayag na ng House Prosecution na gusto nilang iharap bilang testigo si VP Sara sa sarili niyang paglilitis. Bagamat wala pa silang formal request for subpoena, tinutulan na ito ng defense panel dahil may right against self-incrimination ang bise. Proper forum naman ang Senate Impeachment Court para sa pagpapaliwanag ng VP ayon kay Senator Erwin Tulfo.
6: Kasi kung alam, usong-uso ngayon yung trial by publicity, lalo na sa social media, maski na fake news nga, pag mabilis yung fake news at kumalat, eh talagang nahusgahan ka na magnanako ka, inutil ka, etc. Now, this is the proper forum, the court to explain your side, di ba?
5: Pero may courtesy raw na maaaring ipaabot sa pangalawang pangulo.
6: Pwede mo isabina, pero yung sinasabi na parliamentary courtesy, ganito din, ganun din ito dahil second highest official of the land po siya, hindi ko namin pipilitin, pero pwede.
5: Sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, hindi rin naman daw ito sumipot. Sa gitna ng mga ito, umaasa ang mga senador na bago matapos ang taon, may verdict na sa impeachment trial.
7: Hopefully before December matapos na namin. Hopefully,
8: may verdict, sir.
7: May verdict. Hopefully, ah. Pag nakikita nyo, nagpapalit ng timetable. Depende sa prosecution, depende sa defense, depende kung sino yung represent nila.
5: Nag-drop na rin kasi ang prosekusyon ng mga testigo na daan daw para umiksi pa ang paglilitis. May 2 reklamo pang hindi natatalakay, ang umano'y unexplained wealth ng bise at ang panunuhol umano sa DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
9: Ibinasura ng Quezon City RTC ang reklamong isinampa ng asawa ni VP Sara kaugnay sa pagbusisi sa kanilang financial records. Dahil dito, magagamit na raw ang mga dokumento bilang ebidensya sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
10: Ilang araw bago simulang talakayin sa impeachment court ang umano'y unexplained wealth ni VP Sara, kung saan tax at bank records ang ilan sa mga ebidensya, binasura ng Quezon City RTC ang reklamo ng asawa ng bise na si Attorney Man Scarpio laban sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Kaugnayan sa pagbulatlat ng financial records ng mag-asawa sa pagdinig doon ng House Justice Committee.
11: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss dahil unang-una ito'y maliwanag na harassment lamang sa amin sa paggawa ng aming o sa pagtupad ng aming tungkulin. Pangalawa, wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo. At ikatlo ay ito'y ginawa namin in the line of

0: work nung kami po ay nagko-committee hearing.
1: Para naman kay House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, tama lang na binasurang anya'y walang batayang kaso. Naniniwala rin siya na papaliit na ang mundo ng bisi at ng kanyang asawa. Giit pa ng prosekusyon nang dahil sa pagbasura sa reklamo, hindi na makakaangal ang depensa na gamitin ang mga bank at tax records ng mag-asawang Duterte bilang ebidensya. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng mga unang testigo na ihaharap para sa unexplained wealth. Pero magiging kaabang-abang daw ito. At base sa pre-trial order, kabilang si former Senator Antonio Trillanes sa mga titestigo para sa prosekusyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.

0: Aprubado na ng NCR Regional Wage Board ang panibagong hirit na minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon sa Labor Department na ipasa na sa naipasa na sa National Wages and Productivity Commission, ang proposal na 60 pesos na dagdag sahod. Inilabas ang bagong wage order habang nakabinbin ang implementasyon ng 85 peso salary increase. Nasa NWPC na raw ang desisyon bago tuluyang maipatupad ang 60 peso wage hike.
1: Dadalo si PBBM sa 2026 BRICS Summit sa India para ihain ang mga prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN chair. Magiging miyembro nga ba ang bansa sa non-Western Economic Bloc? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Pinag-aaralan pa ng Pilipinas kung sasali ba ito sa BRICS, isang organisasyon ng emerging non-Western economies gaya ng Brazil, Russia at India. Kailangan pa raw obserbahan ng pamahalaan ang developments ng ASEAN countries na sumali sa BRICS bago magdesisyong sumali rin sa 11-member organization. On September 12 to 13, nasa India sina PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa 2026 BRICS Summit.
3: Magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Ang mga prioridad na ito ay umiikot sa larangan ng peace and security, people empowerment at prosperity.
2: Strategic opportunity kung tawagin ng DFA ang pagpunta ng Pangulo sa BRICS Summit dahil dito raw susubaybayan ng pamahalaan ang koordinasyon ng ASEAN at ng BRICS pagdating sa ekonomiya. Bukod kay Indian Prime Minister Narendra Modi, makakapulong ni PBBM ang business executives ng host country, lalong-lalo na ang leading economies ng India sa larangan ng technology, health at infrastructure. Samantala, bagaman isang malaking paksa ang peace and security sa summit, wala raw balak mag-set ng kahit na anong bilateral alignment ang Pilipinas sa China o anumang bansa. Ito ang sagot ng DFA pagdating sa patuloy na maritime dispute ng Beijing at Manila. Isa ang China sa founding members ng BRICS. Makakasama naman ang first couple sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Finance Chief Frederick Goh. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: A massive sinkhole swallows the driveway ng coastal mansion in Nicolas Cage. No one was said to be inside the house at the time. Reports say the collapse also caused a gas leak that temporarily shut off natural gas services sa bahagi ng street in Malibu, California. Under control na ang leak ayon sa authorities, but an evacuation order was issued in the area amid fears na mag-expand ang sinkhole. This followed a weekend of high tides and flooding due to Hurricane Marie. Nirelease na ni Liza Soberano at HER ang kanilang collab track na BRB. Naglabas din ang dalawa ng teaser for their music video na umaapaw ng Pinoy Pride. The clip shows them enjoying Filipino activities like riding a jeepney, playing in the streets, and doing karaoke. May special appearance din ang sinigang. BRB is part of the soundtrack ng upcoming DreamWorks film na Forgotten Island na pinagbibidahan nina HER and Liza.
5: Exclusive! Tatlong high-end road bike na ninakaw sa Quezon City na bawi na. At anak nina Prince William at Kate Middleton na sa Eton College na. Susunod yan sa agenda.
6: Hi, happy second anniversary to Agenda. More power to you.
7: Bumabati po ako sa second year anniversary ng Agenda. Ipagpatuloy niyo po ang napakaganda niyo pong nasimulan. Napakalaking serbisyo publiko po sa ating mga kababayan. At syempre, napaka-informative po kasi sa ating mga host. Lagi po sana kayong bibiyayaan ng malusog na pangakatawan at saka po syempre yung kaisipan. Good luck po and again, congratulations. Maraming salamat po.
8: Congratulations, Agenda, on your second year anniversary. Thank you for keeping the people informed and updated. More power to you and more success. Cheers to your success.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Di lang daw environmental concerns ang dapat bantayan sa massive soil erosion sa Zambales. Konektado kasi sa Chinese operations ang mga kumpanyang sangkot sa malawakang dredging sa lugar na itinuturong sanhi ng pagguho ng mga infrastruktura doon. Dinedepensahan naman ng Zambales Provincial Government ang nasabing operasyon. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
15: Ito na ang itsura ng Liwliwa Beach sa San Felipe, Zambales sa pagbisita ng Billionaire News Channel nitong September 8. Malagos town at gumuho na ang maraming establishmento. Mahigit 1 buwan ng tigil operasyon ang maraming resorts at businesses dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mas pinalala rin daw ng masamang panahon ang sinasabing massive soil erosion sa lugar na nagsasanhi ng pagguho at pagtumba ng maraming istruktura na tila kinakain ng dagat. Ayon kay Heidi Fernandez ng Zambales Ecological Network, isang non-government organization na nagmo-monitor sa environmental issues ng lalawigan, ang malawakang dredging sa bunganga ng mga ilog sa Zambales ang sanhi ng massive soil erosion sa Liwliwa Beach.
16: Many people have been negatively affected by that already, but they continued to dredge in Santo Tomas River and in Maloma River.
15: Parte ang dredging ng 2019 DENR Administrative Order 13 na layong i-restore at i-rehabilitate ang 3 malalaking ilog sa Zambales, kabilang dyan ang Santo Tomas at Maloma Rivers sa San Felipe at ang Bukaw River sa Botolan. Matapos kasi ang 4 na dekada mula nang pumutok ang bulkang Pinatubo, nananatili pa rin daw ang banta ng lahar at sediment buildup sa malalaking ilog na siyang nagsasanhi ng pag-apaw ng mga ito tuwing may malakas sa pag-ulan. Ayon kay Zambales Provincial Engineer Domingo Mariano, malaki ang naitutulong ng dredging sa flood control measures ng buong Zambales.
17: May mga kulay nito ang inabot ng ating baha nung araw nang hindi pa namin naliligyan ng river restoration. At walang no amount of funds ng national government na kaya i-sustain para maligyan namin yung both side ng slow protection.
15: Nanindigan si Mariano na walang koneksyon ang nagaganap na dredging sa pagguho ng mga istruktura sa Liwliwa Beach dahil sa bunganga ng ilog lang naman daw nagaganap ang mga operasyon. Pero tanong ni Fernandez,
16: every year naman, pag may bagyo, nagkakaroon kami ng erosion. Pero pag summertime na, magkakaroon na yan ng, madadagdagan na naman kami ng sand. No? And we're not losing buildings, houses, mga ganyan sa shores natin. No? Ngayon lang talaga when they were dredging.
15: Paliwanag ni Mariano, accretion ang Liwliwa Beach. Ibig sabihin, bago pumutok ang Mount Pinatubo, wala pa ito sa mapa. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nadadala ng tubig sa mga ilog ang lahar at buhangin mula sa paanan ng bulkan papunta sa bunganga ng mga ilog na siya namang nadidistribute sa coastal areas at nagsasanhi ng paglawak nito sa pagdaan ng panahon. Sa yearly monitoring ng Provincial Engineering Office, ipinakita sa amin ni Mariano na maraming mga establishmento ang nakatayo sa mga lugar na dati ay bahagi pa ng dagat. Paninindigan niya, hindi dapat nagtayo ng mga establishmento sa beach area dahil ito ay unclaimed public lands na walang mga titulo at nananatiling unstable ayon sa pagtatala ng DNR. Dito sa may likuran ko, makikita ninyo, ito na yung pinakabunganga nung Santo Tomas River patungo doon sa may West Philippine Sea. Kasalukuyan, nandito tayo sa may San Felipe sa may Zambales. Ngayon kapag binaybay mo ng kaunti, makikita ninyo na nandito na sa loob nung Santo Tomas River o kapantay na halos nung coastline ng beach yung mga higanteng dredging vessels na ito. Ngayon, ayon doon sa mga nakausap natin ng mga residente, minsan kapag mataas yung tubig, umaabot dito sa may looban pa ng Santo Tomas River itong mga dredging vessels na ito para maghukay ng buhangin.
12: Nilinaw ng Zambales Ecological Network na suportado nila ang River Restoration Program ng pamahalaan. Pero kine-question ng organisasyon kung bakit sa mga bunganga lang ng ilog nagaganap ang dredging activities at hindi raw pumapasok sa loob ng river systems kung saan marami rin aniyang matatagpo ang lahar. Base raw kasi sa isang pag-aaral ng St. Louis University, ang dredging sa bunganga ng ilog ang nagsasanhi ng paglubog ng coastal areas. Paninindigan pa ni Fernandez, hindi na lang dredging ang tawag nila sa mga operasyon, kundi sand mining na, dahil ginagawa umano itong komersyalisado. Ang mga hinuhukay kasi na buhangin, dinadala patungo sa ilang massive reclamation projects sa Luzon, kabilang na sa Bulacan at sa Manila Bay sa Pasay City. Sa datos ng Philippine Ports Authority, aabot na sa 57.8 million metric tons ang dami ng dredge sand mula sa Botolan at sa San Felipe mula 2020 hanggang 2025. Nasa 68 Chinese dredging vessels din ang naitala ng ahensya na nag-dredge sa lugar sa loob ng 5 taon. Karamihan sa mga ito ay pagmamay-ari ng state-owned China Harbor Engineering Company. Isang bagay na dapat din ang pagtuunan ng pansin ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
18: Hindi naman ito outrightly na pinagbabawal natin, but again, there are different regulatory bodies at the local and national level na may mga binibigay na mga clearances o mga permits na dapat ito ay matupad, masunod. Sapagkat ito ay posible maging isang concern din natin, pag ma-red flag ito, it could become a threat to national security.
12: Sa isang house hearing nitong Agosto, sinabi ni Central Luzon Mines and Geosciences Bureau Regional Director Glenn Noble na walang Chinese firms na nagde-dredge sa Zambales. Inilahad din niya kung ano ang mga kumpanyang nag-ooperate sa bawat ilog. Para sa Santo Tomas River na binisita ng aming team, Shuafol Resources Incorporated ang kumpanyang nagsasagawa ng dredging operations. Bagaman Philippine-owned ang kumpanya, ayon sa Securities and Exchange Commission documents nito, natuklasan ng BNC na ang pinakamalaking shareholder ay ang United Philippines China Mining Corporation. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari naman ng mining tycoons na si Neil Andrew Kirkwood Munro, isang Pilipino, at ni Luis Fabregaco, na isang Chinese. Isa si Ko sa mga negosyanteng malapit kay former Duterte Presidential Economic Advisor at alleged drug lord Michael Yang. Paninindigan ng Provincial Engineer ng Zambales, dumadaan sa tamang proseso ang Chinese dredging vessels na ginagamit sa lugar. Nilinaw rin niya na hindi umano dapat magkaroon ng diskriminasyon pagdating sa mga proyekto ng pamahalaan dahil ang Chinese firms o Chinese nationals ang namamahala sa mga ito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
0: Nabawi agad ng mga otoridad sa Quezon City ang 3 nakaw na high-end road bike na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Ito'y matapos ang mabilis na intel operation laban sa 5 suspect na karamihan ay repeat offenders. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
19: 3 high-end road bikes na tinatayang 200,000 pesos ang halaga ang nabawi ng QCPD. Na-recover ito sa 5 tumangay at nagbenta sa mga bisikleta. September 4 nang pasukin ng mga suspect ang isang storage room sa isang subdivision sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagtatago.
20: Within 24 hours, through intel-driven operation, na-identify natin at na-apprehend natin yung 5 suspect and also the recovery of 3 bicycles. During the conduct is verification. Sa lima, bali, apat yung repeated offenders. So, tatlo yung may previous case na drugs and yung isa ay mayroong previous case na sugal.
19: Natunto ng high-end bikes matapos makita ng biktima ang mga ito na ibinibenta online. Gumugulong na ang inquest proceedings para sa limang suspect sa kasong robbery. Sa kabila ng krimen, tuloy pa rin ang ilang bike enthusiasts sa pagbibisikleta, pero mas maingat na raw sila.
1: Stress reliever siya, tapos at the same time, napupuntahan mo nung mga malalayong lugar, health benefit. At the same time, nakapunta ka dun sa ano, na-enjoy mo nung outdoors. So parang naging lifestyle na rin. Hindi naman karera itong hanap eh.
19: Aminado si Dennis, may risks din ang pagbibisikleta. Kaya importante raw ang road safety, lalo na sa gabi. Helmet, ilaw at pagiging alert. Yan ang ilan sa mga paalala niya sa kapwa bike enthusiasts. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Binaliktad na ang Korte Suprema ang graft conviction ng Sandigan Bayan laban kay former First Lady Imelda Marcos. Kaugnay ito sa alegasyon ng financial interest ng dating unang ginang sa ilang pribadong foundation sa Switzerland. Una siyang sinentensyahan ng 6 to 11 taong pagkakakulong sa bawat count at perpetual disqualification. Nagsimula ang kaso noong nanungkulan pa siya bilang gobernador ng Metro Manila sa administrasyon ng kanyang asawa na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.
4: Prince George begins school at the prestigious Eton College. On his first day, sinamahan siya mismo ng kanyang parents na sina Prince William and Kate Middleton at sinalubong ng head teacher ng Eton. Both William and George's uncle, Prince Harry, attended the elite school, which is located close to Windsor Castle. The tuition there is about £65,000 a year, or over 4 million pesos. Si George ay 13 years old, at second in line to the British throne. On to the latest of Venice Film Festival, the psychological thriller Bunker received a 16-minute standing ovation, the longest applause so far this year. Present sa premiere ang mga bida ng film at mag-asawang sina Penelope Cruz and Javier Bardem. Umattend din ang fellow cast members na sina Paul Dano, Patrick Schwarzenegger, and Stephen Graham. As a supportive brother naman si Ben Affleck as he joined the debut of his brother's film titled Company. Si Casey Affleck ang nagdirect ng pelikula, which also stars both of his sons, Atticus and Indiana. The gothic thriller follows a woman who arrives uninvited to a party and tells the story of an aging hermit. Nakakuha ito ng halos 5 minutes na standing ovation. Matinding pagbaha naranasan sa Nagoya, Japan. At Jimmy Kimmel Live, canceled na nga ba? Susunod yan sa Agenda.
21: Congratulations, first of all. Happy second anniversary to you, Agenda. Congrats, Karina, Pinky Willard, Raymond, and of course, Billionaire News Channel. And your second year. More power, guys.
22: Hey, guys, it's Eric Herstal. I just want to greet you. Happy second anniversary, Agenda Billionaire News Channel. Congrats to Karina, Pinky, Willard, and Raymond. Have a good one.
23: What's up, everybody? This is Chris Newsom from Gilas Pilipinas, and I want to give a second year anniversary to Agenda. You guys are doing great. God bless always.
24: Hey, this is Sean Chambers, Mr. 100% from Alaska, assistant coach for Gilas. Want to say a happy anniversary to everything you guys are doing out there. You're doing wonderful work, and I love watching you guys on the internet. Congratulations.
25: Hi, this is Tim Cole from Minerva. I just want to greet you. Second anniversary, anniversary for Agenda. All the best, guys.
26: Happy second anniversary po sa Agenda. Grabe po na it's only been 2 years, pero parang part of the furniture na po talaga kayo na hindi ko ba imagine kung ano yung itsura ng public life natin kung wala kayo. Congratulations po, and keep fighting the good fight. Keep holding all of our public officials accountable, especially the ones that I like. So happy anniversary again po, and more power po sa inyo.

0: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Malamang na hindi raw mabibigyan ng political asylum ang mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste, pati na rin ang dating mambabatas na si Zaldico sa Pransya. Ayon sa ekspertong legal, kailangan munang ma-establisa ang umano'y political persecution at malino na banta sa kanilang buhay. Anybody from the Philippines? Sa programang memo, sinabi ni dating Law Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Judd Roy, na malabong maaprubahan ng political asylum para kay Senadora Loren Legarda, ang anak niyang si Congressman Leandro Leviste, pati na rin ang resigned na mambabatas na si Zaldico, dahil hindi sila umano mga biktima ng political persecution. Binanggit ni Ombudsman Boying Remulla na may impormasyong nag-a-apply umano for political asylum ang tatlo sa Europa dahil sa kasong naghihintay sa kanila sa Pilipinas. Kinasuhan na si Congressman Ko ng plunder na may kaugnayan sa flood control projects. Si Legarda naman ay pinahaharap sa preliminary investigation para sa graft at plunder na kaugnay sa plunder case din na hinaharap ng kanyang anak na si Congressman Leviste. Si Leviste ay kinasuhan din ng human trafficking. Ang plunder at human trafficking ay kapwa non-bailable na mga kaso, nang ibig sabihin ay makukulong habang nililitis ang kanilang mga kaso.
1: It's possible, but it's unlikely. Kasi ito, while there is the political difference, it doesn't necessarily follow that the political difference pertains to a political philosophy.
0: Ayon kay Dean Roy, ang mga kasong ito ay walang kinalaman sa tinawag niyang political persecution at wala ring malinaw na banta sa kanilang mga buhay na mga basihan para maaprubahan ang political asylum sa ibang bansa.
1: There was no showing that it constituted political persecution. Iba yung kinasuhan ka dahil kalaban ka sa politika. Iba yung kinakasuhan ka dahil sinusupil o pinapatay yung iyong paniniwalang politikal. Pag inipit mo yan, pinatay mo yan, and usually it happens as a class, di ba? Isang grupo ng mga tao yan. Yan ang political persecution. If there is an apparent attempt or effort, mga revolutionary sila, di ba? Or freedom fighters, sabi nila, oppressive itong government ni Bongbong Marcos. Maybe, pwede na sabihin nila Loren na, we're being persecuted.
0: Ani Dean Roy, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Pransya na dahilan kung bakit ang bansang ito ang pinaghihinalaang takbuhan ng mga may kaso sa Pilipinas. Nagpahayag na ang magkapatid na sina Ombudsman Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla na sila ay lilipad papuntang Pransya para kumbinsihin ang gobyerno nito na huwag pagbigyan si Legarda, Leviste at Co. sa kanilang aplikasyon para sa asylum.
1: Walang napagkasunduan between the Philippines and France ukol sa extradition at hindi sila maaring abutin ng mga arrest warrant ng Pilipinas doon. Yung sa Interpol, ang primary operational na effect ng Interpol, no? Dadakipin ka pag nagtangka ka na bumiyahe. Sa border nila kinokontrol yan eh. Paul, magastos pa yun eh.
0: Wala pang kumpirmadong pahayag kung ano ang aktwal na lokasyon ngayon ni Ko, Legarda at Leviste at kung hindi na nga sila babalik sa Pilipinas.
2: Sa mga kababayan natin sa Nagoya, Japan, ingat po sa mga pagbaha. Nasa highest emergency alert level 5 ang Nagoya dahil sa tinatawag na autumn rain front na nagbuhos ng halos 5 inches of rain sa loob lamang ng isang oras. Ito raw ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng Nagoya mula pa noong 1890 dahil dito umapaw ang mga ilog at binaha ang mga kalsada. Sinuspindi muna ang operasyon ng mga subway at bus line, kaya naman stranded ang libo-libong pasahero. Pinasok din ng baha ang ilang pasilidad para sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games na nakatakdang magsimula sa September 19. Dandang atleta rin ang inilikas mula sa kanilang tinutuluyan.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison, kamusta naman dyan sa Zamboanga City?
4: Pinky, andito ako ngayon sa Zamboanga City sa Mindanao kung saan patuloy pa rin ang mainit at maaraw na panahon sa maghapon. Samantala, base po sa ating latest satellite animation, wala naman tayong namamataan sa paligid na Philippine Area of Responsibility na anumang low pressure area or bagyo. Subalit ngayong Webes, posible pa rin po na may mabuong low pressure area sa may West Philippine Sea, kaya ka-weather, manatiling tumutok sa updates ng ahensya. Sa susunod na 24 oras, halos 30 lugar na ang maaaring makaranas ng delikadong ulan dahil pa rin po sa Southwest Monsoon o habagat na siya nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas ngayong araw. Kabilang na dyan ang Pangasinan, La Union, gayon din ang ilang pambahagi ng Cordillera Region, Nueva Vizcaya and Quirino, buong Central Luzon, buong Calabarzon, buong Mimaropa, halos buong Bicol Region, gayon din ang Aklan, Antique at Metro Manila. Nasa around 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa susunod na 24 oras at pinakamalaki pa rin dito sa may parteng Zambales or Occidental Mindoro na hanggang 200 millimeters. Posible pa rin po magkaroon sa mga lugar na iyan ng rainfall advisories at heavy rainfall warnings. Kaya patuloy na maging alerto sa banta ng flash floods, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Bukas, September 10, araw ng Huwebes, madaling araw pa lamang may chance na po ng moderate to heavy na ulan dahil sa habagat sa mga nabanggit natin na lugar kanina dito sa Luzon, including Metro Manila. Habang bago magtanghali, may aasahan na rin moderate to heavy rains sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. The weather, posibleng magtagal pa ang pag-ulan sa Luzon hanggang sa paglalim ng gabi. Kaya huwag pong kalimutan ang inyong payong o kapote at tumawag sa mga kinuukulan sakaling kailanganin ng rescue o evacuation. Sa paglawak ng epekto ng habagat bukas, may aasahan na rin pong moderate to heavy na ulan simula bukas ng madaling araw sa may Aklan at Antique. Habang meron namang light to moderate rains sa umaga sa natitirang bahagi ng Visayas at dito rin po sa may Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon at gabi, posibleng mabawasan na ang ulan dito sa may Visayas at sa may Region 9. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, buong araw ng Huwebes, mananatiling maaraw at mainit ang panahon. Matindi pa rin po ang heat index hanggang 42 to 44 degrees Celsius. Maliban na lamang sa mga biglaang thunderstorms dito sa may Northern Mindanao at Caraga. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po niya ka-weather Benison Estereja na nagsasabi, ang swerte darating sa tamang panahon.
5: The end is near na ba for one late night era? Ayon kasi sa Page 6, hindi na i-renew ang kontrata ni Jimmy Kimmel sa ABC once it runs out next May. But an ABC spokesman denied this sa E-News. Any reports daw about the future of the show are purely speculative. Jimmy Kimmel Live has been on air for 23 years. Last September, nasuspend ito ng ilang araw after Kimmel discussed the killing of conservative activist Charlie Kirk. Bago tayo magtapos, may humahabol pa sa greetings for Agenda's second anniversary. Let's watch this.
6: Billiard Cheng po! Special shout out kay Willard Cheng. Congratulations and happy second anniversary, Agenda. Ito po si Pinky Wave. Pansamantala ko munang iniwan ang aking pag-uulat live mula sa Hague para bumati po sa Team Agenda ng isang very, very happy second anniversary. Sa ngalan din po ito, of course, ng aking mga kasamang sila Billiard Cheng at si Miss Cortina Sanchez Rojas. May your reportage continue to be bold, may your analysis continue to be brave, and may your beauties always be bonggang, bonggang, bongga. Cheers! Pansamantala po kaming gumigate crash sa broadcast ng Agenda para po makabati ng isang taus-pusong happy second anniversary mula po sa Team Aganda. Sa ngalan po ng aking po mga co-anchors at ng milyon-milyong Pilipinong na aabot ninyo sa pamamagitan ng inyong first-rate hard-hitting copy. ito po ang inyong second rate trying hard copycat na bumabati ng cheers, congrats at maraming salamat sa inyo.
3: Parang kuha-kuha niya si Billiard. Si Billiard, panalo ka talaga. Billiard, panalo ka dyan.
7: Kasi Pinky Wave na bumangon na.
3: Oo, na. Galing talaga sa sahig. Ganun pala yun, ano? Oh. Talagang ano.
8: Thank you, John Santos.
7: Thank you.
5: Yeah, but happy anniversary to you guys. Kasi kayo talaga yung pioneer here. I'm just the new kid on the block. But congratulations to you guys. Second year. And I'm sure a lot more stories, adventures, and, you know, issues to tackle.
3: I know. I can't believe it. Biro mo, from day zero, nakapag, ano na tayo, nakapag-eleksyon, nakapag-install na ng bagong Santo Papa, may bago ng Pangulo, nakapagpakulong ng dating Pangulo, may ini-impeach ng pangalawang Pangulo, pagkatapos, nag-break na si Vincent at si Bea at nagkabalikan na, kinasal na. Pagkatapos, meron pa, ang dami.
7: Parang 20 years na yan. Ano?
3: Parang 20 years, oo. Feels like. Oh. Feels like. Pero kami po ay at your service habang kayo po ay nandyan.
8: Pero syempre, kailangan din tayo mag-thank you to everyone sa booth, behind the scenes, yeah, right. Our executive producer, our producers, our writers, our editors, graphics, lahat po sila. And syempre, yung ating magagaling na mga reporter at mga boss.
3: Yes. Oh.
8: Sip-sip. Oh.
3: Sabi mo naman ang mga pangalan nila. Mm-hmm. Wow. Ayaw ba nila?
5: Mysterious.
8: Let's
5: mysterious.
8: Keep them anonymous.
7: Oh, yeah. At syempre sa mga nanonood at nakikinig sa atin, from day zero, sabi nga ni Corina, dumadami na sila, hindi lang pamilya ko at mga kapitbahay. Pero yung mga nakasalubong ko, sabi nila, agenda talaga at BNC na pinapanood nila. At pinapakinggan sa radyo.
3: Wow.
7: Maraming salamat po sa inyo.
5: Shout marami out. Tayong loyal watchers and viewers, including my parents. Yes, who's watching right now. Yes. Hi, Mom and Dad. And of course, sa lahat ng sa North America.
3: Yeah.
5: Diba? We're expanding our viewership there. So, hello sa inyong lahat.
3: Oo, at lahat ang mga nasa France.
5: Diba? Na walang extradition,
3: diba? Walang extradition doon. Oo. Bonui. Bonui is good night.
7: Okay. Bonui, uwi na kayo.
3: Oh, uwi na
8: tayo. Guys, thank you sa lahat ng nanonood po sa Billionaire News Channel. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
5: Ako naman si Raymond Gutierrez.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
9: K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM Philippines.
9: And Billionario News Channel Agenda News Tonight.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3.
13: Mga sa mga buti ka.
14: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX-500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX-500.
14: Ang DTX-500.
15: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX-500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX-500.
14: Mahigo bala ang imo dugo?
15: DTX-500.
14: Masamit ka bala gina allergy?
15: DTX-500.
14: Ang DTX-500
15: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy?
15: DTX-500.
14: Masaligan DTX-500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Pumso!

0: radio campione radio
1: K5 news FM championing the lives of the Filipino the official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
2: Isi mo yung orasan oras sa Pilipinas. Alas 7.35 ang oras, builog na giradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man giradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman giradulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, The Alkaline Base ng Vitamin C, Extend for Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
2: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton sirad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapu-Lapu, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man taran nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kabisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, ngayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
2: Kirandan mga ka-K5 adres sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita ang mga talakay na sa nga pila ka madlag ko nga mga issues, mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal, kag international, mga mainitinit ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi adres sa aton nga pagpangalagad. Sa kinanda, may ikaw po na aton karoon mga balita man kay information nagi ka na sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters may kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Naton karon sa patrol ka K5 Kim Kaluyo. Samtang mangikaw po naton karon iban pa nga mga balita man kag information karin sa iban pa naton nga mga ka K5 patrol reporters. Pud naton si ka K5 Jenny Kauyunan nagikan sa Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital. Samtang drag ko man nga mga balita kag information nagikan sa pulis kag military. Pud naton karon si ka K5 Karen Badilla. And of course, dama karon kami na tipon nga mga balita kag information nagikan naman kay ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo and ka K5 AJ Cordova. Nadalagko nga balita sa northern part of Iloilo. Lupod naton aton K5 News FM Sara Iloilo. Lupod naton si K5 Reggie Di Mayo. Samtang mga dalagko magkaroon ng mga balita at impormasyon na gikan sa aton nga balita nasyonal at mga balita international. Ikaw po nato aton nga news center po nato si K5 Sunny Punay. Of course, ato sila nga technical partner sa Master Control. Po nato si K5 Jesse Gaho. Bago. Wapo hon, mamos lang nga duwan ni Andrila Pastura kag wapo. Hindi ko makuan ang iyang kuan nga bayhon mo amo man siya kay K5 Andre pulo pariho gi. Pariho man ka mga gwapo. Mga K5. Bag-o nyo nga maupod ha. Ato sila nga technical partner sa Master Control, K5 Jesse Gaho. Sa kinanda na ko naman yung K5 John Alojado Kapulot. Nag-welcome gi sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5, today is a Wednesday, September 9, 2026. Kapit sa 9 na kinasubong irisyon, bau! Sa buwas galing adlaw mga ka-K5, damo sa mga hiwat sa ilang mga kapiestahan sa mga kabanuhanan. Basta mga September 10 mga ka-K5, damo kaya fiesta, no? Fiesta una-una sa Banwa sang Gimbal. Fiesta sa Banwa sang Kabatuan. Fiesta sa Banwa sang Dobanati, I think. Fiesta sa din pagin nga mga banwa man. Ano mo ni mga kabanuhan na mga K5? Ang mga gahiwat sa ilang fiesta sa kada September 10, buwas nga adlaw 2026. O advance happy fiesta. Subong ti happy kwanin ng bispiras. Fiesta bispiras. Sa sining mga kabanuhanan nga may panglawag ko base ko may ara para iban nga mga banwa nga nagahiwat sa sining kapiestahan September 10 mga ka-K5 diri sa probinsya sang Iloilo. Send yo lang ni sa ako na mensahe kay sa iban pagin nga mga banwa sa bilog nga probinsya, Western Visayas and Negros Island region, base may mga fiesta sa inyo da. Send yo na sa ako na kay para matamyaw ta kamo tanan-tanan bisan sa panamyaw lang ah. Ako mga ka-K5, panamyaw man ako. Tiyalang alam ko makanto sa inyo na ka manginaon kay. Kalayo man sa mga lugar nyo. Maulanon pang chimpo. Amista, tanita sa may banwa, sang gimbal to. Galing daw ay natasang piestahan to. Sang una mga ka-K5, mga amuni nga mga September 10. Mga ka-K5, may invitation ginisakon sa una si former kwan mong. Inang late congressman Uka Garinbla gapang imbitar na sa sakon sa una man niya kadto di sila niya John niya idol na kay mamista niya makaon ta di sila niya sa ako ano ikalabana na ginahiwat mga ara sa mga raksos ay hindi gani dira sa kwan sa iabalay sa may banwa sang gimbal galing kay manti why na busy late congressman kwan mong Uka Garinmong daw kwan na daway naging padayon sang iya sini nga pamilya no. Daway na sang mga kwan, daway na sila sang pagpanipon-tipon mga ka-K5 no. Ang pamilya sa mga Garindra sa may banwa sang gimbal. Kagati siyempre may mga kwan man siya, may mga upod ya mga kabanwahanan nga nagahiwat man sila sini nga kapiestahan sa kada September 10 2026. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Diri kita karon sa ato na sini nga mga pila ka mga dalagko nga mga balita ka impormasyon nga pagatalakayon diri sa ato nga pagpangalagad. Atensyon na sa tarantanan nga mga barangay kapitan. Atensyon sa tarantanan nga mga barangay kagawad. Atensyon sa tarantanan nga mga SK chairman and SK kagawads. Sa inyo tarantanan mga ka-K5. Dari nga aton pinakadako nga balita nasyonal subong ginaprubahan na sang Senate or sang Senado ang pagpapospond kag pagpalawig sang termino sang mga barangay kapitan, barangay kagawad kag mga SK chairman and SK kagawads. Ginaaprubahan sang Senado mga ka-K5 sa ikaduha na nga reading o kon sa second reading sang regular nga session sang Senate of the Philippines. Mga ka-K5, second reading, aprobado, mga ka-K5, ang postponement sang barangay and SK elections sa palaaboton nga November 2, 2026. Kag-ini ang igasaylo sa November 2028. And ini mga ka-K5, bangod sang sining House Bill. Duha ka mga House Bill. Mga ka-K5, isa sa mga House Bill dire amo ni ang House Bill ni Senator Chis Escudero. Mga ka-K5, nga ining or Senate Bill nga nagapa-extend sang barangay election, or I mean nagapa-extend sang termino sang mga barangay officials lakip na sang mga SK kagawad kag SK chairman. Ining ginaprobahan sang Senado sa second reading sang Senate Bill number 2387 nga nagatuyo nga palawigon sa lima ka tuig ang termino sang mga opisyal sa barangay kag sangguni ang kabataan o kon SK mga ka-K5. Bangod sini amo ni ang rason kon nga anga i-postpone kay mantido haplang sa tuig mong naghiwat sang barangay election ini blasang 2023 bla. Naghiwat sang election sa barangay sang 2023. So 24, 25, 2 years plan sila. And then 26, 3 years. 27, 5 years. Pag abot sa 2028, mga kaka-K5, i-eleksyon na maliwat para nga amuna na siya. Amuna na siya ang sige-sige nga eleksyon nga hindi na pwede ma-postpone ang ila sini nga mga barangay eleksyon sa kada every 5 years. Mga kaka-K5, pag-extend sa ila sini nga mga termino. So, sa second reading nga ini, mga kaka-K5, ginaprubahan na ini sang mga senador. May ara nga mga nagpamalabag nga mga senador. Ang mga nagpamalabag nga mga senador nga hindi sila gusto nga i-postpone ang barangay election, amo ang mga masunod nga mga senador. Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros, Senator sino paging mga senador ni mga kaka-K5 no mga pamalabag amo ni sila ang hindi gusto mga kaka-K5 nga dayonon ang or i-postpone ang barangay election. Si Senator Tito Suto, si Senator Kiko Pangilinan, kag si Senator Jewel Villanueva. Sa mga senador, mga kaka-K5, lima sila ang nagpamalabag nga i-postpone ang barangay and SK election para sa palaboton nga November 2026 supposedly. Tapos, may ara pagid mga kaka-K5 nga mga congressmen man ang ining nga nagpamalabag man nga hindi man sila gusto nga ma-postpone ang barangay eleksyon nga ini mga kaka-K5. Pero likom sa aton nga ihibalo mga kaka-K5, may duha ka mga strongmen nga kilalaman nga mga tao sa Pilipinas. Isa diri si attorney Makalintal, mga kaka-K5, ang nagpahayag nga iya ini i-contest sa korte. Idangop sa korte ang ining may kangtanan sa pagpapostpone sang mga mamalidha sang barangay eleksyon. Kag nagtubong man si former Mayor Lito at

hindi kita gusto na i-postpone ining barangay eleksyon. Bangod kay masamilang pirmilang gina-postpone, pirmilang gina-postpone, pirmilang tanan ng mga barangay. Kada barangay eleksyon nga rin gina-postpone dayon. Kay ara ini nakapagkit na sa aton nga konstitusyon nga dapat hindi na pagligwaton. Kag wala sang deber dapat ang mga congressman ka mga senador nga magligwat sini mga kaki-five sang nakapagkit na sa aton nga konstitusyon nga kun ano nakapagkit dira nga dapat sundon na lang nga daan. Mga kaki-five, ano ang rason ni Attorney Macalintal? Siling ni Attorney Macalintal. Mga kaki-five, ah? Nga siling niya, ang rason kung nga ang gusto sang mga kongresista, kagsang mga senador, nga i-postpone ang ining barangay eleksyon para nga makahatag ini sang ginatawag nga paminsaron sang mga sitting barangay officials halin sa kapitan pagkadto sa barangay kagawad pagkadto sa mga SK chairman kag SK kagawad nga mangin utang ini nga kabalaslan sang mga barangay official sa tanan-tanan nga mga sitting public officials most especially ang mga congressmen mga kakifide ha? Ila ini nga utang nga kabalaslan sa rason nga pwede ini magamit ang mga barangay official kag ang mga barangay SK officials pwede magamit para preparasyon sa 2028 nga eleksyon nga himuon sang administrasyon nga isa ini kag ginakabig nga utang nga kabalaslan sining mga barangay officials og natawag naton nga grassroots nga pwede nila mahampak sa mga barangay official pag-abot sa 2028 nga eleksyon gamiton kag hambalon nga gin-postpone namon balang inyo nga mga eleksyon para nga magapabilin kamo sa pwesto so tungod kay ara kamo sa pwesto sa gihapon amo na ning tion sang pagbalos nyo sa amon. Amo na ning tion nga dapat mabalos man kamo nga magserbisyo sa amon. Kinahanglan kung sino iduso ta nga magpadalagan sa pagkapresidente mo ng aton nga sakdagon. Kung sino gusto ta nga vice-presidente, amo na sakdagon ta. Bala kamo sa lokal da, basta ang nasyonal, dapat diri kita. Amo ini mga kakifive ang isa sa mga ginpahayag kag mga rason nga ginahambal diri ni Attorney Macalintal kag amo man ni former mayor Lito Atienza mga kakifive. Ah? So ang petisyon nga ginhimo sini mga kakifive ni Attorney Macalintal kag ni former mayor Atienza ang ini sila ang magapadulong sa korte. Agod nga ipetisyonan ini. Una ko yung mga kakifive, pabor ko yung dapat i-kwano ni mo dayon no, ng eleksyon mong. Ah? Nga ano-anong mga rason nyo haw? Ah? Nga anong rason nyo? Hindi bala pwede malang na iyang dayon no, ng eleksyon subong tapos aprubahan talang galing niya ang extension sa ilang term after eleksyon, hindi bala? Mga kakifive, dapat subong pa lang niya nga November 2, 2026. Dayon noon ng eleksyon. Then, after this, mga kakifive, ang himuon naton, amo ang pag-aprobar eh. Nga i-extend ang ila, mga kakifive, palawigon ang ila ng mga termino. Pero mas start kita isip, after sa November 2 nga barangay ang SK election. But silingon, ang 5 years nila pagkatapos ang 2026. Siyempre, ang 27, 28, 29, 30. Pagka 31 mga kakifay, ba mo naman pag-eleksyon eh? Sa barangay, kami 5 years mong dira na kita magasugod sa pag-isip sang ila sininga term of office ang pagpalawig sa ilang mga termino? Ha? Mga kakifive?

0: nangakinanglanon nga nangakinanglanon nga ipospon daw kay Arana nakaprepara na sos Maria Ihunis ti garapon ni Santisima ang Commission on Election. Mga KK5 nagasto na sang mga 10 billion ka pesos. Hindi lahog-lahog ang ingasto sa aton nga Commission on Election. Nagasto na sang 10 billion ka pesos para preparasyon sa barangay eleksyon nga ini. Pagkatapos hindi nyo pa yapagdayonon nga mga UD patula kamuda nga mga senador, nga mga UD patula kamuda nga mga congressman. Lintukin kag buro-buro kamo pinamunggo ta mo kronay. Oh, mga KK5. I-deprive nyo naman ang aton nga mga pumuluyo. Sang ilang ang kinamataro para magpili kung sinong gusto nila ng mga barangay official? Mayo lang ko ng ilang ang mga barangay official na mga matarong, mga manami, mayo magserbisyo, mayara ng mga barangay official ng mga lampaga. Mayara ng mga barangay official mga KK5 ng mga mango. Ang mga barangay official mga KK5 na ilalang ko galingon nga karaydan na mong ilang ginapaminsar. Huwag ka nilabot sa mga pumuluyo nila. Nagadanaog ng mga buwisit nila kay ginasakdag sa ilang mga politiko. Kag wala nabot sina damo paryentes barangay. Amo mo na ginadaog nila na? Oh? Kag pinakagabi sa tanaw sa tanan mga KK5 nagapamakalbuto. Oh? Amo man na ng kamaturan tihambal ni Atty. Makalintal. Oh, isa sa mga punto niya muna. Mga KK5, kita mo na ng K5JC ang sa aton group chat. May video na nga ginasend. Lew tabi, ang itabing tingog ni Atty. Makalintal. Ara dada may video na ginsend sa aton group chat la. Ara ka, member ka na sa group chat, ha? Hindi pa? Ay, hindi pa? Ay, sus! Ay, manigin, add ni K5 Kem. mga KK5, no? Sa K5 Night Watch nga group chat, makita mo, arada. Na ipangitabla ng pahayag ni Atty. Makalintal ba kay Pamatian. Ta, pagkatapos, isunod mo dahil ng iyan ni Atty. Kwan ni former Mayor Chinsara, manda. Sa group chat, ha? Kay pabati na ton mga KK5, oh. Kung ano mga rason nila. And then, after this, mga KK5, Pamatian, tamay karo ka ng punto sinisang mga senador. Oh, ilabi na gini Senator Chase Escudero. Oh, kasi Senator Chase Escudero, sini ang nagkakwan, ang nagduso mga KK5 sa sining inang Senate bill nga ini nga nagahatag sa extension sa mga barangay kapitan. Oh, sa mga barangay official kag sa mga SK officials mga KK5. Pero ang postponement sa mga KK5 ti tungod gali kay amuna i-aprubahan ang extension sa term of office sa mga barangay official. I-postpone yung barangay eleksyon kay para nga malabot ang natawag ng 5 tuig. Hindi niya yung sakto. Oh, ang aton mga KK5 yan dapat eleksyon non anay subong. Pagkatapos eleksyon subong pagdalaog sa mga barangay officials. Amuna dayon mga KK5 ang pagpa-extend o kon pagpalawig sa ilang term of office para nga dunodrit sobla. Pari mga KK5, o payag nga torne Makalintal mga KK5 nga nagaplano nga magkantos korte kag petisyonan ini ang ining aprubahan na sa second reading sang Senado nga pagpostpone mga KK5 sang barangay and SK elections.
1: Handa ka, may para talagang yan ay questionin sa Korte Suprema. At ako din may naniniwala na yan ay pagkitang-kita ng Korte Suprema ang paglabag sa batas. Kasi kung talagang nais nilang gawing 5 years ang term ng mga barangay officials, eh bakit hindi natin ituloy sa November 2 ang eleksyon? At yung mahalal sa November 2, yun, 5 years term ang kanilang ibibigay. Pero para sabihin mo, ipospon mo yung November 2 eleksyon sa November 2028 na, ay malaking paglabag talaga yan sa ating saligang batas. Bakit gagawan mo ng retroactive effect? Kailangan prospective effect ang nasabi nga pag-apply ng batas. At mangyayari pa niyan kapag hanapos po ng halalan, yung mga incumbent barangay officials, hold over sila. Yung mga incumbent SK, hold over din. Na halos overage na, Lampas na sila sa pagiging hindi na sila kabataan, kundi katandaan na rin naman sila. Ano ba?
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Muna ang kuan mga ka-K5 ang punto ni Atty. Makalintal. Paglabag o kon paglapas sa aton sining kasuguan mga ka-K5 nga ikuan mo i-retroactive mo imo yang ilang mga serbisyo. Dapat dayuno na nga eleksyon sa November 2. Then pagkatapos sinisang eleksyon sa November 2, amuna na dayo na pagpa-implementar mga ka-K5 sang lima katuig nga term of office sang mga barangay official kay sa mga SK. Sa pagit sa mga rason ni Atty. Makalintal nga silingiting mga SK na karon, i-hold over mo mga SK da. Ang SK subong pinaka nubon lang edad subong 30 anyos mong kay 5JC. Te, kung kuan ka, kung 30 ka, SK ka pa. Muriunis ka na po ka, pila ka na ganiguro magbusong kung babae ka. Base kapila nagbilog bata mo si SK kapag yapon, damok ka na bata. Ang SK yung mga kakay 5 o chiningon kabataan. Di bata ka pa namla edad mo 30. Tugangan pag ilima ka to, yung 35, yung napuga, bilis sa ilik, lapit ka na mag-adolescent. Pwede, Blay 5JC. Muna, mga kaki 5, ang bahal niya Torne Makalintal. Nga hindi nyo pagdayon no, na nung rason. Amo lang ng rason nyo. Nga tungod kay gusto nyo, padayo, kapalawigon ang terms ng mga barangay official. Then dayon no, ng eleksyon sa November 2, 2026. Pagkatapos, sang matapos ang eleksyon, amo pagpa-implementar mga kaki 5 sang 5 years nga term of office sang mga barangay official kag sa mga SK. Amo na ang pagpa-implementar mga kaki 5. Ti, kinalantaw na ito ni Makalintal nga silinga ti laban-laban silinga ang ini nga kasuguan ginlapas ini nga kasuguan sa aton nga konstitusyon nga i-postpone mo pagiliwat ang barangay eleksyon. Mayo kay ara sa Atty. Makalintal. Aron ba po ma-partner si iya? Si former mayor Lito Atienza. Diyan gani ni nga mayor si kwan man si Lito Atienza man. Ano nga ni nga Quezon eh? Quezon City mayor siya or Makati? Markina. Makati bla mong mga ka-K5 no? Si former mayor Lito Atienza mga ka-K5. O ari ang iyang hambalaw kay nagsikon di motion si kay Atty. Makalintal. Manila gali no? Manila mismo Manila City Mayor gali ni former Manila City Mayor. Ay oo dumduman ko kay kontra gali ni sang una sa pagpadalagan nga napirdi sa si Kwan. Si inang kwan ba to si Limbla. Alfredo Lim, ang may pelikula nga NBI Alfredo Lim. Mga ka-K5 no? Manila City Mayor gali ni. Former Manila City Mayor Lito Atienza mga ka-K5 ang nagsikon di motion. Opo, tsaka ito ni Makalintal, duha sila makantos korte kag magpetisyon angot sa sirisang sikon reading na subong ti magsikon mga kakifab reading. Yan ta, aprobado. Natin lang malabandala na niya sa aprobado. Ang ining kasuguan nga ini, mga kakifab, ang Senate Bill nga ini ni Senator Chis Escudero. Yari mga ka-K5 si Manila City Mayor inang Manila City Mayor Lito, former Manila City Mayor Lito Atienza.
3: Diba nilang 4-year call ang postpone ng eleksyon ng nakarang taon. Ngayon gagawin nilang 5 years para i-postpone na naman. Pinaglalaro naman ba yung sistema? Hindi binabago-bago ang petsa ng eleksyon. Ano ba tayo? Demokrasya o bansa ng mga gago?
0: Amulan na. Ano ba tayo? Yan demokrasya o bansa ng mga gago? Milima ko ni kay former Manila Mayor, Manila City Mayor Lito at Yensa. Tehidoy. Kwan sila, hindi sila gusto nga makwaning ma-postpone ang barangay eleksyon ngayon kay mga demokrasya ta. Siyempre kay demokrasya kita mga ka-K5. Bayara kita sa ginatawag nga kinamatarong nga magpili kung sinong gusto na tonti nakasaad na sa aton nga konstitusyon. Nakapagkit na ina sa aton nga konstitusyon. Nga sa kada amo sini nga adlaw, amo ni nga oras, amo ni nga pizza, amo sini nga tuig, kag amo sini nga bulan. Mailek kita, mailis kita, or panatilion naton pero magahel kita sa ginatawag mga kakifab nga eleksyon para nga i-exercise naton ang aton nga freedom to choose o ang aton sini nga kinamatarong kagang aton mga kakifab nga freedom ang aton nga kinamatarong o right para sa pagpili kung sinong aton gusto mga kakipag nga ibutang nga leader sa barangay. Kay hindi man tanan-tanan nga mga barangay nagustuhan ginsang tawo. May mga tawo nga naghambal nga sila nga sige lang tuduhi lang na nga abusar. Tuduhi lang na nga waslik puder. Ha? Kay kun, sige hon nyo lang sila nga tuduhan nyo lang nga waslik puder kay kunano pa na. Pag abot sa eleksyon, iimbanda makamunamon Japon. May right kami para magpili sa nga mong nga gusto pang palayason ka muna mo sa pwisto kay nga gawala sik puder ka mga mga yudi patulak muda. Hindi bla? O pagkatapos, ipospon nyo inyo nga away ka mong naghambal sa mga pumuluyo nga ginkwan nyo mga pumuluyo ta? Ginpamangkot nyo mga pumuluyo ta? Kung gusto nila nga ipospon ang barangay eleksyon, kamu-kamula na ya, pariho man na. Sang ginhimo nyo nga pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte? Inyo mala na gusto, way man gusto mga pumuluyo. Tapos subunano ni man sa din ang demokrasya ni? Amo nang gina-question mga kikifive ni former Manila City Mayor. Lito at yan, sa ngayon na din demokrasya na di ukon lugar kita sa mga gago. Ang mga balita ang inyong batian, ang builog na iradulong sa inyo sa kalawan sang klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kagsang mighty C, mga kakifive, the alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga mga produkto sang klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Kinanglanon tani mga kakifive, diabetison ka bala? Hypertensive? Damo ka mga ginabatyag ang mga balatian? Iban pagid nga mga klase sa mga balita katulad sa mga may mga komplikasyon hasta cancer mga kakifive taltalon ini makabulig ini para kag mabuligan ini nga ma-prevent ang pagtubo sang cancer sa aton nga lawas kun pananglitan nga mag-inom kita sang klinika DTX 500 kag sang Mighty C the power duo sang klinika de alternatibo medicine and wellness center nga mga kakifive out. Kaya ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agud mga kakifive nga dulaon ang pagkagpauntaton ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Wala labot sina mga kakifive ang klinika DTX 500 ang bastante ini sang ginatawag naton mga kakifive nga inang polyphenols no kag iban pagid para nga magbulig agud nga hindi magtubo ang kagapatyon ang mga pila ka mga selula sa lawas naton agud mga kakifive or ini mga nagkalamatay nga mga selula dulaon para mga kakifive nga hindi magtubo ang kanser sa ato sining lawas and beside that ng land partner nyo na sang klinika DTX or sang klinika Mighty C. Kaya Mighty C mga kakifab isa ini ka kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sila nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin canceros. Ano na pa ginahulat nyo? Hindi na paulat. Tapang ang magtubo, mga bukol sa lawas, ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C, ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang aton nga oras, alas 8:09.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: K5 Nightwatch June Alujado Kapulo. K5 Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5, Badri Saton nga pangalagad. Oras naton karon na kalabor kita sa 15 minutos na kaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagad, no, ang mga mensahe kagang mga comments sa ato sila nga mga followers sa ato sila nga mga viewers kag mga listeners. Karon nga dugay basahon ko pa si platan ko ha. Kaya unahon ko nay ang balita kag impormasyon nagikan dito sa may banwasang Sara sa northern part of Iloilo. May priso to nga nakapusas pa pero nakapalagyo yo nanung klase. Kapusas pa na. May pagkapalos guro ni Shay. Ngunit gani, ano gani pa ng iban pa gini? May pagkalupin guro ni Ay. Ano siya kapalagyo man? Nakasakay pa sa patrol car? I-recheck na ito. May KK5 ang report. Kaya impormasyon na gikan sa kay KK5 Rigi Di Mayo. Direkta sa northern part of Iloilo. K5 Sara. K5 Rigi sa report. Standby.
10: K5 News FM. Hampyon Report.
9: K5 Rigi.
11: K5 June.
9: Yes, proceed.
11: K5 June, no, ongoing sa gihapon diri ang pagpatigayon sang hot pursuit operation sang atong kapulisan sang San Rafael Municipal Police Station sa 20 anyos ninong lalaking nagpalagyo kaina sang hapon matapos ini K5 June naglisin siya ini sa iyang escort, no, duwa ka pulis nga escort nga mangihi kontani apang paglisensya ini naglumpat ini K5 June kag nagpalagyo, no, sa nabukid nga bahin. Based diri, no, sa information K5 June nga halin ini sila sa may Hall of Justice kag papauli na ini kontani sa may San Rafael, pabalik sa may custody o kun sa San Rafael Municipal Police Station apang sa may Hindi pa kita K5 yun, no? Wala pa kita siyang idea kung diin ini nga barangay nga tabo. But sang nagapabalik na in sila sa may San Rafael Municipal Police Station K5 yun. Kaya dito no, naka-timing ng 20 anyos nga lalaki. Kag nag-alisin siya ini sa iya sa mga kapulisan naton nga mangihi. Kag gulpi naglumpat K5 yun. Kag nagpalagyo padulong sa may kamaisan. Mm. So subong K5 yun, no? Ang kapulisan naton para yun padri ang hot force at operation agud nga madakpan ining 20 anyos nga lalaki K5 yun.
9: Versus ma'am inang madakpan ganin isa sa mga pulis sa San Rafael ma kuan isa mong makatilaw sa pulo-pulo sang mga kayan kamais mo sa kamaisan sa nanago nagpalagyo da sa may lapit na lang ni sa may area sa San Rafael supposedly ang ining patrol car or sa may hindi pa sa may banwa sa San Rafael. Okay, Five Bridget?
11: K5, you know, ay hindi pa kita ka-verified yet kung sa may banwa na ining lapit no ang patrol car. Pero sa may area gid K5 yun sang San Rafael natabo ining pagpalagyo no sang 20 anyos nga lalaki. Kag dugang pa diri no sa aton nga information nga ining lalaki K5 yun ang may kaso ining rape. Kagati yes, may kaso ini K5 yun nga rape no nga kung hindi kita magsala, nagpadulong ini sila sa Hall of Justice, agad nga mag-file kuntani, nagpabalik sa kastery sa may San Rafael Police Station, K5 June.
9: Mga ano oras ni, more or less, no? Nakapalagyo ni ang priso nga ni. Ti hasta subong ang priso, to nakapusas to pagpalagyo, ya?
11: Yes, K5 June, no? Nakapusas ini ang 20 anyos nga lalaki kag subong padayon pa diri ang pagpangita upon pag-ayam no sang aton nga mga kapulisan sa ining suspect K5 June. Kagati ginatawagan man ganin nato no ang headpress ng San Rafael Municipal Police Station but still wala pa sa gihapon sang response but kaina nakahatag lang siya sang initial information nga ongoing K5 June ang ilaning hot force at operation kagati nakahatag man ni siya nga ang upon ni sang suspect duwa ni kapulis nga muni ang escort sang aton nga nakapalagyo nga lalaki K5 June.
9: Okay, sige. So dalay huna na lang abi dayon ng iban paginimo nga mga balita da K5 Bridget, go ahead.
11: Sige K5 June, notice bantayan no ang dugang update was or later karon K5 June sa aton nga Facebook page. Ako ano ning development no sa ining nakapalagyong suspect sa San Rafael Municipal Police Station. And on the other hand K5 June, no Maria sa may banwa sang istansya ti padayon diri ang kampanya sang aton nga LGU kon local government unit sa pagpanguna man no sang alkalde sang istansya Iloilo nga si Mayor Bianca Requinto matapos ini K5 June nga ang banwa sang istansya ang number one o kon pinakamataas na banwa sa probinsya sang Iloilo nga may madamo nga kaso sang dengue no bakery information man sang Iloilo Provincial Health Office upon IPHO. Kay kung sa aton nga information man nila Barton, nga from January 4 to August 29, nagapanguna gid ining K5 June ang istansya Iloilo sa ila ka mga kabanwahanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Kag mas masubo lang kay isa ka semana no ang nagligad do sigid ni K5 June ang kumbaga nagtaas inino sa istansya nga amo manino ang isa sa mga ginafokusan man o kung gina priority no sang aton nga LGO ang pag prevent ning area para malikawan ining dengue K5 June. So natingwa man aton kagapon si Mayor Bianca Requinto since nag-coverage siya sa K5 June no, sa nag-opening pala nga CDSA sa may Lemery kagati nalabot man aton inigiyang reaction regarding din no, sa pagkataas ng dengue sa may istansya. So suno sa iyang ati padayon diri K5 June ang iyang kampanya sa mga barangay nga ginaklasify na nung clustered area bangod sa pagtaas ng dengue, particularly na K5 June sa may barangay Butungon. Kaya more or less 20 na ni kakaso ang na-record no sa barangay Butungon sa amuning balatian o kondengge kag mayara man nga reported nga napatay. And according sa iya, mayara man ini K5 June nga pagabatunon nga bulig no from LGU ang mga pamilya nga apektado, especially nga mayara sa nga namatyan. And ginapanawagan niya na lang ini K5 June sa mga pumuluyo, not only sa istansya kundi diri sa Bugos nga Quinto Distrito nga mag paninlo sa palibot kag sundon ang 4S sa strategy notes ng aton nga IPHO. Agod nga hindi kita mahalitan ining dengue K5 June.
9: Okay, sige. Salamat kid K5 Reggie.
11: Sige K5 June, no, ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Balita nagikan diri sa May Quinto Distrito. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa fan.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
9: Oh, te, aban-aban ni ang kabasulan sinisang nga pagpalagyo ka prison ni kabasulan ni pulis. Duwag ito kay escort nga pulis bla. Aban-aban hindi kini sila tulog sang paminsar kung paano lakpo ning prison. Ang sakit lang di. Kinali ko madakpan ni sang aton sining mga pulis, sila malaban di la ilang way lagob mo. Nila ilang way lagob. Paugtas ka nga tunto ka ha. Lisensya, lisensya ka pangihi. Pagkatapos ma, dalagan kagaliimo to sa mga kamaisan. Di malaban-laban, huwag gini sa malaga. Siguro ba, sip lang ko ng kamaisan. Dulhugon lang kung banglid lang. Di kung banglid mga kakifive. Maglagas pa ang mga pulis natin. Di ba, si kung una pang pulis para kuan hulog sa dalom to sa siya. Huwag mantaga, huwag mantaga hikay sa kuan sa pulis. Pero sa mga dinaganay nga mo, ne? Ay, sos, mga kaki-five. Oh, maambal, pulis, ang sagi, mukha ko kanlagan, nahapuon ko na kaya, atakihon ko ako sa kurason, madisgrasya ko ako. Hindi, bla? May ara nga mga pulis na sa nagligat to, may pulis nga, gros, linagas siya ang priso, mga kaki-five. Hinapo sa, inatake sa kurason, patay. Oh, te? So, kung ikaw, abe, ano man? Tulaton mo lang eh, o sige ah. Panago lang na, hindi mabot ang pilak, hindi kinamalabot ang pilak bulan, hindi ka manakpan ah. Mga kakifive, ah, ining priso, ay kanamiton nga klase oh. Wala, sige ah. Sa ato sining pagpangalagad mga kakifive, daligid lang no, kay basahon ka ng mga mensahe, nagikan sa ato sining mga followers na anayo, prover kita mag silo sa iba na to, sining mga issues kay informasyon nga pagkatalakayon subong agabi diri sa ato nga pagpangalagad. Shoutout anay sa kay Norberto Aguilar Jr. Sila niya idol, insakto sa atyensa, gobyerno ta bangag na gaginago pa. Kay Marinette Manikan, shoutout. Den Villarreal, shoutout. Sani Ho Tahiro. Sila ni Sani Ho Tahiro, sila niya DPT. Berna Salvilla, shoutout sa kay WCJ Dakyanan, shoutout. Mga kakifan, Julio Sancho Abilar de Medina, shoutout. At amyaw na kuro sa Simsiman, or sa mga Sisinsin sa San Joaquin. Kay Bibing Villanueva, shoutout man, Susan P. Siscar. Shoutout na si Mo, kay Verna Salvilla, shoutout man. Mercedes Malquerido, Florinda Cadavero, Saluba Felix. Ya may punto man si Atty. Makalintal. Si Verna Salvilla, sila niya, sila niya, agi na shoutout yung taran ng mga grupo sa John Capulot Fans Club International. Christine Buhat Gardose, Ria Capanas, Bibi Girl, Rosimpas, Laila Sofia Altelio Hiroche, Mercedes Malquerido, F. Cormida, and Hermie Catalunya, and sa tanan-tanan pagid, Lindon Bergancia, Bergancia. Damo pa ni makurap nga kapitan John. Way pulos kid, siling ito. Balaban ni mga makuan mong masagsag batasa nila. Siling nila. Nga tiyari man, i-extend naman aton nga kuano, ang aton nga terminal niya, tuduhan tanga pangawat. Para pag-abot sa eleksyon, siling may inogamiton naman ta pamakalbuto pag-abot sa eleksyon. Para nga magapabilin kita sa ato siling nga pwisto. Kay Lilia Ohoy, idol, Lambunaw pa, fiesta man. Fiesta man sa Lambunaw sa September 10, sa Buwas. O, happy fiesta in advance sa mga taga-Lambunaw. Kay Joven, si Lilia Uhoy, sila nga Idol John, good evening niya, mayo gani, timing da programo ba? Da programo kay Permiga Brownout, nagsiga 7:30. 7:30 good, thank you Lord. Oh, go. Mayo lang gani kay ati, siyempre eh, programa ko na Brownout, ton panila da sa inyo sa Iliko, uno. Kay Jovi Kalapan, good evening Idol John, gaulan naman din nga gabi. Amo nani, gaulan naman nga ni. Kay Samsam da, good evening, shout out. Kay Sweet Cell Duterte, shout out man. Kay sa kay Siegfried John Kidato, kuya, may gabi. Good evening da, kuya. Sa kay Shane Tansilia, shout out man. Kay Ray Tacleon, good evening and shout out. Sa kay Robinson Ostaliro. Kay Arian Navarrete Ligada, shout out sa family Ligada. Kay Joffrey Nonato Pagsugiron, shout out man. Kay sa kay Andy Alojado, shout out sa linya gabi mo yung gabi na si Mo. Good evening Manda, no? Parinte. Kag sa kay Anga Martinez, kama yung gabi man. Audrey naman ta sa aton mga followers sa John Kapulot News Live ko to nagbasa ha. Arindri kita sa K5 News FM Iloilo nga Facebook page mga K5 88.7 sa kay Sindo Gilliantes or Galientes. Siling niya K5 John watching from Barangay Pandak Pavia. Good evening shout out Joffrey Nonato Pagsugiron. Siling niya shout out sa pamilya Tisuro Nonato kag Pagsugiron sa Barangay Sapa Miagaw. Roderick Mosqueda. Good evening, Gid. Idol John, pwede kami tamyaw, anak ko. Si Baby Kobe, asawa ko, nga si May. Solid kamo sa Dumangas. Oh, thank you. Chris Boy ko almuhin. Good evening, shout out sa mga senior citizens ang Zone 5, Barangay Takasaro. Oy, kay Nanay Chris Hilda, ay almuhin da, may gabi. Kag sa kay Rene Espinosa, sila nga inisalang sila dol ni Atin Saba. Ang hello si Digo Servano, may gabi Idol John, pa-shout out sa from San Joaquin. Sa kay Remy Umalay, may gabi Idol John, monitor lang kami di sa Himamaylan City. Wow, bati yung tatso Himamaylan City, Negros Occidental. May gabi. Sa kay Jose Canyaga, kalma Sir John, ang puso mo. Prainom tadi di Tribayo. DTX 500 kag may TC. Sa kay Aisha Ahmad, good evening and shout out, Banks PSG. Irish Pichoco or Pirozzo. Irish Pirozzo Latuza. Shout out sa Barangay Banban Pequeño Calinog Iloilo. Rose Simpas, shout out and Ria Capanas, Glenn Prado Cubar. Watching from Sibalo Mantique. Okay? Hazel Mayer, nya kon kapartido gali. Amo man nga antos imo eh. Ti ano pa? Kay Ben Vienedo, yung gabi lang boss, Idol John Kapulot, o may gabi man ah. Antonio Talacan, good evening, shout out, Christian Gardose, kay Irish Pirozzola Tusa, you're watching and listening from Irish Pirozzola Tusa sa Barangay Haro, Iloilo. Barangay Haro man. Ano nga barangay sa Haro? Ang Haro District na. Oh. Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Oh, sa mga taga na ang NIR da, Negros Island Region, damog pamati. Hodlo Montana, thank you, listening sa Mohon Terminal. Kag sa kay Mercy Cordova, kay Ed Barlikin niya. Oh, shout out sa inyo, tarantanan mga kakifag. Sa ilo kita sa ibang mga isyos, sa kay Joffrey Ripagilio, si Annie Mason. Idol, tamyaw lang happy birthday sa akong guwapa nga apo, si Violet Holaton. From Bugart Meat Shop. Thanks. Okay. Tsaka Jumar Kebrabet. Niya may nasapuan patay sa Villa Carolina La Paz. Subong, Langgid, Damo Police Day. O, patrol tara, basiga monitor, no? Sa aton nga patrol da, may nasapuan nga patay sa Villa Carolina, La Paz, Subong, Langgid. Damo sininya Police Day. O, sige, patrol tara, liyog ta, no? Mensahe diri sa ato sininya mga followers, no? Thank you sa information, ha? Makanto da patrol ta dugay-dugaya. Basiga monitor patrol ta, aray ko na sa may Villa Carolina, sa La Paz, no? Damo ko ng pulis to subong. Kami na sa puan ko ng patay to. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Kaina pa na. Okay. Kaina pa gali na. Mumag na gani gali ang headlines ni K5 Kim. Kaina pa na da gali nga balita. So, sa... Kuha na ng medyo puro panos na gawang balita. But anyway, salamat sa imo sinaginatag information. Ina, panakantog, ipatrol tara. Naglibot-libot, pinipatrol tara, naglagaw-lagaw, nagani-gali na kay Dranahalin. Anyway, salamat kita sa information na Jumar. Kay Wilson, Laboson, Aaron, yung mga gabi Idol John, kag mga ka-K5, may lang Idol John, kay Mayo, Amon, yung kapitan, pa-shoutout lang da Idol ah. Sa mga utod ko da sa idol sa Pasig City ah. At oo, pag mayo ang kapitan nyo, nunid nga ilisan ah. Pag mayo ang kapitan nyo, huwag may problema, kag wala na sila yung problema kung mag-eleksyon man kung hindi. Like for example, dayon no, ng eleksyon, huwag man na yung problema mga kapitan nyo mga matarong kay nga ah. Siyempre, sila man nag-iapon madaog. Kay mga mayo, sila nga mga kapitan mong nami, sila performance na performing barangay captain sila kung barangay official sila yan. Ang kuan mananada, ang nagapanamit, mananada ka nagagrabing kalipay, nga i-extend mga ka-K5 o kung i-postpone ang eleksyon. Ining mga barangay official ba mga ka-K5 nga ang ubra nila na pinangawat lang, pinakaukaw lang ang mga kalam kamot lang mga kapitan niyo. Dami pang utdon mga kamot nila ni. Mga kapitan lang ang mga kalam kamot. Mga barangay kagawad nga mga hindi mapuslan. Una pa hubog sa mga pumuluyo nila. Na, ay, muli sila ya, ang mga nanamitan kasi nila, ti ma-extend naman ng ila sining kwan, ang ilang mga termino ma-extend kay manti ma-postpone ang barangay eleksyon. Lipay-lipay sila eh. Kaya nga sige-sige, ilang kwan eh, sige-sige, ang ginimo nila nga pala nga ubianan ang barangay. Lalabot sila makawaslik puder pa. Kagbastante pa sila sa ang mga ayuda halinto sa kwano, sa mga matagas ng mga opisyal ta. Na amo nang matutuo da ang panamit. Pero kon kwan man lang kon inang ano gani ni kon mga matarong man lang ang mga barangay official ka mga barangay kapitan abi. Iway gina problema kay bisan eleksyonon man kon indi. Akampante na sila nga magapabilin sila sa pwesto kay nga maayo ang ilang performance. Mga ka-K5. Oh, galing kay may ara yung mga kapitan ba ka mga ulugtasan. Mga wala huya. Mga kwani mga ilabi na gid ang mga kalam kamot nga klase ka mga barangay official. Pagbalik naton mga ka-K5 report kay impormasyon nagikan sa aton nga mga ka-K5 reporters. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ang mga balita ngayon na batan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para matiinom na kita sa Klinika D3 Bio, may mga balatian ka sipon hilanat ubot rang kaso kag iban pa nga mga balatian da. Inom na kita sa Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 isa ini ka super full supplement nga ibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga mga ka-K5 nga pareho kag vitamin D3. Kapareho may mga maayong nga mga antimicrobial properties mga ka-K5. Kag wala labot sina ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 ang may bastante ini sa ginatawag naton nga or ang ginatawag naton mga ka-K5 nga cold press extra virgin coconut oil nga halin sa D3 Bio. Ang ginahimo ini sang aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakabaskog nakabakod mga ka-K5 nga antimicrobial sa aton sini nga palibot. kinapanami man sang District Bayo ang absorption sang mineral or sang inang vitamin K sa aton sining lawas. Mga ka-K5 nga ining vitamin K sa inisya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding kung ikaw ang nadinggi na. Aso ka pa na, best pa ni Mayo pa ni sa dinggi. Kaga subong man mga ka-K5, ginapanami man sa Klinika District Bayo ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation. Ang amo naman ang nagapauntat o kung nagapadula asang pag-bleeding o kung pagdugo mga ka-K5 sa aton siningalawas kung ikaw ang nadinggi na. Ganun ang pag-inhulat nyo. Nom na kita sa Klinika District Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian. Katulad sa sipon, hilanat, ubo, trangkaso, kag mga iban pagin nga mga viral and bacterial infections katulad sa dengue mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika District Bio. Aton nga oras, las 8:38.
12: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio.
14: Ko si Karen, kadamo isang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylaing allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre!
20: Libre!
21: Wow!
20: mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
1: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: K5.
23: K5?
22: News FM.
23: K5.
22: FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: K5 Nightwatch June Alujado Kapulot. K5 Nightwatch.
26: Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa ton nga pag-pangalagad. Oras sa ton karoon, nakalabor kita sa 44 minutos na karigad sa alas sa 8. Sa kay Bro Armstrong Burgos, da, good evening, shout out. Sa kay Inday Dayot Panzada, shout out man. Kay Jeffrey Nunato Pagsugiron. Ginatamyaw ilang kuno si Brad Cap Gibis ang Bakulod. Bakulod City, niya nga, what lang na bro, Cap ah. Si Cap, tuduhin na pangawat, Cap ah. Imanda, kaya makita ay tanga duwa kay Bakulon, tagaturutudo. Si Cap Gibis ang Bakulod. Kawatan numero uno nga kapitan eh. Hindi, sa kwa na, joke, hindi na saya kwa na. Ang vlogger na saya. Nga ang iya nga role sa ila nga vlog, kapitan siya nga kawatan. Ala sige, sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5. Prover kita magsahilo pagtalakas iban pa nga mga issues mga KK5. I-check na to, nanay, ang mga dekalya, mga detalye na sa mga balita na tipo sa ato sila nga iban pa nga mga KK5 reporters, mga KK5. Check na to, mga detalye sa mga balita na gikan kay KK5 Kim Kaluyo. Kaya may kang tanan sa nga pagkasapo sa nga isa ka senior citizen. Nga nasapuan nga patay dira sa may distrito sang lapas sa muni ginanggin na sen sa aton sa aton nga followers. Ato sini nga follower kay ato sini nga viewer. Sumalakdag ta SK5 News FM Iloilo. And ang SK chairman kuno kag SK treasurer sang Boulevard Molo gin suspend sang tatlok bulan sang ombudsman. Murto guro ang ila tong nga pag-away-away tong parties basketball court kag aircon gito laban-laban mong. Check na to mga KK5 ang mga detalye na sa mga balita. Upon kita sa kay KK5 Kim Kaluy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby!
22: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
27: One time, get rough
9: Bow.
27: And your dreams just fall apart and sometimes You feel that you can't go on. But my love
9: be strong.
27: Will see you through. Shortcut.
9: Shortcut mo.
27: Wait, ikaw pa na yun.
9: Be strong, hold on. And your dreams just fall apart. And sometimes you feel that you can't go on. When you stumble,

0: hand. Ya, puno break balik, ikaw.
1: Ama ko, doon wala man din sa kubigo ko.
0: When tears are in your eyes,
1: and you feel and you like feel you wanna cry, just reach out, and I'll be around to understand. When you stumble and fall, and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there
0: with a helping hand. Ano da yun?
1: Abalan mo koros yan, ha?
0: Be strong, and you're helpless, and you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you, for my love will see you through. Guys!
1: Balan mo kay Pa John, yung request na kay Nadras na may kaingin lakas.
0: Ah, nga kanta.
1: Kaya may mga solid listeners kita dira kasi may mga bagong explore lang man sa K5 News FM. Ambo ko baka may listener kita dira ambay ako no. Kina ko pa itakan ko no. Iyan siya sa kasawa ya kay hindi siya katulog kung nimta ko sa program mo.
0: Ati kay ang ila gali nga kuan ang iya nga ang iya nga paborito nga kanta My Love Will See You Through mo gali na.
1: Ang isa pa gyud K5 John. Ang isa pa gyud nga tawag na nga bago lang naka-explore man sa K5 ba?
0: Ah ba? Bago sa kabalo nga may K5 News FM?
1: Kay Permit TV, ang ginatanaw mo.
0: Ay, araw-araw. 5 years na K5.
1: Lang.
0: 5 years na K5 News FM, may kapiukbalo nga may K5!
1: Ah, sige lang ah, kinapang amigo na natin doon.
0: Hindi ah, di may araw iba na yan nga mahilig niya sa television. Mahilig sa kwan, pero tiko, pero kung galantaw na Facebook, labalaban kita, yan na, tani eh.
1: Si Senior Citizen, ito si Lulum.
0: Ah, kay Senior Citizen. Pasugtan. Ano naman niya nga gin-request naman niya kanta, pagid?
1: Ang ito kayo na, My Love Will See You Through. Pero ang ito na kasi pa Diyos, pwede kompas. Pwede kompas, dara sa may kaingin ah. Kung kaisa, ganito, no, sabag na, bisag ka unay dang Francis Toria.
0: Ah, gali. Mayo. Very good. Oh, te. Kung naman, pagkanto mo ito sa may lapas, sige na, kaya itong may nasapuan nga patay ito.
1: Oh, iya, yes, sambaya. Ikaw, si K5 Kim, sambaya, hindi ko katulog kung hindi ka magkantaman mo.
0: Ba, abidugangi, kanta para matulugan. Isa pa kakanta. Mga

0: Okay. Nan. Na muna dawi just to be nga kantaya. Te, balaan muna.
1: Hindi, basta yung mga tempo, hindi ko na kasaulo ang amo na. Hindi ko na kabalo.
0: Hindi mo kan, hindi mo na kaya.
1: Mga tempo na sang tatay kag nanay ko guro kag kapabiyon.
0: Hindi na chimpoy na kay tatay mo laban-laban chim
1: Nilulo kag ni lola.
0: na ni apoy mo.
1: Ni apoy. Ni ano daw wala ko na abtan bisan sa radyo to ay ko pati na.
0: Lonely table just for one, and I laugh and hide the pain while the music has begun. Then the songs begins again. So play the song the way it used to be. Ay! Kalainin! Kalainin! Kalainin! Kalainin!
1: So, ikaw sa una, si Panjun, mga luyang ka, ano ginakanta mo?
0: Ate, kwanin, siyempre, ara ko sa, kwan mong sa
1: Dalong Bintana.
0: Generation X kami among.
1: Gaano ka man,
0: Ang
1: gaharana ka
0: mga,
1: man.
0: Way, ah, hindi na nanamon, hindi na nauso sa amon ang pangharana niya. Ang uso sa amon sang unay, ah, kwan, inang pulo pang kwan kurukantos balay ulo istorya tapos hagad-hagaron malagaw-lagaw tos taramnan mula na ya ang mga pangharana ni San Chimpo panaya ni sa mga lulo ta panaya dala sang harana pagkatapos pagkaadlaw kakanto sila balay to gapanghako tubig gapamisa kahoy. Why na? Hindi na sa uso sa amon. Ang uso namon sa unay, kwan lang ya, ng pulupadala, sulat, tapos, inang mga kwan na bala sa una bala ano ganin ipanood ng mga sulat na ang mga papel na bala nga mahumot bla ano ganin ipanawag sina sa una ng mga papel nga mahumot na nga ginasulatan mo sa love letter kay ipadala sa amon nga mga idol man. Amo na ya.
1: May uyab ka man sa una sa baylihan si Pagjon.
0: Ah, pirti. Ang aluyag kami sa una sa baylihan, magbaili-baili kami sa una. Kung disco gani, aso sa gaturaga, ilawas mong gatapok ang yabok sa nga saot mo kung disco mo. Pag-abot sa sweet music, kamuna dahil, dahil mo palapit to sa mga nagapulungko, skilid sa baylihan ka magambal nga, Miss, pwede ko ka baili si Imo. Mga iba nga mga babae, ni mga pislian man. Kung hindi gani gawa, gwapo niya, hindi ko kapuy ko. Pero kung gwapohon gani, baga, tindi man ang buli.
1: Kapi ang pasubong kaki 5 John, kay subong daan sa mga diskuhan, may bayad naman babayin.
0: Ah, oo. Grabe, pero lain niya ang diskuhan nga inang sa mga diskuhan niya ng mga dress sa mga sudad. Lain niya ang diskuhan sa umaya.
1: Sa mga fiesta.
0: Oo, ah, trumpa na niya ang katapat. Kaya kag, kung sa una, hindi pa gani uso. Sa una, ang sound system mong trumpa na niya gani mong. Tapos, ang ginapatukar nga music, kaya, kung pa na, ang radio puno, bla, inang plaka ang ginapatukar, bla, so spirtek sa jam. Subong niya USB na mga ginagamit, mga kunano da, wala na sa una.
1: Wala na gani uso, subong USB, subong YouTube na kag Spotify.
0: Oh, YouTube kag Spotify, so, sa una, ya, plaka ginagamit naman ng may dagom na bla, ginapatiyog-tiyog, na bla, ginapatukar na, so gahana pala na sa piyak manug tapos, may isa naman na ka sa piyak tong ginapa tukar naman, ti pag kwan, may off volume ang sa piyak on volume, ah, kanamiton mong nami. Abi mo lang nga na ang papel nga mahumot hambal ni Jeffrey no nato pagsugiron stationery na may mga stationery pag may mga stationery pag misa una gina pamakal na yaran sa mga national bookstore bakal pag kami na stationery kaya mo nang sulatan namon para nga pagbukad sang uyab sang amo nga ginpadala nga sulat nga love letter humot pa si lusing hutan niya maga kadala aga kadala man.
1: Gusto mo nga kasi pa, John, i-chat mo lang sa butangan sang emoji na bala nga mwamwa.
0: Oo. Nga inang tapos ang sunga dyan.
1: Hindi ba lukalok
0: ba? Talaga buslong sunga. May
1: heart.
0: Nga may heart. Ah, bawa. Kilig na kilig ka mo dayon nga mga babae. Easy.
1: Kuya, wala ako dayon na kilig.
0: Easy. To get na ka mo subong. Sang una, yayawan pa kami. Ay padala-dala sulat pa pagkatapos agar-agaron nga malagaw sa plaza tapos magpulo pa picture to. Ang mga manog picture sa amon ba atat na atat man kay nga may bayad man mong.
1: Kudak. Nga pangudak sa plaza.
0: Oo, pangudak sa plaza. Eh, yun nga, sir, ma mapakudak ka mo? Tipakudak man eh. Oh, tapos.

0: sadya sa nguna ya nanggin pangabudlayan mo gid bala oh kaagi ka na kay 5 why ate uling tubo kagali kay 5 JC why mo kuno kaagi ikaw ay ka man kaagi mo na
1: why man wala man nagambal nga mga lirang sakon
0: diretso man diretso man ate kami amon sa una niya. So sa may kwa niya, may mga sulusun luganay pa na niya. Yudi, oy, tay, idol siya. Yari ka, tinutulok, truk-tulok sa Yudi. Gumawa mo na niya. Ay, kilig.
1: Sa high school, tiya mo amon na
0: eh. Ah, kilig na kilig pa kami niya sa una, mga mo amon na niya. Subong, daway na, daw hindi, daway na tupa, daway na kilig. Subong. Pag chat mo, you know, I like you. Tapos may mga mga chup-chup nga emoji, away na dayon. Oh, tapos na dayon.
1: Oh. Una pa lang gani nga chat, nag-i-love you na mo.
0: Oo, gani na. Edric Tahana ya. Tapos sila ito yung gusto mo, kita ito sa Esplanade. Pag-abot sa Esplanade, ito nagbinalbala na yung mga buisit niya.
1: Bugnaw mo, bugnaw.
0: Ay, kayo na po, ga.
1: Kung hindi sa Esplanade, kasi pag yun, basi sa Arevalo.
0: Ah, may ano sa Arevalo, tao?
1: Yung mga barato, tulote kung mga wala budget.
0: Ah! ay tuod no? Iti kung kisara das dalom tay tayo. Hay why na subong hindi na usong muna subong. Ang amon sa unaya sa Japaya may mga kuan pa ya. May arap pa na ko isa nga gahinagara ni part part sa balay nga na bala parto. Nya may tatlo ka uyab da. Ang isa imo ha, ang isa imo man, yang isa akon tapos malakat tatu. Madala tatu kuan. Madala tato soup drink ka kag tinapay kay mga kaon-kaon tato gadhagad tato tapos pag-abot sang tatay kag nanay pag-abot to ang tatay kag nanay ara yamano kamo oh. Kundi may rason
1: kami pa binangon mo
0: ay may rason kami din hindi hagaron namon sila ni amon ni mutua mamahaw kami ah dream lang kami sa inyo balaya te hambal sa mga ginikanan ati sige ah pamahaw mayo kay may dala kamo pa sige pamahaw lang kamo da basta imo maghalin-halin dis balay ha mandam na kuro magkaladula kamo di
1: sulan mo lang ka kay 5 John ang tatay isang sulog ah sa ah? Lang
0: hindi ah isang bilog lapad kasi una gani hindi para usong lapad sa una nang biti-biti pabla lala mong biti-biti.
1: Hindi.
0: Whiskey na, kwa na sa, nang, kwa na bla, nang, sang una, ang gin bilog na bla. Ah, panawag naman sa una, biti-biti, kaya ang panaangalan niya sa una, anisado.
1: Ang puti na sulodlan niya.
0: Oo, oh, ang puti na bla sulodlan, gin bilog na, sang una, anisado, ang ginatag na muna, dala na muna, anisado, dako na nga galon nga, puti ang kulor nga, lagyan ang sulodlan niya. Anisado, ngalan niya. Daw bino, bla, bino kulapo muna. Mula tag na mo sa tatay apiho na. Oh. Eh. Subong why na? Oh.
1: Subong kasi 5 John, te, oh. Depende naman sa ano, depende kung for example conservative ang pagpadako sa isa ka babae, sa isa ka lalaki, te, medyo madulo dala mo sa okay. Imo nga pagsinarayo, pero oh. Kunti kun kalabanan man subong kasi 5 John. Kasi lain na yung kultura, kumbaga,
0: sa
1: mga
0: oh, no?
1: Pag-dulo-discarte
0: na gilya-subo. Grabe na gima, no? Lain na gima subong ang kultura. To do, kadasig, katama, mag-inang pangita sa miga subong. Bisan, pero sabi, why ka na gini mo? Nubya kag daw, why na gidla? Ah, kuhan ka lang daw? Search ka lang sa YouTube o oh, hindi gani sa Facebook. Damo-damo sa mga arad na nga pwede kaka-message sila na kag mag-isturanay na kamudayon. Ay, kalain.
1: May arad na kay 5 John yan mga Omegle, Ome TV. Ebrang pindutuan mo lang, swipe-swipe mo lang. Kung hindi mo siya gusto may story at in-next lang kung hindi mo siya type, in-next
0: no?
1: Mo lang.
0: Oo, no? May mga uso ng mga muamo na subong, no?
1: So, uso mo akam, te pwede kita.
0: Mm-hmm. Grabe no, ti amon sa nguna ya, amon na ya. Anyway, tano balita da, doon na ulisturyahan mo lang ko.
1: Naringaw ka man kay 5 John. Naringaw man ko si Mom.
0: Oh,
1: by the way, kay 5 John, no? Dara sa may area, sa Boulevard Mall. Actually, ito na-discuss mo ni, no? Yung report sa imo ni kay 5, Aaron Lloyd Refoyo, yun sa before. At ako nangambal mo, no? Nga, isa naman sa mga concerns. So, ito ba itong tawag nga, no? Sa basketball court nila kasi pag doon, sa rin, no? Ilang fiberboard, naging pakakaso ni Cap Jane Villanueva, kag dumay kang kanan sa Depensa yan, no, ni SK Chairman Nicole Reedin Benedicto, nga di mayara ko no bala sang aircon, nga wala nagatawag na, wala natakod sa ila opisina, pero sila yung hinapapayad, 35 June. Accordingly, ang reklamo niya, there are complainants sa ombudsman, amo, no, si Kapitan Jing Villanueva, ang mga reklamo, amo sa SK Chairman Nicole Reedin Benedicto, kag SK Treasurer niya si Chris Ford Fernandez kay Kipa John dira sa may Boulevard Molo. And tungod niya mayara ano, sa mga tawag na, no, mga cheque, bala nga gin-disburse accordingly or allegedly ang inimbuha ka mga SK officials na wala balayan na lakit, no, or wala na dala sa annual development plan, ang resultan nila, kag may ban, no, ng mga kulang pa ng mga dokumento kay Kipa John base man yan, no, sa reklamo ni Kapitan Jean Villanueva. Kaya ay mayara na, no, sang suspension order sa sulod sang tatlo kakabulan kaki pa doon ang ining si SK Chairman Benedicto kag si SK Treasurer nga si Fernandez kaki pa doon, no? Accordingly, mayara man, no, nagpagwa man niya sang statement, pinagi sa Facebook post ang ining SK Chairman nga si Benedicto kaki pa doon sa gambalya na matinlo kuno iya yung konsensya. Kaya accordingly, pagadepensahan sini agiya ka ugaringo, no, sa proper forum kasi 5 June kada ti accordingly wala man kuno ya dapat yung kinabala dapat ya pag wag naman ya ukod i-disclose pa dugang, no, ni Kapitan Villanueva ang ining complaint since nga nagpasaka na yan, no, sa mga complaints kasi 5 June accordingly, no, kada ti sa karon wala naman ng isang dugang nga pahayag ng mga katapokan sa media, no, nagpadulong or nag-approach diri sa kay SK Chairman pagka sa SK Treasurer. So far, no, wala naman sa laya sang dugang, no, nga mga statements sa kay Pa John. Naibaluan nga tiuna na, no, nga pahayag ni Benedicto kung hining SK Chairman na nagapati sila, no, nga duplanado pag kumbaga kasi 5 June, no. Accordingly, sa ilayang abahin, restricto sila, no, sa pagsunod sa bidding sa procurement process on their end, Pa John.
0: Ah, ti balaan ta man nagyapon kung anong rason sila, politika man gyapon na, kay mantik balo naman kamo kag sa aton nga mga tagpalamati. Bala naman nila na nga dira sa may barangay Boulevard Molo. Ang SK chairman da kag ang iya nga SK treasurer, no? Mga kwan ina, mga sumulunod ina kun mga supporter ina ni Congresswoman Jamjam Barunda kag sang grupo sang Team Sulong Gugma. Ti si Kapian may baka kag iban nga mga kagawad, no, sa ilang nga barangay da sa may Boulevard. Puro na tanan mga supporter sang Team Uswag ni Trenyas. So buot silingon, planado gin hindi man na silingan basta-basta nga si Kapital na magpasaka kaso da siyempre ginbuligan man na sang hasta ganit siguro si City Legal bulig da eh. Ah? Hasta ganit siguro si City Legal bulig da. Raro mga si Kapitan alone mahimo sa mga proseso sa pagpasaka sa kaso. Esa. Kasumiran patanila nga. Balanta na na ha. Ah? So anyway, inang nga kwan pa malang na, siyempre normal na kay manti, may ginfile nga kaso, siyempre normal na nga may mga suspension, pero tiyan mo na ginasiling balang nga ti lantawon ta kung ano ang kamatuuran pinagi sa pag sabat sang SK chairman da sang Barangay Boulevard, no? Sa distrito sang Molo. Okay, Pipe Kim.
1: Sa dugang naton na rin, no, na balita kasi 5 doon na, no, sa may area sa Barangay Kainin sa distrito sa La Paz to be specific, no, dira sa may area sa Villa Carolina mayara dira, no, nga nasa Juan Gaina na isa ka senior citizen kasi 5 doon. Actually, ang kining senior citizen dira man siya nasa Juan, no, sa iya yung kaugalingon niya balay kay according man recent information niya nakuha naton. Sa lang daya isa ang nagapag-sinarayo balaw ko nag-atiner sa iya nga balay kay dumadugay naman sila nung nga kulagay sa iya nga asawa kag accordingly to may nulunubyan sa ugaling ara bala sa abroad kasi 5 no, so kay ina dumaraon pasado alas 4 sang hapon nag-report, no, sa kay punong barangay Abanji Gayatin ang piladera, no, ka mga residente, ngati ano may pasensya sa mga nagapulapan niya po, no? Ang mabaho, yun bala, tuman ka baho, pati pa doon, that's why, kagin check nila, no? Dara sa bintana, kay mo grills lang, mo, sumatika mo, kung anong sa sulod. Kagin po, nalakitan, nasa sala, ito naga, tawag na, no? Nagasandig sa salog, ang kining senior citizen nga si alias Junji Kakipagyon, 63 years old, kag amat-amat, nagahabok na ganang iyang alawas. Kaya based information, doon isa na siya kasimana, si 5 June, nga wala nakagwa sa ilang iyang balay. Kag accordingly, ang ining pagpanimaho, doon mga tatlo na kuno yung kaadlaw, na doon na sulusimutan, na, no, sa mga pumuluyo, na mga kaiping naman, or to pagbalaya, kasi 5 John kay pero base man abi sa information do anay si Ferra no sa mo retired na siya nga si man kag siya na lang na naga tawag na no galingaw lingaw na lang siya kaugag mo kag according to him masamin na siya or do halos daily no nagainom sang whiskey kasi 5 John ipamangkot man nato no ang mga barangay official sumbrat may mga balatian. So, accordingly, wala man sila yan sa mga information regarding that. Kaya even ang mga kabataan niya, kaya dun siyang ining ni alias Junji, wala man ganda siyang ideya since nga malawig na sila, no? Nga wala nakapadulong dara kay malawig naman, no? Nga wala nag-updanay ang ilayang mga ginikanan kaya 5 June. Nagabot man kayo na dito no, sa area ang scene of the crime operatives kag aton sinino nga mga kapulisan sa dugang investigation kag sa karunti ongoing pa man ang pag-imbestigar no, sa ining pagkasapo sa nasambit niya senior citizen kag 5 June kag accordingly dira pa mahibaluan kung bala natural death man gid o kung mayra isang foul play pero batin natin din na no, sabahin sa iyang mga kabataan after pag-process dara no, sa scene of the crime operatives ilamin yan pahayag nung i-direction na lang sa funeraria kakipan siya.
0: May mga kabataan man siya galing wailan ka istar na sa balay siya
1: lang dugamay pa sila sang ganang bulag-bulag na kasi 5 John, di kayo na ganyan, nakita natin, nga dumlawig, tingit pala, harap lang itong mga katigulangan to, mamara, ay, ikaw na ni Gali, ang muna kayo kadako, lawig na kit niya, wala kakadto, dara, ang iyang mga kabataan, kasi 5 John, since nga dumay, ara, nagseparado ang ilang kanan, kagusap niya, may family problem, kasi 5 John.
0: Kuna mo, may kabataan man siya kag may pamilya pero nagsiparar dugay na katama that's why nga siya lang isa ka pangabuhi da sa iya nga balay mismo.
1: Kay do may nobya na siya kita John garing ara sa abroad subo.
0: Ano nobya ito bataon pa?
1: Si Fabian ka magen.
0: Si Lingkong nobya ya no bataon pa man tong nobya niya nga naglakat sa abroad.
1: Mas bata-bata compared sa iya kita John.
0: Siya gani play dad ya 63. Ati bataon pa man ang 63 why siya sang kwanao ano may ginasupreer nga balatian or ginatawag lalo for example high blood abi o kung ano da hypertension
1: wala sa knowledge sa mga barangay officials kay 5 June kasi malawig man sa nga nag-ubara no bilang isa kasi terror na nag-retire
0: si
1: lang yun no kay 5 June sabi mo na ano mga kabataan niya wala man yan sang ihibalogi sa mga medical conditions siya since nga nawig man sila nga wala naka-updanay ka K5 ba John. Kasi adawadlaw, abito nyo, ano, halos adawadlaw nga naga-inom bala sa whiskey. So, kasi, or posible, nga may mga triggering factors man regarding the rat kasi sa John sa iyang pag-inom-inom sa makaulubong nga ilim na. Pero we can jump into conclusion pa as of this time, kung bala may arasang foul play o kung wala pa kasi ongoing pa man ang investigation sa ato siring autoridad.
0: Okay, sige.
1: By the way, kasi 5 June, nagpamati daral sa may area sa La Paz, si Mami Immaculate, si Sir Cliff Acosta, drama, no, sa may area sa Mandurriao, Airport Mandurriao, si Ma'am Antonina Manaay, and Sir Ricky Manaay. Drama sa mga listeners mo, kasi 5 June, sa Baldosa, Kagkaigin, daral sa may new site, no, sa may Barangay Bituon Haro, kag of course, daral sa may sa La Paz, si Titara na Mapa, si Mamay Ma'am, si may Mamay May, Ma'am Kaykay, daral sa Nakamay, si Ma'am Veronica Kakipag John. Again, thank you so much sa pagkaon kagabi.
0: Oo, bago ka namit sang kwan, sang spaghetti, kag sang kalamay hita.
1: Ambal ko no kayo na ni Kakipag Benrico, Kakipag John. Namin ako no kung diabetic, kakalamay hati lang para ko no tunga lang ko no ang kalamay.
0: Kalamay, tunga lang. Kalamay ay hati.
1: Ang kalamay hita.
0: Kalamay hita. Ario, may nag-request din. Kantahon mo kuno niyo kung kaya mo.
1: Ang ano?
0: Ario, Ario, patukaron ko. Kantahon mo kuno niyo kung kayang-kaya mo kantahon ni.
1: Sige ah.
0: No, Ario, Ario, Ario, Ario. Na, na, na, na, na. Aragay. Paborito nila ni. Lonely table just for one. In a bright and crowded room,

0: Amo na nasa. Amo na nasa, K-5 Kim. Te, kaya mo?
1: Hindi.
0: Ah, di. Amo na sa paborito sa aton nga mga listeners na sa may Baldusa, La Paz, to Hambal mo. Amo na.
1: Sa Kaingin.
0: Ah, sa Kaingin, gali. O, oh, amo na ang paborito na kanta. Why ko lang gintapos, kay kung tapuson, kunay karon, base kung mag-request pagi sila sang bag-o, pagid.
1: Daragali sa may dekamay kakipag yun sa lapos. Pala mo na paborito nila.
0: Amo man na. Ah, ang
1: ilang... Touch
0: by touch. Ah, inang...
1: Touch by touch.
0: You're my all-time lover. Skin to skin. Abi nyo ha.
1: Kay Ma'am Veronica na paborito. Agasawot na siguro subong mo.
0: Abi nila siguro kay nang bata. Iyan na sa mga bataon ng mga kanta. Hindi ko kabalo ba? Ako pa! Ayang kaya eh! Ano pa yung gusto mga kanta? Ang
1: mga bag-o yan subong kakipag yun.
0: Rasputin?
1: Ano?
0: Bo Rasputin? Rasputin.
1: Ang mga bag-o yan kakipag yun yung mga kanta subong balan mo ko na no, mga tulong. Kaysa do wala man sang sense mo.
0: Oo.
1: Ara makanta nga yung flat na pitit tapos medyo makulit. Mahaba ang bungo at mga matay singkit. Ang mga subong mga kanta mo.
0: Amo na. Hindi man nakanta. No recite
1: no, tula.
0: Mag-recite ka man na naman. Sa ngunablaw ay ginablang mga kanta ng mga amuna. Ang mga kanta ay sunay may tunog niya. Subong niya ay Maria ihunis yung mga rapper mga tao. You don't have to be beautiful. Okay pa na mga amuna. Pero naman ang mga kanta ng mga inang mga rap pala na yan. Pumunta ko sa mga ba na lawas. Sos Maria ihunis, sige na po ni Santissima. Hindi na yan kanta. Paklis kanta niya. Nagdigan to, di may kwandi mo, di may ari ding inang kwanda ng may ari ding hindi, di may ari ding guest pala si DJ Machokulit sa nagligad nga gabi. Mga Ilonggo singers to. Si JN Blato. Isa to sa mga nag-compose ang music asang kwan sang akon nga sang kanta sa akon sang paglagan ko mayor 2022. Oh, arito din nagdigat kitay kami nakoy. Idaw ikaw man nagcompose ng siguro sang kanta nga sang akon nga kwan nga ti nga anong ganina jingle. Yeah, oo. Damo di sang mga singer nga mga Ilonggo po diri sa Sudan sa Iloilo.
1: Ano to ganing jingle maligat ya per John man?
0: Nang kwan.
1: Ano ba tuno ya to man? Ano chorus ya man?
0: Ang tuno ya to daw kamlay ng nagani na sa nalipat na ko sang pero basta kun mapatukar madumduman ko man. Nami tutuno ya basta hiligay noon man daw kanta sang hili sang Ilonggo mahiligay noon mga kanta man. Oo. Nalipat ka ko. Ngara magani na nga nagtuno sa kun daw kuan bla nang standby bla. Jun kapulot ang bantay sang banwa. Jun kapulot para gid sa masa. Ragay, ragay, ragay! Tama na, mabusan.
1: Yun kapulot, termiga burong.
0: Ay, kalainom.
1: Hindi magsaruro. Ang mga mo na ba na kipagyan? Ang gina paray, paray.
0: Para gid sa tanan. Yun kapulot, aton gid masaligan. Kamo ng mga kanta, bla? Okay ah. Kasunod mo an ko na sang bagong lyrics kay kabalo mo imo lyrics mong tapos ikaw pakantahon kuya.
1: Why problema?
0: Ah. Kay para nga pagkabati sa mga kuan sila niya ati may recall ni. Kim Kaluyo na iya. Ayos sige.
1: Report ni Kandari sa Patrol ini si K5 Kim Montano Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kagkaringawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Kampiyon Report.
0: Ang mga balita ng irabatehan mga ka K5 ang builog nga iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix, nagakafe ka na, nagadetox ka pa. kamusang kwa sa mga mahilig magkafe? Mga kakifay ba? Sa mga mahilig magkafe, inom sa kafe. Ang kafe nga masaligan kay ang kafe mga kakifay nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix kay may-ari ini siyang chia seeds extract powder. Ang palaya extract powder kag disyogard sugarcane extract powder. Ang ampalaya extract powder mga kakifay. May ara kita, may ara na siya nga inang ginatawag naton nga kwan bala inang ginatawag mga KK5 nga charantin nga naga panami sang nagabulig para sa pag panami sang function sang aton nga pancreas agod nga makaproduce mga KK5 sang natural nga insulin nga amo naman ang nagabulig sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. So mga sakon nga ang naganami o nagapadula o ay kwan na naganubo ang aton nga blood sugar level, layo kita sa diabetes. Ha? So kape siya pero kontra diabetes ha. No? Ban nga mga kape mga KK5 nagapadugang diabetes kay kape ya puro protect na mo damo klamay. Ini yung mga KK5 nagabulig para i-control ang aton nga blood sugar level. Tapos may ara pagid ni siya sang chia seeds extract powder. Amo naman ni siya ang nagapanami sa aton nga digestion. Good for digestion. Nagabulig sa aton lawas para nga magapabilin nga busog lang kita pirmi. That's why hindi kita makadumdum magkaon kay pirmi lang kita busog. Wala labot sina. Nagabulig pa siya bangod sang makuha naton sa sining chia seeds extract powder mga KK5 mga nagabulig pagid para sa pagpahumok no or in short no kontra constipation na amo na sa ang chia seeds extract powder kag nagabulig pa burn sang aton nga mga tambok mga KK5 that's why gasiksi kita sini. Kag ang pinaka-the-best gid kay ang disugard sugarcane extract powder puno ini isang antioxidant nga naga-detox sa aton nga lawas. Kaya kita nyo, kafe lang siya pero healthy kag nagabulig para sa pagpaayo sa aton sininga lawas ilabi na sa mga balatian nga ginabatyag ta. Amo nang kanamiton nga kafe. Klinika DTX Coffee Mix, ga-kafe ka na, ga-detox ka pa. Mga KK5. This time, check na to nanay ang mga detalye na sa mga balita kag information. Nagi ka na kay KK5 Karen Badilla. Ini may kang tanong mga KK5 sa sining report ni KK5 Karen. Parte ini sa sining report mga KK5 nga parte ini sa sining duha ka mga police station or I mean no sa sining paglink mga KK5 sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal nga droga sa tong Duterte administration gindumdum ni DILG Secretary John Vic Romilla Rimulya balok mo nagkanto si DILG Secretary John Vic Rimulya diri sa aton sa Iloilo. Nagkantos kapitol gina. Te upod man to si Yusek, no? Undersecretary inang Jed Patrick Mabilog. No? So upod sila to. Te di dumdum niya kuno ni. Aber di check na to ng detalye sa mga balita. Upod na kita kay KK5 Karen Badilla. KK5 Karen sa Kampyon nga report. Stand by!
2: KK5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: 5 June, gindumdum ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary June Vic Rimulya ang paglink kay anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal nga droga sa tong Duterte administration kay 5 June. No? Sa speech ni Rimulya, kadungan ni saging patigayon nga blessing and turnovers ang Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6. Ginpahayag si ni kay 5 June nga si Mabilog isa lang kabiktima sa war on drugs sa diin ginusar ang iniyang pulisiya sang nasambitan nga tikang agod pilion kay 5 June ang mga luyag kontrahon sa politika sang anay administration. Bangod sini kumadumduman nagpadulong sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iyang pamilya matapos inigin classify bilang wanted kag may pamahog sa iyang kabuhi kay 5 June, no? Samtang ginatagan pagtamod man sang Tiglicom nga isa sa most exceptional public servant sa siyudad sang Iloilo si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Cofemex sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Abatean mga K5 Report, impormasyon nagikan kay K5 Karen Badilla. Ang mga balita ang inubaytan ng Builogman ngayon na dulong sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga K5, bastante ini sang makakag-klavuwaska. Ang makakag-klavuwaska, mga K5, yung makangan eh. Makita lang isa sa South America. Most especially dito sa Peru. Ay, ning maka, panawag nila sini dito sa ila sa local name nila is Lipidium Miene. Lipidium Miene or ginatawag na ton nga Peruvian ginseng, mga K5. Ah, ang Peruvian ginseng, Lipidium Miene or maka, mga K5, na hibaloan ini isang mga eksperto kag sa mga botanist nga na makita, mga K5, nga ini nga klase sang tanom. Halamang gamot, mga K5, ang nagahatag gali isang extra energy sa lawas ang tawo. Pero meron nakita na diskubrihan nila kanding kakagaharab. Kinakaon sang kanding ng mga gamot yan, ibala na isang ginseng o kung isang natawag na ton nga maka. Kinakaon sa mga kanding sa mga kabukiran dito sa kwan sa South America. Yan ay isang ulihin nakita, mga K5, ng kanding nga inik dasig magmuad. Pertik dasig magbuad, pertik dasig magdamo. Ginlantaw kagin-eksperimentuhan sang mga eksperto, mga K5, labi na sang mga botanist. Kag nakita diri, mga K5, mga unod gali sini sang ginseng or sinatawag na ton nga Peruvian ginseng or maca or ginatawag, mga K5, nga Lipidium Miene. Sus, di hamak, mga K5, nga grabe gali maghatag sang inang extra energy sa lawas na nagapanami sang libido, no, sa mga kanding gintesting sa tawo, kayang-kaya kag pwede sa tawo. Amo ni mga K5 kun nga nga nangin maayo ang resulta kag that's why nga ginkilala sa bilog nga kalibutan nga ang maka or ginatawag na ton nga Lipidium Miene or Peruvian ginseng, pinaka the best gali nga magpanami ka magpadamo sang libido sa lawas ang tawo kag nagahatag extra energy sa lawas. Amo ni sang isa sa mga ingrediente sang Extend Food Supplement for Men, maka K5, no, diha mak nga pagwa siya makainom kasi ni ang tarugtog musos mariyo ni ang imo, mga K5, nga kubra diha mak do mamuntog mo. Basta makagamit kasi ni titugangan pa sang klavuwaska nga ini naman niya, mga K5. Sa eksperto, nagapakita nga ang ining klavuwaska, nagabulig naman niya panami isang ato sini nga blood circulation. Bot silingon, kung nami ang imo nga blood circulation, upod niya ang maka, mga K5, masirculate sa bilog ni mga lawas, syempre, hasta sa utok mo, madeliver ya ini tarantanan. That's why nga naganami ang imo nga blood circulation, layo ka sa high blood, layo ka sa hypertension, layo ka sa stroke. Kag mga K5, pag once nga ma-deliver sa pinakagagmay nga mga klase sa mga ugat sa aton nga lawas, mga K5, ang ining maka kag ang bangod kay ti nagapanami sang blood circulation ang ining klabuwaska, di siyempre pagsunod sang maka sa part sang ugat sang ato sini nga mayor nga ugat, mga K5. Iko ni siyempre maursa gid lang na. So pag ursa ya, mga K5, pahandaon mo si misis mo. Naton bisan makaapat na ko, mangayo po ko niya paaman isa. Amo na ang Extend Food Supplement for Men. Ang nami ni kay natural nga, mga K5, wala sang side effects. Ang iyan sini nga effects, mga K5, is frontal effects. Disgrasya ho niya gid kasi ni kung mga huluhikayan mo lang bana mo. Pero kung makainom gani isang extend, mayo kung hindi ka magsinggit nga ato. shout out anay! K5, shout out sa iba pa natin yung mga followers kay inang Geoffrey Nonato Pagsugiron. Sa niya sang una, sa niya ginapainom naman sila sa mga malamsyok tong. Sa niya sa amon, sa niya sa miyagaos bukid, sa niya pag hindi magbaili sa niya mga babae di sa amon, ah, gaan na mo 5 pesos pagwaon sa bailihan. Ay, Nancy Biado na, shout out sa kaya Inday Dayot Panza. Ah, mayong gabigid kag... sa kay Bro Armstrong Burgos, Burgos, no, shout out man sa kay Ray Resurrection, Maria Fel, kay sa kay Anga Martinez, mayang gabi shout out. Kag subo man, shout out man sa kay Ariel Lauron. Sila nga i-play bala sa niyang music nga Upuan by Glock 9 kay 5 John, kay Igo tanan-tanan nga mga buaya nga mga politiko. Oo, naka itay kami ni Glock 9 sa ngunas, gimbal mong, gindala na sa sanguna to ni, kuano, ni Mayor Richard Garin. Sa kaya George sa Tangayan, good evening, shout out, Sindo Gilliantes or Galientes. Sila niya, The Last Waltz naman, ba gusto yun naman kantaon, The Last Waltz, so, buwasa! Kantaon ito na, I wonder, should I go or should I stay? Namo na. Boss kantaon, namo ni K5JC. Sa kay Charlie Sormaco dan nga idol, shout out lang sa kumpare ko nga si Ayan kaga si Bumbum kaga Junior nga taga Dyke sa Bulilaw Mandurriao, salamat idol John. Sige ah, kaga sa kay Herbert Almeria nya akon ja idol speaker ja daw paya lang pay gabugahong imulimog de listening sa kabatuan amo nang mayad. sige. Ito tiempo magka-K5 sa ito sa inyong pagpangalagi sa iyo tomorrow, same time, same station. Sa nga na sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman ang inyo ka-K5. John Alohado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Si may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: K5 News FM 88.7
11: Champion.
10: The best radio station.
11: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

get, get, get, oh.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street, Corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: May kumso!
7: Bardagulan! DJ Macho Kulit!

Vibes lang!

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
5: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupo si Macho Kulit.

0: Pag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, no, may iban ka man galing.
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug kagid!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words?
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

0: Alas 10:11 na mga KK5. Gaulan-ulan na naman. Grabe nga ulan-ulan naman. Ay na, ano niya man? Ulan-ulan here, ulan-ulan there naman mga KK5 natin. Pero sige lang. Sa Jahon, tali sa buong atong kagabihon mga KK5. Sa mga KK5 nato yung nagatutok subong sa K5 News of FM Philippines. Madamong nga salamat. How are you? Kamusta ang mga friends natin dyan? Nga nagatutok subong sa aton sa K5 News of FM Philippines. Maayad-ayad nga gabi Western Visayas! Mga K5 naton sa Jahonda naman karon sa aton nga drama kay last edition sa aton nga drama mga K5 sa buong haba. Sa dya ini mga K5 naton kati mga enjoy kita subong. Kaga tima enjoy kita yan. Natami out naman mga friends naton diri sa Maya Pontevedra. Nga nagapamati. Sige, matulot tamyaw anay si Matcha Chocolate subong nga gabi sa inyo. Ay gabi kay Tuto Mimi na nagapamatin sa bong to. Mayong gabi na si Imo. How are you sa Imo na to? Kamusta? Ikaw dira? Kaya Bibi. Oh, mayong gabi. At amyaw naman si Nanay Nenfa sa bong na nagapamatin sa bong sa to. Good evening. Kay Sir Edmar. Mayong gabi si Imo, Sir Edmar. How are you? Gusto 5, watching from Quiet Idol. May gabi kay Machocolate. Maghanap ako ng mag... Ay, ano naman, binastos ni Muya Kate na sa habla ya message. Nang taon ko, tsura mo, be? Ay, tsura mo, galito lugod, oh. Mabinastos pa sa mga Machocolate. Maghanap ako na mag-Boulevard ako. Ay, ababerte! Lalaki. Good evening, Macho Kulit. Watching from Yagao, si Ephraim Duran, yung nakatutok subong sa ato. Good evening. Thank you so much sa inyo. Tamyaw ko man, mga friends na ato, andiri sa may Pontevedra, Sir Matt. Natamyaw ko dahil nablos ko si Fritz. Alaso, congratulations, interview. Best talent ba? Ang imo'y nablos na ma'am, taas na. Ay kung taas ako, haon ta mama. Alam mo man, ga-produce kita artist, mamo. So, amo-amo na iyayaya. Well, mga KK5, sugpunan ta ng drama naton kay medyo malawig inisubo kay katapusan naton kay buhas na absent si Macho Colette. Ara ko na buhas sa may gimbal. Naman, leave ako buhas. Ara ako na sa gimbal buhas, mga KK5. Upo ko ng orange and lemon juice. Nag-1 VX and Iconics PH Kids 5 Crew. Kitanay kita da buhas kay ako da mahosag ang mag-direct sang event ni Mayor Jennifer Green. Ara na si Macho Chocolate buhas sa mga fanatics si Macho Chocolate kay may mga pagkaon ko sa inyo panimalay paliyog ko potos kay butang sa plastic sa pero wala kang dalaan dito sa akong sa backstage para makatapos ko siyang host makakaon ako. Sadya niya. And also galing kay Chris Alexis Dadula. May gabi. Oo, mama! Mama, gusto birthday ko sa November 22, ha? Regalo ko, mama. Kanlan sunis lang. Mayang gabi sa inyo kung sa mga friends natin na nagatutok sa DTX Coffee Mix natin ng mga friends. Ka K5, ari ng aton nga drama. Sa mga gabi, relax inyo pangunahuna kay supunanta na ang aton drama.
1: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito, ang kwento ko.

0: bawat kwento, may saysay.
1: Bawat kwento, may saysay. Sugpunan natin ang isa naman ka-istorya ni Katrina Kagnilitoy. Matsukulit, ginpasulod na ako ni Sir sa kwarto kaginpamassage niya ako. Last day, ginpasulod yung man ako kaginpamassage siya sa akon, matsukulit. Garabe. Doging kulbaan ako. Pero sa paghatag sa akon sang 800 pesos, dito na ako nanamian. Nagsulod ako sa kwarto ni Sir Litoy nga wala siya nakatampi matsukulit. Kag nakita ko gid ang ginatawag nga hindi dapat makita. Nakita ko ang iya Tinkerbell.
2: Sir?
1: Basta, hindi ka kinmagpanukid kay ma'am mo na naginamassage mo ko di.
2: Oo, sir.
1: Are.
2: Nga, sir, ginikaptan mo ako niya tiyan?
1: Gina-check ko lang kung sexy ka kinman.
2: Sir, kulpaan ko pala, sir. Kulpaan din ko, yaya.
1: Ano pala kinakulpaan mo?
2: Kamalo ko naman, sir, nga. Masibo naman nakapantas ang asawa mo. Kung hindi ko gusto pala, sir, mapahalin ako sa akong nga obra bilang isa ka timbang.
1: Ako bahala sa imo. Basta ihatag mo lang kay Sir Litoy ang gusto ko. O sige, i-massage mo ng likod ko, ha?
2: Oo, sir. Sige.
1: Samtang ginamassage ko maatsokulit ang likod ni Sir Litoy, ginatulok niya ako. Kaginabalan niya ako nga, grabe ng balhas mo.
2: Maginot abi, sir.
1: Pwede ay han nga, ubahon mo na lang yung mga bayo.
2: Uya, sir. Nakabra lang ko daan, sir.
1: Huwag problema. Miska nakabra ka, huwag kitya problema. Kaya kita lang di duwa. Huwag din ako na asawa ara sa Singapore.
2: Sir, basi may mga kamerady bala. Kagibot ko, ipost ako sa Facebook tapos ma-anxiety man ako, sir.
1: Ako bahala. Matsukulit! Ginpaubagi ni Sir Litoy ang akon bahyo. Kaginambala niya ako nga tagaan niya ako sang 2,000 pesos.
2: Mamassage lang ko sa imo, sir. 2,000 tayo niyatag mo sa akon.
1: Oo. Abe, ubabing bayo mo.
2: Sir, kinakuya. Kinakuya, sir. Sige, sir. Basta aton-aton lang ni sir, ha? Ara na, sir.
1: Uy, sexy kagali. Pwede kagali ka-intra sa mga Miss Universe. Kaya kanami kagali isang imong lawas.
2: Ako gani, sir, sa una nagka... Naka-intra-intra man ako sa search, sir. Ilaw galing kay Quiz, Alexis, Dadula, mayang gabi.
1: Ah, sino to gingrit mo? Kilala mo to?
2: Oo, sir. Kilala ko to sa sir.
1: Matsukulit! Ganabigid ang nagyan namon. You could imagine, matsukulit, ginpamassage ako ni Sir Litoy. Ginambalan niya ako nga. Gwapa ako. Catherine, may i-open up ako sa imo. tugay ko na bala ikaw nanamian bilang isa katimbang na mundi.
2: Ako ganit, sir. Nanamian man ko sa imo kay ginakabig mo kung ginikanan, tagit ka.
1: Maa-chocolate gulpi lang ako ni Sir Ging Kupan.
3: Okay. Sir.
2: Sir, naging kupan mo ko. Ano balang rason mo, sir, naging kupan mo ko?
1: Palanggata ikaw.
2: Ay, sir, may asawa ka bala, sir. Kag 19 years old pa lang ko. Hindi ko yung gusto sa imo, sir.
1: Na-chocolate, doon nakibot man ako. Pero sa tuod ka gwapo, good kay sir. Ang ngalan niya lang ang law ay ma-chocolate, pero ang itsura, gwapo. Ging-kapta ni Sir Litoy ang kamot ko, ma-chocolate, kaginambalan.
2: Sir, ging-kapta mo naman kamot ko liwat, how?
1: Are, ipakita ko sa imo. Paktabi. Kaptan ko kamot mo, ha? May ipakapot ko liwat sa imo kung kilala mo ni.
2: Dulunggan.
1: Dulunggan. Are, ano ni?
2: Ilong.
1: Ano ni?
2: Ay, lang sir, kahumok man ni man. Ay, ano ni sir man? Kalbo man ni sir.
1: Mga kaka-K5, grabe gid ang kakulba ko. Pero hambal ko, sige lang. Pagkatapos ko massage kay Sir Ma-chocolate, nagbalik ako sa amon kwarto.
2: Ano ito binbuhat ni sir sa akon man? Daralaing gid ako. Ano nang imoon ko man? Agin na muna ako ni Sir Man, naluyag sa sakon.
1: Ma-chocolate, grabe gid ang akon kakulba. Lunes nga adlaw, puli na ang ama ko.
2: Hello, ma'am. Good morning. Ari ka ni Kali, ma'am?
4: Oo. Ari na ko.
2: Ay, liya ko na kuha sa mga bayo ko to sa salakyan. Magin bakal ko to dayon nga perfume sa imo. Dani, magustuhan mo ang perfume nga ginhatag ko sa imo, ha? Oo, mami. Namian ko na sa perfume daan. Bisa ka ano man lang, ah. Basta halin sa imo, ma'am.
4: Bao, mga yugay kay kabuot yun sa imo nga bata.
2: Sige, ma'am. Magwa-kwan ay bala, ma'am. Kay, kwaon ko mga gamit mo.
1: Ma-chocolate, do ako ang nahuya kay ma'am. Sagidala ko na ang bayo ni ma'am sa kwarto nila ni Sir Litoy. Nagambal si Sir Litoy sa akon. Catherine, hindi kagin manugin nga nagasulod ka din sa kwarto, ha? Kagin na massage mo ko, ha?
2: Oo, sir, ano, piyait? Uway ko na iya, sir, nga ano, ah? Uway ko na iya, kapanugid-nugid sa kay ma'am, ah? Kaya karun, bulagan ka ni ma'am.
4: Ay, nadala mo na galit di ka tanin ng mga bayo ni ma'am mo, ha?
2: Oo, ma'am.
4: Sige. Mapahuway-huway ka to, anay, siguro. Hindi, nakapoy, gina ko sumo.
1: Dayon ko gwa, ma-chocolate sa gwa. Kagduging kulbaan ako. Dugay pa si Sir Litoy nagwa ma-chocolate kagin lagas niya ako kaginabalan. Hindi kagid manugid kay mamo.
3: Natural, mga chocolate. Akong tani trabaho lamang. Kahit wala man ko kaagi boyfriend, wala man ako kaagi ginaamuma sang pamilya. Kag hindi ko maintindihan nga gaamo ako sini. Isa kagabi, mga chocolate, naghambal naman si ma'am sa akon nga mabalik naman siya sa Cebu kay kontraktor si ma'am ko, mga chocolate.
2: Catherine, sa buwas, malakad naman ako sa Cebu. Kamu na di bahala sang bana ko kag si Yaya, ha? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Lutuan naman si Sir Mama. Oo. Kabay pa nga maayo ang inyong nga pag-ululupo diri sa sulod sang balay. Yes, ma'am. Maayo gyud tanay namo ni ma'am. Why kami nag-aaway? Nagainom kami DTX Coffee Mix. May kape ka na, ma'am. Naka-detox ka pa yan, ma'am.
3: Mga chocolate, hambal ko. Sige lang. Sige lang. Amo lang na. Mga chocolate, karabi gyud ang akon. Kakulba naman liwat. Naglakat na si Mama Chocolate sa Cebu. Pagkatapos, nagpulupahuway ako sa babaw. Catherine?
2: Ay, sir? Ikaw na, sir?
3: Oh, liyo ko na yung box eh.
2: Sir? Ano to?
3: Pwede yan nga. I-massage mo naman kulikuluwat sa kwarto?
2: Hindi ko, sir. Hindi na lang ko, sir. Isang tagaan mo ko kwarta.
3: Ha? Ah? Daw lain how?
2: Hindi man sa muna, sir. Adlok ko kay ma'am, basi madakpan. Tabala nga daw, sir. Nga ginamassage ta ka, sir.
3: Amo na galing ambal ko sa imo. Na hindi mo pagsugid.
2: Miss Concern, hindi ko pagsugid, sir. Kupaan ka na ko, sir. Aba, pretty.
3: Sige. Basta karon ka adto ka sa kwarto ko. Kung hindi, palayason ta ka di.
2: Sige sir, mamassage na lang ako sa imo, sir.
3: Why ako mahimo, mga chocolate, kundi magpati kaya nag-aubra lang ako. Ano ba lang imuon ko, mga chocolate?
5: Sulod.
2: Sir?
3: Oh, lakad de.
2: Sir, nga, gabrip ka lang, sir. Kulbaan ko, sir.
3: Hindi ka makakulba. Kung makakita ka karon sang maninina o kunmanog, panumdumon mo lang ara ikaw sa Manila Zoo.
2: Ay, sir, wala ko yung lakagi kita. Maninina. Ano nakita ko yan, sir? Iwi-iwi. tapos, mga sirom-sirom lang, sir, nakita ko yan, sir.
3: Oh, sige. Imasadya ko din.
2: Hindi rin na pala, sir, sa dalam. Sir, please lang.
3: Macho kulit, ginuba gulpi ni sir ang iyang brief. Kag dito ko nakita ang tulabong. Magabalik si Macho kulit. Ano blang kasugpon sang aton nga drama Diri lang sa number one radio stations, K5 News.
2: FM.
6: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
7: E3 Bio.
8: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
10: Para sa mga butika.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jade, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
10: Mabasa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, my listener ya ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yun, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
10: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga lamaw! Kami nakapaborito nato niya ilaw!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Kadaragsak nga punggod.
21: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
0: Kalaong magputi.
21: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatindo sa imo atay.
26: Basta tindo ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
27: Yan ang kapanupo
26: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
29: Yung may visio.
30: Ang visio.
29: Yung may D3.
30: Mabakas mga butika.
29: D3 Bio.
31: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
30: Ang D3 Bio.
29: Yung may Visio.
30: Ang Visio.
29: Yung may D3.
30: Mabakas mga butika.
32: K5. News FM.
33: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
34: K5 News FM.
3: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Si Iris Perozzo. Nakatutok subong sa aton. Good evening. Kung nagasakit ang imo ulo, kag nailanad ka pa check up ka kay basi, balang dinggi na sa... Di ninyo barangay, ako di pwede ko na kontak-kontak inyo nga barangay kapitan para nga mag-visit sa inyo. Pwede na. Hello, magaling kay Cyril Grate nga nagamati sabong sa aton. Good evening. Hello kay John Emmanuel nga nagamati sabong sa aton. Bow, John. Good evening sa imo, John. How are you? Kay Edmar De Los Reyes, yung nagamati man subong sa aton, thank you so much. Kay Racel Ponsolan, yung nagamati subong sa aton, good evening. Thank you so much man. Sa kay Renzel, oh, mayong gabi sa Imo Renz. And also Friday, mayong gabi sa Imo Mandaan. Thank you so much. Ginatamyaw ko man ang tanan naton ng mga friends diri sa may Makati City na nakatutok din sa amin. Maraming salamat po sa inyo. And also some friends naton, si Lord Jean, si Arman, si Fried nga nagpamati sa aton nga program. Thank you so much. Especially pagid kay Bonbon nga nagpamati subong sa aton si Bonbon. Ha? Bonbon Laloy, mayang gabi si mo Bonboy Lalo, Bonbon Laloy. Ay grabe ang ngalan ni Bonbon Laloy nga nagtutok subong sa aton kag sa mga friends naton diri sa may Kisikihor. Tamyaw ko man ang friends naton sa kay Dribin. Oh, nagpamati sila subong sa aton si Dribin Almuzar. Kay Emmanuel, kay Sulin, yan nagamati subong sa aton. Thank you. Macho kulit, gusto ko lang tamyawon bi ang akon nga friend, Arili Subong, gapamati kami sa imo. Thank you, Gid. Nga always nakatune in ang akon nga family sa inyo. Ba? Grabe, grabe, salamat, Gid. Takon Family yun sa inyo, family. Ano ni Mike? Mayang gabi na sa inyo, tanatanana. Kay Arman Dilo Santos. Mayang gabi. Pinatamyaw ko man na chocolate ang friend naton dala sa may Pontevedra. Kag sa may Likod Patso. Ba? Gano ka muna sa Likod Patso? Nagpulupong ko ka muna sa Likod Patso? Mayo ba? Magin naman sa DTX Coffee Mix. Oh, may kape ka na. Naka-detox ka pa mga KK5. Congratulations kay Romulo Castor. Nga nagpamati sa bong sa aton. Good evening. Tamyaw ko man si April Isabel Falalimpa. Good evening, Sir Matt. Watching from Yagao. See you tomorrow, sir. Yes, see you tomorrow. Kit-anay kita. Mwas. Tamyaw ko man ang mga friends naton. Diri sa may Dalan Socorro. Nga nagpamati subong sa imo matsokol. Diretso honta ng aton nga drama sa subong nga gabi mga ka-K5. Ayos?
1: Dear matsokulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: kwento mo. Dahil bawat kwento, may saysay.
1: Machocolate, nagsulod naman ako sa kwarto ni Sir. Kanagsugod naman kami massage nga duwa.
2: Sir.
1: Ano? Dog ka pala muti, ikaw ah.
2: Sir, ginakaptan mong pa ako, sir. Kakalam. Pero do ka nami man.
1: Why problema? Kati ari di si mamo nang lakad sa samay Cebu.
2: Pero sir, nakonsensya ko bala kay ma'am. Kabuot bala kay ma'am pagkatapos, sir. Amo ni obrata, sir, yung duwa.
1: Hipos lang ah. Abe. Machocolate, ginalukan ako ni sir. Grabe ang akon kakulba. Pero hambal ko, nga anagaamon ni si sir man. Ginhalukan niya ako, machocolate, halin sa babaw, paamat-amat sa dalom.
2: Oh, sir! Kalam-kalam, sir. Ay, stop! Sir, stop! Bow, stop!
1: Machocolate, in short, may natabo sa amon sang akon nga amo. Machocolate, garabi ang akon kakulba naman liwat sang ginubra namon.
2: Diba si Yaya ang kay panawag?
3: Litoy, buksi ko anay Litoy.
2: Ah, ala, si ma'am? Ara, si ma'am, sir.
1: Oh, uy, panago sa dalam ng lamingsa.
2: Ay, sir, kalbaan ko ba si madakpan ako, sir? Ano, maubra ko ni sir, man, madakpan ako, tapos git ko yung sir.
1: Ginbuksan gulpi ni Mama Chocolit ang kwarto. Grabe ang kuob ko sa dalom sang aparador. Kanagambal si Ma'am.
2: Litoy, nga to nakipot ka sa ako now?
1: Ah, wala. Siyempre, sino hindi makipot nga ambal mo? Ara ka sa Cebu.
2: Ah, why? Kiti, na-delay ang flight. Next day naman ko ka na malakat. Nabili na ko sa aeroplano.
1: Sige, mas maayos siguro nga pahuway ka.
2: Matulog ko.
1: Machocolate, nagunigulpi ang cellphone ko kag natingala si ma'am. Nagwa si ma'am kag inlantaw niyang parador kag nakita niya gid ako, machocolate. Grabe ang akig sang akon ama sa akon. Tanan nga buyayaw, ginhaboy niya sa akon, machocolate. Kagdawala na ako pulos sa iya pananawan.
2: Ginpasunod ko di abi ni sir, kaya baliyan sa akon, i-massage niya ko. Massage ko siya kanu from head to foot, ma'am.
3: Ah, ginakabi ko ikaw nga bata.
2: Amo na ginubra mo sa akon? Pating bana ko, ah. Hampangan mo pa siya? Ma'am, sir, ba naman pero may kagapamilid sa akon. Ma'am, wala ko yan. Nagapamilid na. Baba!
1: Machocolate, grabe gid ang akon hibi. Daw hindi gid mabato ni ma'am ang akon nga hibi. Pero grabe ang akon pangayo pasensya. Machocolate, garabi ang akon kahuya sa akon kaugalingon. Para sa imo macho kulit bala, sino ang may sala? Ako bala? O kun si Sir Litoy?
0: Dear.
1: Mga kaka-K5, nabasa naton ang letter ni Catherine. Catherine, actually, kung tulukon ta sa imong letter, may sala ka man. Balaan mo nga may asawa ang imong bossing. Pero ikaw yan, nagtilaw-tilaw ka man sang morkon. Tani, balaan mo na gid nga, hindi pwede, ginuntat mo. Galing kay imo yan, kay gintilaw-tilawan, ginggusto man niya makatilaw-tilaw. Te, antes nga maayo ang imo nga obra, naguba pa ang imo nga obra. Oh. Tapos si Sir Litoy naman, nga balaan niya nga 19 years old, ikaw nga hindi kimo niya kabalo magbumbumpaw. Ba, perte? Gina, ano niya gid ka? Gina, matumatuhan niya gid ikaw? Tinantawa niyo bala ang inyo obra? Tinaguba ang pamilya ninyo? Kasunod nga, hindi kami mga pare-pareyo sini. Panamdum mo niyo kami partner ka mo? Ha? Panamdum mo nyo kami partner ka mo nga hindi ka mo makaguba sa pamilya sa ibang nga tao. Amo nang problema, abi, makaguba ka mo sa ibang nga problema kung isudlan nyo man. Well, good evening, Galisa, kay, good evening, Idol. Pwede ka pangita, pwede dyan mag-asawa, pakasawahon. Pwede kita. Next week, mga K-Fi, magabalik na ang ato nga programa nga Tugpuanay sa K5. Kung kapag ita ikaw sang miga, kapag ita ka sang migo, itawag diri ang nabatsagan mo kay tugpuon, taka mo nga doa. Biskan iya itsura doon Madrid, kakaw lang, wala problema. Ang importante, nagapelanggaan na ikaw mo. Yan, yung magkalipan, maginaw sa GTX Coffee Mix, may cafe ka na, nakadetox ka pa. Extend Food Supplement for Men. Magabulos na si Madam Usang, mga ka-K5. Kay K5 Andre, Kogan Sensor. Dali lang yun. Wala? Well, sa mga K5 na ito, nga nagpamati subong sa aton. Good evening kay Jesse. Mga 10:32 pa, sir. Oh,

0: Good evening sa kay Ramon Balyamos. Mayang gabi kay Balyamos, Ramon. Kasi sa mga friends nato na. Thank you so much kay Riven Alurons. Yan nagpamati sa bong sa aton. Thank you so much sa inyo. And also kay Alexis. And especially again sa kay Roberto Daken. Well, sa mga K-5 natin, wala na kita tiyempo buwas ha. Bantayan nyo si Macho Kulit Buwas. Dira sa may municipality of Gimbal. Mahus ko da sa orange and lemon mga K-5. Well, K-5, thank you so much! Nagaulan-ulan, subong. So, maguluhalong ka mo, hindi ka mo nagay sulay. Kaya ang syudad sang Iloilo, subong, nagatulo-tulo naman ang luha sang ulan. So, halong-halong, gidaw ba isa. Well, mga K-5, thank you so much. Only here to your favorite radio stations. Good night. Magabulos na si Doc Ramil Oy sa iyang kaayong lawas kag si Madam Usan. On your favorite radio stations, K-5 News FM. Good night, K-5.
1: K-5. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
3: Mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis mo!
3: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
3: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
7: Garantisado!
3: Epektibo!
7: Aramis
3: mo! DTX 500!
14: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
15: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
14: Ay,
15: mula nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
14: Correct.
15: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-tok

0: Ko na.
1: Tuktok na.
0: May lang dapat kung... dapat niya wala pa?
1: Oo. May lang tubok kay mawilding lang islan bago.
0: Sano ka may nom detects 500 gig may tisim may balatian ka na hindi. Batunon mo man o hindi kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
1: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
1: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
1: Ay.
0: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
1: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga hormonal balance. Katat mo, Sir GP?
1: Mga kainit mo, no?
0: Pure grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
1: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Kasakit ang tiyan?
2: Max 4 Biotics.
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
2: Max 4 Biotics.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
2: Para healthy ang tiyan,
4: mag-Clinica
2: Max 4 Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre!
6: Wow!
4: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Mas tagtinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sama sami,
10: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
10: Yung may D3.
13: E3 Bio.
10: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
5: Bedtime Secrets
4: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.
5: Bedtime Secrets.

is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. 88.7 K5 News FM. Mga ka K5 Wednesday edition sa ating program. Upo dyan naman ang pinakagwapa, pinapasexy nga babae sa syudad sang Iloilo. My name is Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Well, mga K5, thank you so much kids sa inyong pagtutok after some program ni Macho Kwalit. Thank you sa inyo all. Well, sa mga gabi, mga K5, before kita mag-start sa ating program, gusto ko lang talita mga buwan ng mga friends ko dahil subong ha, dahil sa may Tabukan. Good evening sa inyo tanan-tanana dahil sa may airport lang natin yung mga friends, no? Na nagatutok sa K5 News 7. Thank you so much kids sa inyo tanan-tanan. Kaya especially pag sa mga friends natin dahil sa may Kabatuan, nga all the way sila nakatune in na. Wow! Machok ulit kag si Madam Usang, ikaw ang number one na ginapamatian every night. OMG! Thank you so much! Kaya sa mga friends pagid natin na dahil sa may Barangay Ingori, La Paz. Good evening sa inyo tanan-tanan dira. Especially pag sa mga friends naton sa may Haniway. Kadamo, kita sa mga viewers na balahaga listeners sa Haniway, sa New Lucena, sa Sara, Baubonga. Every night nakatutok kay Madam Usang. Well, sa mga K5 naton, handa na bang lahat? Wow, the Redded Keeva. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, isa naman ka Bedtime Secrets ang atong istoryahan. Kagkabatian nyo, kids, ang bonggang-bongga. Dear Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Cute. Cute lang akong ngalan, pero laba akong buhok kag hindi kuya cute. Ah, ngalan lang. Pero mataas ako, Madam Usang. Madam Usang, bilang isa kababahi, may ginabatsag man ako. Kapinpagid niya first time ako nakatilaw sa ginatawag naton nga tutut nam-nam. Madam Usang, sang una, hindi ikuya kati boyfriend ko pa lang siya mo. Kaling kinag-inom-inom kami duwa. You can imagine, Madam Usang, sa edad ko nga 22 years old, first time pa lang ako nakatilaw sa tutut nam-nam. Grabe, gadya, Madam Usang. Ang story ko is, may friend ako, kalalaki, ang aragya si Henry. Madam Usang, wala mo kaya mag-expect, Madam Usang, nga hagado niya ko mag-inom-inom after sa sweldo namon. Naghambal ako, Madam Usang, nga hindi ko yung Henry, ah. Hamba ni Henry sa ako, malago mo lang kita sa bar, matulog tambay. Pero ti ako, Madam Usang, hamba ko, sige, atotal, may problema man ako sa balay. Uptal ko talang si Henry. So naglakat na kami, Madam Usang ni Henry, ginabana ko yung si Henry, nga Henry, inom-inom lang ha. Hamba naman ni Henry, ay siyempre, ano mabi, maano man kita, bina kita may inom-inom, malang kita. Madam Usang, nagsalig man ko, at siyempre, office mate ko si Henry. Pero in fairness, guwapo na sa bala, Madam Usang, do kano-kanoon. Madam Usang, bilang isa kababahi, may feelings man ako, ginambalan ako ni Henry nga, tama na girl, hubog-hubog ka na girl, hambal ko, sige lang, ah, total ara ka man. Nagpabira-bira, gita ko, Madam Usang, nagpahubog-hubog, gita ko, Madam Usang, kay ti, gusto ko, Madam Usang, nga mahubugid, kati nagasalig mo na ko, nga ara akong friend niya si Henry. Madam Usang, grabe,
ginabalan ako ni Henry nga kano sa imo mapulit na kita. Ang sabat ni sa ako ay Madam Usang is pwede. Madam Usang, kinpamangtot ko si Henry nga iturong niya ako sa balay. Sa gidurong niya ako sa balay, Madam Usang, timing gid nga ayawan ako sang tawag sa akon nga utod. Wala gid may nagbukas, hambal ko kay Henry, Hen. Dito na lang ko blahin matulog sa balay niyo, Hen. Ako naman, Madam Usang. Hambal ni Henry sa akon, sige ah. Wala problema. Madam Usang, grabe gid ang akon niya. Halipay, hingin patulog ko ito ni Henry sina panay. Hambal ni Henry sa akon, dira lang siya kung sa guwa sa sala, tag ako naman sa sulod sang iya kwarto. Duwala kami sa iyang apartment, Madam Usang. Pero Madam Usang, sa nagahigda na ako, nagwa ako ng ihi. Nakita ko si Henry nga nagahigda, nga nagauba. Pag nakita ko yan, six-pack sa iyang at saan, nga iyang abs. Adali-dali, kumutamusang palapit. Kagin, lips to lips ko siya, anay. Dapat sa gangin, Henry. Dito nagsugod, Madam Usang. Grabe, Madam Usang, first time yun ako nakatilas ang tutot nam-nam kag nakapenetrate ki Jayaya. Nagsulod gid ang ginatawag naton niya, tubo sa ibabaw. Grabe, Madam Usang. Though hindi ko maintindihan ako ng feelings, natulog-tig-ig ako, nagakalam-kalaman ako, pero Madam Usang, grabe ang akong kakulba. Pagkaaga, Madam Usang, doon sa wala lang sa amon. Kaag, Madam Usang, though hindi ko magwantahan ang feelings ko, doon gusto ko pumaliwat. Ano pala ang namin nga himuon? Kay office mate ko si Henry, kag may girlfriend siya. Nagwala ka balo, ayan na girlfriend nga dito ako nagtulog. Pero sa totoo lang sila, kung Madam Usa, kaya nga ako man nag-una na makabat siya si Henry. Madam Usa ang subong, siya ginagbuka sang akon panggirahan. Ano ba ang dapat kong himuon? Salamat sa pagbasa. I am cute. Wow! Bongga sikat magin pabuka, yagin-agyang nga panggirahan sa iyang office mate. Ginbutangan niya sang si Body Macho. Grabe, good. Well, mga kagayvay, magkabalik si Madam Usang kataga at nakalaygay cute, ha? All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Time in secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM. K5.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3.
6: Mga mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dill Berry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
1: Yes.
2: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
22: Tigasin!
23: Tigalapa!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
23: Supplement for men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
23: Yan ang gapanupo.
22: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
22: Yung may BCO.
23: Ang BCO.
0: BCO, yung may D3.
3: Mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
0: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
26: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Wushan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. My K5, good evening everyone. Do nagkadlama na po sa ginpadala ni cute na letter. Nga, ang iya ka ng office maid, amo na ang nagbuka sa ang iya banggirahan. Wow, sana all ginabuka-buka. Uy, grabe giman kung ginabuka-buka, no? Kung first time ka giman nakatilaw sa ang buka-buka, ginapangita mo ginaiya cute. Ano-ano ka man imo, may boy, may girlfriend ang imo office maid. Tapos, ikaw yung mismo yung nag-una, ikaw yung nag-first move. OMG, cute. Parang iba ang experience mo yung cute, no? Well, from the feeling, kuya yung daw mula sa network na mas wide-ed pa. Wide-desk, ijay. Ay, nagko-cute. From 235. Sana all si cute ang nag-first move. Kung ako to guru to padya, madam usang hindi ko gid sa pag-untatan. Bo, grabe, maniyaya. Diba si karon mahabas na ina siya? Are pag ito from 7388, madam usang, grabe gid ang experience ni cute. Feeling ko kung sa next siya makatilaw, siguro expert na siya. Siya gid abi ang nag-first move, kundi eh, mas baskog ba? Wow, grabe niya. Aba viewers naton, subok ang mga texters, ha? Hindi, basta-basta ang mga comment ninyo, ha? Ay, grabe, gigipan namin isang caller, ho? Well, mga kagay-five naton, ari pagir, Madam Usang, amugimanaya ang ginatawag naton, Madam Usang, first-timer, pero bunga, ba? First-timer, pero bunga, anuman? Okay, Madam Usang, hindi ginaimalikawan, Madam Usang, ang ginatawag balang katol. Wow, lion katol. Hindi ikano mapunggan ang lion katol. That's why nga nabudlayan. Oh, nabudlayan siya. From 7389, Madam Usang, once ka nakatilaw ka, sige-sige ni na, Madam Usang, hindi muna na pagpabayaan. Amo ina sa ang reality. Wow, reality. Sana all reality. Grabe, Madam Usang ba? Kon ako, guro ang inkwentro niya. Ni cute. Mamuti, gid mata niyo. Wow, suabe. Ang pamuti-muti, mata. Amo ginaya. Are, pag ito karalawan, pag ito, Madam Usang, daw mahamot ako sa experience ni cute. Nga nahapo-hapo kisa ka, no? Diba na amo ang lalaki, Madam Usang, once gani nga hubog, kag-unahan muna siya, di mabato sinuong nga manok nga ginabubudar muna, di papagtukon man, o, oh, ba diba? Grabe nga mga terminology ang ginggamit ni 3345. Ada pagad, may nag-text aton from 8732, Madam Usang, may natabo muna sa una sa akon sa high school pa lang ako. Ang akong classmate, naggupo-gulpi sa akon bala tapos naigoan niya ang akon nga ginatago nga bato.

0: Bao siyang naiguan niya nagamba siya nga ano to, tiambal ko siyempre wala ah. Nagpakuno-kuno ko nga wala. Pero hambal niya sa ako madamusang hindi amin negatig agi jaya. Ging kapta, nagika na ginhambal sa sakon niya sa next day ah. Pagka next day, madamusang siya agi jaya nag-usang. Wow! Kagsubong, may bata na sa tatlo kabilog pro lain-lain lalaki na. Kay mahilig siya magtilaw-tilaw na. Mga girls natin dyan, hindi ka mo nage magtilaw-tilaw kay mabudlay ko magbuzing ka mo. Wala sang Father the art in heaven nga magtindog sa inyo na gamito niyo inyo nga alam. Gamito niyo nga alam, bre. Ha? Para na hindi ka mo makaproblema. Si Marjon sang Haron nagamamati. Gawdi utoy kami di madamusang kadlaw sa imo sa Pavia, Iloilo, sa Ongka 1. Buwan na gamamati man sila subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tananda. Thank you sa pagtutok sa K5 News FM. Madamusang nuyag ko lang tani. Tamyawan ang akong your friend. Ginagamamati sila subong diri sa may Ongka 1, Pavia, Iloilo. Ha, naka-tune in always ang radyo namon sa K5 News FM. The best ki dyan si Madam Usang. Oy, thank you. Ari pagi sa mga friends naton. Inatamya mo naton mga friends naton dira sa Maynilo Business Park. Sa Daalong, nagaturo tambay, gabantay sa Jeep Papuli. Ay, may Jeep pa ni Subo. Well, mga K5, magabalik si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, bow last part sa ating program, alas 12 na mga ka-K5, bow tiyempo na sa pagtulupahuway, magtulog-tulog, kag mag-inom sa GTX 500 kag D3 Bio. Mga ka-K5 naton, how are you? Sa mga friends naton, Luzon and Visayas and Mindanao, na nagatutok man sa atan, madamo nga salamat sa pag-upod niyo sa akon. So Wednesday edition ni Madam Uzang. Sa mga ka-K5 naton, I'm sure nga naga-enjoy ang tanan. Kag I am sure nga ang tanan-tanan naton yung mga friendship nakatutok lang gyapon sa 88.7. Puas naman, the same time, the same stations, only here. To your favorite radio stations, the number one, mga ka-K5, K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
10: Una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan epektibo. DTX 500 D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
8: Ang BCO
6: yung may D3. D3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM, Iloilo, Inter-School Live, Reporting Competition 2026,
6: Elimination Round, Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM, Iloilo.
2: D3 Bio.
13: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mga butika.
17: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Para sa matinong na dugo,
8: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
6: Ang DTX-500
8: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay,
6: DTX-500.
8: Masaligan,
6: epektibo,
8: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX-500.
6: Ang DTX-500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
8: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
6: Masalika DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
17: Good news!
6: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaka butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabaka mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
6: TC.
8: Mabaka
6: sa mga butika.
17: Masakit ang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
23: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre!
22: Libre!
23: Wow!
0: Kunyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Pamati gid ako sa K5 News FM. Kitamo gid ako natun-an yung mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: Nestor, ang sinaing.
27: Luto na.
26: Ang labahan.
27: Nakasampay na.
26: Ang uniform ko.
27: Naplanta na.
28: Ganito ako.
29: Tigasi.
28: Tigalapa.
29: Tigasay.
28: Tigaplansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko.
29: Ang Extend.
28: Supplement for men.
29: Lourdes.
28: Tapos ka ng maligo.
30: Yes, darling. Come to mama.
29: Extend food supplement for men.
28: May maca
29: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men
31: para sa matilong na dugo.
32: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
32: DTX 500
31: ang DTX 500
32: ang may mataas ka antioxidant
31: nga amo naman
32: ang nagatilo sa imo atay.
31: Basta tilo ang atay,
32: happy kanunay.
31: DTX 500
32: masaligat,
31: epektibo.
32: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Ikaw ba na
32: ang may diabetes?
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500
31: ang may powerful compounds
32: nga nagapanupo
31: kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500
32: masaligat,
31: epektibo.
32: DTX 500
31: D3 Bio.
33: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio
31: yung may PCO.
32: Ang PCO
31: yung may
32: D3.
31: Mabagas mga butika.
32: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio
32: yung may PCO.
31: Ang PCO
32: yung may D3.
31: Mabagas mga butika.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Three Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500.
6: Garantis
2: Epektibo
6: Aramis
2: DDX 500.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
2: Magalingin bala ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
2: DTX 500 na?
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar?
6: DTX 500
2: garantisado?
6: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5.
1: News FM.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang mapani.
18: DTX Beauty.

0: si ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
6: Yung may D3.
8: Mangabot ka.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 ng aga, tugtog alas 5.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement. Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
10: Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
6: Food Supplement for Men.
10: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
6: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Masaligan.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: PCO,
10: yung may D3.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
6: D3 Bio with PCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3.
10: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na puti. Nagtry ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo,
8: happy kanunay,
7: DTX 500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-energy,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
8: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
9: Good news!
10: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
13: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng straight.
1: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.

0: hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Gadragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend
6: Supplement for Men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kalunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
5: Garantisado!
0: Epektibo!
5: Aramis
0: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
5: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauhas!
5: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful full compound.
5: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, mga butika.
8: Good news!
0: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
0: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: DC.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga
1: makasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman.
22: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
21: Extend Food Superman.
23: Okay ka, may kape ka sa K5.
24: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio. Ang D3
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may D3.
5: D3 Bio.
9: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: GTX 500. Ang health mo, protektado!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Problema, gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Mas tagtinlo atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epic.

0: Evo
1: DTX 500.
0: Mataas pala ang Evo Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa Evo Blood Sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikas
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3
5: yung may BCO.
3: Ang BCO
5: yung may D3.
3: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3
5: yung may VCO.
3: Ang VCO
5: yung may
3: D3.
5: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, my D3.
5: Mga butika.
6: Good news!
0: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch, located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500
7: masalika.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix
10: mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ang una yan, niwang-niwang sa ape. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation, wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C!
10: Babaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre!
14: Libre!
15: Wow!
6: Yari ang mga mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Balik ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
16: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggod,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Kalaong magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
6: Okay ka, may kapika sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlo nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masalikan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
22: yung may VCO.
23: Ang VCO
22: yung may
23: D3.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa Magandang Balita Biblia ay ganito ang ating mababasa.

0: lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi, "Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Sinasabi ng Romans 3:23-25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangan tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos, kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sabi ng 1 John 1:9, "Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan." Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, "Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin." Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, "Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo." Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin, ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa." Sabi ng Panginoon, "Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, "Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan." Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. "Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa aliping iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari, at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Nanikluhod ang kanyang kapwa-alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa-alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa-alipin na 100 dinaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang isang dinaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 dinaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, "Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid." Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin, tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
7: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar.
11: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Masalikan.
7: Epektibo.
11: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
7: may Physio.
11: Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
17: Elimination Round Second Tier Level.
16: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! Michael!
2: Bumso.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:34. Ini nga oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa mga dalagko kag mga labing talupang doon sa balita kag may informasyon nga gakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita ng gabi-abi kag panamyaw sa atos mga K5 sa masuki naton sa kanginan sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga naga-monitor sa ilatag sa kama radio nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 ari kita sa FM band kag subuman sa aton mga real stations sa may Banua sang Leganes, syudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Mayagaw kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo nakatutok sa K5 News FM Sara. Kita man naghatag sang katahuran sa aton mga ka-K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka mayong oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yara lang kamo sa maayo sininga kahimtangan. I-like na kag i-share ang aton sininga pagpangalagad para mas madamo kag mas masangkad ang malabutan sa atos nga pagwaragwag sa pagatag naton sa mga impormasyon, mga balita nga nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Diri kita sa adlaw sining Webes, Pizza Jess sa bulan sang Setyembre. Ikaduha nining Webes sa apatanan kamang Webes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinandan, kita ang temporaryo nga makatalo sa insining regular anchor man sa ngalan ni ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Salamat, welcome sa Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: May mga porsyon kita subong nga mga dalanon nga mabasa-basa. Kay kagabi, may mga na-experiencehan kitang mapagtupa sang ulan. Pero umalagi man lang ah. No, anya aton sining epekto sa sining mga pagulan-ulan sa giapon tuga inisan nga aton sining hangin habagat. No, diri sa baybayin sang Pungsod, Pilipinas. Amo nga binulan amo ning mga lugar, no, o kon na ang panyempo nga nagaepekto sa aton sini mga ka-K5. No, maulano nagman subong ah. Pag-abot ni bulan sa Oktubre, no, mag-amat-amat kita ni shift, no, sa hangin amihan naman. Pero usually, abi ang hangin amihan, no, nag-experience nato ni sa bulan sang Disyembre, pero ang peak sini, no, mahimo nga sa bulan pasang Enero kag bulan sang Pebrero diri sa ibayin sang Western Visayas.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Ante sang tanan, hindi kita malipat sa aton sa pagbugtaw, amo ang paggatag naton, no, sang gamay nga chimpo lang gina. Ang gina pangayo tamo ang pagpasalamat sa aton sini nga makaako sa isa naman sini ka bugay, no? Isa naman ka blessings sa sining pagdugang naman sang isa ka adlaw sa aton sini nga kabuhi. Amo na bal naton indi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong, no? Nga aga. No? Amo na bal nila bisan pigado lang importante wag ga masakit kag buhi kita. Kay samtang may buhay, may pag-asa.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: So, pagkabugtaw naton, no, bisan nga mga balita nga salamat kay nakabugtaw kita mga ka-K5. Makaupod pa nato na ato sa pinalangga sa kabuhi ang ato sa pamilya, no, sa sining nga adlaw mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Ning Ilomba. Blessed Thursday morning. Kay Ma'am Ning Ilomba, pamilya Ilomba na, sa Bayabain sang Dika Homes, sa may Banwa sang Santa Barbara, kay Seri Taklayon, or Takleon. Kay Sir Tristan Mayat Gulay, good morning kita. Kay Ma'am Teresa Alconada Redonda, kay Sir Eduardo Ignacio. Good morning sa Ignacio family, sa Espirila family, kagka pamilya Azucena, sa may pamilya Lanuevo Morales Babon, sa may Banwa sang Sara Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ano bala ang mga labing talupang don nga mabalita kay impormasyon nga aton sa pag-istoryahan sa Sangwebe sa edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kahapon, diri sa may syudad sang Iloilo, si DILG Secretary Runvic Rimulya. Ang pagpadulong din sa may Campo Delgado, ang maning paghatag sang mga motorsiklo nga magamit sang aton sining mga otoridad. Kagambalya gani, basit sa sunod sing tuig, makapagwa sang isa sining memorandum circular. Ang aton sining DILG nga dapat ining mga pulis kahibalo mag-drive either motorsiklo o kon mga salakyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya kung sa bagay may punto man si Secretary John Vic Rimulya, no? Anong tamalang kanami? Patrol ta? May mga motorsiklo kita? Pero kon pag-abot sa emerensya, hindi taman na mapuslan kay wa isang driver? daw na defeat naman ang purpose na kuntani para sa madasig sa emerensya. Good like ko na mga pulis nga nagkalabilin sa mga police station, hindi ka ba lobla mag-drive? Eh kung kaysa ti mga na-assigned mga driver natun sang patrol car, basi mula kung unlive o kung may mga emerhensya, di ko mag-cool up abida, may mga krimen nga dapat respondihan. May mga insidente nga madasig kung tani ang pag-responder ta propitik sintas, may patrol car man kita bag o man, may motorsiklo man kita, pero pitik sintas wa isang driver. Tidaw ka very ironic, no? Tibaloon ta na eh, kaysa 2027, sunok sa aton sa ringa tiglikom sang DILG na dapat ang tanan mapulis kay balo mag-drive sang motorsiklo kag sang mga salakyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sangging pamangkot sa makatapo sang media si Secretary John Vic Rimulya. Asin niya, mas uruoki di sa may syudad sang Iloilo. Maturutawhay kag manami di ang sitwasyon. Sinandid to sa Metro Manila, ang sitwasyon to, damo mga dramatista. Damo nagadrama dito. While takbalo, kung sinong ginatumod ni DILG Secretary John Vic Rimulya, kay bala naton sa nagligal si Biyernes kadlaw sang may ginpagwa nga warrant of arrest batok sa kay Vice President Sara Duterte, na di ba lagi papanoogan to sang warrant of arrest sa may Quezon City Trial Court. Na, kag mismo sa interview sang media dito sa may Metro Manila kay Secretary John Vic Rimulya, siling niya, na, gusto tani na, ni Vice President Sara Duterte nga mapusasan, na, kag magakit-kit ginsang rihas. Na, siling niya, madrama kung tani, no, kay team na ibulan na ton, dakpon si Vice President Sara Duterte sa kaso sa nga grave threats, no, tungod nga mayara sa nakitaan nga probable cause ang Quezon City trial court, no, angot sa iya sa ni nga kaso. Di marumduman na ton ang kaso sa nga grave threats, 3 counts ini, ang otobla sa iya sa ning pagpamahog, no? Online nga kun sa din may istorya na siya kuno nga assailant o kun assassin, no? Nga maga patay sa kay pangulong Bongbong Marcos kag kay First Lady Liza Marcos kag kay anay House Speaker Martin Romaldez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Di sa interview na time sa kay Rimulya, sunok sa iya ang kampo kuno ni Vice President Sara Duterte, luyag na pusasan no, kag prisuhon para makuaan, no, nga ara abi sa sulod, no, sang selda ang ato sa ni nga Vice President.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Igalibog man ang ulo ni DILG Secretary John Victrimulya, no, angot sa sinintuyo sang kampo ni Vice President Duterte. Pero nakitaan ni Rimulya nga sin nga daw lainaw, daw drama ni Hau, daw may anggulo nga gamiton ini sa pamulitika, no? Sa nga magpiansa si Duterte, no? That's why nga may ngimo sang eksena. Alam mo kung kaysa sa amon ng eksena, kinanglan ko isa ang kwan ang attention kag ang kaluoy, no, sa publiko. Agay pakita nato sa publiko makaluoy, no, kung kaysa gadaan ang simpatiya sa pumulong Pilipinhon, kita yang mga Pinoy kung sino to yung ginaapi-api amo tong ato sa apinan. Di bala sa mga mahiligon na maglantaw sa mga pelikula, sang drama, subong kadamo na sa mga reels. No? Akitaan ko, huwag ginapili nga edad ah. Galantaw ni sa reels, di usually ang reels na nilantaw niyo bala, nga iay mana. No? Ang istorya sila sa primero, ginaapi-api. Grabe ang niya pagkuhan siya, pagtampalas, no, ang pagpangharas. Pero pitik sintas gali, mga CEO sang dalagko sa mga kumpanya. No, kita mo nag-trending to nga, pilagi niya ang kwarta sa Masterling Family House. Oh, kahit tara na sa real sang EI, amo na sabong ka ginakawilihan nila. O di bala, damo ang naglantaw sa aton. Kay kita yung mga Pinoy, kung maglantaw kita isang drama, sang pelikula, gusto naton happy ending. No? Nga nami blang katapusan. Kaya katapusan sang real sa gilantaw nyo. Nagabalos yung mga api-api ti daw, nalipay kita. Daw kita yung mga Pinoy, kung maglantaw kita sa mga pelikula o kung istorya, sang mga, ano da, teleserye, luyag naton, nga maka, yum-yum kita, kag malipay kita, nga ang katapusan sa nga istorya, ang ending sa ni, happy ending. Kon mag-ending kita ang masubo, mambal ka nga, ano man tong klase sang pelikula man. Kaya daw kalaw ay man. Damo ni, anakitan ni DILG Secretary John Victrimulya na sila niya daw pusasan tapos prisuhon. Nga kung natangon na to, ando kasimple man lang na magpadulong sa korte kag magpiansa mga K5. Tinakitan ko no, ni Secretary John Victrimulya na kung pusasan, prisuhon si Vice President Sara Duterte basi makuha sini ang simpatiya sa mapumuloyong Pilipinhon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero may mga impormasyon kag may nakatalupangod na pila sini ka mga netizens nga doon nakuha pa ko ng mga make-up kag magsuksok sang maayo si Vice President Sara Duterte antes magkadto sa korte. So nagimo kuno sang drama nga may isa ka supporter, kitaan tamatuhan ni sa video nga may isa ka supporter nga inali may nagakos sa kay Vice President Sara Duterte samtang pagwa ini sa korte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Si nakitaan gay libion kapakita ni nga grabing papalangga kay Vice President Sara Duterte. Pero pitik sintas may mga netizens kang nakatlopanggod nga mayara sa uyat nga cellphone. Alam mo kung kaysa ba o ako mag-imo kay mga eksena kag drama? Na, dapat nga kung sa kibot ka o nakuha ang madramatic sini. No? Nga mga sitwasyon. Kaya minakitaan ko na may nag-uyat dito. Kaya mo na naglaptag sa media no? Nga may isa ka supporters nga gilayon nga nag-akos sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5 kag may nakakita man nga netizens nga may istorya si Anay Ilocosor Governor Chavit Singson sa isa ka lugar dito sa San Vicente nga korte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag magluwas na siling ni Secretary Rimulya ginaangkat sini ang kampo na Vice President Sara Duterte nga magpakita no o kon magpagwa sang ebidensya nga ti armado ang managserbi sang arrest warrant sa ila sa nga balay mga kakipay. Kay kung mapamatud-an siling ni Secretary John Victrimulya mag-resign ini bilang Tiglicom sang Department of the Interior and Local Government kung bayara sang ebidensya base sa akusasyon sang kampo ni Vice President Sara Duterte.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ining mapagpamahog sa kabuhi nanday Pangulong Bongbong Marcos sa iya sekretaryon First Lady Liza Marcos kag sumuan sa anay House Speaker Martin Romualdez, isa ini sa mga kalakip sa articles of impeachment sa ginpasaka nga impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte. Amuning Article 4 angot sa grave threats o kon pagpamahog sa kabuhi ni sa nga first family o kon sa mag-asawa ni Pangulong Bongbong Marcos kag First Lady Liza Marcos kag sa iya nga pakaisa nga na hospital arrest subong si anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Isa hearing dito gina-establishar kay ti may nakontak na siya nga mahimo magapatay sa sining first family sining magtiayon kag sa anay House Speaker Martin Romualdez mga K5 amuning kaundan sang Article 4 pero tapos na to ginalantaw dito on the part sang kampo ang ining nasambit sa ning pagpamahog nga ekspresyon lang to pero ang ginahambal sang tanan mayara sang salinaton boundary o kon limit kon kaysa ekspresyon o kon matuod-tuod gin kaya kung kaysa ginalantaw taman ang kapabilidad sang isa sa ni kanagahangka kung kaysa ti ultimo mo lang to nga pumuluyong Pilipinhon kung magambal nga patyon ang presidente kagkitaan mo daw ay man kapabilidad do hindi ka man magpati pero kung makitaan mga kakifay nga may kapasidad la capacity nga maghimo sa ni kung lang tao na ton na kung may kapasidad ti bilang Vice President kasi makoneksyon may mo nga may aragit that's why nga muna ipasakaan sang kaso nga grave threats kag nakitaan nga mayara sang probable cause mga kakifay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay pila ka mareaksyon diri including magani based sa to sa nga pagpanalawsaw na si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcona nagpamatuod nga ang prosecution mayara sang criminal intent nga si Duterte based sa testimonya ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Kaya muna sang una ang isa sa mga witness angot sa kaso nga grave threats mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag pila ka mga makabig naton mga constitutional law expert si Attorney Domingo Cayusa ni nag-atag angot sa sining kaso nga grave threats nga nangin statement sa ato sa BC presidente nga tekon lang taon naton maburubudlay sa ling sa ibang gani ang amay madrama ang bata ba si sobra pagkadramatista. So muna ang rason kung nga nga si DILG Secretary John Victrimulya ari di sumong sa may syudad sa Iloilo na mas mayo to sa syudad manginaon tato ka batsoy kag syupaw sang Robertos kay diri sa Manila balunsay lang madrabatista ang matawo diri kung naserbihan mo sang warrant of arrest gabalatyag sila sang balatian.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin daw ang kwan ang kalipay subong sa mga barangay officials duga amat amat na. Ay nga on the part sa kamara aprobado na ang pag-postpone sang barangay kag

0: sa mga vice alcalde, sa miyembro sa konsihota, mga board member, malawig paiti lima na katuig ang ilas nga termino siya mga gimpanglawag naton nga posisyon tatlo na katuig kag mag-eleksyon naman.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ang pagpasa ni sa second reading daw kaangay dumalang ni nga do aprobado naman sa last and final reading. Kamo na ang bal nila basta yan makalusot sa second reading. Pasado na ina. No? Ang ining pagka-postpone no sang barangay kag SK election mga kakifay. Di mamalakpak kita. Mamalakpak lang kita kung mayong performance sa mga barangay officials nyo. Pero kung numero uno nga may magatuman sa ilang responsibilidad, sa ilang obligasyon, paano kita nagpamalakpak man? Di mayon yung balita sa mga incumbent ng mga barangay officials kay tungod padayon ang papay. Waay kamusang problemahan no? Kay ang eleksyon pa once maprobahan ini sa tuig 2028. Malawig-lawig pa, may arat na kamusang nga duwa ka tuig kag based diri sa ilas ni nga ginapropose nga hagna no? Ang eleksyon pagaywaton sa second Monday no? Sang bulan sa Nobyembre. Kay kunta ni isubong ang eleksyon Nobyembre 2 gid All Souls Day. So nakit-an nila nga kunta ni ang iban mapadulong sa patio lain ang direksyon imbis na magkadto sa sementeryo dito kaya kadto sa mablutuan o kon sa mga polling precinct. Kay nga eleksyon tinakit-an nila nga kun ibutang ta sa first Monday sang bulan sa Nobyembre base kon matuon nga Nobyembre 2 at law nga Lunes. So ginhimo nila nga second Monday no sa bulan sa Nobyembre amo ang eleksyon sang barangay kag SK.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May mga senador man nga nagpamalabag angot sa sang ginapropose nga barangay kag SK election no? May lima ka mga senador kaya tiyan nagpropose ni sa pagfix ang term sang barangay kag SK election kag pagpostpone amo si senador Francis Chis Escudero nagfile ini sang Senate Bill number 2397 ang ato ambal naton imuon nga lima ka tuig ang term sang barangay kag SK election. Pero ang nag-against diri no, sa sining nasambit sa nga pag-postpone sang barangay kag SK election subong atuig amo sanday Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Senador Joel Villanueva, Senador Risa Ontiveros, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan. Anang impunto ni Senate President Pro Tempore Vincent or ni Tito Soto III kung nga ang hindi siniluyag na nga ma-postpone ang barangay kag SK election, una-una, kapiranik bisis ma-postpone ang barangay kag SK election. Now, usually, gina-extend, now, gaka-postpone ang barangay kag SK election. Tisiling ni Senador Tito Soto, ang mga sangguni ang kabataan, though hindi naman ang mga kabataan. Tisiling ko na may punto man, pagsulod mo to sa SK, ang edad mo palang 18, kapila ka beses abi mga kaki-5, ma-postpone ang barangay kag SK election. Tanong tawag na sila, sangguni ang katigulangan. Paano pa sila matawag na SK sangguni ang kabataan kay may mga edad-edad man na? Nga ba, sa ibadla, lapit na 30? Di matawag mo pa na nga kabataan? Nagay-edad ka sang 30? Di simpre di tawagun ta sangguni ang katigulangan. Kaya mo lang isa sa mga rason kung nga nga dapat di ma-postpone ang barangay kag SK election kag mayuriya sa mapumliyong Pilipinon pamangkuton mo da luyag nila ya nga may barangay kag SK election.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di ba lamang Aisha Ahmad ikaw pamangkuton guru luyag mo

0: tanggay kag eskeleksyon. Amo man Sir Alex Sasabo, si Sir Romeo Pasquin Jr., si Sir Alan Ortega Tukuyo, kag si Ma'am Beth Idar Lilia, kag si Arturo Lilia. Gusto nyo sumong eleksyon ay. Kag sumuman, si Ma'am Raquel Gubatanga, gusto mo man may eleksyon? Sang barangay kag SK mga K5. Amo man si Ma'am Erlina Telarma Gulis, Senorel Gulis na, gainom subong sang Ditex Coffee Mix. Kag subong man, amo man si Sir Alberto Norbing Lorenzo, gamitor na sa may Zone 15 sa may Talisay City, Negros Occidental. Sir, gusto mo may eleksyon? kay Tik Alabanan, gusto gid siri. Sa kaya Jackie, sa may Banwa sa Nganiway, pamilya yada, good morning. Pamangkuton mo sila, luyag yung may eleksyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So gali ko lang taon naton, makasave ko ng gobyerno sang amosin ka dako nga kwarta. Pero ang bal naton nga as sa 2028, hindi magastong gobyerno, how? Or ba siluyag na nila, hindi man sila magastusan ng mga politiko pag abot sa barangay kagiske eleksyon. Kaya ang kamaturan sila, siyempre may mga barangay officials kapag ngayon man bulig sa ila sa nga mayor, sa ila sa nga gobernador, sa mga congressman, nga kontani ang eleksyon sa barangay kagiske eleksyon, it's a political. Hindi pag-intrahan sa pamulitika. Kaya nga, hindi mga barangay kapitan, barangay officials mga panagan, wani isang partido. Di ba lawa, inasahan ko ng partido mo da, in UP ka man da, Lakas ka man da, PDP ka man da, wala na sila may ginadala ng partido. Kaya nga, dapat ang barangay kag-eske election, hindi pag-intrahan sang politika. Pero ti, amo ni masubo nga kamaturan, kagbalanon man, nga bisan barangay kag-eske election, gina-intrahan sang politiko.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mo lang bali na makasave ang pungsod. Makasave gidman wala sa gastuson pero nagasto kita 8 bilyon ka peso. So, ginpagasto kita 8 bilyon pesos nga nakadto sa wala. Kaya hindi madayon ang eleksyon. Nakagasto niya ang komisyon ng eleksyon. Sa ilang mga preparasyon ni Sanok pa preparar buwas ng eleksyon. Isa ka bulan na lang nabilin, eleksyon na. Idugay niya kapiparar ang COMELEC kag nakagaston sa 8 billion pesos sulok gani sa ila. Kaya ang 8 billion, just imagine mga kakifay. 8 billion ang ginuyang kung ginhatag na kaging convert sa mga proyekto, programas gobyerno, sa paghatag sa mga social services, sa mga pumulyong Pilipinhon, damo pa ng napuslan, pila pa na kamilyon kamapulyong Pilipinhon ang nakahatag o kung matagan sang bulig sang 8 ka bilyon ka pesos nga nagastos ang COMELEC nga sa uli hindi mamadayon ang eleksyon.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, i-check na tong report ni K5 Kim Kaluyo kay Liv Subong si K5 Karen Badilla. Si K5 Kim ang nag-take over. Nagbiloon tayong pinakulisin ni Karon nga sitwasyon. Sa nga ton sa nga palibot, kagdugangan pagid. Ining mayar sa nga tigulang na sa puan nga nagapanimaho na lang. Why ni sang opodra mo sa may barangay kaingin lapas. Pero nilalantaw nila may imo basi why man sang foul play. Sa kamatayon sini. Kay nagapuyo lang isa nun sa ilabalay inasambit sini nga senior citizen. Kag may priso man dito sa may San Rafael. Ang ining priso kasuya pagpangimulos. Gindala nila sa Hall of Justice. Kag papuli na kuntani balik sa presinto sa may San Rafael Municipal Police Station. Ang ining priso nagambal nga mangihi. Pero nakapusas niya. Pero pag gila yun lumumpat sa patrol. Naglumpat sa mataas nga bahin da sa nga nasambit siya nga lugar. At iway madakpan. Ini nasambit siya nga mapreso. O kompreso. Duwa ni kamapulis. Nagabantay. Pero ay maguro mag-expectar. Nga malagyo. Ang ini nasambit siya ni nga suspect sa kaso nga pagpangimulos. Iba lang ta kaso nga pagpangimulos ni ginakonsider nga heinous crime. Kuan pa ni, non-billable. Hindi ka pwede piansa. Kaso mo rape o kung paghimulos. Tamo ning kaso yaw. Base pag-abot sa korte, kinolbaan ang blakay mahimo. Base kon madunot na lang sulod sang Prince Juan. That's why nga nakakita sang oportunidad nga magpalagyo ining nasambit siya nga preso nga sa subong wala pa madakpan.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang LTO ginmultahan man ang truck sang sudad sang Iloilo na tungod nga wala sang plaka kag may mga guba. Tani kita nga mga LGU ni, kita magaserbi nga model. Ay kung kisama muno, kita nga Sus Mar Yusef. Ano man itong mga salakyan man? Wa isang plaka, guba-guba. Pitik sintas, may salakyan, may truck. Ang Iloilo City Government nga wala sang plaka kag nakitaan nga may guba. Kag sa piyak nga bahin, 3 kabulan nga suspension. Ginpapanaog sa SK Chairwoman. Kag SK Treasurer sa may barangay Boulevard Molo. O, ari na o. Why isang eleksyon palawigo niyo pang termino? Why madisang liwan na nag-file sang kaso kundi ang ilaman barangay kapitan? Si Kapitan Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo, gipaskaan isang kaso ginareklamo sa Office of the Ombudsman kay tungod nga may maging gastong akwarta nga wala sa managkaigo ng mga dokumento. Uso dire sa ato, no? Magasto kita kwarta sang aton sininga gobyerno, kwarta sa pamulyong Pilipinhon. Pero once magasto kita, kay kwarta ina, dapat may baluan kag may makabag naton nga transparent sa diin ni nagkadto ang nasambit sing kwarta. Anong ginbakal nyo dire? May mga resibo na bla? Nga ginatawag? Galing kay basi mo imo ka mo resibo bla? Ang alan ba hindi man makitaan sa Philippine Statistics Authority? How? Tigin suspended ni, pero wai pa may bluan kung saan o ni ma-take effect. Ang nisambit ni niya suspension sang barangay treasurer kag barangay chairwoman. Amo gini, basta treasurer, SK chair, barangay kapitan, barangay treasurer, mag-part ni Ranay gini. Okay nga hindi ka pwede ka-withdraw sa kwarta na no? Konway sang perma sang treasurer kag sang barangay kapitan. Magluwas na kon gin forge mang perma. Ibalot ni karon sa dugang sa nga report o pod kay Kaki5 Kim Kaluyo. Initanan sa atos nga pagbalik pagtapos sa plek importante nga paibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 kabulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo! DTX 500!
4: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. mabibili sa inyo mga suking butika.
5: Premium.
4: Nationwide.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Good news!
9: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mamasaga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Dali si sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C!
9: Mabaka mga butika.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
9: Babaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
15: Libre!
2: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: TTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-Pipe Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K-Pipe News FM.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan
0: epektibo.
1: DTX 500
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na, mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likas
2: epektibo.
1: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow! My puso!
5: D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
5: Yung may D3!
7: Mabagats, magabuti ka!
5: D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay na batian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
5: Yung may D3!
7: Mabagats, magabuti ka!
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
5: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
11: Pabalik ba K5 sa aton siling kapagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
12: Balitang K5 sa umaga!
11: Kapangapinang tanan! Dapat healthy nga kape ha, Detox Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal, sa may distrito sang Lapos. Ang Detox Coffee Mix sa Dika Michaelan Ana. Sa mga kabataan, Tita Rina, good morning kay Manang Veronica. Namaya dayad madra nga aga, ang speaker niya daga lanog. Good morning man kay Sir Nonong Milan, da, mga pa-shoutout yung utol niya sa Barangay Airport Mandurriao, kay Ma'am Laura Smagaysay, kay Ma'am Ninita Ara Mendoza, sa Barangay Aglubong, sa Ibanua Sanganiway, sa Lima Maraquel Gubatanga, dapat marayon ang eleksyon. Alas 5.22 na sa ating pagpangalagad, dasig oras ba? Masubo nga balita ini matapos nga may isa sa dikabarko, ang nasunog dito sa baybayin sang Coron, Palawan. Based sa inisyal nga impormasyon, may 5 na diri ang patay. Kag 42 diri ang mga na-rescue. Kag ang karga, sa saring nasambit saring nga barko, ang pasayro, mga sobra isa saring kagatos, mga kakifay. Ang ining commercial vessel nga MV June Aster. Nagalin ini sa may Basico area dito sa may Manila kag ang iya sa ning nga ruta is pakadto sa may Coron sa may probinsya sang Palawan matapos nga nasunog ini mga alas 6:45 kahapon mga kakifay no kag ginadetermine pasbong sa may imbestigador kon ang gid ang gitunaan sang sunog based sa manifesto no. Ang passengers nga sakay kag crew 117 ka mga pasayro ang sakay kag may 17 ka mga tripulante mga kakipay. Makitaan sa video nga halos bilog na no nga parte sang barko ang naubos sang kalayo.
5: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
11: Kag isa pa natabo ini madulom ang palibot eh. Now, we don't know lang kung natabo ni sa mga nagkalamatay pero inisyal ha, 5 ang nagkalamatay kag 42 ama na rescue laban may ma-development naman ini na sa saning mga na rescue kag lang tawon naton kabilugan ang sakay sang nasambit sa nga passenger. Based sa manifesto, amo na dapat kung magsakay kita, masulat ni kita sa manifesto ni. Ngaway man natin, gila pa ngayo, para nga tayo mabluan, tayo ma-identify. May 117 plus 17 ka crew, 134. Pero subong 5 ang kumpirmado nga patay, 42 ang manarescue, kagagiban, mahimo pala yun pa nga missing.
12: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
11: So bantay ang dugang karon nga mga update sa ibang public works program sa diri sa K5 News FM Iloilo. Alas 5.25 sa ato siga pagpangalagad. Dapat proteksyonan ta ang aton sa ninga kaugalingon. Mag-inom kita sang The Power Trio. K5 Paul, okay na? Inom kita sang combination sang The Power Trio. Ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Laki pa ng Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na matikaligdad ng produkto ni Dr. Melita Uy sa Klinika de Altantimo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar. Kaga mga klinika products, pwede din ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kaga lakip man no? Sa mga kauturan malapit ra sa mga iban sa Marto Changi, mga ginabaligya man direct. No? Nga mga klinika products, mga kakifan. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Militang Uy sa Klinika de Altantimo Medicine and Wellness Center. Ibalontang report ni K5 Kim Caluyo, 3 ka bulan niya suspension order. Nga batok sa chair woman sa Barangay Boulevard kag ila nga SK Treasurer na tungod nga may maging gasto nga wala talaga kaigo ang dokumento. Rambal nila kung sabton nila sa proper forum. Para sa kambing report, opo dyan K5 Kim Caluyo.
12: K5 News FM Kampyon Report.
13: Manaya-naya nga aga ka K5 Rick.
11: Wow.
13: Sa atong sunino nga mga suki nga mga tagpalamati.
11: Oh, ang tingog mo naman yanaya, gid. Maburubog na.
13: Ako na ka K5 Rick, kaya doon ka nami isang tiyempo subong.
11: Ah, nami tiyempo. Nawa isang nga mga pag-ulan o kung pagpulupanaliti ka K5 game?
13: Wala ka K5 Enrico, dohalin pa man kay Naya sang around 3 a.m. Wala naman sa pagulan-ulan. Mm. Pero may mga porsyon pa man rin, hati mga basa ba lang ang mga dalan ka K5 Rick. Iban ba lang arab lang wala gidlutsan, iba nagtinera na lang no sa medyo manubo-nubo no nga mga bahin niya sa dalan o kung alagyan ka K5 Enrico. Pero so far no matawhay ang mga dalan noon dari sa Iloilo City, wala man no sa mga activities or road closures kag ti amo na no ka K5 Enrico. May mga damo naman sa mga sarakyan nalin pakainan no, mga depasahero na nagabulo biyahe especially sa mga jeep kag tricycle dari sa Iloilo City. Sa Iloilo na kita no sa aton siring nga balita ka K5 Enrico agin panaugan no sang ining suspension order sang ombudsman ang SK chairwoman sang Barangay Boulevard Molo nga si Nicole Raydin Benedicto amo man no iya siring nga sangguniang kabataan treasurer nga si Chris Ford Fernandez dira sa may Barangay Boulevard Molo Iloilo City na ibaloan no nga ti ang ining complainant sa nasambit ya no nga kaso nila ka K5 Rick, amo no si punong barangay Jing Villanueva man mismo sang Barangay Boulevard ini ang angot man sa mga checking again disburse nga ti wala balin nalakip nor na include sa ila annual development plan base diri no sa allegation ni Cap Villanueva kag mayara no sa mga gin proseso gin pamakal accordingly nga ti nagagira ko lang no sang nagakaigo nga mga dokumento base sa complainant o kontag reklamo ka K5 Rick and right after that no kay ti since na nagpost man si Cap Jing Villanueva sa iya sining social media nag Facebook post man no ang SK chairman no kunining natungdan nga si Benedicto nga ti tawag nga no ipagasabton niya na lamang sa proper forum no ka K5 Enrico ang ining kaso nga ginpasaka sa ila kag ti kun sa ila yang abahin matinlo ya ang ilang konsensya ka K5 Enrico kag ti naibaloan no nga may pila naman ka mga conflict nga naglontad no between these SK officials ka K5 Rick kag kay Kapitan Jing Villanueva kag kun madumduman nato no may yara man ra no sa ila basketball basketball court K5
11: Rick ang board that time
13: board.
11: Oo, dito mo kita ka kabaskitan basketball court nga wa isang board man. Kaging kakas na time, di ba?
13: Oo. Oh, gin pa kakas to ka K5 Rick. Kaya accordingly, Ano may problem no sa kontrata ka kay fabric sa contractor. No do mo nang mga issues man kay nag pile up na kumbaga kag nag so, nagsampaw-sampaw na ang mga tawag na no conflicts kag hindi bala pagintindihan ay kaki 5 Enrico sa tunga ano ni Kapitan Villanueva kag sang ining duha ka mga SK officials before na nakakuha ni kita no sang pahayag sa iya during the time na ti tawag na no amo tong pagkakasbalato sang basket board sa court kaki 5 Enrico sa basketball court kag iyayagin pahayag nga she believes nga aplanado kag pamulitika kay evident man dara sa ilang barangay nga si Benedicto supporter no sang kampo no ni Congresswoman Jamjam Baronda so sa iya yung pagpati may lamod pamulitika kay K5 Enrico ang ining kaso no kay Fabric nga ginpasaka sa ila no sang iyang SK treasurer sa dugang naton diri nga balita no may nagluntad kagabi mga around alas 10 no sa banwa sang Uton dira sa may Bangga Fabian sa may barangay Poblacion West Uton Iloilo medyo malapit-tapit lang ni Kaki 5 Rick sa ila balang public plaza kaya sa may banwasang uton. Ganun mapakita na ni Kaki 5 Paul. Actually, natabuan ning disgrasya sa intersection, no? Sa nasabit niya nga bangga, kundira sa bangga Fabian. Timing man Kaki 5 Rick nga ang ining mga involved, which is no truck nga may karga na bilang mga sulin gas.
11: Ang ining
13: tricycle. Nagbungan sila sa intersection Kaki 5 Rick.
11: Na, no man. Why did sila yakalun? Say good mga kwan? Mga ano tawag ga utok nga kamote Namaday kita nyo na gid nga may intersection wag tinyo nagbahar ti makaluoy kalang kung gamay kan salakyan pareho gig mga dasig ang iladlagan ti kon na insakto ni ano gid ang ginadali kay crossing no kay blind blind side na mo no ining nasambit ka dalan ti dolon sa grupo pagdepensa ano di sa dasig lagan ang isa dasig lagan pareho kamong duwa.
13: Actually, hindi kan makitaan sa video kaki 5 Rick. Dungan gid sila be mo sa may
11: timing gid. Timing kaki 5 Kim.
13: Timing gid nya parehas bala sila dungan gid nga nakalusot naman ang ilang nga mga ulo sang ilang nga mga salakyan at that time kaki 5 Enrico kag tinun Simon no as you mentioned wala nagabahar kag pareho nga madasig man ang ilang nga pagmaneho makitaan man dala sa video nga tido nagtabog gid ang ining tricycle pero timing nga mayo lang kay wala balay mapilpilan o kon matam-an ang driver kay actually sa pulupunta
11: may pagbunggo, hindi sentro sa driver?
13: Yes.
11: Kaya kung nag-sentro sa driver, to laban-laban, tiili, to labot, o galing kay parte sa motor, tumiyog, amo na nga, ang driver, okay man ka K5 game, amo ni siya nag-kwan,
13: nakatindog pa na siya mo,
11: pati
13: ang na sa discussion nila, ka K5 break, ano na, huwag na ang driver sa kamal niya, lasig ba dalagan mo? Oh, ang balaya sa kaki 5 Enrico kasang driver sa tricycle. Ano nga dasig man? Ikaw yung mula gabahar, mula gaprino.
11: Oo, dahil pa mong guon ulo nyo. Puro pa kami binasulay nga, puro malang kamo kwan, lipong. Ambot ko din ka magkuruha ni kalisensya nyo nga. Basta pag-abot sa cruising, mapundo kamo. May iwan nung isa kasalakyan na ginahihinay kaki 5 Kim.
13: Amo gid kay K5 Break, ti amo na gani ingon nga ti mayara sang yellow box lane dapat slow down gid kay K5 Break.
11: Oh, kung kasi nabutan asang rumble trips no sa mga cruising para nga maginahinay pero given na no? Pagkuha mo lisensya, basta gina-remind ka basta cruising pundo ka. Kay nga blinded ka hindi mo makita magipadulong dugangan pag nga basi salig man nga agab in naman na. why naman sa salakyan gagi? Ti, pamatsagan nyo talang paminsaro nyo pareho, ti. Hindi, bungwana, ay gusto nga.
13: Actually, ti kon sa bayan sa traka kay Fabric, probably ti blind spot yan man, no? Sa tricycle, na ti gamay man daan nga salakyan kay Fabric.
11: Oh, ti, di ba yung mga kwan na, may mga warning na nga daan kung kaisa, nga makitaan sa dalan, nga kung amusin nga sitwasyon, na makitaan mo da nga warning kung kaisa, ang cross ginya bla ka kay 5 Kim, makitaan mo kung kaisa skilid, nga may nabutang da mo. Just imagine, swerte lang kaya maanong driver, ah? Kahit sa motor or sa tricycle, sa nag-igo ang impact, no? Why sa mga sentruhan, sa niti, basi ko labutong iya sa nga tiil, basi ko na nautod, di nakabangon pa, ulihilan na itinulbaan, Iwai ta di ba sulon dre yan sa lakman isang sitting truck kay binungguan. Kahit ilang taon pariho, gika mo.
13: Usually ka K5 break before sang intersection, may aragin na sang signage. Slow down. Intersection ahead.
11: Amo gani, kung isa makita mo na may cross da nga signage, nga buot sa lingon, amo nang kwanda, ang sitwasyon, ti kung mag-amo siya na dapat tinahinay ka kay Waitak Balo, kay apat yung kadireksyon na magahalin ng salakyan. May either nga sa left side, madiritso, maliko sa right, maliko sa left. Ang sapiyak nito, muman, tanan ng direksyon, di dapat tinahinay. Tapos binasulay man ka mga kuda, lunsay ta ka mga pinapalipitap ng bunggo o lonyo.
13: Kay pariho mo lang ka mo. Kung wala na tamaan ka kay Fabric ng driver sang tricycle na ang hilan pa kumbaga. So leksyon man eh sa mga nagamaneho no or kung mga motorista nga basta ara git or approaching sa intersection bahar git ano kita bi nga sinegundos nga hula ko gamay dili-dili gamay kay Fabric.
11: Ay mga uto ka mo titi amo nang resulta ka kay Fabric. Salamat ka kay Fabric kay do ko labo sig ko sa oras oh.
13: Opo, diri sa patrol ka K5 Enrico, si ka K5 Makoy, SP Umalay. Pero yung nagpamati, dira pamilya Manaay, Ma'am Antonina, and Sir Ricky Manaay. Dira kay Sir Cliff Acustain, Mami Immaculate sa Lapas. Kag dira sa may barangay Quintet Salas, dira sa Goles and Montaña Family. And of course, ka K5 Enrico, dira sa may barangay Simon Ledesma Haro sa Small Market. Kag dira kay Tita Rena Mapa and Ma'am Veronica, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dekamay sa Rizal Lapus. Ako naman si ka K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Salamat kay K5 Kim Caluyo. Duga nga tayo ron update, no? Ining kalnabo ko nung sitwasyon ni Balik, ito nakabunggo ang truck, laban-laban. May salabton ng driver. Pero kung ako dipinsahan, kung bakit tinasiglaga mo sa tricycle, ang problema lang ito, gamay ang tricycle, komparar mo sa truck mo. Pero kung taon-taway, ito napina na, puro lang din mga lang, to isip nila. Ano mga pang-drive kita mo gin cruising, white nyo ga bahar. Hindi kilita rin kamusto nga sang dalan. Iswerte lang to kay why sa may malaing tabo. Why matamaan ang driver sa tricycle. Why madunot sang truck ay tumabog. Pero kung maglalati, paano pa yung balik din? Tani maserbin yung leksyon ano, sa mga drivers. Tagang basta ni cruising, bahar gin ka mo. Balam mo kaysa may mga tricycle man, may mga motor man, nali, guwa yas cruising. Irabi na kikong naling kamuya sa hindi bla sa main highway. Kaya basta doon diritsyo dalan nyo, no? Sa main highway, ay niya talaga sana ganit kayo nahinay mo. Kaya ti ilan niya dalan, kamuya makross na mo. Kung mag-amusan ng utok mo, laban-laban, hindi ka madugayan sa dalan. Si Ma'am Beth, si Sir Arturo Lilian, nakapangapin na DTX Copy Mix. Si Sir Jason James Carvillias, kapangapiman upon ni Sir Harold sa may pool, no, sa sports complex. Kay Ma'am Nin Fatala, good morning! Kay Ma'am Laura Swagensa, dyan sa Hong Kong, basta intersection, nag-slow down, ginasalakyan. Tama na gani, no? Damang maalam, kitang Pinoy pa. Nga kung isa sa mga pagsulundan sa dalan, kami nang hotaw. Pariyogin utok, kamutis na. Onsay way gabarahar. Kay Sir Alan Ortega, dira, sa mga yatuko, giso, kalinog, Ortega, kantukuyo, family, mga kakipa. Pagbalik ta, makaupo na naton ang ato sa ning diretso nang ta. Ado lang alam ta Chempo K5 Paul, no? Anyway, now sa duga naton nga information ang magutod nga Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano na sitplatan, no? Nga mapadulong sa luwasang pungsod kag dito sa may Changi Airport, no? Sa may Singapore. Dito ang magutod, no? Nga Cayetano, no? Galibog ulo ta kon ano maliwaliwa lang. No, kay basta gani magpadulong sa luwasang pungsod mga official ta. Kag mahimo nga may mga atubangon sa mga kaso lain ng dalagan sa paminsaron ta. No? Nga base ano malagyo naman. Kay bala naton may pending nga investigation, ang National Bureau of Investigation sa sininatabo nga Southeast Asian Games sa nagligad nga 2019 nga the time nga panguna diri sa sining nasambit nga Buluaton, no? Si Senador Alan Peter Cayetano tig na question the time kay ang cauldron lang agin na gamit, no? Nga kibot ang tanan mo, no? Pagkabalo mo yung amoy sa presyo sa cauldron lang gina 55 milyones pesos. 55 million pesos nga base sa pagpangusisa, pag-check, doang balor sini mga 5 million pesos malang. Tininagad to ang 50 milyones pesos. Pero the time, sa ibamangkot sini si Senador Alan Peter Cayetano, ang ambal sini, sininga, ah, suportara na i-asportado na ang presyo 55 million pesos. Pero ibaloon talang ni, ah, katyara na nga tun sini, nga K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod in IA. Mayong aga.
14: Ano halong permi Lula Yana, ha? Mauran-uran nga daan ka dya, ho?
15: Oh. Si Lula Pising kag si Lula Emma, aragyan sa Tikbola 2, si Balam, nagapamati. Man. Good,
14: good morning.
15: Morning
14: sa mga lulas na ito, nga aga pagaburog ka. Sige, yeah, dyan ang koreksyon ta sa K5 Western Visayas. Unahon ta ang Iloilo. Check yun ta ang signal directamente rito sa syudad. Kag probinsya kang Iloilo with our Lodi, Sir Rick, good morning.
11: Mayadayad nga aga, tambalang ni Smar, ang signal baskog pa. Nando pariyos ang mga amok nyo, mga baskog ang amok. Tama ka baskog ah, kapag pinadetect coffee mix, balik sa inyo, Antike.
15: Thank you so much, Lods. Bahalin sa syudad, kag probinsya kang Iloilo, sa Ilota, sa Kalibo. By the way, matamyaw ko kay Sir Michael, belated happy anniversary. Good morning, Sir Michael.
16: Good morning, Sir Nestor, Sir Milmar. Si Rick, sa Bacolod, di kampiyon ng signal. Ha? Oh, anniversary man namon diri, oh, ligad nga adlaw kay amoni ang padayon nga pasalamat man kami sa padayon nga suporta sa aton mga pumuluyo. Kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kita kag manayanayang tiempo di samon sa Banwas ang Kalibo kag I think sa bilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo Antike.
14: Salamat gid Kalibo. Lito naman kita sa mga kabugtuan ta rito sa Mindanao Island Region and Bacolod, no, with our Daddy Babes and Sir Robert. Good morning kaninyo nga darwa.
17: Good morning man kaninyong darawal, Sir Nestor and Sir Milmar, mayong aga dira sa inyo tanan kampiyon signal
18: ro ka mo. I-double dose mo na ang MITC, K5 Milmar.
17: I-double dose mo ang MITC. Pamanis ang D3 Bayo. Kampiyon signal mo rin, pambag to yun, tike.
14: Daw may nakita ko gulpi na gulhot, ginpakita ni K5 Itan, ano to, ginalagas ka mukha wakwak? Daw ginayaguta nyo kami nga taga-antike, ah! Well, anyways, liton ta sa mga balita. Taunahon, tanay ang Iloilo, sunod kang probinsya kang Iloilo. Mga balita ta sa Rick.
11: Timing man ngayon si SM Jubert ba? Mga dalag ko nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, mayari ka mo di nga priso na kapalagyo. Ang kaso sang priso ni, kaso nga rape, no? Naglumpat ini sa patrol sa may barangay Arifdip sa may Banwa sang San Rafael. Halin sa Hall of Justice, ah, no? Rape nga kaso ti non-bailable. Ambal sang preso, sila mangihi ko anay. Sus, gintimingan. Ang duha ka mga pulis sa bantay, wala maka-alerto kag nakapalagyo lumumpat sa mataas nga bahin da sa barangay Arifdip ang ining nasambit sa preso. Kag asta subong, wala makitaan ang ining nasambit sa nga preso. Ti subong nga pintaay ni nga adlaw, kusa din nagdiritso ang ining nasambit sa nga preso. Sa piyak nga bahin, may SK chairwoman kami diri, kag SK Treasurer sang Barangay Boulevard Molo ginpapanaugan sang suspension order sang tatlo ka bulan sang Office of the Ombudsman. Ang nagpasaka sang kaso sa ila way man sang liwan ang ila Barangay Kapitan si Barangay Kapitan Jing Villanueva kay tungod nga may maging gasto nga kwarta nga way kay Balos Kapitan kag way kuno sang mga ginasupport nga mga dokumento dito nakitaan nga mayara sa probable cause na gin-suspend sang tatlo ka bulan. Pero suno sa saring mga nagapakatubang sang kaso, sila nga tayong niyang reklamo sa amon, sabton lang namon, no, sa proper forum, kaya pamatudaan namon, nga way kami ginlapas nga kasuguan. Kagdadugang namon rin mabalita, kapon, ari di si Secretary sang DILG, John Vic Rimulya, di masuruswerte ang syudad sang Iloilo, kag ang Aklan kay may nabaton sini nga tagpulo kamotorsiklo nga magamit para sa Unified 911 Emergency Response. Kabi ko gani kunari di siya base kung dige panago si Senador Bato de la Rosa. Puro waya na nagtagsan nga motor. Kagsiling niya, ah, mapaliwaliwa ko anay si Iloilo. Kaya namin si Iloilo ya. No? Matulutaw, hay! Sina dito sa Metro Manila, ang matawo to, Lunsay Dramatista. Amo na madalag ko, balita na sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Ah. Balik sa inyo, Antique.
15: Thank you so much, Sir Rick, sa kampiyon nga mga balita sa ilutas sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Mike, lanong latest?
16: Sa mga kampiyon niya, mga balita sa Banwa sang Kalibo, Kabilog, ang probinsya Aklan, in connection sa gin-report ni Sir Rex Zurita. Tama na, nakabaton man ang Aklan Provincial Police Office ang napulugid ka mga motorsiklo Honda PCX ne, para sa Unified 911. O, pagkatapos, si Secretary Rimulyan, nagbaton man siya sa token of appreciation. Ang kilala di sa amon, ang talibong bala, ang isa kabinangon, ang pinuti na guro sa Ilonggo. Talibong ang ginhatag sa iya. Ang katuyuan sang nasambitan nga mga motorsiklo nga paghatag sa kapulisan para mapabaskog pagid ang pagresponde kung may krimen mga ka-K5. Kaga dungan aton nga mga balita, isa man ka panimalay ang gintupok sang kalayo 2.4 million ang kasamaran nga ginabilin sang kalayo mga ka-K5 kay suno kay FO3 Nagamos ang nasambitan nga 2.4 million base ini sa BFP Operational Procedure Manual, posible pa nga magsaka mga ka-K5 no. Madasig man nga nakagawa ang mag-asawang nga kardinalis na tigiyas ang panimalay kag wala man sang mga na-injured abi sa ila mga ka-K5 no, nag ginalantaw subong sa mga otoridad nga posible problema sa electrical system ang rason sang sunog kag wala man ginadula ang posibilidad ang power interruption bala kag gulpi nga pagbalik sang supply sang kuryente, ginalantaw pagid nga isa ka factor mga ka-K5 no. Kag kasapusan nga balita sang guni ang palalawigan sa legislative inquiry ang rotational brownout bala ang ginpamangkot mga ka-K5 kag kung sa din gani gin humble man sining dapat ang DOE may klaro nga plano kag solusyon sa nasabitan nga kakulangan sang supply sang kuryente no. Ang od dire nag ginimbitahan ng taga NGCP ang Akelco kag ginexplicar man nilang rason sang rotational power interruption bangod kuno sang pila ka mga power plant maintenance o kon shutdown o force outage mga ka-K5 sa supply sang kuryente. Sa uli, ginpunto man nila nga dapat matagaan man sang bago nga power plant kag bayluhan ang mga tigulang na bala nga mga power plant nga naga problema kag pirmi lang nga nagakaguba mga ka-K5 kag kun maguba di dapat may magasalo man nga bago nga power plant mga ka-K5. Amo na mga balita di sa amo na balik sa imo. Sige.
14: Gabi man kong tigulang kinabayloan, kids. Yeah, speaking of, bulan terman ang mga balita sa Negros Island Region sa mga bataontang mga anchorman, Daddy Babes and Sir Robert.
17: Salamat, good, Sir Melmar. Gasugid ka sa hangin, tsakto. Manang may Uncle Simon. Thank you. Mga balita na mo dere, kung nabatian mo ang mga balita sa San Carlos City, may ginpatay to, ang nagpatay, living partner niya man lang, mga kaki-5, kaluluod man yung pagpatay sa iya, kay Manti, grabe ang nadangtan niya gining, sang babae, ang yasining living partner, mga kaki-5. Ginpahayag ni Police Captain Rodney Saruna sa San Carlos City Police Station nga napasakaan na sang kaso, nga homicide ang suspect sa pagpatay sa iya living partner sa Dos Hermanos Street, Barangay 3, siyudad sa San Carlos, Negros Occidental. Last dos sang kagahon sa kapareho nga pizza napatay ang babae matapos nga ginsumbag sang iya sininga kahagugma sa nasambit nga lugar.
19: Sa pihak nga bahin sa aton nga mga balita nagikan diri sa Negros Island Region, involved sa pagpamahog ang ginatudlo mga katapo kuno sang Philippine Army dito sa Banwa sa ukon sa siyudad sang Bago. Samtang sunod naman kay Lieutenant Colonel Rio Maliana, commander sang 94th Infantry Battalion katapos ang 62 Infantry Battalion nga involved sa pagpumahog sa Purok Luisa Barangay Maao, siyudad sang Bago sang September 7. Ang mga miyembro sang Philippine Army tawo kuno sang 62nd Infantry Battalion. Ini may kang tanan sa lupa nga ginaagawan amuning isyo kuno dito sa nasambit nga lugar kag may katapo sang Philippine Army nga mong involved sa pagpamahog sa mga residente sa nasambit nga lugar.
17: Aha, mo nang mga balita namo diri sa sudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique, Sir Milmar.
14: Salamat gid Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita diyan sa Negros Island Region kag diyan naman sa probinsya kang Antique mga nagapanguna namon nga mga balita red ya. May nagreklamo nga sangka pumuluyo sa may sangka barangay sa Sibalem matapos may sangka minor de edad yung nagapanakras kang mga kudal. Ang diyang minor de edad na bulan kay Five Western Visayas kang video sa CCTV footage naging kahangawa kang mga pumuluyo sa nasambitan nga barangay. Si suno sa uploader kang nasambit nga video, ura man ti may nabuol sa nang balay, ura man ti may na missing, pero may nakita sa CCTV nga daw may ginbitbit ang bata nga ura lang daman an kung ano to ang daraka bata. Ang main concern nanda, base bala nga makaadto sa iban nga barangay kag makapanakras man kag makita na to ang anang kalamay. Amra so far ang barangay kapitan kadya ginatinguan namon nga labuton sa kadya nga mga tinion.
15: Samtang sa dugang pagid nga mga balita nga man gobernador kapon si Governor Paulo Javier nakahingagaw pa man pagkikita kay Secretary John Vic Rimulya regyan sa Capitolio Provincial kang siyudad kang Iloilo. Imaw ang mga gobernador sa isla kang Panay kag suno sa kay Governor Paulo Javier isara sa main concern nga ginparangat nanda kay Secretary Rimulya ang problema sa power interruption bakit lang sa Antique kundi sa bilog nga isla nagpromisa kuno ang Tiglicom K5S and Visayas Negros Island Region nga i-fast track kuno nanda kaimaw ang Department of Energy agad masolusyonan ang diyang problema nga ginaatubang kang isla.
14: Mura so far mga balita namo niya sa probinsya kang Antique nagapreparan gali kami diha para sa mga Binirayan Festival pero daw mauna gid ang Maskara Festival sa Bacolod. Imbitado man kami diyan Daddy Babe Sir Robert.
17: Imbitado kamo tanan kadto lang kamo ko bala sinyo ah. You are all invited to eat my house.
19: Kami bahala sa pagkaon, kami bahala sa accommodation, pati sa inyong aplite. Ang budlay lang kung makilala nyo kami kaya nakamaskara kami.
14: Kaya may adbandra, no? Agyanta ang Iloilo kay Five Nestor Partner kung magpabakulod ta.
15: Oh, pwede gin.
14: Si Rick?
11: Tima, advance lang ko na kadto sa Domingo. Ah. Kay malagaw, taton si Bo! Mabisita si tada sa Domingo ah. Mauna-una lang ko sa imo Antique. Ang buti si Sir Michael kung maapas man to sa Bacolod.
20: Maapas ko kay isa pa lang ko ka-attend sang ila maskara mo. Lantawon tabi kon mangita makilala si Sir Jubert kag Daddy Bis. Kilala na siya sa baho pa lang sa amoy.
14: Ambal kamigo namon. Oh, ambal kamigo namon ga maskara kuno mga taga Bacolod kay mga lauay. Oo, dra.
17: Daw may punto ka?
19: Hindi. Bisan gani wala maskara. Laway na eh.
14: Sige. Oh, was ka mong palos ha? Salamat.
21: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
11: Salamat kin chatos mga kaupod diri sa K5 News FM Western Visayas kag sa K5 News FM Bacolod Negros Island Region. Ngagawa ta report ya K5 Region di Mayo. Kay may senior citizen dito na sa pansang ligad nga adlaw sa ilas nga puluyan sa Banwa sang San Rafael na autopsy na kagaw mayara sang foul play sa kamatayon sa nasambis nga tigulang. Press campaign report o pod K5 Region de Mayo sang K5 News FM Sara.
21: K5 News FM Kampyon Report.
22: Kaki-5 Enrico na autopsy na ang bangkay sang 72 anyos nga tigulang nga nasapuan sa iyang mismo nga puloy-an nga may pila sa liog sa may sitio kinometrahe barangay poblasyon San Rafael Iloilo sang tinalikdan nga Biyernes Setyembre 4 K5 Enrico. Inaang ginpahayag K5 Enrico sang San Rafael Municipal Police Station sa aton nga pagpakigangot. Sunono sa San Rafael MPS nga sang Lunes natigayon nga na autopsy ang bangkay ni alias Lerio 72 anyos kag isa ka retirado nga private employee. Dugang pa si K5 Enrico nga posible sa masunod nga adlaw mabato na nila ang resulta sang autopsy sang bangkay sang biktima agud nga makadugang sa ilang imbestigasyon. Sa ilang initial nga imbestigasyon kay K5 Enrico, nga isa no sa ginalantaw nga motibo ang pagpangawat bangod pila na kabeses nga ginkawatan ang biktima sang iya ginatago nga kwarta. Nahibaluan man kay K5 Enrico nga nagwedro no ang biktima sang 5,000 pesos kaginbayad sini ang 2,000 nga kwarta para sa iyang kuryente apang wala makita kay K5 Enrico sang kapulisan ang iyang mga gamit lakip na ang iyang ATM. Wala man na-recover sang kapulisan ang mga gingamit sang ginapatiyan suspect sa pagpatay sa biktima. Nagagwa man sa investigasyon sang pulis nga posible may natabo nga insidente antes ginpatay ang biktima kay K5 Enrico. Sa karon no padayon padri ang investigation sang kapulisan sang San Rafael Municipal Police Station K5.

0: hintay do sa news na ho. No? Kung sa mga adlaw pa naghinunod na ni, no? Pinatay mo pa, wait mo't kaluoy. No? Kung sino man nagimo, sino mga K5, no? Sa saning nga nasambit siya ni, nga pagpatay sa nasambit nga tigula. Kagabantayan man, no? Sa pagpangalagad kay sumong pizza Jess, daw man yung katapusan nga adlaw based sa ginhatag nga resignation sa mga barangay official sa may barangay Linubayan sa may Banuato Blasted Tigbawan gareklamo tutungod sa baho to sa poultry. Tambalias na lang kami si Tim Bridges after sinaya manaog kami sa pwesto. Ambot ko na punggan ining mga barangay officials sa barangay Linubayan sa may Banuato Tigbawan na kondayunon nila ang ila sa ni nga resignation. Bantayan ni mga dalag ko mabalita ka may informasyon sa papamalagad karon sa Foro de los Pueblos. Nag-standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Manibin maligo! Kita subong aga gamit kita DTX Beauty Soap para sa mga miss, maputi sa kapanit, kagbatok sa mga skin diseases. Kaglakip man, gamit pa kita klinika Dio Fresh at ang mga kinikigli para iwas baho balas, iwas baho bayabas. Inita naman at kalidad ng produkto ni Dr. Malitang Uy sa klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Halong sa biyahe sa mga estudyante natong kag sa mga nagatrabaho na uwibis palang sumong adlaw. Ingat tag God bless kid sa pagpadulong sa inyo blutuan kag sa inyo sa ni nga mga ulobrahan. Kita na kita karon sa pagpalagad sa 11 Mbps alas 11 sa aga tumtob ala una sa hapon. Sa ngala lang sa Malaysia Puwersa sa K5 News of M Iloilo. Sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager ka K5 Warren French. Ako naman yung lagad, temporaryo, nga nagtalo sa nga programa ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya.

0: Probiotics. Nagapanamiks ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas Probiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas ga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo,
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3
11: nga may Physio.
10: Ang Physio
11: nga may D3.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time na sa 7 sa agang oras. Ginadulong sa Atos Kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa!
9: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang Balitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
10: DTX 500 Morning Newscast.
9: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
10: DTX 500 Morning Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Mayong aga, Pilipinas. Mayong aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga, Western Visayas. Welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Huwebes, September 10, 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makit-an kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong gid sa atong kalwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, ang sarangin makatag sa alibyo sa aton siningalawas, makabulig paganagan sa balatian ng diabetes kag hypertension. Amo man ang balatian sa kanser. Mag-inom sang DTX 500, the superior antioxidants.
0: Headlines.
1: The story of today. Sa mga pangulong dinalaan sa top story of the day, Senado ginaprobahan na sa second reading ang hagna nga nagapalawig sang tubtob 5 ka tuig ang termino sa mga barangay kag SK officials. Samtang sa balitang lokal, SK chairman kag SK treasurer sang Boulevard Molo gin-suspend sang tatlo kabulan sang ombudsman.
2: DILG Secretary Junvi Crimulya kag mga opisyal sang PNP nag-turnover sang Viente ka Unified 911 Rescue Motorcycle.
1: Sa balitang regional, nagabuso nga babaye madinalagon nga nagbunag sa opisina sang MDRRMO Tangalan.
2: Sa K5 and Network News, tatlo ka individual nga naulamid sa pagpatay sa anay gobernador sang Negros Oriental, ginpamatbata na.
1: Sa balitang nasyonal, Imelda Marcos ginabsuelto sang Korte Suprema matapos ginbaliskad ang 2018 conviction sa kaso nga graft.
2: Unexplained wealth, umpisahan na nga talakayon sa Lunes matapos na labot na ang evidentiary target sa confidential funds suno sa prosecution.
1: Sa balitang international, bag-o nga sanction sang 36 ka mga kumpanya sa Iran ginanunso sang US Treasury.
2: Para naman sa balitang negosyo, gross international reserves ang Pilipinas naghabok sa 104.8 billion. Suno sa BSP.
1: Alas 6:12 sa aga sa balitang negosyo o sa balita sa patagsang sports, defending US Open champion Carlo Alcaraz nalutos kay Ben Shelton sa quarterfinals.
2: Sa balitang entertainment, utod ni Kim Chu ginkasuhan sang 44.4 million nga qualified check.
1: Kag sa balitang extra special, isa ka lola sa Brazil nag-request ang Barbie party sa iya ika 107 nga kaadlawan. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita. Una kita sa balitang Top Story of the Day. Sa Top Story of the Day, ginaprobahan subong Miyerkules sang Senado sa ikaduhang pagbasa ang Senate Bill number 2387 o kunang hagna nga nagapalawig sang termino sa mga barangay kag SK Elections sang tubtob 5 ka tuig gikan sa 4 ka tuig. Sa piyak sini nagpayag ang pagpamatok sa hagna sanday Senator Tito Soto, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Joel Benueva Cagres, Risa Honteveros. Magluwas sa pagpalawig sang termino sang barangay kag SK officials, ginaluto man sang hagna ang pagpaiway sang barangay kag SK election sa bulan sang Nobyembre kag isaylo sa tuig 2028. Una diri sang Martes, ginaprobahan man sang Kamara di Representante sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa ang kasubo nga hagna. Angot diri Nagpayag siyang pagpamatok ang kilalang election lawyer nga si Attorney Romy Macalintala kagin payag nga handa sila nga questionon sa Korte Suprema ang nasambit nga tikang sang Kongreso nga sunod sa iya naglapas sa konstitusyon. Yaring payag ni Attorney Romy Macalintala.
3: Handa ka, may para talagang yan ay questionin sa Korte Suprema. At ako na may naniniwala na yan ay pagkitang-kita ng Korte Suprema ang paglabag sa batas. Kasi kung talagang nais nilang gawing 5 years ang term ng mga barangay officials, eh bakit hindi natin ituloy sa November 2 ang eleksyon? At yung mahalal sa November 2, yun, 5 years term ang kanilang ibibigay. Pero para sabihin mong ipostpone mo yung November 2 election sa November 2028 na, ay malaking paglabag talaga yan sa ating saligang batas. Bakit gagawan mo ng retroactive effect? Kailangan prospective effect ang nasabing pag-apply ng batas. At mangyayari pa niyan kapag napos po ng halalan, yung mga incumbent barangay officials, hold over sila. Yung mga incumbent SK, hold over din. Na halos overage na, lampas na sila sa pagiging hindi na sila kabataan, kundi...
1: Sa mga detalye sang balita lokal.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
1: Ginpapanaugan sang suspension order sang ombudsman ng SK Chairman nga si Nicole Raiden Benedicto kag SK Treasurer nga si Cresford Fernandez sang Barangay Boulevard Molo, Iloilo City. May kaangtanan ini sa reklamo sa ilang mismo punong barangay nga si Cap Jing Villanueva. Ang reklamo angot sa ginpagwa nga mga cheque nga ginapayag kulang sa nagakaigo nga papeles. Lakip man diri ang angot sa fiberboard sa basketball court nga ginpakakas. Ginkwestiyon man anay ni Benedicto ang pagpabayad sa ila sang aircon nga nakatakod sa health center nga wala nakatakod sa ila opisina. Una na nga payag sini nga istrikto ang ila pagsunod sa bidding kag procurement process. Sa Facebook post ng SK Chairman, matinlo ang iya konsensya kag pagadepensahan sini ang iya kogalingon sa proper forum.
2: Sa pihak nga bahin ginpangunahan ni DILG Secretary June Vic Rimulya ang pag-turnover kag blessing ceremony para sa Viente ka mga Unified 911 Emergency Response Motorcycle nga igahatag sa Aklan kag siyudad sang Iloilo Miyerkules nga adlaw Setyembre 9, 2026. Kaupod sa nasambit nga pag-turnover amo sanday PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kag-DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Suno kay Rimulya, nagabalor ang kada motor sang kapin 200,000, lakip na ang iya siren kag-helmet. Kagamo na ini ang pinakamaayo kag-pinakabarato nga presyo sa motor nga mabakal sa Pilipinas. Dugang paniya, kada tuig nagadugang sila kag naga-invest sa mga equipment para sa mga first responders.
1: Alas 6:17 oras sa tusunod nga pagpangalagad nakabaton sang tigpulo ka mga Honda PCX 160 nga motorsiklo ang Iloilo City Police Office kag Aklan Police Provincial Office ilang kadungan sa giniwat nga blessing and turnover sa mga motorsiklo nga ginapangunahan ni Department of Interior Local Government DILG Secretary June Vic Rimulya kag Chief sang Philippine National Police nga si Jose Melencio Nartates Jr. sa Police Regional Office 6 September 9. Personal naman ini nga ginbaton ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla kag Aklan Provincial Director Colonel Arnel Ramos kaupod si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Suno naman kay Rimulya, dako ini nga bulig para sa pagpasangkad sang pagresponde sa mga awtoridad sa mabaton nga tawag sa 911 nga nagakinahanglan sang assistance sa mga kapulisan.
2: Sa nagakaangot nga balitang lokal, dapat nga nakahibalo magmaneho sang salakyan kag motorsiklo ang mga luyag mag-apply sa Philippine National Police. Ini ang pahayag ni Department of Interior and Local Government o kundi ay DILG Secretary June Vic Rimulya sa press conference sa Police Regional Office 6, Iloilo City, Setyembre 9, 2026. Suno kay Rimulya, nakibot ini nga madamo nga pulis ang hindi makahibalo magmaneho. rason nga iya inihatagan sang igtalupangod. Dugang pa sang Tiglicom, may mga tion sa gabi nga hindi makaroving ang police patrol bangod may police sa iban nga lugar sa Pilipinas nga hindi kabalo mag-drive sang salakyan. Bangod sini magalatag sang Memorandum Circular o kon MC ang DILG sa tuig 2027 nga dapat nakahibalo mag-drive ang mga aplikante. Yari ang pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya.
4: Ito, mag-i-issue na kami ng MC this for 2027. Nagkakagulat, no? Hindi pala lahat ng pulis marunong magbaneho. So, we have to change that. Kailangan palitan talaga.
1: Sa kaangot kabalita, nag-purchase ang 1,500 pesos ka fire truck ang gobyerno sa Pilipinas sa gobyerno sa South Korea. Inanging kumpirmado ni Department of Interior and Local Government, DILG Secretary Junvic Rimulya, sa ginpatigayon ng press conference sa Police Regional Office 6 sa Port San Pedro, Iloilo City, kahapon ngadlaw. Sino kay Rimulya, government-to-government agreement, inisang duha ka pungsod sa diin wala sang middleman. Sa patag sang Tiglicom, nga kun wala sang middleman, wala man sa matabo nga lagayan sa diin ini ang cleanest transaction sa pag-purchase ng equipment para sa mga law enforcement agencies. Ginpayag man sini nga kada tuig, mag-invest ang gobyerno sang kagamitan para sa Bureau of Fire Protection. Naibaluan nga ang 1,500 pesos ka fire trucks nga gin-purchase sa South Korea ang may mga baton sa Enero tuig 2027. Madumduman nga sang italiktan nga tuig, gintawag ni Rimulya nga most corrupt agency ang Bureau of Fire Protection bangod sa mga pagpalapaw kag pag-procure sa mga fire equipment.
2: Sa dugang balitang lokal, gindayaw kag ginpabugal ni DILG Secretary Junvic Rimulya si PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo bilang isa ka maayong nga pulis. Ang pahayag ni Rimulya kasunod sa pagpanguna sa Police Regional Office 6 o kun PRO 6 sa may pinakamadamo nga naaresto nga pugante o kun wanted person sa pungsod Pilipinas sa tumbulan sang Agosto. Suno kay Rimulya, maayo ang performance ni Tuanyo sa Camp Krame kag iniman ang rason nga ginassign ini sa Western Visayas. Nagalauman ang Tiglicom nga malipayo ng mga taga Western Visayas sa serbisyo sini bilang Regional Director sa PNP. Yari ang dugang nga pahayag ni DILG Junvic Rimulya.
4: Si General Tuanyo for gagawin delegation dito eh. He's been, he performed well doon na nasa Krame kami and I think he's the best person for the job dito sa. And then I hope people are happy dito sa response ng ginagawa niya. So, magaling yan. He has a bright future ahead of him sa PNP.
1: Pagling kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal nga droga sa tungdo Duterte administration, gindumdum ni DILG Secretary Junvic Rimulya sa report ni ka-K5 Karen Badilla.
5: Mga ka-K5, gindumdum ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Junvic Rimulya ang paglink sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal nga droga sa tungdo Duterte administration.
6: Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng Maydangal.
5: Sa speech ni Rimulya sa ginpatigayon nga blessing and turnover sa Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga si Mabilog ang isa lang kabiktima sa war on drugs sa din ginusar ang polisiya sa ininga tikang agud pilion ang mga luyag kontrahon sa politika. Bangod sini nagpadulog sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iya pamilya matapos ini ginclassify bilang wanted kag may pamahog sa iya nga kabuhi. Samtang ginatagan pagtamod ni Rimulya nga isa sa most exceptional public servant si Mabilog sa syudad sang Iloilo.
7: Alam mo, si Jerry Pintina to, ng dating patakaran ng gobyerno tungkol sa war on drugs. Dinamit ang polisiya ng war on drugs na pinili na lang kung sino man ang gusto nilang kalaban sa politika. Now, we bring him back to the fold. Because I think that he is one of the most exceptional public servants that Iloilo has ever had. And very well, very well as my other secretary sa DILG. Yes.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa pihak nga bahin, ginmultahan sang 10,000 pesos ang dump trucks ng Iloilo City Government nga nagausoy sa dalanon nga madamo sang guba o kung questionable ang roadworthiness. Suno kay Land Transportation Office Region 6 sa liderato ni Regional Director Attorney Gaujoso Gidespanda II, wala sang plaka kaguba na ang brake lights sang among dump truck. Base sa direktor, ang mga government vehicles ang dapat magsunod man sa mga basic requirements kaanay sang ginapatuman ng mga ordinaryo nga motorista. Sa pagpaathag sang General Services Office o kung GSO, nadula ang plaka sang Hulyo 2, 2026 sa Barangay Kalahunan, Mandoriao. Pahayag pa sang natungdan, wala sang nagapangibabaw sa kasuguan, anuman ang logo, kagbisan pa mga taga-ahensya sang gobyerno.
1: Alas 6:24 ang oras sa sini nga pagpangalagad nag distribute sang hard hat nga may flash plate ang pito ka mga Iloilo ang pito kagpito ang Iloilo Provincial Government sa mga empleyado sang Kapitolyo agud mapasiguro ang ila safety sa tion sang linog. Ini ang ginbakal sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO agud maprotektahan ang mga empleyado sa tion sang pagtayog samtang nagatrabaho. Magapasakop man ang mga empleyado sa provincial capital sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Buwas gadlaw o kon subong adlaw, September 10. Madumduman nga sud-asud galinog ang nabatsyagan sanging talikdan nga mga binulan.
2: Sa dugang balitang lokal, ginaagda sang Philippine Employment Services Office o kung Peso Iloilo ang mga nagapangita sang trabaho sa ginapaabot nga Provincial Peso and Dolly Job Fair Trabaho Agad Program. Ini ang paghahiwaton sa Grand Hall, Casa Real di Iloilo. Sa Setyembre 14, humalin alas 8 sang aga, tugtob alas 3 sang hapon. Angot diri, ini ang trabaho sa mga local companies. Magadala lamang sa resume kag iban pa nga nagakaigo nga dokumento para sa pag-apply.
1: Oras alas 6:26 naka-record da sang pagdasig sa inflation rate ang Western Visayas sa Agosto 26 kuno pa ang gid sang Hulyo. Base sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, yara sa 7.8% ang inflation rate sang Hulyo kag 8.4% naman sang Agosto. Angot diri ang nagapangunang rason sa pagpadasig sa inflation among housing, water, electricity, gas kag iban pa nga mga produktong petrolyo. May pinakamataas nga inflation rate among Aklan nga yara sa 10.7%, Antique nga mayara sang 10.3%, Iloilo nga may 9.7%, Siyudad sang Iloilo nga may 7.6%, Guimaras nga nakalabot sa 4.9%, kag 3.8% naman sa probinsya sang Capiz.
2: Sa pihak nga bahin, senior citizen nasapuan patay sa sulod sang iya balay sa distrito sang La Paz. Ka K5 Kim Caluyo sa report.
8: Wala na sang kabuhi isang nasapuan ang 63 anyos nga si alias Junji, isa ka retired nga seaman sa iya mismo balay sa Villa Carolina, Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Pasado alas 4 sang hapon Setyembre 9, suro pa kay punong barangay Banji Gayatin, may nag-report sa ilang residente nga may nagapanimaw. Nalocate nga ini ang naghalin sa balay ni alias Junji kagsang ilagin checkyar paagi sa bintana. Nakitaan nga nagahabok na ang bangkay sang bikyama nga nagasandig sa semento sa sala. Sandig sa impormasyon, isa na kasimana nga wala nakagwa ang tigulang nga isahanon bangod nga bulagay na sila sang iya asawa. Masamay man ini nga nagainom-inom sang makahulubog nga ilimnon. Nagabot naman sa lugar ang iya mga himata. Padayon ang investigasyon sang kapulisan. Amuman sang scene of the crime operative sa Consoco angot sa pagkasapo sang bangkay sang anay siman.
9: Report nagikan sa Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mayor Bianca Requinto ginpasalig gapadayo ng ila kampanya kontra dengue. Kasunod sa pagpanguna sang banwa sang istansya sa may pinakamadamo nga kaso sa Iloilo Province. Ma-report si KK5 Reggie DiBayo sang Quinto Distrito.
10: Ginakasubo sang local government unit o kon LGU istansya ang padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa Banua nga sa karon nagapanguna sa mga lugar sa probinsya sang Iloilo nga may pinakamataas nga na record nga kaso. Sa interview sang K5 News sa Pamsara kay Honorable Bianca Requinto, alkalde sang istansya, ginpahayag sini nga ginapabakod sang LGU ang ila kampanya agud mapunggan ang pagdamo pa sang kaso sang dengue. Lakip sa ginakabig nga priority hotspot ang barangay Botongon nga mayara na sang 20 ka dengue cases kag gin-identify bilang clustered area. Padayon man ang koordinasyon sang LGU sa Rural Health Unit, mga opisyal sang barangay kag iban pang ahensya agud mapunggan ang paglaptas sang dengue sa komunidad. Nahibaluan nga 44 ka bag-o nga kaso sang dengue ang na-record sa istansya sa sulod lamang sang isa ka semana kag ini ang pinakamataas nga weekly new cases nga na-record sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ginpasalig naman ni Mayor Requinto nga mayara sang bulig nga ihatag sa mga pamilyang apektado sang dengue. Samtang nagapanawagan ang mga otoridad sa publiko nga mangin aktibo sa pagpangita kag pagpaninlo sa mga lugar nga mahimo breeding ground sang lamok. Ginarekomendar man nga gilayon magpakonsulta kung makabatyag sa mga sintomas pareho sang hilanat, sakit sang ulo o kung lawas kag rashes.
9: Balita nagikan sa istansya Iloilo. Ini naman si K5 Reg Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Oras alas 6:30 sa aga ang oras. Ginadulog gid sa atos kalwan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Basta vitamin C, mag Mighty C. Nabatian ang kabugusan nga mga detalye sa balita lokal. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang balitang regional.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
1: Sa balitang regional, nagabuso nga babayi madinalagon nga nabunag sa opisina sang MDRMO Tangalan, Aklan. May report si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
11: Madinalagon nga nagbata ang isa ka nagabusong nga babayi sa sulod mismo sang talatapan sang MDRMO sa Banua sang Tangalan. Sunod sa mga responders, alanganin na nga dalhon sa ospital ang babayi bangod malapit na nga mabunag ang lapsang. Bangod sini, madasig nga naghulag ang mga personnel sang Tangalan Emergency Rescue Unit upod ang PNP agod nga mapasulod sa opisina sang MDRMO ang babayi. Luwas kag madinalagon nga ginbunag sang iloy ang isa ka babayi nga lapsang nga nagabugate sang 3.6 kilos. Tuma naman ang pagpasalamat sang utod sang babayi sa mga nagabulig ilabi na sa katapos ang MDRMO nga si Miss Eileen Tasoy nga mo ang nagdala sa nagabusong halin sa sasakyan pasalod sa opisina. Matapos nga nabunag ang bata, gilayon gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha para sa dugang nga mga medical evaluation. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa dugang balitang regional, siyam sa 123 ka solar photovoltaic system sa Antique, wala nagagana. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sa K5 News FM Antique sa report.
12: Ginpahayag ni Mr. Bienvenido Narios Jr., ang head ng Provincial Planning and Development Office o kon PPDO Antique, nga rejan sa Siam, sa 123 ka mga solar photovoltaic system sa probinsya ang wara nagagana. Suno kay Mr. Narios, ang mga wara nagagana, amoang sa Barangay Butbot kag Junela Pandan, Barangay Igbarawan kag Magsaysay Patnongon, Barangay Mohon Bilison, Barangay Tinigbas Libertad, Barangay Bayo Grande Aninii, Barangay Kalakhados Hamtik, kag Barangay Villa Hermosa Sibalem. Padayon man sa talad ang koordinasyon kang anda nga opisina sa mga barangay nga may problema sa solar photovoltaic system agad matul-id kung ano ang matuod nga rason kag kung nagapatis andang rekomendasyon. Dugang na pa bisan nga natapos rin ang warranty period kag nagka problema o kun wara naga-function sa tion kang pag-install pagasabto naman dia kang kontraktor. Mamanaan nga naghalin ng budget kang nasambit nga proyekto sa 2025 National National Wealth Share kang probinsya sa diin nakabato ng 123 ka mga barangay kang nadyan sa 1 million pesos nga balor kang proyekto. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kang Galingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Oras, alas sa 6:33. Nabatian ang kamag-usahan nga detalye sa mga balita regional. Diretso kita sa mga balitang natipon sa aton sining K5 Network News. Tatlo ka mga individual nga naulamid sa pagkapatay sa anay gobernador sang Negros Oriental, gimpamatbata na. May report si ka K5 Ropa Divero sang K5 News FM, Dumaguete.
13: Hinatula na magkakahiwalay na kasong illegal possession of firearms and explosives ang tatlong individual na sangkot sa humarili sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Roel de Gamo noong Marso 4, 2023. Ipinahayag ng Department of Justice sa DOJ noong Merkules na hinatulan nagkasala ng Regional Trial Court sa Manila Branch 40 sina Jorik Garrido Labrador, Joven Acalibu Javier at Benji Rodriguez. Ang mga kaso ay naugas sa isang pamamaril habang namahagi ng tulong sa tirahan ni de Gamo sa Pamplona Negros Oriental. Namatay si de Gamo sa insidente kasama ang siyama na iba pa, habang marami ang nasugatan. Ayon na sa DOJ, na-recover ng motoridad ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 hand grenade mula sa 3 akusado. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo bulikog Halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, World Table Tennis Feeder Series 2026 sa Puerto Princesa City nag-umpisa na. Ka K5 Grace Belostrino sa K5 News FM Palawan sa report.
14: Opisyal nang binuksan ang World Table Tennis Feeder Series Puerto Princesa 2026 sa Edward S. Hagedorn Coliseum na minerkahan ng isang makasaysayang yugto para sa Philippine Table Tennis bilang kauna-unahang WTT Feeder Series event na ginanap sa Pilipinas. Kasunod ito ng matagumpay na pag-host ng lungsod ng WTT Youth Contender Puerto Princesa 2026 na sinundan ngayon ng mas mataas na antas ng pandaigdigang kompetisyon. Mahigit 116 atlet, coaches, officials at delegates mula sa 20 bansa ang nagtipon sa Puerto Princesa para sa prestihiyosong torneo na muling naglalagay sa lungsod sa mapa ng international table tennis. Ayon kay Ledesma, matagal ng pangarap ng Philippine table tennis community na maiuwi sa bansa ang mas malalaking international competitions. Isang pangarap na ngayon ay naging realidad sa Puerto Princesa. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Alas 6:36 sa aga, diretso kita sa dugang mga detalye sa Balitang Nasyonal. Ang Balitang Nasyonal, ginadulong sa atos kalwan sang D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Batuan ang balatian sa ubot ng kaso si Pon Kagilanat, ang perfect na imnon sang aton mga kulturan, Klinika D3 Bio.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
1: Ginpaboran sang Korte Suprema ang appeal ni Anay First Lady Imelda Marcos kay nabsuelto ini sa iya 2018 conviction sa kaso nga 7 counts ang graft bangod sa kapaslawan sang prosecution nga mapamatud-an nga siya ang guilty beyond reasonable doubt. Sa desisyon sang Korte Suprema nga napitsan Hunyo 2026 kag ginpagwa subong nga Miyerkules September 9, ginbaliskad sini ang 2018 conviction sa Sandigan Bayan 5th Division sang Anay First Lady. Ang nasambit ka desisyon ang nagpahigad sa ruling sang anti-graft count or court nga nagapamatbat kay Mrs. Marcos nga mapreso sang 6 katuig kag isa ka bulan tubtob 11 katuig nga pagkabilanggo sa tag sa count sang graft kag pagdumili sa iya sa pagpadalagan sa anuman nga posisyon sa gobyerno sang November 2018. Ginpamatbatan sang Sandigang Bayan 5th Division si Mrs. Marcos sang guilty sa paggamit sang iya cabinet position sa pagmaintainar sang Swiss Bank account sa tong rehimen sang iya bana nga si Anay President Ferdinand Marcos Sr.
2: Sa dugang balitang nasyonal, umpisahan na sa Lunes ang pagtalakay sa Article 2 kung ang unexplained wealth karon nga natapos na sa prosecution ang presentasyon sa mga ebidensya sa hindi husto nga paggamit sa confidential funds. Sunod kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga pag-ausisaon diri ang mga bank accounts ni Duterte, records ng Bureau of Internal Revenue kag Anti-Money Laundering Council. Gipahayag man ni Tolosa nga luyag man sa prosecution nga mapadasig ang impeachment trial, pinaagi sa paghingyo sa depensa nga akuon ang authenticity sa mga dokumento sa bangko. Na desisyon na naman sa prosecution nga hindi na pag-ipresentar ang iban pa nila nga testigo sa confidential funds bangod bastante na mga ebidensya nga ilan nakuha base sa mga pahayag sa mga nauna nga testigo kung sa diin na labot na sini ang mga evidentiary target. Agud pa matud-an ang aligasyon sa misuse of confidential funds bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Hugot nga magapamatok ang Office of the Ombudsman sa mosyon ni Anay Speaker kag late First District Representative Martin Romualdez para sa hospital detention. Sunod kay Assistant Ombudsman Mico Clabano sang Miyerkules, magapangabay ang mga prosecutors nga hindi lamang isa ka mga doktor kundi isa ka grupo sa mga doktor sa gobyerno ang mag-ausisa kung bala ang mga balatian ang gindeklarar nagakinahanglan sang pag-confine o kung mahimo nga mag-manage malang sa guwasang hospital. Nadakpan si Romualdez ang Lunes sa Cardinal Santos Medical Center sa siyudad sang San Juan sa amuman nga adlaw nga ginpasaka sang ombudsman ang kaso nga 7.4 billion pesos nga plunder batok sa iya kag sa tatlo kay iban pa bangod sa ila ginaligar involvement sa kickback scheme sang flood control projects. Ang anay speaker sang Lunes naghingyo sang approval sang sandigang bayan sa 3rd Division nga hatagan siya sang continued hospital confinement samtang ginatubang niya ang iya plunder nga kaso.
2: Sa ulihing balitang nasyonal, padayon sa karon ang search and rescue operation sa Philippine Coast Guard matapos nasunog ang MV June Acer sa kadagatan nga sakop sa Coron, Palawan, kagabi Setyembre 9, 2026. Sunog kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, 42 na ka mga individual ang naluwas, samtang 5 kapatayin ang una na nga gin-report kagindala sa barangay Turda Covered Court. Base naman sa impormasyon nga ginpagwas ang barangay Turda, ang mga napatay amo ang tatlo ka lalaki, isa ka babayi kag isa ka bata nga lalaki. Itugya naman ang mga bangkay sa Coron MDRRMO para sa nagakaigo nga pag-asikaso kag disposisyon.
1: Alas 6:41 sa aga sa balita sa luwasang pungsod, ginanunso sa US Treasury ang bag-ong sanction sang 36 ka mga entities, kalakip na diyang 27 ka mga Iranian airlines bangod sa pagsuporta sa aviation sector sa Iran. Sunod sa US Treasury, nga ginagamit sa gobyerno ng Iran ang aviation sector para sa pagpadala sa mga armas, soldado kag mga ilegal nga kargamento. Ginasunod lamang sa US ang iya na pangako nga makaangkon sang hindi maayong kapalaran ang anuman nga kumpanya nga nagasuporta sa gobyerno sang Iran. Ginpayag naman ni Treasury Secretary Scott Bessent nga kung tani magaserbe ning eleksyon sa pila ka mga airline companies nga nagasuporta sa sala nga handom sang gobyerno sang Iran. Mga detalye sang balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
2: Para sa dugang balitang internasyonal, luwas na sa katalagman ang 44 tanan ka mga bata matapos ginluthang sang isa ka pulis ang iya asawang manunudlo sa isa ka kindergarten school sa Chonburi Province sa Thailand, Miyerkules nga adlaw, Setyembre 9, 2026. Sunod sa mga otoridad nga luwas na nga nakapalagyo ang mga kabataan, kaupod ang tatlo ka manunudlo kag tatlo ka school staff matapos ang insidente sa nung Plalay Municipal Kindergarten sa Banglamong District. Base sa report, nagabot ang suspect na pulis sa eskulahan. Kaginisturyang iya asawa antes ini, ginluthang. Wala naman masaksihan sa mga bata. Ang pagpangluthang bangod natabo ini sa guwa sang classroom. Matapos ang insidente, nagpauli ang suspect sa ilabalay kung sa diin ginpalibutan siya sa mga pulis samtang ginanegosyar nga mag-surrender. Hindi pa mahatag ang motibo sa pagpaglutang.
1: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa balita sa luwas sang pungsod. Madiretso kita mga ka-K5 sa balita na sang patag sang negosyo. Ang balita sa patag sa negosyo, ganito sa Tuscal 1, sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka ba? Ang kape nga kampiyon nga paborito sa mga taxi drivers, ang DTX Coffee Mix nga kape. May aras ang chia seeds, ang palayak, ang sugar cane, nga pwede gid makahatag sang alibyo sa aton sining lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix available sa mga Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy, available man dira sa may lapos sa kalenderya ni Tita Rina Mapa. Oras, alas 6:44 sa aga.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Sa balitang negosyo, nagsaka sa $104.8 billion ang gross international reserves o kung GIR sa Pilipinas sining katapusan sa Agosto 2026 suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kung BSP. Suno sa BSP, nagkapabilin nga bastante kagistable ang level sa pundo agud masabat ang kinanglanon sa pungsod sa pag-umwad sa negosyo, pagbayad sa external debt, kagbilang proteksyon batok sa anuman nga problema sa world economy. Nagapangunang rason sa pagtaas ang pondo, ang pagtaas ang balor sang bulawan sa international market nga nagresulta sa upward evaluation sa gold holdings sang BSP. Lakip man sa naganar sang Bangko Sentral nga pag-invest sa luwas sang pungsod. Ang karon nga level sang GIR ang bastante nagud suportahan ang tubtob 6.8 kabulan nga balor sang pag-import sa mga produkto kag serbisyo sang pungsod Pilipinas. Ang peso dollar exchange rate subong adlaw, ang isa ka dolyar sang Estados Unidos nagabalor sang 62.05 pesos. Oras alas 6:45 sa aga. Diretso kita mga ka-K5 sa detalye na sa mga balita sa patag sang showbiz.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Para naman sa aton balitang entertainment, utod ni Kim Chu, ginkasuhan sang 44.4 million nga qualified theft. Ka-K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
15: Suhan sang 124 counts sa qualified theft ang utod ni Kim Chu nga sila kambi ni Chu may kaangtanan sa ginapahayag nga pagkuha sang 44.396 million pesos nga pondo sa ila kompanya. Ini ang resulta sang investigasyon sang Office of the City Prosecutor sang Quezon City matapos ini osisaon ang mga affidavit kag ebidensya nga ginsumiter sa kaso nga ginpasaka ni Kim batok sa iya utod. Ang kaso may kaangtanan sa House of the Little Bunny Philippines, isa ka fashion brand nga nagabaligya sang handbags nga nagabalor sang masobdra 4,000 pesos. Matapos checkeron ang mapahayag kag ebidensya, nagdesisyon ang Quezon City Prosecutor's Office nga mayara sang basihan agud pasakaan sang kaso sila kam nga qualified theft.
16: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Oras, alas 6:47 sa patagaman sa balita sang sports.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports. Sports.
1: Sa balitang sports, defending US Open champion Carlos Alcaraz nalutos kay Ben Shelton sa quarterfinals. Ma-report si ka-K5 Enrico Zorita Jr.
17: Wala madipinsahan ni defending champion Carlos Alcaraz ang iya kampiyonato matapos ng lutusan ni Lebin Shelton sa US Open quarterfinals sa score ng 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, kag 7-6. Natapos ang lahampang sa sulod sang 4 ka oras kagtunga na naglabot sa alas 3:30 sa kagahon, New York time. Ini lang pinakamalawig ng hampang sa US Open kung saan in ilan na labawan ang sambuwa ng Day Alcaraz kag Jannik Sinner sa 2022 quarterfinals na naglabot sa alas 2:50 sa kaagahon. Ang nabalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo maging healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupas Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 6:48 sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Inadulongin sa aton sa Clinica DTX Beauty Soap mga ka K5 by Ampalaya, Guava kag Papaya. Nga sarangin makahatag sang kutis kag manami nga kaputi sang aton sininga panita. Parang man makakakas sa mga katol-katol kagarikis. Ang Clinica DTX Beauty Soap mga kakipad ni Dr. Emil Itang Uy. May antibacterial nga ingredients sa para sa pagpatay sa mga kagaw kagbakterya sa aton sininga panita. Clinica DTX Beauty Soap, papa ka na. Likaw ka pa sa balatian. Clinica DTX Beauty Soap available sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy nga makitaan sa Pasig City, sa Poblasyon Nilawad Pasig City, sa Kalinog sa Cosmart Kalinog, kag sa Miagao sa Orbe Street Miagao, sa may Sara sa RGM's Building Sara, kag diri sa may Haro sa tupad gid lamang sang St. Robert's International College malapit sa Robinson Haro, ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 7:50 sa aga sa Balitang Extra Special.
0: DTX 500 Morning Newscast.
18: Balitang Extra Special.
19: Balitang Extra Special.

Sa balitang extra special, nagsaulog siyang ika-107 nga kadlawan si Lola Juana Ricardina o kung mas kilala nga si Lola Denha sa Brazil. Kagini siyang nag-request ng iya Barbie Party. Malipayo naman nga gintuman sa iya pamilyang request sang tigulang kag ila giniwat ang isa kadako nga Barbie Party para sa iya. Sa selebrasyon na puno sang duwag pink nga dekorasyon, Barbie dolls kag isa ka life-size Barbie box ngayon pahimo gid para sa iya. Bongga man ang attire sini nga duwag pink from head to toe. Tuman ang kalipay ni Lola Denha nga nagsulod sa iya sa self sa life-size box kag nagpost kag nagkuha sang madamo nga pictures. Ini ang una nga kay gayon nga nagpa-party sang bonggang tigulang sa bilog sang iya kabuhi. Bangod sa luyag niya nga ma-experyensyahan ang Barbie party, ilabi na sa paborito niya nga duwag nga pink nga mga muñeka.

0: Barbie!
1: Sabi ko na, Barbie.
0: Halirapin. Sabi ko na nga ba, Barbie eh. Ikaw yan, yung mga ano, mag-birthday ka. Mag-birthday ka, mag-labuot ka man sa 107. Amen!
1: Amen.
0: Diba? Gabay pa maglabot kita sa 107 years old.
1: Yes.
0: Ano yung mga themes ng yung party?
1: Kung makalabot ko to, siguro ano, century egg.
0: Oh, di ko century tuna. Magkaon ga po ng imong nga theme? Sabi ah. Alas 6.52 mga ka-K-5. Good morning, Ma'am Asha Ahmad, Bete Darlilia, kay Sir Noel. Nagkapamatigid sa barangay Maspasan, Kalinog, tunog-tunog ang K5 News FM. Sa kay Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, sa belated happy birthday kay Buyok de la Cruz Jr. sa barangay Rosario Dumanga, salamat kay Dodoy Altoveros. Good morning ka K5 Radio Malay, watching live sa General. Madala pa rin ka ba? Hadya set you up dapa! Kagay Tim Suplico ang... Annalyn Bahada, Edgar Barbadon, nagapamatigin sa itong sininga pagpangalagal kasi Ray Tacloyon. Good morning ka K-Pipe Ray, kanya K-Pipe Alira Apin. Sa kampiyon ng estasyon, good morning, Jess James Garbelius. Kay Nonito Guanson, ka K-Pipe Nonito Guanson. Nga ma-sideline na bilang DJ sa K-Pipe News FM Pasi. Sa iya programa nga... Kanamit sa kagabihon. With ka K-5, Ngito Guanson. Ano ka ang iya, no? Ang iya sining programa, no? Ang nagkantoto sa K-5, Joseph M. Pasi, nagpa-picture ma lang siya. Pero hambal niya kung pwede, may chance maging DJ siya. Kita na kuno bahala sa programa yan. Di pwede man kanamit sang kagabihon o pod si kakipaid Ngito Guanson. Jesse James Garbelius, good morning sir. Alas 6.54 ang oras na sa atong sining pagpangalagad. Ang kakipaid kita ay naman kita Boss Ngadlaw sa pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Kami ang inyong mga tagbalita, ako naman si kakipaid Ray Espeha Umalay.
1: Kaga ko naman si kakipaid Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga istasyon, para sa kampiyon nga serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Forever number one, K5
1: News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
1: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Mare, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
9: Saan ba nagpunta si kumpare?
8: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
9: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
10: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
8: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGCP.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman bala ka.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7, impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
18: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inisang vitamin D3 nga nagasurvey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3

0: bio, gina-fortify niya na immune system, may third immune system ka pa.
1: Ang D3Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserve sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3Bio.
2: D3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So ang D3Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas.
1: Dapat hindi gidya.
4: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
1: kagaya si sang
4: atay, no?
1: Kidney. Kidney.
4: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pagmaintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
6: Nagaldingin bala ang imo nga uno?
2: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
2: Si may diabetes ka na?
6: DTX 500 na?
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar?
2: DTX 500
6: garantisado?
2: DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testing. tingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men?
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatsagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
2: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
18: Sali si Jake. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
19: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
20: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Sas 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sas 4 Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre!
22: Libre! Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: May kaltas pala sa sasahurin ko?
4: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
0: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
4: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
0: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
23: Clinica Diofresh.
22: Available now.
24: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
26: Tigasi!
27: Tigalapa!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
27: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko
26: ang Extend
27: Supplement for Men!
26: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to Mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
20: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
27: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
27: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
27: DTX 500
20: masaligan,
27: epektibo.
20: DTX 500
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
31: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
32: Oras sa K5 News FM, alas 7:15, Saga.
33: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Komentaryo nga patas. Ang serbisyo nga wagas.
27: Ray Umalay.
20: Para sa Foro de los Pueblos.
29: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
32: 16 minuto sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Welcome sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Kaupod ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan nga nakatutok kag kaupod na sa pagpangalagad sang 88.7 K5 News FM Iloilo sa programang Foro de los Pueblos. Mga ka-K5, mga balantayan, kag mga dalagkuan ng mga tupikong aton sini nga pagadiskusyonan sa mga adlaw sang Webes. Today is September 10, 2026. Aton sini nga mga ka-K5, ha? Pilang na lang ka mga inadlaw ang nabilin sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga mga pinalangga ng mga taga-palamati, samtang wala pa desisyon ang Malacañang, wala pa sang desisyon ang Senado kag Kamara. Sa aton sini nga mga ka-K5, wala pa mag kilita ay ang ila sini nga mga pagpasar sang tagsa-tagsa ka mga hagna o kon bill nga nagatuyo mga ka-K5 nga i-extend mga kuturan sa 5-year nga termino ang bag-o nga set mga ka-K5 sang mga madaog mga barangay officials from 3 years imo on 5 years kag ang postponement sang natalana nga barangay kag SK election sa maabot mga ka-K5 nga November 2, 2026 subong nga tuig sa aton sini nga mga ka-K5. So kahapon ang Senado nagpasar na sa second and final reading sang hagna nga nagahatag sang 5 ka tuig nga termino sa mga barangay kag SK officials, no, sa aton sini nga mga ka-K5. And na pahamtang man sa sinangahagna ang pag-postpone sang election, no, subong 2026 kag italana na lang ang election sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa maabot nga 28 mga ka-K5. So balantayan ini, no, sa mga masunod nga mga inadlaw kung damo bala sa mga kapitan nga Waples ang malipay sa pagpostpone sang barangay election. Kag kung may ara man nga mga kapitan nga mga Waples, mga ka-K5 nga masubuan kung pananglitan madayon ang election.
33: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
32: Gets nyo? Waples, butchilingon, Wapulos. Alas 7:19. Damo ang masubuan kung madayon. Ina kung damo sa mga kapitan ang Waffles. Wala inobrahan, wala mihura, wala sang performance sa ila barangay. Pero kung ang mga kapitan nga ti mga Mayo, bisan buwas dayon eleksyon, wala problema. No, sa aton sini nga mga kakipay. Meron man gambal nga ti pa, mga Waffles man pero maisog man magambal nga, bisan buwas dayon eleksyon kay nga man, no? Damo sang kwarta nga ipanagtag sa tawo sa aton sini nga mga ka-K5. Ha? Amo na nga dapat mangin keen, no, sa pagpili mga ka-K5 sang aton mga barangay officials. Kahit hindi na niya tatlo ka tuig kundi 5 na ni ka tuig pananglitan nga mapasar mga ka-K5, no, ang hagna sang Kamara kag sang Senado sa aton sini nga mga ka-K5 kag mapirmahan sang presidente sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So 5 ka tuig nga magapungko ang kapitan sa inyo barangay. 5 man ka tuig nga magapungko ang inyong sangguniang kabataan officials. So muna nga dapat panumdumon yung gid mismo kung pananglitan magabot na ang adlaw sang eleksyon kung sino man ang mga barangay officials nga inyo papungkoon sa inyo nga mga barangay. Amo na ang challenge subong mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Magkadto kita sa mga kabarangayan do halos tanan nga mga pumuluyo gusto nga may eleksyon subong nga November 2, no? Pero kung ma-postpone ang eleksyon sa aton sini nga mga ka-K5, may additional 2 years pa nga magugtas mga ka-K5 ang mga pumuluyo sa ilang mga kapitanes kag mga barangay officials nga wala nagaobra sang tarong. Gina-emphasize ta gid ini because we do not want, no, to be coated. Nga nagasiling kita do, anano manis ka kay Pebre Umalay man do, ang panulukan nyo sa mga barangay officials do, ay nagidyatanan tanan niya pulos. Hindi ah! Amo na gani nga ginaimpasize naton, nga hindi tanan nga mga barangay officials, mga wapols, kay kadamo man sa mga barangay officials, nga nagaubras ang tarong sa ila sining nga barangay, madamo sa mga programa kagbenepisyo, nga nabato ng ila pumuluyo, kagkadamo sa mga barangay officials, sa mga tagsa-tagsa ka mga barangay, nga fair and square ang ila treatment sa ila sini nga mga pumuluyo. Tiang maiguan, kag masakitan, kag madutlan niya sa ginapangambal ko, di guilty kaya eh. Bato-bato sa langit ang tamaan sa kamada. Sa atong sini nga mga pinalangga, nga mga tagpulamati, kung nagakasakitan ka, kay kung dumay bala na ning baba ko, di kay napanabuslot, dughan mo da. Kung nagapamati, kaya nga dumidyon na natandog yung bugal mo, di pamangkoton, may baluwit mong kogalingon mo, kung anong klase performance may araka bilang isa ka barangay opisyal. Sa atong sini nga mga kakipipe, istoryahan tanakaroon sa atong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kay may mga information kita banwa nga tungod sa sining mga approval sang Kamara kag sang Senate do laman-laban sa atong sining nga mga kakipipe, no? Laban-laban daw mapospongid ang eleksyon subong nga tuig 2026 sa maabot nga November 2. Pero dapat madesisyonan ni na kag mapirmahan sang presidente before mga ka-K5 sang natalana nga calendar of activities sang COMELEC sa pag file sang certificate of candidacy sang mga mapadalagan kag magapapili nga mga barangay officials sa maabot nga November 2, 2026. Kay kalain man nakaroon nga nag-file ka na imo sang certificate of candidacy, nag-smile-smile ka na kagabaring isi sa emosyon nga mga pumuluyo. Gambal ikaw ka, mayong aga sa inyo da, nakapapakao na ka po da, nakakauna ka mo da, don't you worry my friend, I'm always here for you, haba? Sato sa sanguna, maglabay lang stubang mo, didigane ka pamisok sa imo, subong niya, do kulang na lang, do dilapan niyang palad mo. Aton sini nga mga kakipad bila kulang na lang kuaw niya palad mo kag dilapan. Oh, kay nga man kay tilapit ng eleksyon, no? Nagapanigurado man ina no kung magdayo ng eleksyon kundi at least naka permeab naka premiera na ko sang akon sini nga pangimanwa. Sa aton sini nga mga kakipad, you know what, sometimes it sounds like funny but that is the reality, no? Sa aton sini nga mga kakipipe, kaladlawan lang na kung kaysa pamatinan pero kamaturan ina. Sa aton sini nga mga kakipipe, no? Kung diin nalapit ka eleksyon, dito na nagpabot-buot si Kap. Kung diin nalapit ang eleksyon, sa aton sini nga mga kakipipe, dito na nagapalibre siyang pag-isyo siyang barangay clearance. Kung diin na lapit ang eleksyon, ikaw nga duha katuig gaway makatilaw siyang bugas kagayuda sa barangay, no? Sa awa ng Diyos, ging palapitan man ikaw ni Kap kagintagaan. Alas 7:25 oras sa to sini nga pagpangalagad. Kaya muna, no? Kahapon, sa Senate Bill number 2397, sa itong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, amon siya ang pagpa-extend sang barangay and sanggunang kabataan officials sa ilang termino nga 5 years sa itong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So in this Senate Bill, sa itong sini nga mga ka-K5, no, may pila ka mga senador ang nagboto against sa measures sang sining hagna mga kakipay, pero ti at the end of the day majority gyapon ang nagdaog mga kakipay. para aprobahan ang ining pagpalawig sang termino sa mga barangay officials kag sangguniang kabataan officials, and at the same time ang pag-reschedule sang nagahilapit nga barangay kag sangguniang kabataan elections sa abot nga November 2026 to November 2028 sa aton sining mga kakipaib, upod man na sa sining hagna sa aton sining mga kakipaib ang nagboto hindi pabor nga mga senador sa sining Senate Bill number 2397 nga ang proponent siniya mo si Senator Francis Chis Escudero sa aton sining mga kakipaib ang nagboto against amo si Senate President pro tempore Vicente Tito Soto III, kag si Senator Jovel Villanueva, Risa Honteveros, Bam Aquino, kag Kiko Pangilinan. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagapalamati, kung inyo madumduman, ang last nga election sang barangay officials isad tong tuig 2023 sa aton sining nga mga kakipaib. No? Amo ni siya ang last election nga natabo para sa mga barangay and SK officials. Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagapalamati, no? Sa aton sining nga kuturan. So this is a new chapter para sa mga barangay officials pananglitan nga timadayon ang postponement and at the same time ma-extend ang ila siri nga pagpungko bilang mga barangay kapitan kag barangay kagawad amo man ang mga sangguniang kabataan officials mga KK5.
33: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
32: Oras alas 7:28 sa aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati. Ang mga kapitan sako lang ni check nila permis sa Facebook nila. Sako man ipamati nila sa balita sa radyo kag sa TV. Kay ang ilang ginabantayan ang ining update sa barangay and sangguniang kabataan election. Ang iban nga may plano nga magpadalagan kag magpapili bilang barangay kapitan, nagka-premera na eh. Kumbaga, nagka-gulogastos na sila gamay. Ang iban tinagka-gulogastos na dako. Labi na karon kung nabalaan sang pumuluyo mo nga may plano ka magpadlagan kapitan. Oh. Kundi tanan sila makadto mas balay mo kay ikaw ang ilang ginasaligan kag dalangpan. Ikaw ang bagong pag-asa sang ila sini nga barangay. Di hindi manigar sa aton sini nga mga KK5 nga maghatag ka man bisan gamay lang ang kantidad para mabuligan ng emosyon ng mga pumuluyo, mga kakipaib. Oh, sa aton sining mga pinalangga, ng mga tagpalamati. Amuna siya. And at the same time, sa aton sining mga kuturan, kung ikaw may plano magpadlagan barangay kapitan, tapos hindi pa madayon, damo na gastos mo, ati day osgid. Amuning ginasilinga, manugdaog ka na, dumamirdihan ka pa. Kapin pa kung ang mga nagpadalaga, magplano magpadlagan kapitan, sako lang pang libre siyang lipid sa barangay nila. Tapos yung may plano magpadlagan kapitan, sako lang ang bal. Yes! Ako bala! Okay ah! May ara itong ating mabali, pre. Dumati ko, pre. Mapadalagan ka kuno kapitan, pre. Asus, kung para malang, pre, sa ikaayos ang aton sininga barangay, di, pwede man. Ah. Kung suportahan nyo ko, isa ina sa mga rason nga mapadalagan ako. Di, pre, birthday sang yada mo sa sunod nga dlaw, di pwede kakaamo, di bakalit yun. Ti pre, pwede man pre, birthday glit niya na. Basta ti, di nyo lang ko pagkalipatan, pre nga buligan mag-abot ang eleksyon, ha? Why kaso, pre, ah?
3: Isip mo na kami diri. Banching ko kami balay namon mo. Igo murahon gali, masuspend ang eleksyon. Ma-extend. Kailangan mo to bawion to gipromisa mo nga ikaw to malibre lechon tos birthday kaya damo. Alas 7:31 oras aton siliban mga pagpakalagad. There is K5 News FM Iloilo, Foro de los Pueblos program. Gautoy utoy, gisila kadlaw. Si Ma'am Asha Ahmad, good morning ka K5 Ray, Carlos Senior Hamile. Sa kay Rosalba Recompuerto, good morning mga ka K5. Sa kay Ma'am Rivia Panes. Datong sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Sa kay Leo Bars, kag kay Ma'am Bing Space J. Sa atong sini, di ba sakto man? Sa atong sini nga mga ka K5, panilagi nyo ba? Pero subong ang mga nagapatuyo, mapadlagan kapitan, mapadlagan kagawa, doon nagaganagan bala sila subong, doon nagaganagan sila libot. Nagaganagan sila, kaya ba doon madayos kita, doon ma-postpone kita, doon ma-suspend kita ng eleksyon ha? Alas 7:32, mga ka-K5. Speaking of Barangay NSK, sa Barangay Boulevard Molo, ging suspend sang ombudsman ang ila sang guniang kabataan chairman kag ang ila treasurer. Hibraon tani ko sa report ni ka-K5 Kim Caluyo, anong rason, anong mga grounds of violations nga na-commit sang SK chairman sang Barangay Boulevard Molo. Sa ton sini nga mga ka-K5, kagsang iya sini nga treasurer. Sa ton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, kung nga ging papanaugan sila sang tatlo kabulan nga suspension sang ombudsman. No? Ang initial ta diri nga information ng complainant, tus kapitan man sang ano, sang Boulevard Molo. Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, oh, but silingon hindi in good terms si SK, mga ka-K5, kag si kapitan, no? Sa itong sining mga pinalangga, nga mga taga-palamati, na no, mayara sila sang hidwaan ni Kap, mamo, mayara nga mga barangay kung kaysa ang ating kapitan kag SK, hindi magbaot mo. No? Mayara yan nga mga barangay nga ang kapitan kag SK, hindi magbaot. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Kay I do not know kung ano ni ang problema ni kapitan kag ni SK sa Barangay Boulevard Molo. Sa aton sini nga mga ka-K5 kung mayara bala, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kung mayara bala nga lainay sang buot si SK Chair sang Barangay Boulevard Molo sa iya kapitan. Kiti tatlok bulan nga suspensyon ang ipaparaog sa ombudsman. Ang complainant orang nagareklamo si Kap. Sa aton sini nga mga ka-K5, may ara gimanya mga barangay nga doon hindi magbaot ang SK kag kapitan mo. May ara gani ko na balaan porti hindi ko lang pagambal sa inyo kung diin na siya barangay. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Kada mugid, no? Sa aton sini nga mga kuturan. SK chairwoman no sang Barangay Boulevard Molo. May ara ni siya nga post nga gin pagwa nga statement si SK chairwoman. Hibalo na to ni Corona sa aton sini nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Magabalik kita matapos yung pila gidamang ka mga importante nga pahibalo, hindi ka mo maghalin. Itutok tudutudo radyo nyo na sa 88.7 patunugan nyo. Kay si K5 AJ Cordoba nagalibot adlaw-adlaw kag kung madakpan ikaw nga nagapamati sos baklon mo pa imo yang isa ka box ka kape kung libre lang ang kape nga ginaparagtag sa inyo kay gapamati kamo K5 indi nyo na paghalinon kung ako sa inyo patuduhan nyo pa kay para paglabaya batian niya dayon nga K5 ang ginapamatian nyo. Di ba si Reynel Aligan Brillantes? No? Sa amon di, nagpaobra na jingle niya, nakapangbutang na sticker, tapos masuspend pa. noon si Reyniel Aligan Brillantes? Istoryahan ta na karundugangan. Alas 7.36 aga. Magbalik ang Foro de los Pueblos program sa K5 News FM Iloilo.
33: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
33: D3 Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
33: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
33: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
33: Yung may D3!
8: Mga buti ka.
33: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
33: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
33: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
33: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DDX 500!
33: Garantisado!
8: Epektibo!
33: Para mismo!
8: DDX 500!
33: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga ulo!
33: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhaw!
33: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-DDX 500 na!
33: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
33: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
33: DTX 500!
8: Garantisado!
33: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
33: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
33: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
33: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
33: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
33: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics.
33: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
8: Max4 Biotics.
33: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
33: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
33: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay
0: by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
13: Angeline?
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe,

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miki sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Bali na ang mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya, ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh! Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa

0: Stand. Food Superman. Superman.
1: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
4: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
4: Ray Umalay
3: para sa Foro de los Pueblos.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
6: Alas 7.48 ang oras ato sa Liga Pagpangalagan mga ka-K5. Welcome back sa Foro de los Pueblos program, The People's Forum. Kopod nyo sigapon ka-K5 Ray Espeha Umalay. Balik kita sa ato sa mga ka-K5 nga pagpangalagan. Ginadulungin sa ato sa Karawan sa Clinica D3 Bio, the vitamin D3 na extra virgin coconut oil. May superior may aras sa antiviral kag antibacterial properties kasi naging makatap na sa mga kagaw kag bacterial infections sa ato sa Ningalawas. Basta kani ubot ang kaso si Pon Hilanat, gamay-gamay lang abatsyag pag nanakit sang lawas, i-Clinica D3 Bio mo na. Kaya basi mo lang may mga bacterial infections na sa lawas mo o kung viruses nga nakuha mo sa imo sini pangadaw-adlaw nga ginaubra, no? Dapat protektado kita permi. Ang Clinica D3 Bio nga may extra virgin coconut oil na pamatud-an na ni sa mga eksperto, ilabinagid sang aton sini nga Department of Science and Technology, nga magamit pang tapna sa mga viral infections kasubong sang COVID-19. Remember, hambal sang World Health Organization ang COVID-19 wa ini makakas o wa madula, no? Steady ni ang COVID-19 ugaling kay tungod nga immune ang aton sining lawas, no? Sa aton sining mga ka K5 may ikasarang na nga magbato. Pero any time of the day pwede gid kita gyapon ma-infect sa ginatawag nga COVID-19 kung maghina ang imo resistensya. That is why nga dapat imnan mo sang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio. Sa may mga diferensya sa memory, no? Nagaka maralipaton ron, inom ka mo Clinica D3 Bio. Kay ang Clinica D3 Bio may ara ini sang monolaurin sa aton sini nga mga ka K5, no? Nga nagapa-enhance sang aton sini nga memory. Gina-renew niya kag ginabalik ang aton sini nga mga cells, no? Ang aton mga brain cells, mga ka K5 sa bag-o ginapaubin niya, ginapabata ya bla. Dugin na recharge siya ang aton sininga memory para nga hindi kita magmaralipaton. So kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, dapat gid ka mag-inom sang Clinica D3 Bio. Sa mga bata kang ginaubo, ginatrangkaso, ginasipon, buslotin nyo lang ang soft gel nga kapsula sang Clinica D3 Bio. Ipatulo sa ila sininga baba. No? Kay kung nabudlayan sila magtulon sang aton kapsula, buslotan nyo na, ipatulo nyo sa baba ya. Sa aton sininga mga K5. So gabay pa nga makabuli gid ini sa inyo ang mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy kay amugid ni ang ginainuman sang amon sini pamilya kag amumanay ang amon gina sustener sa pangadlaw-adlaw nga tanan diri sa K5 News FM Iloilo para nga mangin resistensyado kami nga bisan ano nga oras ang amon sini nga mga reporter protektado bisan magsulay sa ulan. Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, Mighty C, Clinica DTX 500, available na tanan sa Clinica di Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Itang Uy. Diri sa Haro, sa tanan-tanan nga mga taga-Haro, taga-Sudad, Iloilo, diri kamo kadto free consultation sa Clinica di Alternativo Haro branch naton, tupad gid lamang sang St. Robert's International College.
3: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
6: Alas 7.51 oras sa ato sining pagpangalagad. Kuwantang report ni ka-K5 Kim Caluyo sa patrol mga ka-K5. Update may kang tanan sa sining pag-suspend, no, sang ombudsman, sa SK chairwoman, sang barangay Boulevard Bolo, kag sa iya sining treasurer. Ano ang nakita sang ombudsman nga basihan para isuspend sang tatlo kabulan ang ining SK chairwoman kag ining treasurer sa ton sining mga ka-K5, no? Sino ang complainant, no? Kag ano ang ging reklamo sa ila sa aton sining mga ka-K5. Ano ang statement diri sang sangguni ang kabataan chairwoman sang barangay Boulevard Molo mga ka-K5?
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
6: Ka-K5 Kim, standby sa aton sining mga ka-K5, no? Ma'am Sereniel Aligan Brillantes, bau. Gapamati gid sila da sa ila galanog ang K5 sir. Salamat ta Nick para Pradilia. Good morning sir Ray, diri kami sa Suoka ni Baloa. Gapamati gid kami sa imo sa K5 News FM Iloilo. Sa tanan nga mga modernized jeepneys WBTC nga nakatutok subong sila sa 88.7 naka-tune in. Good morning gid ha. Salamat gid sa pagpamati sa kay Ma'am Beth Edar Lilia kag kay Sir Arturo Lilia. sa kay Ma'am Rosalba Recopuerto. Good morning. Nakatutok man subong sa K5 News FM Iloilo kay Tatay Kuroy Poras dira sa may Barangay Rumbang Pututan, no? Nga nakatutok man sa ila sining radio nagapamati gid sa K5 News FM Iloilo kay Ma'am Remy Apanes. Good morning. Alas 7:53 ang oras. Naka-standby sa linya si K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa report, go ahead.
3: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
6: Balikan ta si K5 Kim sa aton sini nga mga K5 sa patrol, no? Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalmati, balikan ta si saon tani. Ining natabo mga K5 nga pag-suspend, no? Sa sining SK chairwoman sa barangay Boulevard Molo mga K5, no? Sa aton sining mga kuturan, pa-standby ko sa patrol sa aton sining mga K5, no? Sa aton sining mga kuturan with K5 Kim, no? Kaya ginausisa ni naton, no, kung ano gid man ang ginabasihan sini. K5 Kim, go ahead. K5 Kim?
1: Nagpagwa ka K5 Ray sa statement to palagi sa Facebook post ang SK chairwoman, no, sa Barangay Boulevard Molo, Iloilo City, nga si Raiden Benedicto may kaangtanan, no, sa iring suspension sang ombudsman batok diri sa iya kag sang iyang SK treasurer ka K5 Ray. Ini may kaangtanan sa ginfile, no, nga reklamo sang ilang punong barangay nga si Kapitan Jing Villanueva ka K5 Ray, no, may kaangtanan diri sa pila ka mga issues regarding sa pag-disburse sa mga cheque para sa mga proyekto or mga programs na wala yan nalakip, no, sa annual development program nila ka K5 Ray, as well as sa pila, no, ka mga kulang ng mga dokumento. As a statement diri ni Raiden Benedicto, ang baliya nga agin pa siguro K5 Ray nga tiko limpyo or matinlo ang iya yang konsensya kag nagsunod sila, no, sa nagakaigo no nga mga bidding process K5 Ray. Actually, kung manumduman sa mga K5 naton ay sama ni sa mga issues or gin reklamo man dari before, no, sa may Barangay Boulevard Molo, kung madumduman dira sa ila yang basketball court ugin pakakasdara, no, ang board kay may problem, no, sa contractor kag sa contract man mismo itself ka K5 Ray. Kag according diri kay Benedicto nga ti dapat kuno wala yan ang gina-discuss, no, ni Kapitan Jing Villanueva, no, ang ining kaso since nga this is still pending, kumbaga kag nagahimo na sila, no, sa mga legal remedies kag ti nagahimuon nila, no, mga tanan para ya masabat, no, sa proper forum ang ining reklamo batok sa ila nga tingin file mismo, no, sang ila punong barangay nga si Kapitan Jing Villanueva ka K5 Ray.
6: Okay. Ano gid ang atong complaint? Ang complaint because lang gid sa mga gimpang procure to nga mga from the budget of the Sangguniang Kabataan nga mga gimpamakal nila nga without nga wala madala sa annual development plan nila ka K5 Kim Kaluyo.
1: Yes, amo no, lakipina.
6: Amo ginang nadutlan sang suspension.
1: Yes, ka K5 Ray, kag ti may mga gin disburse abi nga cheque mo for that ka K5 Ray, no, tinga wala madala sa annual development plan as well as

0: ang mag-imbang yung akampo ka K5 Ray.
1: Amo ni sa ang problema ka K5 Kim, no? Matubla tala hambal na sa mga unliquidated documents sang mga barangay officials because ang nagapirma dira, ang nagadisburse isang treasurer with approval and signature sang barangay kapitan o kunsang SK chairwoman or SK chairman da, no? Ka K5 Kim. So pananglitan nga may mga illegal disbursement, no? Or mga unexplained disbursement, no? Kung may unexplained confidential fund dito sa ano, unexplained expenses ng confidential fund sa Senado, no? Sa barangay may mga unexplained disbursement bala. Pagpagwa mo sang kwarta, when we say disbursement, nagpagwa ka sang kwarta gamiton for a certain activities or materials or kung ano man da nga dapat yung maklon sa barangay, dapat it is supported by the documents, no? Nag-agi na sa bidding process, it was included on the annual development plan basically, no? Kaya dapat ang annual development plan na sa KK5 Kim, but silingon ginaplano na ahead sang inyo sining opisina kung ano ang mga galastuson, gina-project nyo na ang mga gastusan kay galastuson sa masunod nga tuig, no? Ka K5 Kim. So dapat naka-align ang mga expenses nyo dira. Pananglitan nga kulang based sa inyo gin project nga amount, pwede ka muna ka supplemental if may ara ka mo supplemental budget kakuan ka K5 Kim. So amo na siya ang proseso, no? Sa aton sining mga ka K5 even sa mga banwa, no? Sa aton sining mga ka K5. Now if wala mag-agi sa insaktong proseso, so basically sa aton sining mga ka K5, no, may makitaan sang probable cause sang ombudsman to suspend, no, sang mga particular respondents, no, sa sina nga complain ka K5 Kim. Ang pamangkot ko, kamusta ang relasyon ni SK chairwoman Nicole Raiden Benedicto sa kay kapitan ka K5 Kim?
0: Actually ka K5 Ray, known man dira sa ilang barangay kati si Benedicto ni aka congresswoman Baronda ni ka K5 Ray mo. O kag ang iya man niya SK treasurer kag ti si Kapitan Jingya kag ang iya ya nga pila ka mga barangay officials dira
1: piyak kolor
0: piyak nga kolor. So actually may una na ning statement before, no, nakuhaan na naton before si SK chairman or SK chairwoman Benedicto kasi iya ya nga bahin nagapati siya ano nga planado kag kumbaga may ara
1: pamulitika
0: lamod pamulitika ang ginfile nga complaint batok sa iya ka K5 Ray.
1: Galing ombudsman ang nagdesisyon, eh, no? Sa ombudsman ang nagsuspend. So ti akong ano man, we cannot speak on behalf of the ombudsman, but then I do not know lang kung may ara sang impluwensya ang syudad, no? Particular na ang barangay sa desisyon, pero ti kung ombudsman ang nagdesisyon, probably may ara sila nakitaan sang basihan ka K5 Kim, no? Ang sangguniang kabataan funds, no, sa mga projects, programs or activities, amo nang PPAs nga ginatawag nila, that is not included sa approved annual barangay youth investment program o kon ABYIP, no? Dapat mahalin ina siya sa SK annual or supplemental budget, no, under man sa substantive, no, nga tawag ni nga violation sang Republic Act 10742 o kon SK Reform Act of 2015 or 2016, no, sa tun sini nga mga ka K5 Kim. So ang illegal disbursement that is subject to review sang Commission on Audit, no, kung may basihan, no, kag may report sa COA kag indeclare sang COA nga illegal disbursement o kon hindi usto nga paggamit kag pagpagwa sang kwarta na ka K5 Kim. Ang pamangkot, may ara sang notice of disallowance man alin sa COA ang budget para sa SK.
0: Amo pa nang ginakuha na ton subong ka K5 Ray, no, dahil sa may Barangay Boulevard Mall, to no further, no, sa ila diri nga status, no. Kag actually ti amo na, no, so probably with the decision sang ombudsman, hindi man na sila ka basta-basta decide nga i-suspend ka for a specific duration.